0: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Again, in behalf sa kay K5, L. John Castaño, K5, Eric Tenerife, manging kaupo ninyo, tob-tob sa takna last 9. Miyerkules na Miyerkules, subong kita mga K5, mapit sa 5 na kita sang Hulyo,

0: Oxygenation. May proseso inang metal eh. So kung i-expose mo siya sa elements, ulan, tubig, init, tunog, tanan, ang salsalon, matuktok na siya. Ang oxidation ara. Ang aton tulaan, amo man na, pinapagantawag sa mga oxidative stress, bla. Imbis nga tulaan, taga-katuktokan, kisa nagakuha na siya, nagatiga. Nagadula ang iya nga mga oil, mga K5, nga ang mga ball joint mo, do hindi nakagiho, may mo nasakit, hawak mo. Ara, kung lang gin-permissive, ginahimo sina, D3 bio. Ang D3 bio, manami na siya mga K5 sa pagbulong sa mga pangasakit-sakit sa mga tulaan mo, bla. Kay may ara siya, virgin coconut oil. Nga kung inumon mo ang D3 bio, pag tunaw sang mga ulod ng mga food supplements ang D3 Bio, madala ang virgin coconut oil. So paglabay niya na sa imo nga mga kaugat-ugatan, paglabay niya sa mga tulaan mo, mga draining mo, ikulapan niya na dayon sang BCO, so kundi hindi na siya magsakit, bulngon niya. Amo man na sa salsalon ang ihimplo, nga ginapinturahan tala siya na isang itawag na nga primer ang salsalon para hindi magtuktok. Amo gina ang himoon sang D3 bio sa sulod sang lawas mo. So anong himoon? Pangitaon mo ang D3 bio. Okay? Pangitaon mo gid ang D3 bio kay ang tatak na klinika di alternatibo medisina tanawon mo man. Kung wala gani klinika di alternatibo, ispangitaon mo kaya, demand, I want klinika di alternatibo nga D3 bio, kay sigurado, okay? Don't forget, kag hindi ka pa manipaton, kay nag-produce ina sa San Ketones nga kung tawagon, food for the brain.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro Trivia, mga ka-K5. Ang aton Foro Trivia subong, report ni K5, Lori May, mga ka-K5. Ang iya report ni Lori the Explorer naton, grabe. May pispis, kung di ka lupad ang pispis pa subong na, patadlong. May mga, doon yung plano gini, lupad patadlong. May pispis yan mga K5. Nga kung maglupad siya, gakambya siya atras. Grabe nga klase pispis, no? Eyes to the board, eyes to the board. Serving pinyapel, mayong aga, migo, tada sa pakanto sa Kwanbla, sa NGC daw. Lupad ang pispis, kung daw may nakita, sabi, nga atras, amulan ni pispis siya, nga pwede ka atras ang lupad niya. Grabe nga klase pispis, no? Eyes to the board, mga K5, para sa report ni K5 ni Lori the Explorer. Pispis nga pwede makalupad atras. Itan, Foro Trivia, Lori the Explorer. Tira!
2: Nga ayong wagtag, mga K5, for your trivia question is, atin sa kaluoy ang mga butang na posibleng makadugang sa atin kaalam. Kung mga K5, kibalo-bala ka mo kung ano ang pispis ang nagalupad pa atras?
3: Sulo sa mga animal experts, ang pispis na kaya maglupad pa atras amo ang mga hummingbirds. Kag sila lang, sa tanan nga sahi isang pispis, ang may amo sini na abilidad. Bungod ini sa ilang rotator cuff sa ila pagpag, kung sa diin, makaya nila maglupad sa 4 strokes o kung back stroke. Sideways, malagagiyo ang ilang pagpag nga may feature 8 pattern. Hindi pareho sa iban na pispis nga upside down lang. Matat-an ang mga hummingbirds sa bahay sa Western Hemisphere, kaangay sa Central and South America, kapin sa Colombia, kag Ecuador, kag Mexico. Ang iba nga pispis nagapadulong sa puno sang kahoy kung nagaulan, ang mga hummingbirds amo ang kaya sulayon ng ulan kag mapamala ang ilang kaugalingon pareho kung paano pamalhon sang ido ang iyalawas ng nabasa. Apan, hindi pareho sang ido, bayolente nga ginalinso sini ang ilang ulo sang 132 ka beses kada segundo kag nagalibot sang 202 degrees samtang nagapadayon ini sa paglupad. Ang mga hummingbird ang nagainom sa kinintos ng mga nectars kag nagakaon sa linibong insekto kada adlaw. Mayara abilidad ang mga hummingbird na magsulod sa state of inactivity nga ginatawag torpor. Kung sa diin, kaya niya magbuhin sa iya body temperature agad nga makonserve o kung maprotektahan niya ang iyang enerhiya. Gamay ang matiis kagtiil sa mga hummingbird rason nga ginagamit lang nila ang mga ini kung kinahanlan nila magpahuway kag maguntat sa paglupad.
2: Para sa 4 Chips!

0: aquí está Glory Gamboa.
1: Foro de los Pueblos.
2: Salamat kay Lore the Explorer. Bumagong kay ang kalo ni Lore the Explorer. Subong lang gabang niya. Perte. Okay. So, grabe nga klase pispis ha. Standby na si Obre to. Pastandby na si Obre. Grabe nga pispis. Kaya ang iyang alupad, pwede pa tadlong. Pwede pa balik. Pwede pa tiyog. Kaya ang iyang galing pakpak mga kakipaib, pwede makatiyog sa dokwadba daw number 8. Bumagoan mo niya bitong pispis, magambal ka nga, lupad ang pispis, ang ila commander, magambal nga, sideways, maka, ang ila nga pakpak, imbis magamon eh, matiyog naman siya kag magkapakapa, grabe nga klase pispis po, the hummingbird.
1: Foro de los Pueblos.
2: Salamat kid K5, Lore the Explorer. Puwerte no, si ma'am nilinindi si Nalshipek, gayom-yohong kisa Singapore sa report no. Now, silo kita sa report ni K5 Obre Sospenye, mga K5. Pamati kita mayo. This is a sad story. Sa isa ka Pilipina, isa ka taga Isabela, nga nagpabinturar para magtrabaho sa Saudi Arabia, looking for greener pastures, mga K5. Agod nga maski paano ma-sustainer ang ila pagpangabuhi, kag mag-ayo ang ila lakat sang pangabuhi. Mapaiskwilang kabataan, makabut patindog sang balay nga hindi ka matuluan, makakaon ka man tatlo ka beses isa kadlaw, maski hindi kin man masyado ka bastante pero wala ka lang ginakulang. Amo man lang ng plano. So nagkadto abroad just to work mga ka-K5. Ang masubo kay pag-abot niya dito sa Saudi Arabia mga ka-K5 from Isabela. Ginmaltrato siya allegedly sang iyang amo. Tanawon ta ang balita kag anong nadangtan, anong istorya sining isa ka makaluluoy naton nga utod nga taga Isabela.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Obre, what is your story?
3: Ta K5 Eric, maayong aga kag sa tanan naton nga tagpalamati no, diri kita sa istorya ni Maria Eva Abastillas nga okay. Isa ka FW didto ya sa pungsod sang Saudi Arabia ka K5 Eric. So sa karon yara na sa maayong kahintangan, kagluwas na sa katalagman ang isa ka OFW nga ginaaligar, ginmaltrato sang masobra duha ka tuig sa pod sang Saudi Arabia, Arabia ka K5 Erika. So ginkilala ang biktima kay Maria Eva Abastillas, 46 anyos ni sa ka K5 Erika. Resident ni siya sang Barangay 8 Isabela Negros Occidental. So daydayon ta hitabo ka K5 Erika. So December 2023 nagbiyahe, nagresgo ni biyahe si Maria Eva Abastillas pa Riyadh, Saudi Arabia. Pod sa kapigaduhon nagresgo ini nga mangin na isa ka domestic helper sa K5 Erika. Apang pag-abot niya dito wala siya gilayon naka-contact siya sa K5 Erika. Amung December 17, 2023 ang iya sini nga kaupdanan sa pag-apply ukon na sa pag-apply sa ilang agency ka K5 Eric, nagasugod na pamangkutanon sa ila sini nga agency which is RT Promotion and Management Incorporated Pulupandan Branch. Apang ginpahayag sini nila nga okay lang kag okay man ang iya sini nadangtan nga amo ka K5 Eric. So okay naman ang pamilya especially ang bana iya sini nga amo nga nagapamangkutanon gid K5 Eric because wala naka-contact sa ila dati yun. And then 2026 nagpahibalo na ining bana nga si Raymond sa LGU sang Isabela nga daw hindi nagid-amo ka K5 L ka K5 Eric ang panagupnop niya sa iya asawa because nagatawag ini sa ila pakis-akis-a lang ka K5 Eric. Kag kung magtawag ka K5 Eric wala din napakita ang itsura kag nagasulat lang siya kung anong gusto niya ihambal. Nagasulat siya nga okay lang siya. Nagpahayag pa sa bana sa isa katuig kay K5 Eric, ikalima magpadala.
2: Uy.
3: O amo to, sang March, last na tawag sang iya nga asawa, nanugid nga hindi niya kaya ang ubra. And after that, kay K5 Eric, wala na gid nakakontakt sa iyang iya asawa. Amo nga sang May 2026, nagreklamo na siya, nagpadangat na siya sang iyang concern about si asawa dito sa LGU sang Isabella ka K5 Eric.
4: Okay.
3: Ang end ng nagligad ng mga sinimana, may nag-viral ining si Maria Eva Abasilias because gin-post ini siya sa isa ka OFW dito sa Saudi Arabia nga nalabyan ni siya, gin-rescue siya, nalabyan siya sa higad sang dalan, nagdalakan ka K5 Eric, and then nagatumba kag niwang-niwang, so ito gin-rescue siya. And then pag-rescue sa iya, wala siya sa cellphone kay ang pangalan sa iyang kabataan, amo ang gibutang dito sa post. Tatlo yung kabataan, panawagan, nga amo ni ang nadaktan sa ilang ilot, 5 Eric. Put ini sa diri sa Negros Occidental, kag nahibalaan sa iya sining pamilya. Kag sa karon kay K5 Eric, ang ining OFW yara na sa embassy sang Pilipinas dito sa Saudi Arabia kag sa karon pa siya ka K5 Eric sang mayara siya sang plano nga magpuli ka K5 Eric apang gusto niya nga anti siya magpuli ka K5 Eric masettle niya ang tanan ng niya nga kinahanglan dito, especially ang pagpasaka sang kaso batok sa iya sining amo
4: ka K5 Eric. Okay, very good report, K5 Aubrey, for a while. Sa atong tagpalamati, eyes to the board, eyes to the board. Mga ka K5, ginasaysay ni K5 Aubrey Suspenye ang komprehensibo nga balita kung saan o siya naghalin sa Isabella, kag kung ano siya naglakat. Etan, i-post mo yun ang picture. Mga ka K5, eyes to the board, tanawan nyo ang itsura sang aton utod nga taga Isabella. 46 years old, K5 Aubrey. And ari ang itsura niya sa wala sang paghalin niya pa lang dire sa Isabella 2 years ago. Kag sa tuong bahin mga K5, mga 250% difference ang itsura bangod kay ang isa ka mapagros, matambok, kag nagayuhom-yuhom nga babae, ginbuslan sang isa ka itsura ngang itsura niya mga K5 250% different sa iya original nga itsura nga subong perte sa iya kaniwang. Ang iya buhok daw halusun mahusay. Ang iya nga pisngi mga K5 nagagwa na ang iya nga chin tungod kay masyado sa kaniwang, nagabulslo ang iya nga baba, nagakipot ang iya guya nga hindi mo siya makilala kung hindi mo pag hambal nga amoni siya ang sa wala nga picture kay K5 Aubrey. Now, ang pamangkot subong kay K5 Aubrey, dako-dako ang iya nga pagniwang hambal ni Mercy Martisano with 177 ng live viewers. Tanawan nyo mga K5, malain buot nyo matyabaw kamusang sitwasyon. Number one question kay K5 Aubrey, pila kabilog ang kabataan ni Inday? Sinungalan niya sining?
3: Maria Eva Abastillas kay K5 Eric.
4: Maria Eva Abastillas, pila ang kabataan nila sang bana niya?
3: Tatlo kabilog nila
4: sa Diyos ko. Pilang ang kwanday, pilang edad?
3: Wala kakakuha sang edad ni K5.
4: Okay. Anyway, it's okay, it's okay. So, tatlo ang kabataan ginbilin sa Isabella. Now, kung magpanawag siya sa ilabalay, hambal mo, katalagsa lang siya, kagsang last year, kalima lang siya makapadala sang kwarta, which is, of course, no, katigalahan, no, katigo, obra ka binulan. Kung manawag siya, why siya gahambal sa bana niya nga, lain na di sitwasyon ko, why gid siya gahambal?
3: Wala gid ka K5 Eric, based sa iya sininga bana.
4: Oo.
3: Based sa iya gani nga Iloy, nagatawag, pero pakis-akis alang, kagang gauyat sang cellphone, isang iya sininga amo.
4: Uy!
3: Sa ginapatupang sa kamera, wala man gani, ginapakita ang itsura, kag iya sininga kalawasan, bali nagasulat lang gitin iya sa papel, nga kung ano ang iya yang gusto ihambal. And then,
4: why siya gahambal? Do papel lang ang ginasulat-sulat, tapos ginapakita sa kamera? Wala naman na, Aubrey. Baka subo, Aubrey. Abi mo na. Gahilibi. Subong tagpalamati ito, Aubrey. Mga K5, tanawan nyo, this will break your heart. This story will break your heart. Now, pagpalagyo niya dito sa Riyadh, sa Saudi, nagwa sa balay sang amoya, nagdalagan siya, nagyan siya sa iban nga Pinay?
3: Yes, K5, Eric. Amoy nang ipahayak. Kag-iya nga Iloy. Nga naak Tanga na ga dusmo pagani siya sa K5 kung ilaragway sa
4: iya sa iloy. Sus, ko.
3: Nga kay kanwang niwang sa iya nga dumalipungan na
4: correct.
3: Siya.
4: Correct, oo.
3: Si K5 Eric, wala na siya sang, kumbaga, wala siya sang strength nga, amo pato amo na kay K5 Eric.
4: Okay, so pagkakita sa iya kay K5 break, kung nakita na siya, naspatan siya, niwang, dusmo. Siyempre, wagin pwersa, kay tigutom, guro, kag sakit. Din siya gindala sa Philippine Embassy sa Riyadh?
3: Wala pa siya ging diretsyo sa Philippine Embassy. Kumbaga, ging alagaan siya na isang mag-asawa nga OFW.
4: Aba.
3: Philippine Embassy 5, Eric. Kaya kumbaga, pagkasapo sining mga nag-rescue sa iya, doon di siya balang mapuslan. Aba. So, ging katap siya danay antes pa sa Philippine Embassy kay K5 Eric.
4: Sakit man ni K5 Obrino. Okay, so ang bana niya nagkadto sa kay Mayor Yulo dito sa Isabela and amo tong nakakonek sila sa nakakita sa yan to sa Saudi.
3: Yes, kay K5 Eric kag isang Mayo pa lang ya nagreklamo. So dito pa lang nagasigi na yung contact ang LGU sang Isabela based ya kay Mayor Miguel Yulo nga wala nagauntat contact sa agency especially sa Philippine Embassy ang ining yu Isabela dito sa about sa kay Maria Eva ikos dugay ini ka kay Eva wala nakakontak sa ila mo.
4: Okay, so, now I'm going into the angle of the embassy. Of the recruiter. The asing mong recruiter ang address is in Pulupandan. Ano tong alas ang agency niya?
3: MRC Promotion and Management Incorporated.
4: MRC Promotions and
3: Management Incorporated.
4: Management Incorporated now. Ining MRC, tiwagit sila tingala nga ang ilang naging deploy nga OFW dito sa Saudi. Wala na nakakontak, kag wala na nakarenew sa ila. Wagit sila matingala sini?
3: Wala ka K5, Eric, because ang pamilya, kag ang mismo kaugdanan, sini ni Maria Eva Abastilla sang nag-apply siya sa same age. Nagapamangkot ni sa ila ka K5, Eric.
4: Te?
3: So, ang ilay lang pahayag, okay lang, kuno, kag okay man, ang iya sininga amo nga natangtan. So, nagsalig man ang buhok sining kaugdanan niya.
4: Oh.
3: At the same time sa pamilya, ka K5, Eric.
4: Di daw, patni may salabto ni sila K5 Obri. If they are saying, okay lang ang amo, okay lang ang natangtan ni isang biktima, sang OFW, mga K5, okay pa ba ng itsura yan ako? This is not okay. So I think they have a degree of liability sa sini K5 Obre. Kaya hindi niya okay. This is not okay, first and foremost. Di ba?
3: Yes, correct ka K5. Pahayag sining OFW o kung si Maria Eva Bastillas, mumho ang ginapakaon sini sa iya ka K5.
4: Wow. Kunari lang ang amo, hindi K5 Obre, kanami naging lumpatan, ginitulo ko. Si Mr. Hill Benitez, nga kaluoy sa iya, mga hayop ang ibang nga tao. Akig K5 Obre, mga tao sa report mo subong, naluoy. Naluoy.
3: Saka K5 Eric, wala siya ginapagwa sa balay. Wala ko wala takabalo kung ano bala ang makuha sini mga akong amon na sa K5 Eric.
4: So basi mga hindi mo kabudlay ubre maghambal kay basi bla makabuhi ta sing di amo. Dok init ulo ko eh. Ti ubre ka layo lang sang itsura. Kanami sang itsura niya katsabi siya. Hindi man siya tambok ha, chabi. Nagkanto sa ibang nga lugar para mag-ayong kabuhi. Pag-abotoy, dulong ilang to iyang-iyang nga kalag sa punta. Ang itsura ya subong kay Pebobre, hindi man sa panghikay, pero gabuslong ba yaw. No, hindi na kita mo.
3: Yes, ka K5. Tang panay sayo, no, kung interview dira sa Iloy.
4: Okay,
3: sa
4: abe?
3: Yulo, na i-play taguro ka K5, Eric.
4: Ang interview, abe, sa Iloy, itanunahon, tapamatian, tatan, kaya ginit ang ulo ko. Go ahead, Tan.
5: Ano mga nabiligad na anong kabulan?
6: So mga pila na siya kabulan ginapriso, ginamaltrato?
5: Ay guro, mga tatlo o kung anong pa lang to sa kabulan, guro.
6: Nagsugod na?
5: Oo, kadasun. Wa isa sang cellphone.
6: Nga aman.
5: Wa isa ginapatagaan sang cellphone. Hindi pala malakas ako ang ginatagaan cellphone, mga ano. Wala, gidya katukod. Yabisan, ano, wala. Kadasun, nang naka-send daw sa ato nakapanawag sa gasulat sa pero kamot ng amon makita ang whole body ya, wala namon makita kung ano sitwasyon niya sa da mga sobra lang to sa bala isa ka tuig nagsulat sa iya sa nga kwan nga okay na sa kanong so matyag ko ang iya amara sa luyo niya yung kina uy
6: ang sa samuna sa andari sa tambok pa na siya
5: tambok na saya ka nung kinakagputi-puti pa na sa
6: babo niyo lang ito nakita nga mo na ito yung
5: sitwasyon so hindi na lang last oh sang daw mga clothes na tulon na panawag siya sa amo ay ako ay sakali ka panawag
6: may nagpabalo lang
5: may nagpabalo lang oh daw sang ini lang gid duwa ka pa lang sa bungkadlaw siya gigali nagpanawag gabi na last 12 sang gabi kaya mo na to gali pag rescue sa iya naka na abaya na labayan sa sang ano to sang pinayman sa dalan nga gadalagan kuno ga tumba na sa kuno kay gali daw malipo lagi sa kuno to lang mayo man kay na sa ano sa na ano sa sang nay amo tungin dala sa may ano gito sa aton dala yung basi
6: oo nay ano kuno ang status sa subong nay diin sa subong nay kag anong
5: na, to sa may embassy kuno dasun okay na to sa kuno kay nakakaon na sa dasun daw nakita ko sa iya picture nga okay na sa kay nakakaon na sa daw basi na sa bala how kay na-rescue na sa pang pataw sa
6: embassy. Anong plano sa iya?
5: Dan sinin sa nga natinin sa nga hindi sa kung ano ay magpa-uwi.
6: Ay, hindi siya magpuli?
5: Hindi. Baka tapos sa kay man maikaso yag kuno ang iya at makaso gid sa kuno sa iya ama kag ang mga iya bilang mga prevedes guro mga kuno makuha iya ang sweldo ya wala gawa at abot sila ka bu sila ka tuwi eh, mga duwa ka tuwi wa isa ga kwan sa iya sweldo
4: ay grabe
6: ba sa padala mga tuwi
5: mga oo hindi man mga tuwi mga sobra sa ka tuwi
6: so meaning ang buot mo silingon ay wala sa ginasweldohan
5: wa ay git sa ginasweldohan
6: pila ka to
5: mga pila ka mga tuwi years na buro eh kay alin sa tum nag ano sa wa na kami hindi na sa naman hindi na sa ganyan may story ya.
6: Bali, magsiling ka lang hindi siya magpauli. Hulaton niya
5: matapos. Hulaton niya matapos. Kuno kay makaso, gid sa kuno. Kasuhan niya, gid kuno niya ang amo niya. Kag ang tanan-tanan nga, nga wala sa residuan. Kuno pa, o niya, gid kuno sa amo niya.
6: Di ba, hindi man ka mo concern sa iya health dito? Kung
5: mag-sinito. Ay, di rin, gid niya eh. Kay niwang-niwang, naging siya, putos na lang sa iya sang iya lawas, sang ano niya, putos na lang.
6: Di kung kamubi, mas mayo nga papuli, mapuli na lang sa
5: amo. Oo. Di, tapos niya, gid kuno anak, kay makuli, gid man sa kuno niya. Basta padawin
6: na. Pero anong inyo request sa government na sa LGU nakapalabot na ka po kay Mayor Partis?
5: Oo, oh, at tutusubong si Raymond sa opisina sa Dura. Oh.
6: Si, ang iya ba na?
5: Oo, kay ginpatuwag sa ano si Dasun Tabuligan gitsa kuno ni Mayor ya. Mm-hmm. Eh, ano Dasun si Mayor ato na to kuno sa Manila eh, makatuto kuno si Mayor sa ano
6: sa Manila
5: kung anong mahimo ni Mayor para ibuligan git nga makapag ang asawa niya rin. Ay, sige pa salamat. Dito ako sa mayor eh. Kay congressman. Kay congressman, gid. Kay siya ito mga prekural ko noon sa ano ni Raymond sa Manila. Nakapulikan si Raymond kag ang asawa niya.
6: Okay.
5: Mga bata yan na pala kanuluhoy.
6: Pila na edad yan ay?
5: Yung ni...
4: Okay. K5 Obre, kalain sing istorya sang nanay no kalain sing istorya sang nanay now nagkanto si Mayor Yolo okay let's separate it into another angle pero ang MRC Promotions and Management Incorporated is nahamtang sa room 2 and 3 ground floor sang Veronica Arcade Palaka Sur Pulupandan no ang tag-iya sini is nagahingalan sa ang presidente nagahingalan sa kay Ruby no nagahingalan sa kay Ruby kag dokadamo na sang mga isyu parte sini kay formerly ang iya sini nga lisensya is issued sing una pa kag ang balita ko nga daw wala sang koordinasyon sa imbahada ining MRC. So nami ni kun mapakantuan ta kay 5 obre sa Pulupandan may address na ako dire kay may nagpadala sa aton kag may sa labton dire ang agency. Because hindi lang pwede obre nga pagpadala mo pag deploy panawag lang sa agency no. Pag deploy amo lang na just like that tapos na dayon. No, may obligasyon kag gina sa ila. Tiwa gid sila kabalong after 2 years amo na tong sitwasyon sa gideploy nila bre.
3: Correct na ka K5 Eric kag isa pa mas maayo ka K5 Eric nga pakadtuan kag padalman bala ka K5 Eric ining MRC
4: Promotions and Management. Anyway, ari sa amon lapit sa Bacolod, we will deploy isang aton nga mga reporters diri sa Bacolod. Agon yung makadtuan ini dito sa Pulupandan kay indi man nami grabe ubring itsura no, kaluluko isang itsura. Sa English panawag mas ni miserable. Miserable. Grabing sitwasyon. Now, so, anong plano subong? So, hindi siya magpauli, anay?
3: Hindi pa siya K5 pauli because gusto niya balatapuson ka K5 Eric ang ikaso niya, pasakaan niya isang kaso ang ining ambo kag tanan nga mga involved nga mga parties ka K5 Eric. Kag isa pa gusto paun bala ka K5 Eric ang nagakadapat sa iya.
4: Oo. Ari subong ho, K5 Obre, sa aton bala din nga live nga chat na ton, sila ni VMMP Venice Marquez, hambang yung damo na reklamo rin si una si ila sir. Damo di ka tip subong, kilala gali ni ang MRC sini nga mga kwan, K5 Obre, nga daw hindi manami ang track record. So I think diri man ipadaluman eh, ang MRC. We will dig into this. Kay hindi ni pwede nga wala sila slabton. At one point, may slabton sila, no? Okay, sige. Sige, Obre. If you can do some follow-up kay kami diri sa Bacolod, ma-follow-up man, kung anong mahimo naton sini para mabuligan ta ang ining kautod naton dira sa taga Isabela, Obre, no?
3: Yes, kay K5 Eric, kagang Pangulan si Isabela, pinaagi kay Mayor Miguel Angelo Yulo ang wala nagapabaya kag padayon nga magahatag sang nagakaangay nga bulig sa pamilya mintras wala pa nakapauli si Maria Eva Abastilla sa San Negros kag K5. Report kay Candiris Cabangalan sa tinis kay K5 over suspension para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
4: Sa Saudi ang mga amo, mga hayop. Halos wala ina sila ginapakaon. Tapos ila amo nga lalaki ginaabusuhan sila. Kag kubos or tinapay lang ina ginapakaon sa ila kung mag-work sila. Okay. Taliog ko obsa nga ton nga sa cellphone tan. Bisag tulog sila ginapukaw kag ginapaobra. Balaan ko kay ex-Saudi man ako. Damo pa dira sobra ang nagakatabo sa aton nga mga kababayan. Ang naghambal sini si Mr. Hill Benitez sa Amerika na sa subong taga Cadiz ni siya, yeah, no? Pero ti ex-Saudi man siya kuno siya amo ginang katabo, no? Ang aton lang dire subuan ko eh. I think what we can do is to help sa ining familia by investigating the agency. Kaya ako nagapati mga ka K5 nga hindi diya makabuhi kag makapanginwala ang agency nga wala sila sala.
1: Foro de los Pueblos.
4: The agency has got to do something parte sa sininga isyo. Okay? Amo ni dapat may salabton ng agency. Red, standby, Red. E kuha si Red to kay may standby another OFW man to nga problema. Kuha on ta si Red.
1: Foro de los Pueblos.
4: Kaluluoy sa nga ton nga utod ba magamoni matyagod nga init ulo ko. Nagniwang siya tungod kulang sa kaon, dapat gid nga magkaso siya sa amoya. Same man sa agency para makuha ang hostesya. Hambal ni JGM Salvador, mga OFW sa Hong Kong naman sila ya. Nga sir, kami niya sa Hong Kong, no? May ara kami ginatawag na iyang istrikto, abidriya mo nang kisa dulo di buwinas lang jutay. Ah, sige. So, kabay pa nga matagaan gininisang solusyon ni Mayor sang Isabela, kag ang agency, we will try to follow up on the agency. May ngalan ako, dari may address na ako, Ruby ang ngalan sang President and General Manager, pati apelyido may ari na, but I will try to check on this, ipasa tani sa patrol para nga maariglo ining problema.
1: Foro de los Pueblos.
4: Or kung hindi gin man maariglo, at least ang aton diri nga ginadamgo sa radyo is makabulig para makahatag hustisya sa aton utod nga ginmaltrato
2: Baka nami ilumpatan sa langgabang kung lapit-lapit lang.
1: Foro de los Pueblos.
2: Kaya nitulo ko rin ah. Mga ka-K5 the other day, may isa ka reklamo nga gindala sa K5 News FM, isa ka babae nga suno sa mga initial investigation ng bana niya abido ato sa abroad, kag nagsakay sa TNVS, ini mga ginatawgan-tawgan mo lang nga mga auto, nga daw taxi hailing niya siya, yan daw private tsura, pero taxi siya, no? So, nagtawag siya, and according to reports nga daw may ara sexual advancement, daw ginapalahid-lahidan siya bala sang, kuhan, sang driver sang auto, tiduwalan sila ka dan sa Lord Silakyan. So nagreklamo sa K5, gindala naton, and immediately, nagpagwas ang Shukos order ang aton, ang investigasyon ng aton nga LTO. Kagapon, nag-ariglahanay. Tanawon ta ang resulta, kag ipa-istorya ta kay K5 Red Salgado ang background sang sining balita.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, ante sa solusyon, please, very briefly, give us the background. Good morning again.
7: Yes, si Kevin Eric Kinegari, isa ka babae, ini si Agnes in Bahay, kamati Agosto 1, ini siya natabok si Kevin Eric, dira dampi sa may barang ilista alegre, kamati rin siya ang nagbook sa isa kasalakyan, agot magpadulong sa isa supermarket, dira yan sa may bangga bakyat, parte sa barang ibang siligan. So, ini si Kevin Eric ang nag-start dira sa ilan, sinigapuloyan, duwa nag-indi sila sa iyan, sininga 8 kabulan ka bata, di, the time, ini siya ang may kabudlayan na magbuwa dira bakod ng ulano ng panahon. Ini siya ang nagbook sa isa kasalakyan ni Kevin Eric kag wala siya maglaom. Ini driver maghahap yes, nga katulba. Ini Kevin Eric samtang nagsakay ini siya padulong sa Maragaman Silingan. Ginaistorya sa actually sa driver amuna ang pagpatag sa ato ni alias Inday ining pasahero nga nagreklamo sa driver kay Kevin Eric. Kaya na magpot na iya, siniga mga personal na mga informasyon, di nang iya, siniga bana, pila nang imo, siniga edad, pila nang edad sa imo, siniga bata, di kay mam, doon ka okay man lang.
2: No.
7: Pero actually, kita ni Eric, what na to, hindi actually pwede.
2: Okay.
7: Dili ka kita ni Eric, pagpanaog ni mam, dira sa mga supermarket, di usually, pagpanaog mo, mabuk, kaliwat, kung gusto kong magsakay kita ni Eric, nag-hamyo, or nagrambal iring driver nga mamahulat po si imo para hindi ka na maayawan book di mas pabor sa pasahero kaya nanti mahulat pa lang sa kinibere kaya upad nga pagkagwa sa kaidayon
2: daw privado mga auto abe.
7: Si unlike ako mag-book kaliwati, mga pila pa na kaminuto, budlay, mata ka pa kami mga dala ka pa grocery items, kita Eric. So dito, pagsakay niya balik dito sa salakyan, papauli na sa ilang kapuloy, Andra, sa may barangay Vista Alegre, nakahambal na iring driver nga, ma'am, kagwapa sa imo, daw naluyag ko sa imo, mula kita Eric, tuktok ka na naglampot sa istoryahanay nga gindinay sila sa driver nga wala siya sang asawa. Wala sa asawa, ginambalik ni Verita, wala sa asawa, and then wala man sa sang one day, ibang din ang karelasyon kita ni Eric. Dito, pero nakagit siya na.
2: Ano, ang bana sinininday di Infred Redaw?
7: Actually, sa informasyon na nakuha tara sa pungso ng Amerika o sa duwa sa pungso ni Kevin Eric.
2: Okay.
7: Nag-trabaho man. To diri Kevin Eric, do naglain ng istoryahan ay nakabatsag na si mama. Tugtog nakahambal ining driver nga mga pita sa inyo balay, ma'am. Hindi to kinalbaan pag hindi si ma'am kasi doon wala sila ng tao sa mata yung 8 kabulan. Kag tinagambal si ma'am nga wala ko yung pangapiya, sir. Kag isa pa, nabo ko yung lumrahon sa balay, tiambal sa taxi driver, ti mabakal takapi. Dito mas dipulbaan pag yun si Mabag yung Berkin, yung anxiety na daan. So dito, pag
2: amo... Ano oras na?
7: Niragin ko na mga pasado lang sa isla sa gabi, yung Berkin, mahulano ng panahon.
2: Yung bata, yan din, yung bit-bit yaman?
7: Bit-bit yaman ang bata. Dito, pagmayad, yun siya driver di kakinting na siya gani kaya masing malamalabutan na kamot kaya masing butuhon malang kamot na kinamerik kaya masing may mga balita siyang mamasahan doon kaysa sa social media na may mga pasayarong ginabuso tiyabon na kinamerik kaya sulod man sa paminsaro na ni Ma'am Inday ining patahero kaya kitab Eric so dito biskal pa nga nag-ulan-ulan dali-dali sa mga nagpanaog dito sa may sakatan ginabrihan din ang gate bit-bit manigyan sining walo kabulan ng bata galing kati si driver nagparaog pagipas kay kulbaan pagit si mama kaya tibi mga plastic na grocery kita ni Eric eh
2: tibas yung muligan niya lang
7: o doon yung muligan niya kag dito dali-dali si mama nga ginsalada na kaya sining nga gate kag dito naghali naman ang driver galing kay mati may nabatsagan si mama gito ka nagkundo nga sa lakyan sa tumangat si ila sining nga banay gini-ino niya ako kapon ang driver nga nagdulong siya rong salakyan kikita ng Eric. So dito, mga 5 minutos, siguro nga nagulat, tapos tumangan sa balay, siguro pasi may ihabal. Driver, ikaw galing kitin, tayong kita ng Eric na pulmaan.
2: Okay.
7: Wala na siya magwa sa ilang sinigabalay. Tugtog na ting pagkabuhas. Gilayon niya gipablatter ini sa Police Station 7 kag nagpadulong dira siya talatapan sa TNVS o galing kiti during that day kikita ni Eric. Wala sa complete details o informasyon ang TNVS sining driver kikita ni Eric. Kibanti, hindi na siya ang kung baga pa nag-drive lang hindi siya at may separate hindi nga persona nga operator siya nasambit iya nga sa lakyan kaya kay 5 Eric ang paninduga ni ma'am nga kung mga amo niya nga mga klase nga sitwasyon hindi kaya pwede nga istoryahon ang pasero
2: okay Red I'm pressed by time no kakakuan ko sang oras alang-alang ikayo now ang punta kanami sa explanation mo kay basta mga amo din namian ko si mo mag-explicar eh doka detalyado gidlared no now ano ang areglo?
7: Well ang areglo kagapon ni Eric hindi na paghibuhon liwat ni driver ang iya sinaginimo sa iya sinigang mga pasero.
2: Pero nag-ariglahan na yung sila iya?
7: Oo, nagkamustahan na.
2: Kaya ito yung ang anggulo, yung nga sa luyag-luyag, yung luyag ko si mo na istoryahan pag ito?
7: Actually, pinamagpot ko si si driver, humble driver, wala siya kuno yung maluyag sa kay ma'am. Kung magkapanong joke lagi ko, no? Kasi ipinamagpot naman sa tiyo, sinong guwapa ang asawa ko si ma'am? Ang asawa, hindi ang guwapa kasi kay Merrick, eh.
2: Ate, okay. At least, no, hindi na ako mag-ambal rin, ah. Basta, ambal yung guwapa, asawa niya.
7: Kaya actually, siyang gagambal sa sako, nalastupan niya ang asawa niya, eh. Guro, ma... Kamudlay, mawaslikan.
2: Kasapan si Moran, kapurupan sa balita na rin. Kukunan mo gambal siya kagawa pa sa awa ko para sa skilled.
7: Parang sa toko pa
2: na dahil. Kasapan si Moran, naano man yung balita mo. Kapurupan mo lang siyang balita mo rin. Hindi pag sabada mo lang. Now, happy ending.
7: Yes.
2: Ano ang final nga ariglo? Hindi na siya magkutaw-kutaw liyawat.
7: Hindi na siya magyabuhat sa mga pasero niya. Kahit dumapanguhay siya na ipreta Diaz, kimanti may mga driver, Idris Bacolod, Kitiveri, pero na ugot din sa driver sa PLDS, kinapektuhan naman ang ila sining imahe,
2: okay.
7: Ay ila sining pangbiyahe, Kitiveri.
2: Sa kay driver na nga side, diri kita interesado ko sa kay ma'am naman nga side. Ano naman niya si ma'am?
7: Si ma'am naman kay Kitab Eric, may ara man sa kunong kuhan informasyon na nahatag po si driver. During that time, kung miska pa makutun, di siya sa driver, di nagin siya maghatag sa informasyon kay Kitab Eric.
2: Okay. Di ko matawag, may magkinanglan siya, biliwat ni MBS, tawag matawag pa niya siya kay driver liwat? Okay na sila?
7: Actually, kung mag-book sa TNVS, kaya ni Eric, hindi pa managuro, makuha, pero mas makita, iliwat mo lang ang kitsura mula sa kuhan, driver, so makansilar, ganyan sa guro eh. Kasi para maglikaw na lang, pero matugit pa yan kagapon man sa istorya na from the TNVS, hindi man tanan, kaya gusto niya kaubit ang iba niya mga driver.
2: Correct.
7: May aray sa mga driver, ang ilan sila yung priority niya, amo ang ilan sila yung palangabuyan, kaumit ang iman, no kastiguhon, kaya yung muna ang informasyon nga nakuha natin eh, kaya nahadlok mo nilang matabalik sa pagbiyahe kay Eric eh. Pero may ari kita din sa gamay nga pahayag ni Ma'am Inday, yan ang babae kay Eric, pati adman natin nga dapat tabali advice sa man panawagan man sa mga driver nga hindi pag-intrahan sa lain-lain ang trabaho agot hindi maapektuhan ang palangabuyan kay Eric. So, yan eh.
2: Okay. Go ahead.
7: si ma'am.
4: Okay, Ethan, replay ang interview ni Red.
8: Suranay, sir, ang hambal sa, ang hambal sa akong sang driver, wala manggit siya ko ng intensyon, pero ging ako, yes, sir, nga ginhambal niya to. Ang mga ginhambal niya, bala, nga ginhambal ko man. So, nang ginako, yung manggit sir sa asawa, nga ginhambal niya nga wala, 7 years ako sila bulagay, kag 7 years old ako nung bata. Dok, amon na bala, tanang kistorya, sir, ginako, ya, kaya mo man na ginhambal niya sa akong mo. And then, nang nangayo naman sila pasinsya, kag ano man sir, ang tag-iya, nangayo naman pasinsya sa akon. Tapos, ang ma-advise ko sa iya sir, nang ngatani, kung pabalikon man siya sa ini nga, nga company, ng online company, kabay pa nga hindi na niya pagliwaton, matadlong na siya biyahe, kay ti kabudlay sir, nga, nang amo na lang nang ginapangitaan, pangabuyan, bala, para sa mga bata niya, tapos, laktan pa bala, kay once sir, laktan mo binuhi sa itang ubra, dira na iaga, gadugang ka, may gabalik, ito sa mga bad karma, lain niya kung mahimo ka sa kayuhan, kay may mga good karma na matabo sa imo, amo na bala sir?
4: Sige, okay.
7: Okay, sabi niya, thank you very much, so solved na, siya told na ilan, sining issue, kung may tani, ngayon,
4: mayo ka man rin magpili, balita, no?
7: Wala sa rin, nalok rin sa atin, kaya rin muligat,
4: tagit, kung may magdagop ni Simo nga mga boundary dispute sa mga balay, kag mga kudal daw ay kaya gana, no? Limo yatag na kay Kay Wilson.
7: Kay Wilson, kay Berto.
4: Kay Berto, tag na sila to. Red, very good, Red. At least ang aton nga balita, Subong, kidding aside, ang aton nga balita, Subong, nasirado ta, and it ended happily. Kag ang leksyon is that never do it again. Amo nang hambal sang driver. And not all drivers ang TNBS, amo na. No?
7: Yes, correct. Actually, duwan ito lang kita merit na palamatin kita na ito eh. Ang si Ma'am kan si Sir Gen.
4: Ay, tuod ka?
7: Oo. Apa dahil sila nagpamati sa K5 kita merit.
4: Salamat, good, salamat. Thank you, Red. Thank you.
7: Thank you, kita merit. Atong sila nagulong sa atong sa Power Trio. Atong sila nga DTX 500 by TC kag B3 Bio. Kaya atong man sila nga DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon niya balita, serbisyo publiko, pagkalingapan sa Regnos, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
4: Madamoy nga salamat, K5 Red Salgado. So at least it ended happily. Naariglar ang tanan. Mga K5, balang alang na ko sa oras, we're really running out of time kay kung magkuha pa ko reporter, kung maawas na ko. So in behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, kag-remind lang kami ni K5 Eljan nga subong adlaw Miyerkules, libre ang aton konsultasyon sa aton clinic dira sa siyudad sang Kabangkalan. Free si Doc, charge kay Doc, Barangay 1, Kabangkalan, Texas Street. With K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Buwas naman! Bye-bye! Bye-bye!
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ako tutong nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tip.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ura subong, alas 9:04. Kagdiri naman natin sa informasyon sa ikayong lawas. Istoryahan ang mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga healthy, nga makabulig sa aton, lengthen sang aton nga life. Upod natin sa aton nga programa si Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, Completos Ricados, kag si Sir Boy, Pugi Solweta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Before nat kung sila pa hambalon about sa mga topics kay mga importante nga mga bagay-bagay, gusto ko ana i-remind tagsa-tagsa nga mag-take gid adlaw-adlaw sining DTX 500. Of dantasing vitamin booster na ining Mighty C, alkaline na vitamin C. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi lang ina, kundi may mga kape pa kita, may mga habon kita na makabulig sa aton healthy. Malikaw kita sa mga sakit kung mag-take kita sining mga suplemento kag mga produkto ni Doc Ramil Oy. Mayong aga sa atong mga partner, Sir GP, mayong aga sa imo.
2: Good morning, Engineer. Why na damo paligoy-ligoy pa? Storyan, takaroon ang antioxidant. Anong mabulig sini sa aton?
1: Uh-huh.
2: Kag ano ang mahatag ni DTX 500 nga dugang, nga kabasko, kakusog, kag proteksyon sa aton adlaw-adlaw nga pang nabuhi, especially sa pagbitin sa aton ikayong lawas. Good morning, Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Alba.
1: Good morning.
3: Tungod sa pagdayaw mo, may libre ka nga pamahaw karon.
1: Okay, wala.
2: Dayaw sa akin, lapit.
1: Pwede convert mo na lang sa cash?
3: Pamahaw.
1: Sige.
3: May mga mo sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga na KSA supporters, and Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant. Ang gapahubin sa inyo sinila, ang gakontra sa mga epekto sa inyo bisyo, ang ginatawag nga galenten, gapalawig sa imo kabuhi, DTX 500. Ang paaman, may ginatawag nga ang palaya extract, gapanubo sa imo blood sugar, gapaiwas sa diabetes. Kung maiwasan ang diabetes, ati, damo ka maiwasan. Hypertension, neuropathy, tanan-tanan.
1: Correct.
3: Halos maiwasan mo kung nubo ang imo blood sugar. Ang sabat na, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C dahil kalan vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga yatawag ng mga invaders, no? Mga microorganisms, kag mga yatawag ng mga anomalies sa loob sa imo lawas, no? Para ma-check dayon, ha? Matapna dayon sa imo immune system. Mag-Mighty C dahil kalan vitamin C ang paaman, ha? Gamat-amat ka puti, nami pang imo skin. And of course, kung gusto mo putiktahan ang imo mata from the within, no? Para gusto so ang imo eyes kampiyon ang ginatawag nga vision, ang imo vision 2020 gapon, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga bilberry extract, vitamin C, vitamin E. Nutrients works together to basically improve or help lengthen the health of your eyes. So kung gusto mo layo ka pa maganti para pa sa akon, mag eye care gold. Palisan mo sang eye care eye drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes. And contrast ang ginatawag nga microbio nga gadalat lang kaso busip on kagilana at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, hindi kita magpa-kwanta, magpalibot-libot sa istorya. Diretso na kita sa mga antioxidants, anong mabulig sa aton. Kinanglanong tayo ni kay mga grabe, damo mga free radical sa palibot. Sige, Sir GP!
2: Engineer, ang antioxidant kinanglanong git sa aton lawas. Kay amo ini ang nagaprotekta sa aton nga cells. Ang nagaguba sa cellula, of course, is oxidative stress. Nagasugod ang oxidative stress bangod sa damo nga free radicals. So kung damo ang free radicals, magtama na kadamo, hindi na makaya nga awayon sa aton antioxidant sa sulod sang lawas, ini magresulta again sa oxidation or oxidative stress. Now, ano ang resulta sini? Number one, ini siya ang nagaguba sa imo nga mga cellula. Ang una yung gini nga target is your DNA.
1: Okay.
2: Amo ni ang instruction sa aton nga cells. Ina balang every time mag-cell divide kita, ang instruction, amo na, daw puto kapier ni, nga amo ni siya ang blueprint, nga hoy, mabalbing isa ka cell, example, B-cell sa imo nga atay, sa imo nga liver, o sige, madugang ta cells kay balda ng iban, makalamatay na to, o sige, maputo kapita. Ang DNA, amun na siya ang source material sa photocopy, butang na sa photocopier machine.
1: Okay.
2: Kag ito i-replicate. Butang tabi, ma-replicate sa tag...
1: Millions, billions.
2: O, damo.
1: Uh-huh.
2: So, kung ano ang source, amun na i-replicate niya. So, meaning, healthy ang liver, kaya ang gatubo, din ang bago nga cells, mga healthy cells. Kag insakto gid sa instruction. Na kung maguba ang imo DNA... Imbis nga i-photocopy mong imo birth certificate, nga dapat ang iya nga ipagwa sa machine birth certificate man, pagwa to lain na.

0: nagkakatabo sa DNA.
1: Babalang-balang ba yan?
0: Corrupt. Gwapo ang analogy.
2: Anong moral lesson sa story?
0: Nga?
2: Check gate ang sinumar. May kilala ko kakasagad gadya.
1: Do mo siya pa matibatian ko?
2: Kasagad gadya. Kilala ko itong guy na to. Ang ina to siya.
0: Kalimuhon mo, Jenner, siguruhon nga perfect ang imo DNA. Parang ang liver cells, pag replicate yung isang bago nga cells, pag generate, liver cells gapon. What if? Liver cells dapat ang ipagawa niya intestinal cells. Kung di lain, ang gwa sina, matumor. I-surround sa immune system.
2: Amak mo.
1: Ang mga sinumar, ginatampered mo naman.
2: Pwede nga antioxidant mo matampered. No? Kung so, kanami, isang analogy.
1: Kung
2: reboot pag gani.
0: Bounce back. Bumirang. O so, engineer, amo na. So siguro hunta nga ang aton nga DNA ayos otherwise diri gasugod ang tumor, diri gasugod ang mayuma, diri gasugod ang cancer, diri gasugod ang cyst. Mga lain nga mga cell ang na-produce instead sang intsakto nga selula, sa intsakto nga parte sang lawas.
1: Magamango man DNA gali.
0: Oo eh. Baagi sang antay sang free radical. Uba niya. Uba niya ginadamage siya. Why labot sina ang imo nga imo pagit nga cell membrane ginaguba ya man.
2: So kun to sabton ang pamangkot engineer ha. Ang DNA ta mo ning set of instruction kung paano
1: tayo
2: noon. Tikon gubon mo tong instruction nga pa noon, ha? And mutated na ang ginahimo hindi na amo nga selula.
1: Balang-balang magli.
2: Hindi na example imuon sang DNA mo liver cells tikinag mutate na tungod sang oxidative stress kay wala gato mar DTX500. Lain na hindi na liver cells nagwa. Basic cancer cells na to.
1: Ang lain dako nang agagay mo sa ilong ari sa agtang laga to.
0: So muna nga dapat pabakudon ang imo nga antioxidant. Mag DTX 500. Gabi ilong sa agtang. What if ang dila nang maglain korte?
1: Tremo ka
0: nga. Parang bagay gitsi mo, fit sa fit sa mga need mo. Inimedyo niya. Kinang lagid pabakudon ang imo nga antioxidant defense. Paano na? Tiwenta oras, DTX 500.
1: Correct.
0: Was
1: correct.
0: As a biyernes, itudlo, taano nga mga utanon na sa bakyan yun lang makahatag sa antioxidant defense. But, to make it shorter, easier, accessible, affordable, DTX 500. Kibahalang utan, subong DTX. Ay, sa kilo, ang talong mga 14 pesos daw, kagamay.
1: O,
0: hindi pa nakatag, sufficiente. Kiti, paglaga mo, pagluto mo, manaog.
1: Kupos mo na. Kupos.
0: Dito ka lang sa DTX 500. Solid. 1.3 million antioxidant units. Makabulig, iprotekta sa mga selula para di madamage sa mga DNA. Parisan gid sa mighty sing alkaline nga vitamin C.
1: Ang munang diretso nga yes, recommendation.
0: Oo. Punta sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Sir Boy, gayom-yom ka nung...
2: Kamahal sang per minute ni Sir JP. Tapos na yun ang lecture. Pretty ang TMC. Subong sa talk ni Doc, anta kung paano wala makabulig ang ginatawag nga D3 bio when it comes to your superstar. Anong superstar? Superstar of your minerals. Ang mineral superstar called magnesium. Oh, ano bala? Ano bala? How important is magnesium is? O, yung walang pagsimulo na magnesium niya. Kay ini nga magnesium nga ini kadamo. Kadamo ni sa ginatawag nga health benefits ang na mahatag sa lawas. In fact, around in creating 300 enzymes in your body, you need magnesium. Enzymes are really important, no?
1: Sa mga muscles kinanglanong gini Sir Boy?
2: Of course, but subong tun anta kun ano gid bala ang ginatawag nga overall effect sa ginatawag na magnesium. Suguran ta anay. Ano bala mga nami nga source ang magnesium? Ati syempre at chia seeds, oh, pala ino ka DTX coffee mix ko kampiyon may chia seeds. May almonds, no? Medyo mahal, pero amo na mga tawag nga mga rich in magnesium. Anong pagid? Cashew. Anong cashew sa Ilonggo?
1: Cashew.
2: Kasoy.
1: Kasoy.
2: Cashew nuts.
1: Cashew nuts.
2: O, kasusyang engineer. Ha? Kasoy. Kasoy rich na sa ginatawag nga magnesium. Ginatawag man nga ang mga tofu, rich in magnesium man. Ang

0: tawag siya ganito, mga black beans.
1: Yung mga seeds bala? Uh-huh. Pumpkin seeds, yes, ang kalabasa.
0: Uh-huh.
1: Ha, nami mo na.
0: Rich man sa magnesium. Uh-huh. But this, this magnesium, this magnesium-rich food, ang source mo sa magnesium, hindi mo ni mapuslantanan kung hindi mo pag-ubdan, sang-ubdan, sang kinatawag nga D3-bio. No?
1: At nga nun, tanang mga pagkaon ni na rich in magnesium, 100% ma-absorb gid sa lawas mo kung enough ang level mo sang D3-bio, sir boy.
0: Correct, no? Kay ang ining D3-bio, because of this medium-chain fatty acids, creates a lipophilic environment in your gut.
1: Aha.
0: Medyo kumbaga oily nga environment in your gut, helping fat soluble vitamins and minerals to be absorbed in your gut, particularly in your small intestine, no?
1: Mm-hmm.
0: And magnesium plays a great role in maintaining a lot of things in your body besides producing 300 enzymes, helping the body produce that 300 enzymes in your body. It also is great in maintaining your mental health. Layo ka sa tawag nga brain fog. Layo ka sa ginatawag nga constipation. Ha? Layo ka sa ginatawag nga kisang, kibot ka na lang, medyo ko nga do permi ko ga ano ha galupin ha ga pa si Arco permi ha ay kay base kulang ka sa magnesium, dali ka bala ma-depress, dali ka bala nga galibog ang ulo mo dayon, feeling mo bala nakakompleto bala ang tulog mo,
1: amo na mga signs and symptoms kung kulang ka magnesium, sir boy.
0: Kompleto bala ang tulog mo pero kapoy ka madgapon. Basi kulang ka sa magnesium, no? Ang magnesium nga ini, ginatawag ni siya superstar sa mineral world, no, when it comes to health benefits. Kay kadamo-damo gini siya ginabuligan ng mga bodily function sa aton lawas. Kag ang role ni D3-bio is to maximize the absorption of magnesium. Din ka bala kita food supplement like D3-bio nga ginaprotektahan ka na kontra sa ginatawag nga microbio, ginabuligan pa ang lawas mo to maximize in absorbing those nutrients like magnesium, no?
1: So dapat, sir boy, ako niya advice sila, kaon sila permising mani kag saging, sir boy. Saging
0: source ang ano,
1: oh, mani, tiyang mani, isa na na. Kag ang saging, sir boy, ito itaas ng magnesium, may potassium, may magnesium. Amo may kinanglan ta, sir boy? So may makilala ko nga pala kaon saging.
0: Pala kaon saging rich in
1: potassium kag magnesium.
0: Oo. Pero ang ginami kita sa magnesium is ang nuts, no, kag mga beans.
1: Oo.
0: Ang ginaiyang nami source ang ginatawag nga magnesium. Ang iyan ni mekanismo sa magnesium is kunta sa ginatawag nga mental stress, gina-block kini ang stress hormone.
1: Okay.
0: Nga cortisol para hindi natam-an kadamo, para hindi mag-hyper or excessive ang ginatawag nga production sang cortisol. Balo naman tang cortisol. Ha? Gagwa ni kung stress ka, kung gaugtas ka, kung ga-worry ka, kung may ginaproblema ka, gataas ang cortisol level mo. Kung gataas ang cortisol level mo, ang gwa sini, ha? Naka-hyperdrive ang imulawa. Sa ilunggo, ha? Perte ang gigihos ang lawas mo, no? Duga revolusyon sa sulod ng lawas mo. Ang ginihimo ni magnesium, ginapunggan niya si cortisol para magkalma ka, para makapahuway ang lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: That's why ang magnesium nami gini siya sa mga tao nga permi stress. Ha? So, kung gainom ka D3-bio, balakaon ka sa mga magnesium-rich food, most likely, ha, magnubo man ang imo stress. Ginapunggan man magnesium para to lower your stress sensitivity level. Para kung may stressful kang mga sitwasyon, hindi ka dayon nga mag-react nga sobra-sobra. So, importante gini sa mental health ang ginatawag nga magnesium.
1: Ay, sa pabla, sir boy, yung cramps ka pabla permi, ang mga muscle mo, kung sa tiyel mo, grupi lang nagatiga.
0: Mm-hmm.
1: Bautiga o riod ka muna, sir boy, kulang gali na sa magnesium.
0: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo mental health, nami ang imo nerve function and stress regulation, kay ini ang gitawag nga magnesium, this is a natural pangkontra sa ginatawag nga calcium, no? This is a natural calcium channel blocker. But calcium is good. Ha? Huh? When calcium is good, once it goes to your bones, tapos hindi makadto sa imo bloodstream, no? Pero kung ara pa may ang calcium sa imo lawas, you're prone sa ginatawag nga contraction including your heart, no? Which is kung tam-an na nakakadamo ang calcium, which is really dangerous. That's why damo ta mga bulong nga sa tagipusoon yung mga channel calcium channel blocker, no?
1: Oo.
0: So ini ang magnesium, natural ni siya nga calcium channel blocker. So kung gusto mo nami ang health mo ng tagipusoon mo, kampiyon man ang magnesium, no? So all of these health benefits coming from magnesium gina-amplify ni kung gainom ka sa tawag nga D3 bio. So, abi mo, gainom ka lang sa D3 bio, kaya ginatangkaso ka, ginaubo, sipon, kagilanat, ang D3 bio galiga pa nami man absorption not only of fat-soluble vitamins but also minerals that needed good fats to be absorbed properly.
1: Yun ang ginapalpitate ka per me, Sir Boy. Hindi na, irregular na, hindi na nami, Sir Boy mo. Gapalpitate ka per me. Tikulang na sa magnesium.
0: Well, kung per me kinagapalpitate, sakto na, no? It might be kulang ka na sa ginatawag magnesium, punami, ginma pakonsulta ka sa mga medical professional ta, no? Kadto sa doktor, no? Pakonsulta. No? Dapat mo nang ugali, tanga, nga sige-sigihon ta, that's why kailangan vital gid ang healthcare, no, sang isa ka pungsod, no, that's why hindi na ta magkadto da kay politika na, no.
1: Uh-huh.
0: Pero kanang langgid nga once in a while or kanon religiously, hindi mag-release, regular lang nga check up, no.
1: Uh-huh.
0: Every month kadto ka mo sa doktor nyo, kadto mo sa pa-check up ka mo para mabal-an nyo dayon ang state sang inyo physical and of dalana da mental health, no. So going back, no, ang nami diya sa ang nami pag diya sa ano sa magnesium, it works together with vitamin D3. Uy, kabalo ka mo ba lang D3 ba? Yung vitamin D3 na bala.
1: Uh-huh.
0: Ha? Para mas nami ang performance ng vitamin D3 mo. So, kung gainom ka gali D3 bio, ang gagwa gali, nami man ang imo bone health, nami man ang imo immune system, tungod nami imo bone health, kay may vitamin D3 na, ginapadamo pa sang medium chain fatty acids sang D3 bio ang ginapanami pang absorption sa magnesium sang medium chain fatty acids sang D3 bio, meaning to say you get the full benefits of this super mineral called magnesium. So hindi lang kung tatrangkaso, ubo, sipon, kagilanat ang ginatawag nga D3 bio, ginapanami pagli ang imo overall health including your brain health, your nerve health, ha, and even your gut health kung gainom ka sang D3 bio. So if you want magnesium, magkaon sa magnesium rich food, chia seeds, almonds, black beans, kag ginatawag naton nga mga
1: kasuyo,
0: mga kasuy, no? Kasuy,
1: kasuy nuts.
0: So social kagidya engineer, no? Ha? Opdan mo na sang ginatawag nga D3 bio. So gusto ka mag-ayo, gusto ka magnami ang imo overall health, mag D3 bio.
1: Amo na kinanglan ta, hindi lang niya overall health kundi ang external nga portion sang atong lawas, atong panit, Sir Boy, kinanglan ta man maging healthy. Anong himuunta? Maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Amunia kinanglan daw akuan bala nang smooth ang imong skin, moisturize kagas kuan Sir Boy ka ano ba kanais-nais nami isang kulay niya.
0: Well, kanais-nais ang skin mo ko, number one, nakuha ang dead skin.
1: Okay.
0: Na exfoliate ang dead skin.
1: Uh-huh.
0: Kag nami ang moisturizer. Tanan-tanan. Kag, of course, kampiyon ang antimicrobial effects ang imuha bon.
1: Correct.
0: Tanan-tanan ngayon na, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, ang moisturizer, VCO. Ang antimicrobial, VCO.
1: Uh-huh.
0: Ha? Ang exfoliate sa skin mo, VCO gapon. Ara na, sa iningabon, no, ang sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang VCO ini kaya yatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga unborn psoriasis, ha, kag mga pimples mo amat-amat na kwa kung ang abon mo DTX Beauty Soap. Ang beauty properties, may papain, ha, may papain that whitens your skin, may ana pagit guava extract and another whitening amplifier that increases your vitamin C which basically whitens your skin from the within, kiginapasaka ang glutathione level mo, as well as improving the elasticity of your skin. Kaya may collagen ini.
1: Correct.
0: Kagapadamo sa collagen, ang ginatawag ng vitamin C, alin sa guava extract, tanan-tanan nga benepisyo na sa skin health, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap Natural kag epektibo, no? Kung gusto ka maghamis, gusto ka magmumot adlaw-adlaw, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Speaking sa mumot adlaw-adlaw, Sir Boy, kinanglan ang ilok mo, proteksyonan mo lang nga hindi magbaho, Sir Boy, baka kahuluya. Kahuluya bisan sa migo mo lang, umiga mo, gatupad ka dira, nagapang angsodisyon ka dabi. Ba angsod, tikinanglan mo ya, Klinika Diofresh. Para 48 hours, Sir Boy, protected ka, hindi ka mahuya, may self-confidence ka, nami ang yuhob mo, kaga kung may mga transaksyon ka, dasig ma-aprubahan, Sir Boy, kaya tumad wala kasing baho. Namuna kinanglan ta, mag Klinika Diofresh.
0: Okay, correct, no? Kung gapanampa ng baho sa ilok mo, hindi na epektibo, hindi mo deodorant.
1: Oo.
0: Isli na sa Klinika Diofresh. Kay mikrobyo na. Ang mikrobyo na ang gapabaho sa imo ilok. Ting Klinika Diofresh may VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So kung gusto mo 48 hours of freshness, isli na ang deodorant mo sa Klinika Diofresh.
1: Kinanglan naman mga Fisher Boy, tinga akong kapiya. Rekomendado ini kag sa taga barangay 35 dira mayong aga DTX Coffee Mix gid Sir Boy, aga pa ga panuktok na sa balay mainom sang DTX Coffee Mix. Di kabalo sila nga kung maginom ka sang DTX Coffee Mix, nagainom ka na, nagapangapi ka na, nagadetox ka pa sang imong nga gut, Sir Boy. Ginatinluan niya kada ang mga free radicals nga nagakos ning mga antay sa mga kwan pag lain sang imong ginabatyag, ginatinloan niya pinaagi sang chia seeds nga ara mismo sa DTX Coffee Mix.
0: Oo, ang antioxidant niya DSE, no, amo ni ang gitawag nga super antioxidant nga sining nga kape DTX Coffee Mix. Amo ni ang ga-detox sa imo cells, ang ga-detox siya sa imo nga colon. Amo naman ni ang chia seeds nga ginamba ni engineer. So kung gusto mo nga kape ka na, ga-detox ka pa, mag DTX Coffee Mix. Kung gusto mo yan medyo kusog-kusog, kung gusto mo yan medyo gadali kaya maghubin, gadali kaya nga kuntahon ang imo bisyo, through drinking coffee, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may duwa ka powerful, super powerful antioxidant, ergo tayo ni nga sa gano mushroom, the herb of immortality, DSE nga lin sa DTX 500, ging combine para makahatag si mo sa ginatawag nga optimum cell protection through a cup of coffee, no, by drinking a cup of coffee. Ining mga super antioxidants na ginapangkuntra ni, ginapang batuan ang negative effects sa mga bisyon nyo, lalo na sa mga coffee drinkers who smokes, lalo na sa mga coffee drinkers who drinks coffee a lot, no, mga 5 to 6 cups a day, kay kanila ay amunin dapat ang kape sa inyo. Not only mga super antioxidant nga pud sini, may stevia ini, so you could get the full benefits of this super antioxidant from DTX Premium Coffee without the guilt feeling agin pataas mo ang imo blood sugar, kay stevia ang sweetener sini. So sa mga bisyuhan da nga hindi mauntat ang ilang bisyo, isli ang kape nyo, DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young by drinking a cups of coffee every day, mag DTX Premium Coffee.
1: Ang isa ka kape pagin, Sir Boy, yung pre-bio coffee. Ginasuportahan niyo, Sir Boy, kung may mga good bacteria kag bad bacteria sa imong gut, iniyaya kung mga pika sa prebio coffee, ginasuportahan niya ang growth sa mga beneficial kag nga good nga mga bacteria sa imong gut. Ginabuligan niyo man improve ang imo digestive health, Sir Boy. Gainom ka kape, pero nami ang imong pagbawas, Sir Boy. Kaya ang mga good bacteria ginapa guwapo ya, Sir Boy. Kan increase man sang feeling sang fullness, nami mo niyang kwan mo. Ining pre-bio coffee, gapangapi ka, pero feeling busog ka, Sir Boy. Kaya ang mga healthy nga bacteria sa imong gut, active na active, Sir Boy. So, wala ka maginabatyag na kung ano mga negative feelings. Sir Boy, gapangapi ka na, happy ka pa, Sir Boy, mm-hmm. sa prebio coffee.
0: Amo lang nami, no, kung may ginatawag ka probiotics early in the morning. No, you repopulate your gut bacteria by drinking a cup of coffee. Gapan nami isang mood. No, sa mga moody, dakon aga, hindi ba natin ginatawag na morning person, this is the best coffee for your prebio coffees. Kag sa pagkanamit, ang nami sini, ha, kay may muringgan eh. May balunggay. Hindi ka balo naman ta sa balunggay, no? One of the superfoods sa nature, ginputang sa kape to basically help not only boost your health but also your emotional health as well. Mag prebio coffee. Talking about probiotics, no? Kung gusto mo ya ipadamuon gidya dayon ang imong tawag nga good bacteria or probiotics imo chan kay nag antibiotic therapy ka, gapanigilyo ka, palapulaw ka, pelmi, palainom ka, all of these things, no, gapanubo ni sa imo gut bacteria population, including your good bacteria gidya, no? So gusto mo magdamol iwat imo good bacteria para nami imo metabolism, nami imo digestion, nami ang pag-usa sa mga vitamins mo kag antioxidant, mag Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotic contains 80 billion colony forming units of different kinds of strains of good bacteria or probiotics na spore forming that works together, you know, to basically help improve your gut health. Remember, your gut is your second brain. Huh? Kung nami ang imo gut health, nami man ang imo brain, because all the hormones and enzymes and a lot of things that are needed by your brain and your entire body is basically created inside your gut. So importante gid, ha, para sa overall health ang ginatawag nga Clinica Spore Biotics.
1: Okay, no? Ang isa yakap ma importante para sa aton mga senior citizen, Blaser Boy, ang mga nanay tamandra na kung nami gusto nila medyo nami sang daloy sila dugo, kinanglan nila mag-extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang niya panlalaki, hindi lang niya pangtigulang, kundi pati man sa mga lain blas ng sirkulasyon, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Bakabug at permi, daga sakit, permi yung tangkugo nila, mag-inom sila sining aton extend food supplement for men, kay may ari in siya makakaglabuas ka,
0: mm-hmm.
1: nga nakabulig man gani sa pagpanami sang imutulog, Sir Boy. Kagabulig man ini sa imo mental health, blas, Sir Boy. A clarity kag makafocus ka kung nagainom ka kay nami ang daloy sang dugo, abalo ka ang brain ta pag na-deprive sa dugo just 5 minutes dako nang sibuyas Mumbai, Sir Boy. Dako 5 minutes yung bako, patay ka lagi na gani, ma-deprive ka 5 minutes
0: brain dead ka na iya.
1: Oh, gani
0: kung amo na kay kanalan sa mga aksidente lang nagatabo, no?
1: Kag
0: sa mga atake, no, that's why so dapat ya may oxygen supply gidya every, cause your cells could not survive without oxygen.
1: Correct.
0: Mas dugay pag ganyan makasurvive ang cells sa wala glucose.
1: Mm-hmm.
0: So oxygen niya is a primary need.
1: Gani, oh. So ang oxygen gaupod na sa dugo, Sir Boy, mo, kung mayong sirkulasyon sa inyong dugo, masupplyan pati yung mga napunta nga panti, papunta nga parte sang imo nga mga brain kag mga luko-luko andra, ma-supplyan niya sing maayong nga dugo nga upod ang oxygen, Sir Boy.
0: Correct, no? That's why ang muna yung picture sing extend, no? The extend food supplement. Just a little thought, no? The one that carries oxygen in your blood is called hem, no? Ang muna tawag niya hemoglobin.
1: Hemoglobin, ano yung blood cells?
0: Hem, and the, basically what gives your hemoglobin the ability to carry oxygen is iron.
1: Iron, oo.
0: Kung wala iron, wala kapasidad. Ang ginatawag nga ang imo red blood cells to carry oxygen.
1: Correct.
0: That's why, importante gid nga magkaon kay last time may gistoryahan kami ni boss, no, regarding sa ginatawag nga oxygen. Kay oxygen, importante, ha? You could na pigaw energy mo, pigaw ang function mo, kung pigaw ang oxygen mo. And the carrier of your oxygen, dapat ganta na emphasis, no? So, kalanan magkaon gid sa green leafy vegetables, ha? No, rich in iron. Ano lang na yan? Side
1: balunggay, Sir Boy, rich in iron, namin na kayo.
0: Damo pa, no, damo alugbati, tugabang, damo pa nga rich in iron, no, simple balunggay on the top gina iya. Pero kung gusto mo nami man ang imo blood flow, magpamasahe ka adlaw-adlaw kay missis, kay girlfriend,
1: uh-huh.
0: Kay sino pag itong ball engineer? Ha? Ang importante
1: wala sa Masay. Wala lang sugiraya.
0: Ang importante sa Masay, kampiyon ang Balanios. Dapat ang Balanios mo, ha? DTX, ha? Liniment oil, no?
1: Correct.
0: Ha? Kaya ang liniment oil nga, DTX liniment oil, kampiyon niya ang ginapag nga atag nga hagod, nga init sa imo mga tired muscles. Mga kasukasuan mo dang medyo may hangin-hangin, pabanyos sa gitawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini, which relaxes your brain. Para lalo na kung gabiyahi hilo ka, ha? Galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, simutsimutan mo ng DTX liniment oil, mamat-amat nakwa. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: So ang haplos ng pagmamahal dapat aragid. Ha, samtang nag-rub ka sang
0: oh, importante.
1: Oo. Oh, oh.
0: Eh baluka engineer kung hakson ka.
1: Oo. Oh,
0: kag mas aplos-aplosan ka. That's why family is important gid ko, no. Ha, if you have that kind of love sa family mo, ga release ang body mo oxytocin.
1: Uh-huh.
0: Oxytocin is a happy hormone. That's why kanamik is kung ginahakos ka sa mga loved ones mo. Amo nang yatawag nga touch therapy.
1: Pag nagagawa ang mga bilog mo nga kwarta, mga
0: ala ina na. Lain na naiimu ya.
1: Sige mga wala ang touch impulse, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Anong mayo sini? Ha? I-educate sila ti Merkulis subong. Tumatunga sa semana, sir boy. Anong mga advice mo sila? Din sila pwede makabakal sa mga suplemento ta, sir boy?
0: You could order online, no, sa TikTok and Lazada, sa Amon Official Clinica de Alternativo Store, and get your favorite food supplement. Might it be DTX 500, Mighty C, iCare Gold, or ang paborito nyo nga, D3 Bio, available na sa tanan namon nga mga online sellers sa TikTok and Lazada, and of course available man sa amon mga clinics, no, diri sa Bacolod kami sa Hernais Street, ha, kumpleto da ang gitawag nga produkto, and out to our clinics in region wide diri sa region 6 sa Iloilo, gito pagid sa gitawag nga Mindanao and Luzon. So mulang Apari hanggang Hulo, ha, labot na kamo sang Klinika di Alternativo, hindi lang sa D3 Bio. So, ha, we're going to ato sa atong middle week pa, kalan kondisyon tang lawasan, naka DTX 500, naka Mighty C, naka iCare Gold for optimum eye health, and iCare eye drops, and of course dapat para protektado kontra mikrobyo nga gadala tang kaso ubos ipon kagilanat kay tagulula na mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta nga mag good morning and God bless.
1: Okay, no, sa mga may edad-edad na dapat mag-tindog kita, mag-ulo exercise, lumpat.
0: Lumpat?
1: Maglumpat-lumpat.
0: Ramdam sa joints, ha?
1: O, parang ang joints na bala ma-exercise. In the up ni Dr. Ramil Oy, yung ating pinalangga ang CEO, tiya muna pero yung advisor boy, dapat kita maging healthy. Bawal magkasakit. Kag tungkol naman sa atong Vice President Operations, Sir Eljan Castanyo, Station Manager, Sir Rods Palma, ng atong mga guwapuhon nga technician, Sir Reniel Alcantara, kag si Itan Sarmiento. Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Mayong aga.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Amo na nga dapat pawala ka lang.
2: Baho ko umula, pidati.
1: Naumul ka lang na iyakay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka atlao, kung nakabinipisyo ka, makasiling kagad nga, padayo na lang, daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pila ka atlao kita naman lang makaraok sa barangay.
2: Magamo na ya, dad. Nga kung makakwarta man ko, makipsungad na lang ko daya, dad.
1: Nana mo na ya, dapat hipos ka lang. Amo na, subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na na. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
2: Sinasadya, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Gapala ta kagidya balasang kolor mo, no?
1: Ano nga kolor, Boss Man?
0: Kolor mo sa politika.
1: Nga aman, Boss Al.
0: Kaya ang tunos ang imo istorya.
1: Hmm.
0: Daw ipa-impeach mo kagidya si Vice President Sarado Terte.
1: Oo, eh, kaya may sala siya mong.
0: Kita mo, ha? Ka-judgmental si imo. Grabe kagidya, no? Gusto mo kadya nga ma-impeach si BP Sara?
1: Ano ka bala, boss, no? Kabugat kasang imo tsura pakambal mo nga ma-impeach si Sara, oh.
0: Ha?
1: Ha?
0: Di natural. Paano ni magbugat? Kinukuntra mo gid ang mga Duterte.
1: Eh, ako ya, boss. Sulit ko kay Marcos. Basta trabaho lang, wala away.
0: Bao, Boy Ramon.
1: Boss?
0: Daga, ginapadayaw mo naman ang imo presidente sa ako nao.
1: Yag ikaw ang bala, boss, no, imo naman santong imo ginasuportahan.
0: Di siyempre kay may salig, kuya, sa mga Duterte.
1: Di ako man, boss, may salig man ko sa mga Marcoses.
0: Ati, sige, ah. Sige.
1: Ano nga, sige man?
0: Mag-amuna nga magkatuhay ang aton pagpati sa politika.
1: Oh, boss?
0: Mas mayo paguro nga magkanya-kanya na lang ta.
1: Ano, boss?
0: Oh, boy. Kay man hindi ka man magpasubahar sa akon, hindi ka man magpati sa akon, pues, patihiyang imo.
1: Boss, kontranay lang tabala sa politika, pero hindi lang sa ilistaran.
0: Boy Ramon.
1: Boss.
0: Tamaran ko yung mag-upod sa isa kabalay nga kontranay ang amon pagpati na binagin sa politika. Dapat ko na nung gusto ko patihon yaman kay base mauna ka pa impeach sa balay ta.
1: Ati sadya-sadya busino.

0: sir.
1: Animal ni nga burog ay. Nakonsensya pa sa ko, no? Kabatsyag pa sa ba? Baw, ang animal niya. Ay, basi, mapyaig sa bala sa mga nabalaan niya sa kinawatay sa barangay, how? Umandam ka lang nga ati ka kung ipanugid-sugid mo sa iba ng aton diriginay mo. Kay pusa, kagisama ni Kapitan Hugakom. Na! Hindi pwede nga may makabalos ang aton diri nga ginahimo. Bisan pa, ginapasibangdan kami diri sa pamuluyo, pero pakabal lang kami at Japon, ya. Bahala, nanupin sa raw nila samon. Basta, wala lang nga ebidensya. Man, ining si Burog gadaan, dako na ni nga ebidensya eh. Base sa sobraya bala ka konsensya, ipanugid-sugid niya sa iban kung sino ang ginahimo o kung anong ginahimo namon sa barangay, how? Ba, pusa, gid kami eh. Sadya-sadya eh, no?

0: Migo ko na toy.
1: Yes, Migo bang koy.
0: Tay sigurado ka nagit nga madalagan kapila ka daw is ki chairman.
1: Oh, ay nga manaw.
0: Pero yung kita galiandom no?
1: Hmm? Pero hindi lang tayo kontra na, Migo. Iti migway tayo. Para nga mas ko ang atin liderato ah.
0: Oh, ah. Mangita taas ang kontra on tada nga mga sutaba.
1: Oh, ah. Kaya break to, takwar taon tayo. May na yan, may kisamtang bata, pataga-practice na paano mangin buaya. Kumo kami mga andom, tanga gusto ta mag-iski chairman, dapat subong pa lang, ga-training na tayo mangin buaya.
0: Buaya ka dya?
1: Oo.
0: Hindi yan ta matraining? Sa suba?
1: Hindi ah, sa opisina eh.
0: Ano ba lang training ta, Meg?
1: Simple lang, Meg. Tunaan mag-chismes. Unang aleksyon. Kung may proyekto, unang picture antes magpobra.
0: Ikaduang aleksyon, Meg?
1: Kung may feeding program, siguradoon nga i-edit ang picture nga damo pagkaon bisan gamay lang ipamakay.
0: Hindi na mag-picture sa mga taong nagkakaon?
1: Ay, hindi na. Kaya gagawan pa na nilang pagkaon kay kulang. Importante yan, Meg. May picture na nga ipakita. Kag-ipo sa Facebook, ah.
0: Hello? Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkantong selectis ang nagligad, sikisakit, hindi ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag naga-remove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Pampagana sa pagkaon.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
17: let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. Its symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: It's the best part of the day.

0: Brog, tali ti blas akon.
1: Nga magdalinaw. Doon ako lbaan ti gidaw.
0: Ikaw bala, kung mag-istorya ka sa ibang, doradyo ka man.
1: Ay ba? Nga man, oh.
0: Ito kabalo kagit sa tanan nga natabo sa barangay.
1: Kabalo eh, alos kidya tanan niya eh. O galing wala bang kuya kapanugid sa iban?
0: Amo gani. Hindi kagid maghambas sa iban sang aton ni nga rakit-rakit.
1: Hindi lang ko kapasalig ah.
0: Ano nga hindi kapasalig man?
1: Basip lang makatabi na sang baba ako kag makapanugid ko aw.
0: Ate, amo ginaguro ang magpaalam ka na di sa kalye 5 eh.
1: Ay, abaw.
0: Oo. Tapos kagid sa amon kung magpalakta ka sang storya. Base, magbalik kagit sa bukid.
1: Base, bla, hindi ko kapugong kag makambal ko, aw. Kung pukawon ako sa ngakon, kung sin siya. Amo na ganing, hindi na lang kuguro anay mag-intra sa inyo pinalapaway sa barangay. Base, bla, hindi na makaya sa kung sin siya ko, aw.
0: Wala gidaya problema, ya, ah. Basta hindi ka lang ganyan magpalapta sa iban.
1: Sige, hindi ko magpalapta. Atagi ko na blanay, kaya hindi ko magpanugid sa iban. May ipos kuya dayon niya, atagi lang ko bla.
0: Hala, sadya-sadyain, no?

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Ote, okay na sa imong aton inistoryahan?
1: Okay naman, Dada. Ako ya, Dada, hapos na ko yung istoryahan niya. Basta mo na ya.
0: Hati, Mayo. Kay bisan gapang sala kay Kapro, hapos ka lang istoryahan.
1: Kung makabinipisyo man lang, Kuya Dad, wala ganyan problema sa akon, Daddy.
0: Amo na ya. Sunod kagid sa akon.
1: Oo, Daddy. Isa doon mo ko bi masunod. Ala nga naman sa tupad balay ta.
0: O daw masangit ka naman ha.
1: Mayo kagin pa insindi mo ko dad. Sugod subong. Hindi na ko mapasilabot pa.
0: Ah, mo na yang mayo da. Kay kita naman das plakad daw maplastas barangay. Tuduhan taman ka pangawat ah. Kag mapaobra proyekto nga hindi taman pagtapos-taposon.
1: Magamuna gali dad. Paldo kita eh.
0: Ano pa be? Amo gida yang matabuya. Paldong paldo taya. Te, okay man ang ideya ko?
1: Okay man, dada. Ikaw pa, maayo ka gidya, dada.
0: Hoa, ako na gidni.
1: Sadasadya eh, no?

0: Okay na ang tanan-tanan, Mr. President.
1: Abo na iya ang nanambian ko sa ibu-ibusman ribulta.
0: Ihanda na lang ang ipanghatag tanga malita.
1: Wala problema sa malita. Ang problema ta si Senator Serlos Gagwajan. Kay nakita ko sa Facebook ang iya ginaubra.
0: Nakita mo man gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala lang siya patay palibot-libot sang bulpi niya samtang gapamati sang hiring. Wala gid siya gali may ginatugda, no?
0: Wala gid.
1: Kanugon lang sa atong ginbayad nga malita sa iya. Ang animalya, the flower beast lang sa kilid ni Senator Cheese Scudero.
0: Amo gani, boss eh. Daw kanugon gid sang aton ginbayad siya?
1: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
0: Oo ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
1: Ha? Si Lito Lapad?
0: Oo.
1: Nga aman.
0: Hipos-hipos na pero gatirada man akong may itira man ah.
1: Agoy!
0: Ma-object niya si Senator Lito Lapad kag masiling nga may I go out, ayos na.
1: Ay, agoy pagid. Amo gani, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad ah. Sang sakay Sir Win Gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
0: Ate, amo gani, daw design siya sa kilid ni Cheese Cordero. Sadya-sadyay, no?

0: Susun na pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itsura. At ang itsura, DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, oh. Walang ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakang nga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, walang ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan, walang ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: mag-aid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsya.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, di ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalangluya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
17: let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
3: D3 Bio. Health News. Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
7: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sang imo mga tulan? Dr. Ramil?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
7: Correct.
8: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya D3 Bio.
7: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So, kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal tanga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 dyan. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabinagit sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kaya amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
8: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
7: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
8: nami
7: imo
8: immune system.
7: Nami imo immune system.
8: Kag nami ang imo tukod-tukod.
9: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
7: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So, bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
8: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
5: D3 Bio!
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Matatak sa mga buti ka.
6: D3 Bio!
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Matatak sa mga buti ka.
6: D3 Bio! Health News!

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
4: 101.5 K5 News FM. Ora sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 ang aga.
1: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Mayong aga, mga suki naton, ngatig palamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subungan lang, pizza 5 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan si Ringtuig 2026. It's a Wednesday. Di man ka mong lugar sa Pilipinas o di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian man sa amon Facebook page. Search lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like, paki-share, paki-follow. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako ang inyo ka K5, Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Para mahapos, ngalan ko si Brother Paul, hindi si JP.

0: Napaos ko yaw. Kasabad, ah? Napaos ko. Nagsagay, kami binistoryahan na ikamon sa mga barkada, kubla. Nanawag sa akon si John Lloyd Cruz. Na, you advice, ah. Eh, lawig kami, why makakalit anay? Kaya muna, napaos ko sang sagay, mukha rakhak, ah. Sino mga barkada nyo yaw? Mga taga-diri lang yaw? Sino yung mga barkada nyo yaw? Mga local lang? Eh na, no, naman. Barkada ko yung artista. In fairness, silang kapangamigo sa akong di ako. Kapalagyo, gani ko. Ano niyo mga group of friends niyo man? Ako niya group of friends niya, celebrity. And in fairness, gapalagyo ko.
1: Sino to? Ito?

Okay? Bahala, kuya, kaya kumanyang ka program. Uy, manabayad magtikal. Ay, ang buta, mga friends niya ka, mga common. Sa bagay, ako gani may friend mo kung bigatin. Sa local, diri sa local, may duwa ko ka-friend nga bigatin. Okay? Liog lang ah. Kung may arigiman ko friend sa local, may duwa ko di puro bigatin. Ay, hindi niya tikal ah. May friend ko di sa, diri lang sa Bacolod lang sa station, may duwa ko di ka-friend pro mga bigatin ni. Eh. Oh, sino ni mga bigatin ko nga friend? Si Jean Chetita. Ay, si Ethan. Kasululubra ni 200 kilos. Ang bigat nga. Talagang bigatin. Ang bigat. Shout out kay Dad's Boy Mendoza. Romar Duran, Merlita Malvas, Juna Duga Duga, Dennis, Ramay Ramay, Munimigo, Kuya nga, huwag niya gagwa-gwa niya. So good lang nga nag-upod-upod sa kay Robert Jimenez. Nagbuot, nagid si Dennis, Ramay Ramay. Huwag nagagwa, huwag nagasyat-syat, huwag nagalagaw-lagaw, kundi hindi nga kapihan. Good morning kay Jana. Jean Montesino Arroyo, Christine De La Cruz, Johnny Ohano Busjo, Ray Sindico, Alita, Juna Marata Sumagaysay, Jean Montesino Arroyo, Johnny Ohano, Roda Angelis Knight, bisan wala siya lang wagon ta. Ay, by the way, sa tanan nga mga kauturan ta sa Ilonggo Church ang Seventh-day Adventist, mayong aga sa inyo ha, damo tugli mga listeners namon sa K5, mga Adventista na members ang Ilonggo Church, the Seventh-day Adventist. Good morning sa inyo. Salamat sa paghatag sang igayon nga nakawali ako dira sang Sabado. Salamat gid sang Sabbath. Kag sang nagligad man nga Sabbath dito ako sa may hinubaan sa barangay Bakuyangan. Ako mo to speaker nila. Sige. Ang balidinis niya, the best kagid niya, sir. Oo, bala kayo, huwag ko kapanugid, di ba? Wala ko gabutig. Nga, wala na kamuya, huwag ko na kamumakita to sa mansilingan, dampi. Hindi, hindi, ito nga mga ilimnan.

0: Sinunto, ito.
1: Di ba pagbabago pa rin yan? Pagbabago pa rin yan ang buhay.
0: Sinunto, ito.
1: Yun nga lang sa kasamaan.
0: Sinunto, ito.
1: Ay, si Alma Imbang San Sears. Hoy, good morning sa inyo. Jima, isira na nada ang Sears. Panira ka mo kunod to. Pagpalamati ka mo sa 11 Mbps. Baida mga customer, panuktok na. Hindi ka mo kahulat. Nambala sila. Hindi kami gusto madisturbo. Isira na mo ng Sears. Magululat ka mo na sa gwa. Magalaw na, mabri kami.
0: Tinunto, ito.
1: Ambal ni Marlon Kanyiti. Yan ang bagong buhay, bagong area, guro. Husto! Husto! Ay, oo. Mga balita nga aton pag-istoryahan, sining aga. Tuyo nga magpanglugos na punggan ang suspect dakop sa akto na dakpan gikunosang mga ginikanan ining biktima. Nadakpan gid sang ginikanan sang biktima, sang biktima ining suspect nga nagahapa na. Ay abaw, manugwa na, manug panghimulos na, ara na gid sa akto na. Nadakpan nan gudi mirisi ato ni baluon ang istorya sa likod sini.
0: Sinunto, ito.
2: Sampalit mo. Headlines.
1: Indian National patay matapos gintiro sang riding in tandem diri sa Bakulod. Ahay, darag bakal lang kuno ni Tani gata sa isa kabaligyaan mo pagpuli sinundan kag ginluthang. Ay, but na lang.
3: Ah, grabe mo. Headlines.
1: Pagpamahog nga naglapta sa social media sa pito ka mga bulutuan sa Bakulod. Padayon nga ginaimbestigahan na nun ni Slayaman. Na nun ni Slayaman nga puro na lang niya wala ka mong maubra. Why ka mo sang maimos kabuhi niyo pagikog?
3: Grabe po.
1: Ang mga eskwilahan na mumanang sagay niyo yaka hingabot. Why na lang na hindi na nakakonsentrate ang mga kabataan mag-eskwila na pang maestra ron hindi na nakakonsentrate magtudlo. Kaya yung pagpamahog, among inyo. Inyo na blabala yung palukpa. Manghalit ka mo inyo yung isang kabuhi, isang iban.
0: Ito, ito.
1: Nami ni madakpan, bro, yung but na lang. Nami ni bla sa isang lugar to, may nakita ko ga-viral. Ah! Ang nang rape to, agin ayawan gid balasa ya kastiguhon sa India, I think sa India o sa Pakistan. Madakpan katuyangan ng lugos ka? Ah, Bakulon kaya nga Bakulon. Oo, believe mo sa ila mo. Doka brutal no, doka brutal. Pero ti amuning nami tani, amuning nami tani sa Pilipinas. Ari pagido abi mo? Gusto ko kita ni nga ang congressman nga madakpan nga gapangawat. Kastiguhon, kastiguhon lamaon ang kamot, ang kamot lang kay mo nang gapangawat. Ang kamot bala in public hearing. Ibutang iya to bla nag pulos ang minalita malita nga kwarta to. Senador, congressman na mga kawatan, ibutang ang kamot sa may lamisa. Bunalon nga bunalon. Lang tawon ta kon mangawat ka pa? Oo. Amo nang nami, butang nyo ang ibutang ang kamot sa lamisa. Hampakon nga hampakon nga hampakon sang stick bla. Abang ladis ko no ang balyalik sa pangladis mo to. Lampusan nga lampusan, lantawon to kung may congressman pangakawatan. Why na gani, guros ang congressman magpadalagan. Amo nang gusto ko ya. Ay, sus! Kanami, gidya nga muna. Kaya nga, galain ang buot naton nga mga pigado, ini mga yawa nila, magpadalagan, puwera sa mga maayong nga congressman, ha? Kung yung mga kabalan, nga damulguya, nga kawatan, pakanami, gidya yung pangbaku.

Bulun sila mo. Makon mo. Mahulam kwartang Pilipinas, trilyones. Para nga magmayong pangabuhi sang tawo. Iatag ang serbisyo sang gobyerno sa tawo. Kawaton ba yan nila? Ay, ning mga taga DPWH nung involve sa scam-scam ni? O ka namin, yung pangbakulon ni mga kamutan. Yan mo ni Tani, no? Makusaran bala ka mapamatudan nga muna? Why na damo gamo dalon sa plaza kag bakulon nga bakulon? Lantawon ta kun may makuan pa. Tisubong niya lain. Mga what ka? Dakpan boyan, magyapon lang tawa ng isa kasi nador nga dadakpan sa una. Ginpriso. Nagbalik gyapon padlagan sa senador. Nagdaog mang gyapon kidto wala. Wala kadudlaan ni mga tao. Ginpadaog mang gyapon nilang kawatan nga senador sa una nga na-convict na gid. Oh, te, na ano? Wala. Pinadalagan daog gyapon. Oh, tisubong nga wat liwat. Te. Balik-balik kiway kadudlaan ang ginapangkawat nila milyones. Ang mga makawatan diya nga madakpan nga kapangawat lang sa grocery store, ayawan ka pakahuya. Oh, kastiguhon kay ni Daridas o kato sa karselo sa mga police station. Bro, congressman, mga what? Minilyon-milyon? Ah, dawala lang. Amunin tayong mga nami, no? Bakulon, mga bakulon. Maning kulang sa Pilipinas, ginabibibibi tadi especially mga politiko. Kita mo, do ka normal na lang yung mga awat ka di? Politiko ka mga awat ka, do ka normal na lang. Kaso nga frustrated murder, ginahanda sang Kalatrava PNP kontra sa mga suspect nga naglutang sa isa kababayis Kalatrava.

Mga tricycle driver sa isa ka sa division sa Barangay Granada, nagapanghakroy kuno subong o bangod na nadula ang ila sininyo income. Matapos ka wala na nagapadulong ang jeep sa ila terminal. Didton lang sa proper. Ay sulbara, nyo na daan.

0: sa Sagay City. SUV gimbayaan ang lugar matapos masagaid ang isa ka top down nga motorsiklo. Boat na lang. Duwa ka motor gin turn over sang syudad sang Kabangkalan sa City Traffic Management Office. Sige, ini kagiban pa nga mga balita among aton mangin topiko sining adlaw nga Miyerkules. Nainom nyo na blang inyo nga DTX 500 kung wala pa inom na para ini proteksyon sa inyo nga mga selula agud hindi ma-damage ang aton nga DNA, hindi ma-corrupt ang instruction sa lawas kung paano mag replicate ang cells. Inali gani nga mag-guba ang imo nga DNA, may mutation nga matabo. Ay, basi cancer, padulungan mo na. Basi cancer. Come on. Ngayong aga sa akon nga brother Mike Severino. Brother Mike, thank you gid sa pagpamati. Upod man kay Paulo Llanes. Si Paulo Llanes nang akon nga idol mata, hindi na ikaw ah. Perdi ka ni Paulo, gakantas Paulo ya. Wala kaya mata, walang sinabi ka mata. Mga pahimo kamo bala mga receipts, mga resibo, office, mga papel na blanga. Voucher. May negosyo kabi, gusto mo resibo, voucher, resibo, OR mo da, mga petty cash, bla bla mo. Ah, tanan nga mga office needs, kadto kabla kontaka si Michael Severino. But ang tabi, why kaya ka idea, kiti bago ka lang ng negosyo. Advisan niya pa ka na kung anong kinanglan mo sa office. Barato, dasig, pulido, hindi ya taramhak na pag-ubra ka nami, why galinap tang ink. Ah, nami, isang resibo mo ya ka-presentable. Kung di ka kabalo, paano mag-design? Sala ma-design. O, pili ka da. Han, maabi may ara kabi negosyo binga kwan nga bisan pa sa simple na lang kalan-an o refreshment o nanoda nang lan mo mga mino nga gagmay wara. Abi butang tabi may negosyo kabi nga ma flyers ka na may sale ang inyo nga butik. Ah, dito ka pa imo silaw. Kampiyon ka nami lang tawon. Nibla. Oh, Michael Severino. Sige, inom gid permi ha, DTX 500 Neil Cahilo and May Sausi. Good morning, Master Sergeant Neil Hukal, sir. Good morning, good morning. Kim Arizoni Flora. Tinga siling kung namian ko sang ilan ni Brother Mike. Kay ang Klinika de Alternative Medicina, kag ang K5, diraga pa ubra si Dr. Ramil sa ila. Oo, diraga pa ubra. So thank you gid sa pag suporta sining amon programa ay sa pagpamati. Diri na tawa sa nang repo. Sa mga minors, sa mga ginikanan, kindly kamo na bahala mag sensor sining aton ipresentar subong sa mga kabataan yun ang minors ha. Because sensitibo ang aton dalon subong balita about ini abisa isa katuyo nga pagpanglugos nadakpan sang ginikanan sang biktima ining suspek nga tuyo na tani maglugos sila nga bata. Dito lang pagyambal ang pangalan sang biktima as well as ang ginikanan kagang lugar to protect sa identity and ining victim sang mangin rape kuntani ining tuyo nga pagpanglugos. Good morning kay Brother Ray Alconga, kagsanan nga mga classmate ko sa LAMP Layman Advanced Ministry Program. Dan ara na, naka-standby na si Chester sa linya. Chester, i K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ches?
2: Ka K5 JP, isa ka masubo-subo kag sensitibo ang aton balita karon diriya sa may isa ka barangay sa siyudad sang Katnis ka K5 JP. hungod na ton nga hindi pag ibinsyonar ang lugar or ang exact place K5JP ang barangay kag ang purok pero diri ini sa siyudad sang Cadiz sa tabo ka K5JP kagabi suno sa amay mismo sang biktima ka K5JP nga na istorya ko gid siya personally kagabi ka K5JP mga pasado las 11 Agosto 4, 2026 nakibot na gid lamang sila ka K5JP nga ang ila anak nga babayi nga 18 anyos nagagahod na ka K5JP sa kwarto. Mm-hmm. May mga gahod.
0: Ang ba, dali lang, may bata, i-establish na na. Ining ila balay, sister, ano man ang balay nila, may kwarto, ila bata, nga babayi.
2: Yes, may kwarto ka K5JP sa pagbalalaw, sa pagpamangkot natong kina, siparado ang kwarto sang amay, mm-hmm. or sang kinanan, kag sang biktima.
0: Pila kabilog ang tao sa balay?
2: Pila
0: ka bilog sila kay Star sa Puloyan?
2: Wala ko kay na nakuha ang exact gid pero ara ang iloy,
0: ara, ang amay, amay and then ang bata nga 18 years old. Duay na iban nga upod sa kwartong 18 years old.
2: Wala na ka K5JP. Wala na.
0: Now, ining suspect papang ano pang hindi taga dira?
2: Taga diri mismo katupad nila ka K5JP.
0: Ay abaw katunto. Katunto. Mm. Ang iya laman tupad balay ang gusto niya kong sumuhon, gali.
2: Mm.
0: Katunto. Hindi manami nga neighbor na amo na siling kubla papang. Hindi gali iya kiss applicable ang word nga, ang order nga sa commandment nga love your neighbor, no?
2: Mm.
0: Paano mo na i-love nga, i-rape ya gali bata mo ya papang? May plano gali saya? Sige, istoryahe kami. Anong oras na tabo?
2: Natabo ini ka K5JP suno sa amay isang biktima. Natabo ini mga pasado las 11 na sang gabi. Tulog na sila K5JP. Kaya once nga mga mo sini oras siya mga diri nga mga lugar ayon sa norte nga bahin sa Negros and like sa Bacolod nga damo kay nagalinakatlakat. Diri kay K5JP pasado las 11 tulog na sila K5JP ang ginikanan. Sang ulihin na lang suno sa amay sini nakabati na sila sang gahod. Komosyon, gali nag-resist na or nagabato na ang ila 18 anyos nga dalagita sa suspect na anak na punta ni Mang Rape.
0: Paano nasunod ang kwarto?
2: Ginsulod ka K5JP. Ang palamangkutanon kung paano nakasulod ka K5JP
0: sa balay.
2: Amo ang ginatulid sang aton kapulisan, sang mga ginikanan, kung sa diin sa nag-agi ka K5JP.
0: Nga, ang balay may mga grills ang bintana?
2: Wala ko gid na kita mismo K5JP kila Puloyan kay daw kwan man nang dikit-dikit ang mga pamalay.
0: Okay.
2: Consider naton daw hindi man gid sa siling semis quarters area K5JP. Dikit-dikit ang mga pamalay. Udo wala niya gani mga space nga daw may mga bakuan nang kwan gid ba? May mga malagpad nga mga spaces nga mga daw bakuan at or obsaran. Mga dikit-dikit ang pamalay sini ka K5JP diri sa isa ka purok sa siyudad sang Cadiz. Napatyagan na gid lamang nila ka K5JP sang ginikanan nga nagapalak, nagagahod, nagasinggitan ang ila dalagita nga anak nga babayi kay dito na nabugtawan nila K5JP. Caught in the act ini ang ginhambal sa aton ni sang amay sang biktima ka K5JP. Dira na nadakpa nila mismo ining suspect ka K5JP nga nagahana na sa ila bata nga mang himulos kuntani. Actually K5JP ara may picture, may video kita nga ginsendra.
0: Ang naga, video mo, ang video, ang pilang edad sang suspect?
2: Legal age naman 21 K5JP.
0: Okay, nagsugot ining ginikanan nga ang video ipakita.
2: Yes, K5JP, nangayo kita kaginasang authority mismo sa amay. Ang ina nga video K5JP halin mismo sa amay isang biktima kag na may pahanugot K5JP nga
0: pwede. Pero ang victim ita na blur, ang suspect blur ang tsura. Wala ma blur. Oo. Budlay galing sister kay balo ka bisan suspect ni sila may mga diretso man ang ila ches.
2: Okay, oh.
0: Di karon ko ni pakita tana ang picture niya, ang video. I-blur lang kay although papang ginaligar nga siya ang nangimulos. May aram na sa krimataro nga dipinsan niya kog lingon tandaan ta ches nga sa aton nga justice system, you are considered innocent unless proven guilty. Pwede pa na yama dipinsan niya kog lingon, o oh, di ba? So kini pagita tanak ron do pero lang ginusgahan tanak siya. Ah, pero ko na blur, ko na blur tan, i-blur nga gautan kay pagita ta.
2: Makita tanak ron ka K5JP sa litrato nga may video nga dakop gid ining suspect nga naka wala na sang short ka K5JP.
0: Ay abaw, ang gauba na. Galing tiyan mo na pa nga. Hindi ko mapakita ang video kung hindi na blur, no? In fairness sa suspect. Kaya may mga, base may kabataan man na papang, may mga pamilya man na mahuyaan man sila. Sige, but anyway.
2: Ang panugyan K5JP, sang amay sang biktima nga kung i-post or ipakita, i-blur namang ang itsura sa
0: natural
2: ng suspect.
0: Natural, gid. Kay karon ako na eh, mauyan lang pamilya sa ang suspect mismo. Ang suspect, why ko yung pakialam ni siya, pero ang pamilya niya, bla, na makambal. Ay, si Kwan man to, do bata na niya muna, oh. Nan, ting question da, anong sala sa ginikanan? Nga mahuyan ang ilang pamilya? Nan, puwerte, no? Pero ano-ano ginako yaman nga mang-rape siya?
2: Ka-K5GP, as of this moment, kay sulo sa kapulisan nato, nag-contact kita sa itong Deputy Chief of Police ang Kadis at KNP, ang mga kaangay si ka-K5GP, sulo sa ila initial investigation, hindi pa man sa makonsider nga attempted rape, it's because the reason nga wala pa man nagsunod
0: ang isa pa na. Latawa ba lang kung ipakita ng video nga tsura ito nga ang aligasyon rape, hindi magani ma-prove sang police nga rape po. Kaya mag-ibiambal kayang attempted rape papang nagauba ka na nalulo, nakuha na tong imo nga dilargo, naubahan mo man tong biktima kag manog you know, kabalo ka na sina?
2: Oo.
0: Oti, kung gabayo naman sa kag, di ba? Wait, kabalo. Aran na, blur na ko na. Basic, ibitan? Blur na natan? Igay ko bisampol, ano itan? Pagkita, abi. Ati, aran na. O sige, pwede na mapagkita. Sige, go. Kaya na, blur na tan. Ari, pamatian ta ang mga discussion. Sige, go. Ari ng video.
3: May ano ni?
4: Paano sila kasaka di sa balay?
3: Paano
4: na
0: nakasunod
4: sa kwarto?
3: Oo, gani.
0: Kaya nanuktok
3: siya,
0: gani. Gani na yung kumpan. Tinanuktok man itong lipa. Hindi ninobyo pang sang babae? Why sila relasyon?
2: Hindi. Man ka K5JP.
0: Hi, ambot ah. Kulang bing aton information. But anyway, hindi nasubong niyang suspect. Gimpriso?
2: Ara subong sa paginakop sang Cadiz City PNP K5JP, pero may mga iyan.
0: Why na siya tuod niya papangkwan? Why na siya pangindalom nga panapton?
2: Namo na K5JP caught in the act siya.
0: Gauba na sa galiyaw.
2: Ang aton nga mga kapulisan K5JP, wala pa gid man naghatag sang ila.
0: May ara pa man sa brief, may brief man ni Galipang, gabrief saya.
2: Gabrief siya, gabrief.
0: Gabrief saya, gabrief. Tiyang ang amo sa kwarto ni isang babayi, isang bata nila?
2: Yes, K5JP.
0: Ay, poor titi, may nalang nabugtawan sa ginikana, no?
2: Sa karon ka K5JP, ang aton ka ni City PNP, wala pa man sila naghatag sa final statement nila tungod niya sa kasensitibo sinisang kaso, ginaid-id ginilang investigasyon, ano ang posible nga kaso i-file?
0: Ti number one da, kung uninvited ang pagsulod niya, ti ma, that's already trespassing. Nagsulod to sa kung gin threat niyang babae, gin tayaan niya na ti, that's the threat, no? Tayaan niya na, the grave threat. Kung pagsulod niya to ka, gin pang-recap niya to ang parte sang lawas ang biktima, ti, that's acts of lasciviousness. The fact nga nag-uba siya kag nag-brief na lang siya. May lay nga tinutuyo. But definitely, hindi ta pa may establish kung kwani, attempted. Hindi mata, mas naging hindi frustrated, no? Kaya wala pa man. Acts of lasciviousness, gano'n ba si pwede? But in a way, depende sa aton polis, ah. Sila man ay nakabalo.
2: Ang ginatiwaan ta, kay gintawgan ko naman kaging kontak ko gin kadtuan naman ang kadi City PNP what will be
0: kikisama na papang well, nang Chester I'm not saying amo ni kakatabo ha I'm not saying amo ni ang natabo sa ila pero may mga instances bala papang may mga instances nga amo ni ho na ang babae hindi niya I'm not referring to this case ha sa iban lang ang mga kaso ang babae may naluyagan ang bata nagsulod sa balay once ka mabalaan sa ginikanan kontrang ginikanan why sa choice si Dinaya o tigaroon ang guwana gin rape may mga amo na mo may kilala gani ko yung nakig hilawas gin siya sa babae tigaroon kayang babae nadakpan sa ginikanan ginpisa-pisa akig ginpagwayas ang babae nga ginrape siya when in fact ang ambal naman niya sang lalaki to ya why kuya nagrape kwanto ya inang ano ni inang gusto namon nga duwa o ti karon kag gindinay isang babae nan may mga kaso nga mo na so pinaka nami guro ya sister gid advice sa mga lalaki hindi na magamuamon akon wala na kamuna kasal tinga mo ginayabiyaw pwede lang makapangaluyag sa tadlong da. Hindi kay sudlon mo gid sa balay nila. Sa pagsunod mo sa balay sa babae ko naluyag kagid man sinulod mo sa balay hindi na nanami na yapre. Nga? Way ka balong ginikanan? Kagway ka balong ginikanan? Ano klase ka? Ang gwa na karon, ano klase ka? Nga kapangaluyag sa bata ko? Kon without my knowledge, masulod kayo sa balay kag kadtuon mo ya ang bata ko sa kwarto? Tigoron mo silingon di kaya klase masaligan nga lalaki kag ginainsulto mo kami nga mga ginikanan di ba? Nan. Ay ambot na lang. Hopefully maimbestigaran isang mayad kag may balana kun ano gid ang kasong ipasaka siya.
2: Sige kay K5JP sa sini nga mga tinion wala pa gid nagpagwas ang statement ang Kadi City PNP regarding diri kay ginaid-id pa nila ang investigation.
0: Ang suspect wala man ma-interview. Namit rin may interview tang suspect kagang ginikana, no? Sang biktima?
2: Tingwaan ta ka K5JP kung matag statement ang suspect. Kaya tingwaan ta dugay-dugay K5JP kag makakabay nga makumpleto tang aton nga detalye. Kaya sa pagkaibalo ta K5JP, initial information, taliwat nagpa-record ang ginikanan sang biktima sang mga natabo kompleto nga natabo kagabi ka K5JP. I-follow up ta dugang dugay-dugay ang bugos ka detalye may kantanan sining sensitibo nga balita nga nakuha naton diri sa may syudad sa Cavite.
0: Kay kun ako sige kay makomentaryo ko. Salamat gid Chester.
2: Sige, balik lang kita dugay-dugay kay 5JP sa mga dugang update sining balita at diri sa syudad sa Cadiz. Inis kay K5 Chester Jan Drongki para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Galingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Chester sa balita. Kung ako ang ginikanan, butang tabi may dalaga na kung nga bata, ibutang talang ha, may dalaga kung nga bata. Ginsulod abisang, butang talang nga pangaluyag pa sa bata ko. Pari butang ta, nubyuhanay na sila sa bata ko. Sumulod sa balay ko abi, tungang gabi, why naglisensya, sumulod to nabugtawan ko. Kastiguhon ko gidya. Kung ako ha, kastiguhon ko gid. Nga ha, sa anong nga rason? Number one, gininsulto mo na iyang pagkaginikanan ko. Pwede lang man kakalisensya nga tito, pwede ka pamasyar. Pamasyar ka sang tadlong. Pwede ka pamasyar alas 5 sa ngapon. O manyapon ka na sa balay, alas 6, alas 7. Alas 8, puli. Kaya may klase ang bata pag-aga. O, puli. Hindi niya pwede nga patulogon mong ginikanan. Sudlon mo yung mga kagahon at mahulid ka tos bata ko. Inayab kung may kwan ha, kung may bisan pa may relasyon ha. Kung may relasyon yung mga kikikuyas parent, why na yung pagtaha sa pagka-parent ko? Kung na muna. Morso kung why naging yung relasyon. Ati na guro yan ba si maihaw ko sa guro? Kung masulod siya nga hindi man sa wife nuluyag bata ko siya at sudlo niya to. Ano sa mang rape? ay nagrumaihaw gid sa ginikanan. Dibla? Nasa mga lalaki, kung may desire ka mo sa babae, panganuyag sang tadlong. Unaha anay ang relasyon bangod ang sexual muda nga plano. Oo. Panganuyag sang tsakto. Hindi kay sudlon mo yung balay. Gabrip ka lang imo kag sudlon mo tos kwartos ang babae. Hindi niya pwede. Hindi niya pwede. May isa ka Indian national man, oh, patay matapos ginlutang in isang riding in tandem sa Bacolod. Naka-standby sa linya si Berto. Berto Gakit, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5GP, patay gidri ang 43 anyos nga Indian national. Kung nagapanukot ni Bla sa mga kotangan sa mga kabarangay.
0: Mm-hmm. Ano ni hold up nga kaso?
2: Ha?
0: Ano hold up na?
2: Ay, hindi. Shooting incident ni, no? Gintiro sang riding in tandem sa aton sini nga mga ka-K5. Kagabi ni natabo dira sa may Purok Bayangihan, barangay Villamonte, Bacolod City, pasado alas 9 ni sang gabi. Sa aton nga pakigaangot kag pagkuha sang impormasyon kagabi ining Indian National, nagbakal ni sang katas sa home site, no, dira sa may 7-11 bala sa may home site, iti dira sa maagi sa may likod. Mm-hmm. Kasi vibe Jean Paul going na bayanihan mo dito sa punta dito na to yang boarding house. Suno sa investigasyon kag sa mga nakikita, may nagasunod ini sa iya nga duha ka mga lalaki nga sakay sa motorsiklo ining riding in tandem, nag-overtake ining duha. Pag-abot sa punta, nagbalik ining duha kay Vibe Jean Paul kag sa abot sa cruising, dito nila nga nagsugataan na ini ang duha ka motorsiklo kag intiro sang riding in tandem ining Indian National. Lima kalupok ang nabatian sang pila ka mga residente nga tinamo man tao dira kagabi. Mm. Iti ang dira nga area damo na mga panimalay kag Vibe Jean Paul mong patay gid on the spot, patay igo sa ulo ining Indian National kag Vibe Jean Paul. Lima pa lang ni kabulan ang ari diri nga nag-obra, no, kagati ang pamilya yang iyang mga tiyo kagabi nga mga community sang Indian National ang ara kahapon kag ginakasubo gid nila. Ginatinguan ta nga makuha o kun ginalantaw pa sang aton sining kapulisan kun ano ni ang motibo, no, kun bala regarding sa iya sinigad sa iya sining obra nga pagpanukot kay tinasang kay kagapon no sang aga may gapanukot na siyang alaan dira sa area man sang bayanihan. No, ko ginalantaw diri nila kung possibly related ang pagpanukot o kung basi may mga old grudges.
0: Pero ang pamangkot na papang may kwani, may damo ang gulo ni mo. Pwede man nga away sa negosyo, hisaay. Pwede man lang samtang gapanukot siya, may na paras ba abi nga na nasakitan sa inambal niya? O may altercation? O hindi hold up una no, wait takabalo. Pero to hindi man hold up ang purpose kay ligtam ang tiro.
2: O gani kagati ko man tawo mo gin sundan gid ni siya, eh, no?
0: Dai intuyo gid siya, eh. Intuyo gid.
2: Intuyo gid siya nga patyo niya kay tidtop lang sa home site mong nag-overtake na ni mong ang duha ka lalaki mong, no? So ginalantaw kag ginasunod sa kapulisan sa investigasyon nila kay Bebe JP nga gintinguan gid nga patyon sa tago nga lugar bla, hindi sa highway, hindi sa damo sang store, kundi di alang git sa sulod pasulod sa bayanihan gid, no? Mm-hmm. Sa may puno ni nahuguray at ining lalaki kagati wala na naka ano ano wala gid nakalumpat be ang motor tumbang motor ara gyapon kag naglinapta nang
0: do nag do nagbaruuro lang siya.
2: Oo, ano lang uro-uro na lang. K5 Jean Paul kagati kaloy man ang iyang katas mga biskuit Adiro ko ano ning amuni ko permiyag na bakal mo no do midnight snack si bla no K5 Virgin Paul kagati dito na naghibi man tong yakin ng mga pamilya kagabi mga paka-istaya no yung mga may, ano bala mga Indian National Community na to Andres Bacolod K5 Virgin Paul sige na lang tao diri sang pulis ako na nogin mo tibo ni no or pagpanukot utang wala pa ta kabalok ano pagit ang tugang ng mga motibo sa investigasyon sang pulis K5 Virgin Paul.
0: Sige.
2: Ang tugang sininga balita, bantayan sa ibang public affairs program sa K5 News at Bacolod. Ako si K5 Balita, dulong sa atong sa kaluan sang T3 Bio, MyTC, kag-GTX, Copemex. Ako si K5 Berto Gakit, para sa kambiyon ng balita, servisyo publiko.
0: Dawa ito na ka masunlog pang ba?
2: O gagi, kaya matay, nakatiriuso mo.
0: Titapos naman report mo, pwede na?
2: Ay, hindi na niya.
0: Hindi na. Guna to. Pasi na.
2: K5 Berto Gakit. K5 News.
0: Ang pobre nag-live gali, nag-report lang gid parang mabatian ng tingog yung on-air. Uli ko na, meet Bert. Amo niyang mga ginatawag nga love mo gid ang work mo. Kay bisan on leave ka pwede yung yapon ka report. Salamat Gilberto for that, okay? Noted ko ng balidok, mabalo sa bonus. Naka-standby si Red Salgado. Istoryahan tanong mga pila kapag pamahog ko ah. Nagalapta sa social media. Pito na ka mga blutuan sa Bacolod oh. Ang apiktado, sinikang pa tayong Japon ang investigasyon sang pulis.
3: Come on everybody!
0: Red Salgado, Chief of Reporters, si K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red?
5: Yes, Kevin JP, kagapon gan laod na kitang pasado, las 9 ang aga, nakabato na naman sa gapang pamahog ang mga blutuan.
0: Abi mo, Red, kung nga ang gagapadayon ini?
5: Yes.
0: Bangod sa kapalpakan sa aton otoridad nga malocate kag ma-identify ang gapamahog. Kay ang point nga hindi gali gyapon man mabalaan kung mamahog ka, mabudlayan ang pulis ang sa aton cybercrime bla bla bla da nga chocho na. Magka-idea ni sila nga pwede lang maglita ka pamahog, hindi mo taglimdakpan, hindi mo tamtultula, namo na. Kay kung pagpamahog na-trace na yun sa cybercrime unit sa pulis, nadakpan, napakdulan, nadala sa presuan, nadudla, why na may mamahog?
6: Grabe po.
0: Pero kay naghatag kita sa sitwasyon kag-ihimplo, nga kung mamahog kagli, hindi ka man madakpan, kay inutel man nga ito nga SIM card registration, nga ni why man pulos? Why man hindi taman dakpan ang magimo kada account nga fake sa Facebook, no? Why man tagyapon sini security protocol? Tipa da yon gyapon ning pang pamahog-pahog papang?
5: Yes. Amo gina kita ng JP, kaya ba't actually sa tinamakot na ito, ano, kung kamusta na ang sitwasyon sa rato, kaya ba't hindi, usually kita ng JP,
0: tiyan mo na, tipa na, parano, gali na, kundi inutil man eh, hindi man takabalog yapon mag-locate sang sino nang pamahog. Limitado naman atong resources.
5: Yeah, ni mga K5JP, iling mga nag-post online, siguro ng istoryahan, ay man sila kung ano mga himuho, nila hindi sila ma-depend kay K5JP, o ganit kaya diba tapos ang pila ka mga pamahog. Actually, kaya po ni K5JP,
0: ara, basahon ko, Red, ang kwan, ara, kinapost na subong, Lucian Andre Salve. Selenya dio. Hi, hindi ako nag-aaral sa mga paralan na ito. Hinigaran National High School, STI West Negros University, Mandalaga National High School, Luis Arbias National High School, Bata National High School, Motivista Elementary School, Estefania Elementary School, Rizal Elementary School. Pero di nyo alam binabalak namin magsuot kami ng uniform na parehang-pareha sa inyo at magsusuot kami ng ID. Hindi nyo alam kung saan kami ilalagay kung gagamitin namin. Hindi namin kayo nag-check ng maayos ng bag tatapon namin sa bakuran or dyan pwede tapon sa loob ng eskwelahan. Maganda na kayo this week namin gaganapin. Di nyo alam. Mga muni nga mga pagpamahog pang, hindi man yun, most likely, hindi na yun. Kaya iti ko na ikaw, may plano ka, eh, hambal mo pa. Kundi, nag-stricto na nakaroon. Oo, diba? Galing, bilang polis, kagbilang otoridad, we always treat ini nga mga threats as serious matters. Kaya it's better that you react, and it turn out nga prank lang man, kaysa sa you don't react, kagali matuod. Nan, di ba?
5: Pinakadelikado, dira, di ba? Si mala nga may ara, tuod, balayasan niya, binbilib, dira nga bomba.
0: Uy, takabalo eh. Ting punto ko, bla, kung hindi naman tuod ni, hindi na tani, magamuha mo na. Kay, ka, lang tawa, bla, sa inigaran, kung nung suspendidong klase, ito subong sa high school?
5: Tungod ba na kita JP sa preparasyon ko? Si mala nga may ara.
0: Tingnan tawa, bala, hindi laya ka isa ka eskwilahan ang inalitan mo? Pito, ganyan ka bilog eskwilahan, kipin ang listaya di ho? Tapos kung madakpan gani mga ibihibi laman mga yusuri ang pinakalain pa na ang balon blangal yan na ang akon account na hack hindi to ako na amo na da ay red ka ugtas ko
5: amun kay Kapang JP actually nagpadulog kita kagapon wala na naghantag siyang pagpatagaraton siligadep eto na stress naman sila Kapang JP kay mantigya kapituhan man ang mga
0: natural na natural
5: kagati ang kabataan na natin kita ng JP din nag-eskwela mo rin sila di ang
0: bisan ako naman yung ginikanan example ginikanan ko drop ko nun sa butang ta sa bata nun siya high school yung eskwela hindi ko man pagpaskwilaon eh alangan
5: pero siya kakulba
0: kakulba kagore hindi ko din naguba yung edukasyon sa bata mo na hamper yung ilas yung nga pagtuon sa isa kasimana. Amo na nga dapat we need gidya papang we need gidya mas hugot mas kusog na pinalidad sa mga amo ni para hindi pa hindi na magliwat
5: amo gidya kita JP kag diri ka ang ato buka ka pot kita JP ang nakabit ko bida kita sa ning maistray kiti as a post dira kita JP 4 days ago na sa pagali kita na kita sa ring siyang maistra yun report niya sa ila sa ring principal at the principal kita JP amo nagtawag sa ato sa ring kapulisan sa Bacolod itsigita ka nag-responder na yun kag diri kita JP ipadalaan na yun sa EOD.
0: Tiyama akon, bla, pila kabilog IOD na kayo sa Bacolod nga da ano anong gigiskwilahan ang hinigaran na yung lulayo isa te pila kabilog IOD tadi ako red nakatraining kami IORA nakatraining ko IORA Explosive Ordnance Reconnaissance Agent no, kabalo kami mag pangita bumba amun training yung manug pangita bumba mga yura. But anyway, balo ka ma-yura ka na, and then ma-post blast investigation, and then ma-EOD ka na. Daw tatlo na ang kwaon mo. Tiara pa lang ko sa una, sa yura pa lang. Anyway, ini ka mga bagay, papang dapat gaman seryosohon ini. Although nga dobisan do inugag lang eh.
6: Ah, grabe po.
0: Pero dapat gin seryosohon. Okay, budlay na. Sige.
5: Yes, sorry kita JP, gabay ka pahayag di Police Colonel Eugene Dribadop yang atun siligay PCPO City Director, yari kita JP.
3: Threat naman sa mga at actually it's posted 4 days ago and not only us are conducting this investigation to include other regions actually kapasayan na kami sa information kaya na-identify sa buong kundi in this location sa Facebook account ato kami to kahapon sa isa ka school the elementary school nagkato kami to with top of the principal then patay ni principal hindi man siya nagtawag na siya nakita yung posting this is a precautionary measures ang namin na rin subong is because gari act na ang aton mga school. Hindi na kami ang cyber patrolling to include sa school na ma-receive ng information automatically ga-engage na na yun sa pimping na report. So, nabing natago lang ha yung aton. Wala na nila na take seriously. But right now is even the city government gina-seryoso si congressman niya ni Albi Benitez sa patawad sa staff kung ano ni siya incident.
5: Okay, so yan to tell you, JP, by si Payag, the police colonel, Ribadom, ya, jadi di laman ni PNP.
0: Na, may ganiguro nito, ani sang kong, congressman ta, no? Ano nga mga layi ang dapat ripasuhon? Ano nga mga layi ang aton i-improve? Ano nga mga layi nga bag-o ang aton nga isulat? Agon matap na ang mga mga money pa pang number one is we need to strengthen the capability of the police nga mag-track sang mga Facebook post nga amo ni. As long as hindi tani matrack mabudlayan ta people and then mga abnormal nga magusto mang halit-halit, mang post nga mang post kay hindi masagap pumdakpan. Red na lang alang ko simple red.
5: Okay, sabi kang JP, ato sila ka balita ka matulong sa programa ng 11 Mbps, dulong sa ato sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, DTX Coffee Mix kag DTX Beauty Soap. Kaupon si Patron, K5 Red Centuralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, ang serbisyo publiko kagaligapon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gadred, si Mosininga Report. Ang 11 Mbps magabalik pa. Standby lang sa Mighty C Network News. Oras, alas 11:55.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
7: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa ang DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
8: Sa pagkaon lang just Sir JP, isang mga mantikaon damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika nga aton kan aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir JP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang Bombay kagahos, no? Bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na. Ati pero ako maglasoya wala na yes
7: okay,
8: wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga gainom gigo adlaw-adlaw Sir JP sang kwan, sang DTX 500, Mighty C, agod nga at least ta, di magid na malikawan mo makaon gi kaya mantikaon. May ma-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
1: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
9: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
9: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
9: Garantisado.
1: DTX 500.
8: Kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record. Tag 969.
7: Grabe no?
8: Grabe. Sobra pagani nung iba no? Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay to mo. Basta exercise ka lang. Tapos wala kaon karne. Wala slag kaon to mo. No? Puro utan kag prutas. Wala man bisyo. Gatulog sang sakto. No, bastante exercise. Wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GV mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa una ya. Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Alam nga naman nga
7: sa lasang.
8: Lasang ka, may maestar, mabalik ka to. Tapos para manginhealthy ka, hindi na. That's why na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant ng mga supplement. Like DTX 500, Mighty C, para piho manginhilte ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
10: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
7: Gusto, ginapakabudlayan
10: na yan. Wala man yung ginamagic.
7: It is being earned.
10: Ayun ako, no, it's being earned. Ginapakabudlayan, tani, a good maging healthy kita, no? And one of that, isa sa pangabudlay, is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre, i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment. Only 22 pesos. May antioxidant ka na. May vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga ti. Paulihin mo pa, i-claim nga tigulang ka, bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
8: Kaya ka may ara yan, bakal ko yan.
7: Ako man? Oo.
10: It will add more years to your cells. Kilayo ka sa oxidative stress nga guguba sa imong selula. Kung ka DTX 500, kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakal ang balingan. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
7: At ulit may araw to, baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: ganagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado,
11: epektibo,
12: aramis
11: mo. DTX 500
13: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM 500.
15: Bibilis sa mga butika.
16: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
17: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
18: K5 News Philippines.
17: Suma sa inyo ang Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
16: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Klase sa isang national high school sa Capi sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos masunog sa barangay Bangkapura to Princesa, Palawan. Tatlong hinihinalang kasapi ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. At Indian National binaril sa ulo ng men riding in tandem sa Bacolod, patay.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Ava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Nagpaabot ng pag-unawa sa sitwasyon ng mga commuter lalo na kung gabi, si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann De Buque. Ngunit kinakailangang maging top priority ang safety kasunod ng concerns sa overloading sa depasaherong sasakyan. Ayon pa kay De Buque, nangyayari ang kaparehong problema at sitwasyon kung last trip sa ibang mga ruta, hindi lang sa ruta na nakuhanan ng video. Dagdag pa ng DC Gobernador na nakatakdang i-follow up nito sa Provincial Planning and Development Office o PPDO ang status ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lalawigan kung saan ito ay napag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga local government units upang ma-address ang kanilang mga transport issues. Dagdag pa nito, hindi pa maipapatupad ang LPTRP dahil hinihintay pa ang Notice of Compliance o NOC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Habang wala pa ang NOC, suggestion ni De Buque ang benchmarking sa Pavia Terminal upang inisyal na matest ang route plan. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
16: Samantala, klase sa isang national high school sa Capiz sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Kabuuan detalye ng balita niya, hatid sa Atenica K5 Roldan Villarreal.
15: Suspended ang klase kaya ng adlaw.
20: Pansamantalang nasuspindi ang klase sa Haminde National High School sa bayan ng Hamindan sa lalawigan ng Capiz umaga ng Agosto 4 dahil sa nangyaring kaguluhan sa loob ng naturang paaralan. Ayon sa Mindan Municipal Police Station, nag-ugat ito sa nangyaring away at suntukan ng dalawang mga estudyante. Isa sa mga ito ang nakuhaan pa ng patalim na nakasukbit sa tagiliran. Dahil naman sa pangyayari, sunod-sunod na nawala ng malay ang umaabot sa 20 mga mag-aaral. Kagad ang mga ito ay sinugod sa health center sa naturang bayan at sa ngayon ay naiuwi na sa kanilang mga pamilya. Samantala, nasa kusuriya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang estudyante na sangkot sa kaguluhan. Balik naman sa normal ang klase ngayong araw.
21: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
22: YTC Network News.
18: YTC Network News.
16: At ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos ang sunog sa barangay Bangkaw, Bangkawa, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa Atenica K5 Ray Almudal.
23: Paralisado at nanlulumo ngayon ang nasa 21 pamilya at negosyante sa barangay Bangkaw, Bangkaw matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga pwesto at bahay nito lamang Agosto 3. Nasa 13 bahay kasama mga boarding house ang nasunog sa bahagi ng Manalo Extension, Puerto Princesa City. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula raw ang apoy sa pangalawang palapag ng isang gusali matapos na may biglang kumislap hanggang sa tuluyan na itong nagliyab. Si Nanay Diding na siyang nag-uupa sa lupang kinatitirika ng mga gusaling nasunog, hindi napigilang mapaluha dahil sa panghihinayang sa matagal nilang naipundar at pinagpaguran. Samantala, agad naman na tumugon ang barangay para sa pangangailangan ng mga biktima habang inaayos pa ang tulong sa mga pamilyang walang naisalba. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na pinagmulan at sanhinang apoy na nagpaabo sa kabahayan ng mga biktima. Para sa YTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
18: YTC Network News. YTC Network News.
16: Gayun din dahil sa umano'y pumutok na TV isang bahay sa Aklan na sunog at dalawang bata na iligtas. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
24: Nilamon ng apoy ang isang bahay sa may barangay Alfonso 12, Libacaw, Aklan kahapon ng umaga araw ng Martes. Kinilala ang may-ari ng bahay na si Virgilio Zonio, isang senior citizen at residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay IC Cortez Zonio, pamangkin ng biktima, umalis umano ng bahay si Virgilio at pumunta sa bayan ng Libacaw upang kumuha ng 10 kilong bigas na ipinamamahagi ng DSWD dahil sa sanay naman umano ang mga apo nitong naiiwan sa kanilang bahay at tanging TV lamang ang kanilang libangan ay hinayaan itong nakabukas. Mabuti na lang na nadeskobrehan ang mag-asawang residente rin ng nasabing lugar na malaki na ang apoy na nanggagaling sa isang bahay na gawa sa light materials kung saan maswerteng niligtas ng mga ito ang dalawang batang nasa loob na nasa edad 4 na taong gulang na batang lalaki at 9 na taong gulang na batang babae. Kwento ng batang babae, pumutok umano ang TV habang sila ay nanonood dahilan ng sunog. Samantala, wala silang naisalba ni isang gamit ng kanilang bahay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Libacaw hingil sa nasabing sunog. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
18: YTC Network News. YTC Network News.
16: Samantala, 7 bahay at isang fire truck na tupok sa Barangay 7, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate ni K5K Buscaino.
25: Natupok ang 7 bahay at isang fire truck sa Barangay 7, Cagayan de Oro. 3 bahay naman ang partially damaged. Nagsimula ang sunog sa 3-story boarding house ng pamilyang Rojas na pinaniniwala ang may kinalaman sa electrical connection. Umabot sa 1.2 million pesos ang tinatayang structural damage habang 8 million pesos naman ang damyos kung isasama ang nawasak na 40-year-old fire truck. Sa kabuuan, 7 bahay ang totally damaged at hindi nadamay ang barangay hall dahil sa firewall. Ayon sa City Fire District, sinubukan pang apulahin ng mga bumpero ang unang bahay na nasusunog. Ngunit dahil sa light materials at malakas na hangin, nadamay pati ang ancestral house ng dating kapitan na nasa tapat ng boarding house. 2 tao ang naiulat na sugatan sa insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
22: YTC Network News. YTC Network News.
16: Samantala, 3 hinihinalang kasapi ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5, Don Chavez.
0: Todas ang 3 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos ang muling pagkikipagbakbakan sa mga tropa ng pamahalaan sa barangay Bonglo, Likuan, Baay, Abra. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Sar Division o 5th ID ng Philippine Army, nagkasa ng pursuit operation ang pinagsamang puwersa ng 98th Infantry Battalion at 58th Infantry Battalion nang makasagupa nila ang humigit kumulang 10 armadong natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Na-recover ng militar sa lugar ng engkwentro ang 3 bangkay ng mga hinihinalang kasapi ng rebeldeng grupo kasama ang 2 M16 rifle at isang M14 rifle. Ang nasabing bakbakan ay kasunod lamang ng naunang serye ng engkwentro sa lalawigan nitong mga nakalipas na araw, kabilang ang insidente sa Tineg, Abra, kung saan isang bagong recruit na sundalo ang nasawi. Dahil sa patuloy na operasyon ng militar at seguridad ng mga residente, pansamantalang isinara ang mga tourist site sa paligid habang higit 300 pamilya mula sa barangay Bonglo at Leneng ang naapektuhan at pinayuhan ng pamahalang lokal na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga autoridad.
2: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
22: YTC Network News.
3: YTC Network News.
16: At sa iba pang detalye ng balita, driver ng motor na bumangga sa sinusundang tricycle sa Belizon Antique, pinawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin, Liga K5 Joe Jen Morillo.
4: Binawian na ng buhay ang nakoma na driver ng motor matapos bumangga sa kanyang sinusundang tricycle. Tinatayang alas 9:48 ng gabi, Agosto 2, sa barangay Marajona, Belizon Antique. Kinilalang driver ng motor kay alias Earl Bantes Isanyos, residente ng barangay Patlabawon, Patnongon Antique. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma mismo na kanyang ama tinatayang alauna ng hapon Agosto 3 matapos formal na dumulong sa estasyon ng Belizon MPS. Nalaman na bumabiyahe sa parehong direksyon ang imbolbadong mga sasakyan at pagdating sa pinangyarihan ng aksidente ay biglang nabundol ng motor ang sinusundang tricycle. Dahil sa impact ng pagkabangga, tumilapon ang driver ng motor sa gitna ng kalsada at nawala.

0: sa Bacolod, Pataya. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagpatay sa 43-anyos na Indian National sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa mga otoridad, 5 buwan pa lamang na naninirahan sa lungsod ang biktima at naniningil ng mga pautang sa mga residente. Bumili lamang ng gatas ang biktima at nakasakay na sa motorsiklo pabalik sa kanilang bahay nang biglang nag-overtake ang 2 suspect na nakasakay din sa motorsiklo. Mabilis na hinarangan umano ng mga suspect ang Indian National at binaril sa ulo. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Naganap ang insidente Martes ng gabi, Agosto 4, sa Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At Negros Oriental Police sa pinaigting ang kampanya laban sa mga smuggled na sigarilyo. Ang kampyo, nabalita niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
3: Pinatindi ng pulisya ng Negros Oriental ang kanilang mga operasyon laban sa pagpuslit ng mga sigarilyo sa lalawigan. Iniulat na hinahati na ngayon ang mga kontrabando sa mas maliit na dami upang direktang maipamahagi sa maliliit na tindahan. Ayon pa sa pulisya, patuloy ang mga operasyon ang pagmanman upang matukoy ang lawak na kalakalang ito at mahanap ang mga lugar na pinagraguan mga ilegal na produktong ito. Nanawagan din ang mga otoridad sa kooperasyon ng publiko upang masugpo ang ganitong uri ng ilegal na negosyo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
0: Para sa detalye ng ating balitang abroad, inihayag ng Qatar na umuusad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pag-uusap ng Iran at Oman para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, iginiit ng Iran na wala pang formal na usapan mula sa Amerika. Sa kabila nito, nananatili ang tensyon sa rehiyon matapos tamaan ng mga project talang 2 cargo vessel malapit sa Strait of Hormuz at Yemen. Nailigtas naman ang lahat kasama ng 14 na tripulante ng lumubog na barko.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Cahilig, K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. 101.5
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C!

0: alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis sa nagligad, sikisakit pijakatama, diambasin tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugtong na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

Rita Malbas, Rumar Duran, Liz Nat, Bings Delphine, Gina Purano, Zila Vilches Escamos, Oy, ang Klinika D3 Bio, namigid para sa mga nagaubo, ginasipon, ginahilanat, ginatrangkaso, lain matyag, mag Klinika D3 Bio, puno ini isang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin, mga superstar. When it comes sa pag-away sa mga kagaw na nagasulod sa lawas mo, magsalig sa D3 Bio. Gusto mo dasig mag-ayo from Hilanat, Ubo, Sipon, Kataro, Trangkaso? Lain matyag? I-try mag D3 Bio. Parisang gitsang mighty sing alkaline nga vitamin C para kumpleto sa ricados ka na. Itan palyo ko tawag sang tatay sang biktima kay mapa-interview sa aton. Interview ta ang tatay sang biktima kung paano to nasulod ang bata niya.

0: Binks Delphine, Jody Ann, Carmona Mahusay. Aradawa. Nadayal na ni Itan. Ang balimir, siyempre tisa na pagbuslot, dito sa agtang ko, kipot sa ditribayo. Abaw. Muna, iya. Ara na. Ara ng amay sang biktima. At oblang siling kung ang iyang balaygin sulod sang ilan neighbor. Ara interview, ta siya para maklarahan ta. Hello sir, mayong ugto.
1: Mayong ugto.
0: Mayong ugto. Okay, sige. Sir, ipanago na lang guro pangalan mo, no? Para hindi mabalaan ang imong family name. Kag, of course, ang bata mo, maproteksyonan tang iyang, ano na, iyang pagkatawo. Sige? Oh, sige, why lang ta lugar sang kudin nga barangay? Why man ta ngalan? Sige. Tay, tatay na lang tawag si mo. Tay, anong natabo? Saan o natabo ni man? Ining tuyo nga paglugos bata mo?
1: Actually mga past 11 lapit-lapit na
0: kagabi. Sige. Okay. Ining inyong puluyan, pila ka mo kabilog tay sa balay?
1: Bali tatlo lang kami, asawa ko ka nga ako ni Agot sa batang bali.
0: Agot, so meaning may mga magulang ina?
1: Oo.
0: May mga pamilya na tanan, why na dagay star?
1: Bali ang may pamilya na ang subang, ang ikadua. May pamilya naman.
0: Sige, so oho, tatlo lang kamo subong sang babae mo nga bata nga 18 anyos.
1: Oo.
0: Okay, gay eskwela ni ang imo bata?
1: Manog First Year College.
0: Manog First Year College. Sige, oo. Okay. Okay, sige. Now, ining balay nyo, ano kalayo or ano kalapit sa balay sang suspect?
1: Bali, ang balay ko distance sa nila, guro, isa ka 25 meters lang.
0: Baka kalapit lang, kalapit lang. Oh, inibala ang lalaki nga suspect, nahibaluan mo nga may luyag sa bata mo?
1: Actually, lugay na na, hindi lang mo nga kasong kayo, kaso yan sini.
0: Oo, nga man.
1: Ginusulod dyan mo na din ang tupan kuman balay.
0: Ay, hindi gali, hindi gali, bisan... Hindi, bisan sino gali ni ang gusto ho niya, sudlo niya.
1: Oo, oh, after santo, pari ko sumalay yung pungko sa ilalom, pulo pa mati, bansang ang music.
0: Oh.
1: Nag-abot na siya na may dalang ulap.
0: Okay.
1: Pata-ula niya.
0: Okay.
1: Inang mangkot siya kung din si Inday-Inday.
0: Oo.
1: Kung ano ka ako, niya matag-ulap. Siling ko hindi ko pagbalian ang akong bata. Kaya basi ko nakita mo ito ang imuli na pakita.
0: Okay.
1: So balik na ko ang ginin.
0: Pilang edad yun na tayaw? Pilang edad yaw?
1: Mga sobra na siya 20.
0: Sobra na 20? Why man na-deprint siya sa paminsaron?
1: May ara ka din, may bisyo, adik.
0: Ay, ti amuna, amuna. Ang ginikanan, sini mayuhay man ka mo? Mayuhay ka mo sa ginikanan?
1: Ang ginikanan, sini, ato yan sa Manila. May broken family, hindi ka sa ekspertya yan ang tiya.
0: Oh, pero mayuhay ka mo sang tiya, ang tiyo?
1: Oo, kasi neighbor lang yun.
0: Okay, so okay laman, hindi man nalain sa ila, kasi why taman gimension nga lang sa ginablos nila, ginproteksyonan taman ang identity. Oh, sige, hopefully, hindi lang maglain buot nila. But anyway, bata mo niya bi ang napiktado mo, no? So may history na gali, nga sa nagligad, ang neighbor nyo, sinulod niya man, pilang edad sang bayan, ginsulod niya?
1: Sumutubo lang sa bata ko.
0: Ay, abaw, oo. Ginsulod niya man gali. Pilang ida, ano ni, inang saan sanulan na tabo ng pagsulod niya, ya?
1: Siguro mga isa na ka 5 months.
2: 3 months.
0: Mga 3 months na. So may history na. So ano ginimo sa ginsulod niya to?
1: Bali.
2: Nasulod siya sa balay.
1: Inang wala man siya ginpailan kaso kay nakapangkapan to.
0: Nakapangkapan?
1: Oo, wala niya. Hindi yung sistema. Pero nga muna ginsulod niya sa kwarto yan, gabit.
0: Aha, aha. So nakapangkapan lang. Paano yato ya? Ano yato ginsulod niya lang ya? Sa
1: adlaw. Ha? Adlaw. Adlaw. Isulod niya. Kagin silang tilta. Sinaglagan ng bata ang babae pagwa. Sila balay. Kaya ito na sila sulod.
0: Oh. So nakapalagyo, nakapalagyo. Now anyway, ano oras ka mo nagtulog kagabi?
1: Mga alas 11 tulog na kami.
0: Alas 11. Now, ang imo balay, kamusta ang security sa balay nyo? I mean, secured ba? May mga lock? Hindi masulod sang tao sa sagwa?
1: Bali, ang sababaw, sir. Kaya amon na lang na-andan bala. Yang amon lab, di wala namon ginasira. Kaya may sila yung door.
0: So, pwede yan nga sa kaon kag dito sa Malabay?
1: Nagsaka sa gate ko.
0: Okay.
1: Tapos, ang gate ko, taas. Huwag na yung pwede siya makataklas.
0: Mm-hmm.
1: Tungtong siya sa atok, sa tupad ko balay, kaya nabigay ng atok sila nga ako ni Miranda.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na sila sa nagagi. Sa Miranda.
0: Sa Miranda. And then, ang kwarto sa bata mo, aras dalom, tupad sa kwarto mo.
1: Babaw.
0: Sa babaw, tupad sa kwarto mo man. Ano oras ka nagtulog?
1: Between 10 to 11, naguro siya.
0: Okay.
1: Una na oras, sinutulog ka na.
0: Natulog ka na. Ti, ang bata mo, katulog naman.
1: Katulog naman ang akong nasawa. Pero ang akong bata, gabugtaw kaya.
0: Gabugtaw pa. Okay. Now, kadto kita sa version sang bata mo. Ano ang panugid sang bata mo? Nagsulod ni siya sa puertahan sang bata mo sa kwarto?
1: Bali, oo. Kay nag-trainer nga panuktok siya.
0: Nanuktok siya?
1: Ang amon kwarto sa babaw tatlo kabilog.
0: Okay.
1: Ang amon ni Mrs. Kwarto open.
0: Mm-hmm.
1: Kasi isang bata ko nga siya nga kwarto pero wala na nakuha sa pagkatulog. Open man.
0: Open man.
1: Ito nga ang kwarto. Ang unang yari, sirado. Ang unang yari isang bata ko nga bayi.
0: Okay. So nanuktok siya?
1: Nanuktok.
0: Pag panuktok ya, ano da yun?
1: Pag panuktok ya, sunod sa akong bata, kung panuktok ya, hinay, natawag yung alam, day. Sige na may gap, sige na may nanuktok naman. Day. Sige na yung nagsako ng iyan at panuktok.
0: Wala ka nang kabati nga may kapanuktok?
1: Why, kasi tulong.
0: Wala ka, okay, sige. So, sang sige sa panuktok, ginabrian sang bata mo?
1: Wala pa, primero. Kay, kagugtaw, riyagwan siya. Naga panilan pa siya kay kung sinugit.
0: So mga ano oras ni sa nanuktok? Mga ano ginuras?
1: Mga ano na mga lason si.
0: Mga lason si, sige. Now, sang sagi panuktok, ano na yun natabo?
1: Din panilagan ng pamatian niya ng akong bata sa tubig-tubig sa sulod ay sa kaya i-expectar mo ng bata ko nga kasi sinisis na ay matyag. Kasi yung nanuktok, may masugo mga makuha tubig.
0: Mm-hmm.
1: Isang uli, ginapriyan niya pagkabri, ha? Lalaking nakita, ha? Dito panuktok.
0: Okay.
1: Amutugin, hindi gintulod, hindi pa sirado ang...
0: Kwarto?
1: Ang apo niya, ang kirtahan niya, ginadusok. Gintulod niya man, masulod siya. Isang uli, nakasulod din man siya. Nag-inlock niya ang kwarto sa bata ko.
0: Uy! Why nagsinggit ang bata mo, dayon?
1: Nakasinggit. Amutugin, nakamugtaw kami.
0: Oh! So meaning, sang sagaya ka panuktok? Ginabrihan sang bata mo kay Basi. May lain matyag sa mama niya. Pag-abri lalaki ang ara sa sagwa, ituyo iya nga isara balik, gintiklod sang lalaki ang purta, kaginlak, ara na sa sulod, deg singgit bata mo. Anong singgitan sang bata mo? Tabang? Ano ang basang bata mo na ngayon? Tabang mo na? Tatay? Nautod, grabe oh. Kapamati ka mo sa exclusive interview sa K5 News FM, Bacolod. Angot sining tatay sang biktima nga ginaligar, ginsulod, gatuyo, ripon sang ila tupad balay. Aha. Tay, balik tatay. Tay?
1: Oo.
0: Okay, tay. Anong singgit sang bata mo, tatay o tabang?
1: Mama.
0: Okay. Tagsulod mo, tikidlak, paano to?
1: Pagwa ni Mrs. Kuni, kapatid na siya sa panawag sa ato anak.
0: Oo.
1: Pagwa niya una sa bangon. Pagwa. Di tapos, nagsulod man ko kasi Mrs. nagwa sa nalabi.
0: Hmm.
1: Ginaprihan niya ang nalabi. Ginagipo ko sa katapos sa nalabi. Hindi niya makita ang
0: samtang samtang nagatinguha ka mga abrihan gamit ang nalabi from the outside, gaano yung suspect sa sulod?
1: Gari na gumba, natigil dumugay.
0: Agad dumugay sila?
1: Yung bata
0: ko. Grabe, no?
1: Pagtulod ko nun niya, gintulod niya si Inday nga natumbas katre. Tapos yung pangyabato si Inday, samtang nakuyatan niya ang baba isang bata ko, nahulog si Inday sa salog.
0: Okay.
1: Pag-abri na mo isang pertahan na Briana, para na sila sa pagsiya ko sa suga, ara na sila sa salog, dumugay, katakilid ang ako ng bata. Dugo Marikuto, Kaya Bato.
0: Okay.
1: Ito ko nakita ka siya. Amo to gin buto.
0: Siya ya tay, siya ya, why na ni panapton sa dalom?
1: Bali, nagka-brief lang siya, may bayo, may brief.
0: Ang iya nga, shorts o largo, araman?
1: Bali, ang iya siya nga, shorts, sir. Sari ni, diri sa dalong na mo nakita.
0: Bobotsilingon, bobotsilingon, pagsulod niya da, before sa magsaka sa babo, inubaya na da niya shorts para ready na?
1: Oo, nanawag siya, kay may isa pa di ka-kwarto sa abon, sa dalong.
0: Kay Abi, ara da ang babayi.
1: Oh.
0: Boka tunto, giridi.
1: Wala tao kwarto kay Abre man, tansaka sa pero wala na sa bawal sa wala siya break na lang siya.
0: Kun sa mga pusil patay gin kakasya na sa holster ang pusilya. Ho! Oh, gimbili niyang holster niya sa dalom para nga ready na ang pusil niya sa babaw ng armas niya na pag-abot.
1: Oh, oh.
0: Ginabutong niya tay bato siya.
1: Di mo to ang kwane niya. Pagtapos niya yung butong ko na siya, ginawiyata na siya namin ni Mrs. Ang bata ko na naawis dalom. Pag ginangayo, tabang is dalom.
0: Okay.
1: Kung sa ginaprihan niya ang gate, nakasulod ang amon yung mga neighbor niya. Kag dito naman sa babaw, yung laging gapos na yung kinamon na siya na.
0: Wala sa nagbato initially sa imo?
1: Ang utato siya eh. Tiga, palag na makapalagyo. Tiga, nung kayo nagapos mo siya.
0: On. Mayo lang wala sa kutsilyo nga dala?
1: Why? Wala gin sa kutsilyo, wala sa armas.
0: Okay, sige. Now, ti kilala yaman ka?
1: Oo.
0: Oh, so meaning, hindi pa sa amo nakabangag? Sa pag-insindi mo, nakasyabo, naka-drugs, o inom, hubog, ay, ano?
1: Bangag.
0: Bangag siya, that time, bangag. Oy. Ti ano man, na-storya mo ni ang iyang tiyo kang tiya?
1: Bali, wala si Mrs. ang nakahistorya sa amon kumari niya, tiya, ya. Gahambal na hindi ko naman yung mong inablo siya.
0: Okay, ti paano nga ratong inablo siya?
1: Ang iyang napaka-isa, o di pa na-istorya, na si Citri, bilang mo na ako nakapapriso sa iyang inablo.
0: Ah, hindi pwede. Bisan pa tatay nga wala yan again rape bata mo, the fact nga rat na siya, it's already trespassing. Makasuan ka giniagyapon.
1: Oh, attempted.
0: Oh, attempted. Oh, sige.
1: Ang hindi sa pulis sa gabi.
0: Attempted rape. Oh, acts of lascivious business. Oh, oh. Sige. Anyway, husgado, abogado na bala sina magdetermine.
1: Oh.
0: Kay balokatay sa filing sang case, ginaplastar na mayo kay otherwise basibla ma-dismiss. Oho. Ang pinakadalist mo na nga pa nga mahimo guro is pinakadalist ha. It could be acts of lasciviousness or may assault man. Kahit ti nagbato sa ano ni. O may nasamadan man tong bata mo nagkalapilasan, nagkalakarusan. Defense wounds, ti base makadugang ka pa di physical injuries. But anyway, disidido ka magpasaka kaso.
1: Oo, anak ko may pinagit. Tuloy yung nag-adder ko na sumumang mga attachment.
0: Now, ang pamangkot ko amo ni, anong feeling mo nga may amo ka na klase nga neighbor?
1: Ano siya?
0: Ano ang pamatsyagan mo nga may amo ka na klase nga neighbor?
1: Bisa di ikaw, guro, sir, ma-react ka gini ay.
0: Gani?
1: Tamo na ang ginaan, buwan, gini.
0: Di mayo lang gani, tayo kiway ka nagabit sa ginagiban o nanong ilampos kag isakit siya? Mayo lang?
1: Hindi. Nag-panic ko mo.
0: Ha? Oh?
1: Hindi mo expectar nga muna. Unexpected lang amuhon na kami.
0: Of course. Of
1: ang
0: course.
1: Ang panko, ang panin, nakapon yung tumbler.
0: Nalampos mo sa iya?
1: Oo. Oh.
0: Tay? Wala pa na, oh. Tay. Kung sakon na sa nagsunod, ambot lang. Ipakaon ko sa sakon nga Doberman, Rottweiler, kag Malinwa, kag Pitbull. Kita mo damo ko ido. But anyway, now, butang tabi malapse ang reglementary period. Makagwa siya. Okay, mapuli sila balay da. Anong imuon mo nga mga security measure?
1: Hindi lang po kambal, sir.
0: Siguro ang imo nga sliding doors babaw, i-secure mo gina. Secure mo gina. Oo. Improve mong imong house security. You have the right yung magdipinsa sa balay mo ah. Kung sa Amerika pa na yun, tawag nila nga castle, no? Hmm? Yes. So, kung kapamati ang imong nga neighbor, oh, anong mensahe nga matag mo sa ila?
1: Di ko tayo panangin ko nila ni pag-lati nila. And masutong na inang mapintaran mga taon.
0: Osto. Osto. Klaruhon talang ha, sa neighbor nga nagapamati. Sa neighbor nga nagapamati, klaruhon talang. Si tatay wala sala kag pamilya niya. Ginhingabot sa inyo pa, sa inyo relative ang ilang nga kalinong kagabi. Hindi pag-ibalik ang blame sa kanday tatay kag kay nanay. Kay wala sang ginikanan nga hindi magdepensa kag magpabaya lang kun atakihon ang ilang bata kag sudlon sa kwarto. Kun sa inyo nabimatabo, mayo man. So hindi pagpasulon ining mga ginikanan kay ila siniya gusto peaceful nga pangabuhi. Nagtulog sila timprano. Ang parinti nyo ya, ang nagsaka sa balay nila, ka nagsulod sa kwarto sa bata niya. So, hindi nyo lang magsagiapin. Yung magsagiapin. Oh. Tinguan nyo, ngayon inyong nga parinti, makontrol ka ba disiplina? Kay mayo lang na pirmi, kung ang matupan niya to, hindi sa pagpat yun. May, mas mayo pa ka mo madisiplina sa iya kaysa ibang nga tao ngay kamatay niya. Waay niya sang sala si tatay kagang Iloy kagang bata. Gapakalinong ni sila nagtimprano tulog. Oh. Dibla? Hindi mga akig. Mga akig. Pangita ka mo pagi, paano nyo na yung malunggo ang inyong parinti? Paano nyo madisiplina? Kahit ilang tawabla, hindi lang naisubong. Nagligad to gali. 3 months ago, may insulod mo na siyang abalay. Tinanamian ka mo ng parinti nyo muna. Sala pa yasang tao nga maproteksyon sa ilabalay kay ginasulod sa parinti nyo? Tay? Sige. Hindi na ako magpadugay pa tay. Salamat gitsi mo pag-interview. Ting bata mo, sumong kamusta?
1: Dari may tuma eh.
0: Namuna gani. Tidira lang na sa Gyapon, may Starman?
1: Sabi ko, yun naman ang takasin, yun naman ang kasamon.
0: O, bantayan gid mayo, bantayan gid. Oh, bantayan gid. Sige tay, salamat gid simo ha, may dugang ka pa, wala na.
1: Ah, wala na, salamat sa imong programa.
0: Oh, sige, ay, salamat bantay.
1: Yabukulot, wala.
0: Oh, at least mabala nila. Kaga kuman, akuman, hindi ko magsugot na iyang kalaway na iyang doi mo, payasala. Nga, kamo do yung ginsulod. Oh, kamo yung ginsulod ha. Dibla? Ah, si ila man bi lugar amo na. Nami man, bata nila sudlon mo man, nami man. Oh, ti sige tay, salamat gid.
1: Oh, salamat man.
0: Oh, sige, God bless. Oh, may God keep you safe. Oh, sige. Thank you gid tatay. Thank you gid. Sige. Eh? Kay tatay to ka pangabay ngayon tani, hindi lang maglayan boat nila. Ay. Sala na gid nila kung maglayan pa boat nila eh. Anong ilayan sang boat nyo kay kamo bat? Parinti nyo na ganyan nagsulod to. Dapat kamo mismo nga may buot, amo ang madisiplina sa parinti nyo. Hindi kipabayaan nyo lang sa lapis ng tao nga gin papulis ang bat ang parinti nyo da. Alangan pabayaan nyo lang tong bata niya. Alangan nyo hindi pagpadakop. Pasalamat mo ganyan eh, buot tong tatay. Kung mga sa amo na din natabo, kung kay Sir Julius na balay ginsulod mo ha, tapat kagid, ready na to blang iyang bang bang. Sige, ang ining balita nga ka-stressfulan, gidalas ang DTX Coffee Mix. So kung na-stress ka mo, inom ka mo subong DTX Coffee Mix para magmayo matyag nyo. Sa ilo kita sa report ni Jong, angot sining pagpasaka na sang frustrated murder sang Calatrava PNP batok sa suspect na naglutang sa isa kababae sa lakat Calatrava. Jong, IK5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jong,
4: K5GP, nakatalada nga pasakaan sa nga kaso.
0: Dahil yung plan na yung mag-utong to kam. Naiba, Jong, kunin mo to bibalay ginsulod mo niya, Jong, kagbata mo to bijong babae. Jong, mano ka, Jong?
4: Makapatay ko siguro.
0: Katikaalon! Katikaalon! Ara ka naman! Nagtinikal ka naman!
4: Hindi, serious.
0: Makapatay! Grabe ka ha! Dumatsyag ako sumudo, killer ka, gib! Katikaalon bala sa imo, Jong? Ano kasi Bobby nga may 45 kag may sniper rifle?
4: Yeah, mas lang baka patay ka kay 5GP.
0: Aba sa mga kamot mo gali, sa mga kamot mo gali. Pang kwan kay deadly fist, gali deadly fist.
4: Hindi. Wala ta mag-insindihan, ay wala ta maghangpanay.
0: Ah, kutsilyo, kutsilyo, kutsilyohon mo.
4: Hindi man, hindi ha?
0: Ah, mapatay mo sa mapatay sa pakahuya. Amo na gurambal mo, mapatay.
4: Mas nagin ka hindi. Patsyon sa aki, gamo na yung ginamin ko. Yeah.
0: Pag-sure ba? Pag-sure ba? Pag-sure.
4: Patsyon sa aki.
0: Oh. Daw mo amo, daw mo amo sa pag-aki ko to kay Jumar. Nagin balasa?
4: Sure kag aking lang to?
0: Aking lang to, balasa?
4: Gade.
0: Anyway, ano niyang imobalita nga jutayan sa mapatay pang? Or wala madayon ang pagpatay?
4: Na nalutangan gid siya.
0: Ah, nalutangan gid. Uy,
4: tatlo ka bilog ang iyas ni Ngigo. Isa suwang sa butkon kag sa paake ga motor ni sabi mong sang gabi isang tinalikdan nga Webes. Ti ang ining biktima abini nga.
0: Pang grabe pang ang ngalan ang iyagli nga rasa pang half German half Pinay.
4: Do.
0: Dumwa mo gali pang sa kay Joseph pang.
4: Ay amo na siya.
0: Si Joseph half God. Half German, half Shepherd. Ano? Iniya ang biktima ya, half German, half Pinay?
4: Half Pinay, ho.
0: Half German, half Pinay. Tito mo amo gani kay Joseph, kay si Joseph ya, half German, half Shepherd.
4: Hindi mo mo na ya ido. Dawa pati na ko tadi.
0: Kadasig bala si mo papatihon jong.
4: Balo ka naman ganaan sa akon nga. Pag ako yung ganaan, G5GP, seryoso ko yung abi kayo. Dali lang. Dali lang bala din
0: tayo. Sige. Oh, report anay, report anay. Sige. Oo, oh, tapos. Oh.
4: Okay. So, amo na itong G5GP. Bangod niya paglutang sa iya, nakakuan siya abi, nakalagyo siya Japon.
0: Kaya okay.
4: Nagalagan niya yes, ni nga motor. Amo ito nga wala siya makuan, why siya matapat sa pagpanglutang. 45 caliber niya ang gingamit sa iya nga sa iya mo.
0: Mm-hmm.
4: Di, karoon na, namangkot-mangkot kita sa Klatrava PNP. Ano gindayhan ang pinakarason nga ini siya ang ginlutang? According sa PNP, G5GP, posible bangod sa iya sining mga previous background.
0: Oy.
4: Kay man, ang ining biktima ni Abi, last 2025, February 2025, nangin kaupod ni siya sa duha ka mga gunman bala, diri sa sulod sa San Carlos,
0: ha?
4: Nga nadakpan man sa ginpatigayon nga hot pursuit operation matapos nga nga tong duha ka mga gunman nga to ilagin luthang ang isa ka katapos ang Philippine Army ato balang hindi man makuan hindi man matumod kun ang motive sa to bala is road rage o kun iban pagid nga kuan iban pagid nga angulo may lang gani kay ang army to wala na patay.
0: Uh-huh.
4: Oo, sang nagpatigayon sang hot pursuit operation na sa Duanay ang San Carlos PNP kanalapandong duha ka gunman diri sa May Coco Grove Hotel nga nakuhaan sang bulto nga balor sang suspected sabo, armas, granada, marijuana kay namo damo pa kontrabands. Nangin kaupod ni ang ining biktima nga si alias Sword. Oo. Sa itong augada, minor pa rin siya kag medyo makabig sa mga otoridad G5GP nga medyo madalo mang iya sining involvement bala.
0: Tinga so, nga half-foreigner, papaya German, gidman?
4: Oo.
0: Tinga nagdangat sa samo na iya nga daw ka mga illegal kay Dumayo, magrupa nga buhi kung German ang papa?
4: Broken family.
0: Ay, kaluoy. So minor pa ta sa that time, ha?
4: Oh, minor pa siya.
0: Guwapa ni sa Jong? May churu-chura, Jong?
4: Daw si...
0: Ano-ano kay Joseph?
4: Daw si Gal Gadot. Kilala mo si Gal Gadot?
0: Ari naman bala si Jong bala. Hindi naman ko napatulugon. Maminsar naman ko nga may guwapa da.
4: Daw ang mamu sina...
0: Hey, kasabad si mo, Jong, ah! Ano-ano ka guwapa kay Shanin?
4: Guwapa pa kay Shanin.
0: Kay Barbie?
4: Dabudla ay Paano man? Do ka budlay hambal
0: ares. Kay kwan kay Pampam.
4: Ha?
0: Kay Pampam.
4: Gua patog yapon tong isa to. Ti amo lang na galing kay 5GP. Ang yang victim na oh.
0: Mayon lang iway sa mapuruhan jung no? Buhi pa sa jung no?
4: Buhi pa siya kag according kahapon sa kay Police Lieutenant Jessica Malanta, ipadalom siya sa surgery kay daw nabuka agin ang iyas ni nga sagang kag 5GP.
0: Ba, ti ma deform ginang tsura niya magamo na i.
4: Oo, ti
0: kung ti ang mga suspect jung kamusta na sak nadakpan gini no?
4: Why? Pero wala. Identified niya ako din sa kay Police Lieutenant. Bakit nakabalikid siya mo? Dito pa lang siya na yun sa lapit sa ilya, Sinigang Puluyan. Base sa viewing sa CCTV daw, nakatalupango na siya nga may nagasunod-sunod sa iya. Nga nakamotor. Kaya mo to nga nagkanto siya sa may National Highway sa Calatrava proper. Amo dito na naglunta ang insidente kay 5GP.
0: Aha, aha.
4: Oh, may gani kay pagdlagan niya, apisar nga pilaso na siya, daw na duha-duha man siguro niya ang mga suspect. Wala na siya ginsunod. Amo to nga nakarga siya sa pedicab, kag nahingagaw man dala sa ospital. Lapit man lang sa crime scene ng ospital, abi.
0: Abi mo si Kuya Sir Lance, Colonel Lance Medina, gamonitor sa aton, salingin si Gal Gadot, guwapa, nakatama. Si Wonder Woman, Wonder Woman, bla? Oh, yeah, si Jongway man mira-mira sa mata.
4: German bala. German bala ang
0: kipem. Ay, ito German, gali. Kung German, gali si Gal Gadot na tanan.
4: Hindi man. Ang
0: German man bala si Joseph bala doon. Hindi man si Gal Gadot.
4: Tinaw lang, hindi yung kapag German mo.
0: Joseph doon, hindi man. Doon, German man doon, hindi man. Dito si Gal adot to ya.
4: Wala ako may picture ni Abi ngayon na malang sang ang kwan ang
0: ti assignment ba? Assignment mo na pagita.
4: Yung take down to ligad ni kwan ni Meta kay liban sa tong kaso nga nadakpan sa San Carlos. Nag-viral pagit ni siya recently sa social media nga nag-suyok balang ni Panjito.
0: Ay, ang buot naman ay bululigan ni galing abayin ni Adjong. Pila na edad niya sa Bong Jong?
4: 22.
0: Ay, kahubin pa bululigan ni Jong.
4: Gani ka.
0: Hindi maayo bala na pabaybol sa diyab na sa kilalan mo tublang isang alamat. Mahilig mo itong mga Bible study sa mga gwapa. you know what? Nang mga amoni nga kinanglan isla mga bulig, Jung. Bla?
4: Kay basta na bulig na naman. Wala na bigin amon ni Budnay kay wala na bigin detail mayon sang PNP kung ano gid ang pinaka rason kay based on information nga eskwela na gani siya college mo.
0: Tiwe, gani, basi sa mga amo na, mga ipakilala ba kay Boom Granado? Si Boom Bala. Jong, alang-alang ako sa time, Jong. Abi mo, Bla, Jong, report mo, Jong, ang kapadugidugay, ang kadlaw mo. Oo. Okay na, Jong.
4: Ang importante na, kaso, pasakaada kaso
0: okay,
4: ang mga suspect.
0: Okay, okay. Sige.
4: Sama niya madalaw natin subong report para sa 11 Mbps program. Nandulong sa ito sa D3 Bawit Expanded Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Nagros. K5 News. Afab.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adlaw-adlaw.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Sets, way tagali subong live sa Facebook. Good afternoon sa mga KSS members sa bilog nga Bacolod nga naga-monitor na sa ilang mga radyo. Ginapasalamatan man nato na mga KSS members sa iban pagin nga bahin, sa iban pagin nga lugar sang Negros Occidental. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Likawan gid ang leptospirosis, ha? Dari sa syudad sa Bacolod, may tatlo na ka mga persona nga nabawian sang kabuhi bangod sang leptospirosis. So kung nagabatsag kita sang sintoma sang trangkaso, kag nakahubog ikaw sa baha, magpakonsulta gid sa gilayon, hindi paghulaton nga madamage pa ang imo nga mga kidneys bangod sang leptospira bacteria. Thank you gid sa mga nagapamati sa aton dira sa downtown area. Salamat man sa mga drivers nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. 1:13 p.m. mga ton oras, mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Ang aton oras, mga ka-gay five. Alauna, Diyos isyeti na sang hapon. Kada signo sang oras. Sa mga amigo namon ng mga security guards nga nagamonitor right now sa ilang guard house or kung diin man sila nga establishmento na assign, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta.
1: Alangin ko sa habang buhay makapili.
0: Of course, ginapasalamatan man nato ng tanan-tanan nga mga vendors

every afternoon nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Papayag ang pusong ito. Gina-mention ko ginadarigani sa aton nga program ang mga suki naton nga mga vendors sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Ginapasalamatan gid naton every day diri sa It's Your Time to Shine program ang mga vendors from Libertad Public Market, from Bacolod Central Market, and sa mga nag-monitor dala sa Burgos Public Market. Good afternoon sa inyo. Thank you very much, good, sa inyo support. Mga ka-K5, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Wala sang bayad ang consultation. Kadto ka mo to kung may ginabatsag ka mo. Sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental, mabakalma ng DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio, DTX Coffee Mix, Klinika Spore Biotics, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, kag iban pagid nga mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Alauna, just in 9 ang aton oras, mga ka-K5. This time, gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan nga nagbulig kay Don Don halin pa kahapon diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Tugtob sini nga adlaw nga may mga nagpadala pagid sang ilang nga bulig sa number ni Sir Boom Granada.

Kainaw sang aga, gin-check ko ang mga gin-send na nga bulig ni Sir Boom. Kahapon, ang mga cash na ginhatag sa kay Dondon, ginpadala namon mismo sa ila, kaginsugat sila ni Pastor. No, sa ilang simbahan, ginsugat sila. And damangayo pag ito sila bulig kay Congressman Javi Benitez. Kaya mo itong Anton naging suggest kahapon, magpangayo paligid sila sang bulig kay Congressman, no, parang madugang-dugangan because they need 15,000 para nga i-down sa ospital para lang nga mahingagaw ang kabuhi Dondon. Si Dondon, sa lingkugani kahapon, ginistoryahan na mo dito sa news center. Kung tanawon mo siya, he is a very happy child. Ugaling kay makita mo nga naghahabok na ang iyang atyan. Magluwas sa bukol, no, nga na makita mo sa iyang alikon. Kay hindi siya abi makapupo. Kahapon ginsulit-sulit ko gito nga wala makapupo ang bata sa sulod sang 26 days. And after niya nga nakapupo, another 6 days, hindi naman siya makapupo. Di siguro subong daw, ikapito na ni nga adlaw, nga ang bata wala makapupo. So kinahanglan ma-operahan gidya. Makita mo na gidya nga ang bata daw, okay lang. Daw ginadala-dala niya lang ang iyang ginabatsag, pero kaniwang gid sa iya, kagagmay sang iyang mga tiil, kagagmay sang iyang mga kamot, kag nagahabok ang iyang atyan. So kinahanglan gid kita gani nga dalag ko. Ginmuno gani namon kahapon kita gani misay, no, 4 days. Hindi ta makapupo, gasakit ng aton nga ulo because it should only be 24 hours. Kinahanglan sa sulod sang 24 oras makapupo gid kita. Kaya kung hindi kita makapupo sa sulod sang 24 oras, ang iban sa ikaduwang adlaw, ikatatlong adlaw, ginahilanat na sila ang iban sina, nagasakit na ang ulo. Iisipon mo si Dondon, si Roy bala, naging post naton sa Facebook page sa K5 News FM. Isipon mo ang bata nagaidan sang isa katuig, 26 days, hindi makapupo. So kinahanglan na gid nga maoperahan siya, no, kay every time ko, no, nga mag-bunaan siya, nagasakit ang sakit, ang may ginabatsag siya nga sakit nga daw hindi ma-intindihan man sang ginikanan. Syempre ang bata hindi pa man makahambal kun ano gid ang iya nga ginabatsag. Gusto man nila mapabulong o galing kay kulang gid sila sa, you know, financial support ang ilang simbahan nag-sustener sang hatag sa ila sang financial support, pero hindi gid makaigo. Amo na ang rason kung nga nagdangup diri sila sa K5 News FM kahapon. And ginapasalamatan nato ng mga nagbulig halin sa 5 kapisos nga ginpadala ninyo. Wow, thank you very much, good, hasta sa 1,000. Yes, oo, may nagpadala 5 pesos. May nagpadala man 1,000. Amuna, no, from 1,000, from 5 pesos to 1,000. Amuna ang nabato naton nga kantidad kahapon. So salamat gid sa inyo. Thank you very much gid sa inyo padayon nga bulig, no. Halin kahapon na hasta kainasang aga may mga nagasend pag gid sang ilang bulig. Ako gani siling ko halin pa kahapon ginamention ko diri sa aton nga program, bisan piso lang na dako na nga bulig para kay Dondon. Kay inang piso nga ina, tipuno naton ina, kag ipadala sa ila. You just imagine, no, tanan kita mahatag piso kadamo-damo sa aton diri sa Negros Occidental. Magpadala kita sang piso, dako na nga bulig sa iya, no. So thank you very much gid sa inyo. Sa mga gusto pa gid mag-send sang ilang bulig, bukas ang number ni Sir Boom Granada. Oh, pwede nyo na ma-send sa iya GCash number. Carlo Uberas, amo na ang name. Ang number ugaling kay, why ko na ma, hindi ko na ma-memorize.
Pero ara na siya sa live naton kahapon sa Hugot Love Lines nga page ni Sir Boom Granada. Si Sir Eljan, halimpa kahapon, hasta kaina, siling niya matipon man sila sang bulig. No? Tingwaan nila nga makatipon man sila nga sang bulig. Pinaagi sa ilang program ni Sir Eric ang Foro de los Pueblos. No ba si makashare man ang mga listeners sang foro, no, sang bulig para sa kay Don Don or para sa kay Roy, no? Nakatipon kita 9,900 pesos. Kabay pa nga madugangan para sa hospitalization ni Don Don. Yung try nila, nagkanto sila sa Corazon Loxin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ugaling kay sige-sige ang follow-up. Hasta subong, wala pa sa gihapon mahatagan sang schedule ang bata. Di makita mo nagidya nga daw nagaitom na balang dalom ang diri sa dalom sa iyang mata. No, hindi nagid nami. Kung tanawon mo ang bata physically, kung i-assess ko siya as a nurse, hindi nagid siya physically healthy. Alauna, 26 ang aton oras mga ka-K5. Thank you very much, Gid. Kag sa mga nagaplano nga mag-send pagid sa ilang abuli, alin sa piso, bisan piso lang na. Dako na ina nga pasalamatan naton sa inyong tanan. Oh, thank you very much, Gid, sa mga nag-send, kag sa mga nagaplano pa nga mag-send. Salamat, salamat, Gid, sa inyo. May God bless you more. Ang number, by the way, GCash number ni Carlo Oberas, ni Sir Boom Granada, ara sa page Hugot Love Lines kahapon sa ato nga program. Alauna, 26 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics.

Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Susan Alejandro. And si Ma'am Ruana Villaran Erbito, of course, suki ko gidni. Ma'am Jonah Dugaduga, always nag-monitor sa Hinigaran. Thank you very much, gid sa inyo. Salamat man sa kay Sir John Ray Tabara. Nag-monitor lang ko diri sa Barangay Minuyan, Mursa, Purok Magtahos, Ma'am Shan. Thank you very much, Sir John Ray. Sa mga suki ko dara sa Banwasang Mursa, good afternoon sa inyo. Salamat din. Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, thank you very much. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Sir Kim Flora, salamat din. Kadamo-damo abi sa mga nag-comment sa post ko. Hindi ko man maubos. Thank you very much sa kay Ma'am Erdi Linda Espigol Blanco. Thank you sa kay Ma'am Nadine Caril Argilias Fernando. Ay, okay. Kilala, gid ko ni siguro nila or ginapamatian, gid ko nila. Ma'am Choli Nunez Colado, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Felisa, thank you very much. Fall down from the sky every time. Mayong hapon man sa kay Ma'am Anita Bonghanoy Resuelo Dinglas. Like me. Kagagmay-gagmay sa mga literana subong sa Facebook. You. Sa kay Ma'am Evan Magtubo. Salamat gid for monitoring. Ma'am Jonaline Rondes Galila, good afternoon. Ma'am Johnny Meritita, Sir Leonardo Sevilla, Ma'am Annabelle San Esteban, thank you very much. Kay Fernel Rickner, thank you so much. Ma'am Wilma Navarro, Pautining, nag-monitor man ba si Subong, no? Thank you, Gil. Like Ma'am Angeles Kagil, Kagili, okay? Salamat, Gil. Kagil. Hindi ko makita, Mayo. Sir George Pineda Gaspi, salamat, Gil. Sir Milili Oligo, good afternoon. Salamat, Ma'am Christine, Ma'am Julie, once again. Pigin ni ang mga nakabulig kahapon kay Don Don. Laingin man niyang feeling, di ba, nga ikaw ang nagabulig sang ikaw ang ginabuligan. Alauna, 32 sa nga ton oras, mga ka-K-Five. Magtumaro sang Clinica Spore Biotics para healthy ang child. Para hindi mag-LBM. Para mas magnami ang inyong metabolism. Nami ang pagtunaw sang pagkaon sa inyong child. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi kakao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bila sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend
14: the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
14: Extend supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: night shift,
22: OT,
23: breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
0: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: It's the best part of the day.

Mga ka-K5, ang aton oras, 1:45 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Give your kids Mighty Sea Syrup adlaw-adlaw. Hatagin nyo man sila sang Memory Plus Syrup, available ina sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ang mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center products. Mga klinika products ara mandira sa Maze Wellness Product Center, mga kakaibigan. Ay, nga mahatagan ninyo adlaw-adlaw sang Mighty Sea kag Memory Plus ang inyo nga mga kabataan kun ang edad nila is 15 years old below. Mas mangin active sila kag mas mangin maalam kung ginahatagan ninyo sila sang Memory Plus kag Mighty Sea Syrup. Thank you kids sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Plaza Mart, sa mga nagapamati sa aton sa downtown area sang Bacolod. Good afternoon sa inyo tanan. Apektado sa gihapon sang habagat or southwest monsoon ang Iloilo, Antique kag Guimaras. Pero karon i-check ko ni by 4 p.m. Kung apektado sa gihapon sang habagat ang tatlo ka mga lugar diri sa aton sa Western Visayas, galing kay kita diriya sa Negros Occidental, ari na kita sa Negros Island Region. So hindi na kita kabahin sa Western Visayas. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maexperyensahan ang magaluumon nga kalangitan sa Iloilo, Antique kag Guimaras, subong man ang mga pagpanaguob kag pagbuubo sang ulan. So ang siling sang pag-asa, dapat maghalong gid ang mga residente sa mga pagbaha kag landslides, especially kung magbuubo na ang mabaskog nga ulan. May ginamonitor ang pag-asa nga isa ka bagyo, ining bagyo nga si Maymay. Kahapon duha ni ka LPA ang ginamonitor sang pag-asa. Today ang isa ka LPA nalusaw na, and then ginamonitor nila ang isa ka LPA nga nangin bagyo. Amo ni subong si Bagyo Maymay. Dito ni siya galing, nag-aapekto sa mga lugar sa Luzon area. And kaina mga alas 5 nakita ng sentro ni Maymay sa kalayuon nga 170 kilometros gikan sa nakatundan nga bahin sang Baknotan, La Union. Subong niya ti gabubo gito ya ang lugar ang ulan sa Luzon area. May mga pagbaha na, may landslides na nga nagluntad sa isa to ka lugar sa Luzon kaina. Pero ang forecast sang pag-asa sa masunod nga inadlaw si maghina na ining si Bagyo Maymay. Kakaina sang aga isa ini siya ka tropical storm. Ang puwersa niya is from 65 to 80 kilometers per hour. 1:48 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is August 5, 2026. Kadasig lang, no? After sang August, September. Birth month na, mga ka-K5. Excited na ko yung gani mag-play sang birthday song. Christmas song. Today sa ating program, it's your time to shine. Happy birthday, ha?

Kahapon may ginapag-greet sa akon si Sir Bong Sao sa Lumarno. Daw ka-scene ni Sir Bong si Ma'am Janice Sausa Wanse. Daw nag-celebrate sa iya birthday kahapon. Galing wala ko ni siya mag-greet. No? So, subong na lang ko mabawi sa imo Ma'am Janice. Belated happy birthday sa ka-scene ni Sir Bong Sausa Lumarno nga si Ma'am Janice Sausa Wanse. Sa Sausa family, dara sa La Carlota City. Siling ni Sir Bong Bumishine. Solid gina sila yan. Nagapamati always sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, gid sa inyo. Once again, belated happy birthday sa kasi ni Sir Bong Sausa Lumarno na si Ma'am Janice Sausa Wanse. Nagsaiban pag yun nga nag-celebrate sa ila birthday today, August 5, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo.

1:54 PM magaton oras. Take your mighty sea capsule adlaw-adlaw sa mga active men and women, especially sa mga senior citizens. Kay nagapabakod ini sang imong resistensya, kag nagabulig ini para madugangan ang imong energy, especially kung nagabatsag ikaw sang pagpalangluya, pero kung magsigi-sigi ang pagbatsag sang pagpalanghina, magpakonsulta na sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. Thank you, Ma'am Cecilia Banzon. Nagapamati sila right now sa Barangay Mandalaga. Si Indang Ara Mandira kuno kay Ma'am Cecilia Banzon, nag-a-updanay sila. Thank you very much. Mayong hapon man sa kay Ma'am Grace Mar Peredo. Thank you very much also kay Ma'am Beans Delphine. And sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. I-greet ko lang sila later on. Ma'am Marilyn Carranza, Ma'am Alma Doronila, and Ma'am Tessie Roca Sabio. Thank you again, Ma'am Tessie. Si Ma'am Tessie ko no, pero may nagapamati dira sa may barangay Mansilingan sa Purok Fortaleza. Salamat, salamat gid sa imo, Ma'am Tessie. Sa mga followers ko, once again, sa page ko, Sunshine Lacson Original, I love you all. And thank you for all your support. 1:56 PM ang aton oras. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dr. Mil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blad. Tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung palainom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastor na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung palainom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Dr. Mil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbe nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So, kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal tanga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundos ang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kaya amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So, bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio may vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kuan amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom mo lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. D3 Bio! Health News!

mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you. I've been lost inside.

0: Tagsa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Anak. Hello, anak. Kamusta ka da?
1: Okay lang ko, di ma. Ay, hugli. Nagabot ng package nga ginpadala ko da?
0: Ay, do, wala pa, manak. Namangkot gani si papa mo kung ano to kunong ginpadala mo para sa iya.
1: Ambala siya, ma, nga mabalaan niya lang na ako nara na. Ay, hugli. Si Vince, hugli. Kamusta da, ma?
0: Okay lang. May nubya na.
1: Oh. Ay. May nubya? Eh nga, sinong nubya niya, ma?
0: Ay, ambot. Ah, wala man ang panugid sa amon. Wala yaman ni ganigin pakilala sa amon. Ang oh. Ambalang niya, napakasla na kuno niya kay nagabusong na.
1: Be,
0: ay, ano? Sus. Pero tayo ganing kaakig na mo ni papa mo sa iya. O galing kay ti, ano muna kay ara na na? Hindi mo na naman balik. Tingin oh. Ambalan ko gani siya. Nakanugon lang sa pagpaiskwela ni Manong mo sa imo.
1: Nahanong mo na si Vince, ma?
0: Nga bata to, ah.
1: Wala siya makambal sa akon sa kamusin naman?
0: Gani.
1: Sige lang, ma, kay. Tawagan ko siya karon, ah.
0: Hindi, sige to. Tawag ito, ah. Kag-istorya, ha, bala to. Takup-takupa siya na yun kung tagadiin ang migaya.
1: Oh.
0: Buh, kaya wala ginaya balaga panugid sa amo ni papa mo. Ambot na kasi bata.

0: Vince, anong ginsugid kayo na sa ako ni Mama? Nagabusong ko nung nubya mo?
1: Oo, nong?
0: Nga wala ka ginanugid sa akon man. Nga may ginpabusong ka na. Ikanugon lang sa ginpadala ko sa mga pangtwesyon mo, dira.
1: Kwanabi, anon ko nung kay Ari na ni?
0: Kanugon. Ginuyangan mo lang, Vince. Kanugon sa mga suporta ko na sa imo nga hindi mo pagtaposon ang pagiswila mo.
1: Nugon man tuod nung, pero di wala na ako sa may mahimo eh. Ay. Ari na, natabo na ni. Pasensya gid nung, ha?
0: Wala-wala ka gid bala mo. O gali. Nga, sino nubya mo, ha?
1: Ako-akuan. Basta magpuli ka na lang nung, ha? Sige, ha? Bye
0: Vince,
1: na.
0: Vince,
1: bye.
0: Dali kit lang. Hello? Vince! Hello? Ginpatay na niya. Pero anay ka. Sinong babae nga nubya niya man? Kay ti wala man siya maging post sa Facebook. Sino ayan man?

0: Tol, itawang gid kami ni si Moba.
1: Amo man ako, Tol. Bakasyon man lang niya. Mabalik ba man ko dito, la?
0: Kasi hindi ka nakabalik sa Qatar, Tol. Kiti, pakaslan mo na si Palalabs mo, Tol.
1: Depende, Tol, la. Kung handa na siya, ti, wala problema. Kasal na yun, eh. Bisan ako ganit, Tol, do, maano naman nga magkapamilya, Tol, eh.
0: Paano, Tol, la? Halang sa biyahe, Tol, la?
1: Salamat, Tol, la.

0: Abau ah.
1: Wow, kenapa ada sandalan itu?
0: Bah, aku dia rindu ga. Rublik so.
2: Siyempre pa, imoy na.
0: Oh, salamat, kinanak.
1: Bo, si Papa, mo may Rublik sa ako yun, no? Ako wala.
2: Ba, siyempre, may harap man eh. O, Aryo.
1: Oh. Ay! Ay, abaw!
0: Abaw!
1: Kunako-nako, nga gold niya ko lintas na, ba?
2: Oh.
1: Ako din na, kayo mo, thank
2: oo,
1: you,
2: ma.
1: Thank you.
2: Wala sa kaso, ma.
1: Oh,
2: ay, hugali ma si Vince din. Ay. Madamo ko sang dala para saya. Kag may sapatos di sang mic ko.
1: Ay, timing good. Kay pag-abot mo, naglakat sila ni Ella at sila sa sentro. Oh. Nagpaprinatal. Nagambal sa akon nga, karon ang kuno sila makadto diri.
2: Oh. Anong siling mo, ma? Upod sila ni Ella?
1: Oo. Si Ella bala nga taga Purok Ocean View.
0: Oh, anak. Baho. Ulihi lang na muna ibalaan ng nubya gali ni Vincent si Ella gali.
1: Mm-mm.
2: Ano pa? Oh, Diyos ko, hindi patutin eh.
1: Hindi.
2: Na? Si Ella ang nubyo ni Vincent.

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian.

0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahin hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang tayo digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: night shift,
15: OT,
16: breadwinner.
15: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy. Charmy. Let's go with the flow.
19: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, ferric acid, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards.

0: Eh, sino bala? Ba, Jared?
1: Jay, mayong adlaw.
0: Ay, mayong adlaw man. Ay, dali ka, magsulod ka.
1: Salamat ka, Jay. Hindi na lang. Kwan, diretsuhan ko na ikaw. Kwan, Jay. Sangsan o lang nangin sila ni Ila kagsang manghut ko.
0: Ay, Kwan, Jared. Malawig nga istorya. Bisan ako, hindi ako makapati nga nagbusong si Ila sa manghud mo.
1: Oh, abi mo, Jay. Palangga ko katama si Ila. Tingala ko man nga wala na siya nagapanawag sa akon. Tingali amo na sining natabo. Tup-tup subong. Wala pa makapakita sa akon ng manghud ko. Kag si Ila. Ganit siya nagpasimpalad ko di. Kay basi kun ari pa lang sila diri.
0: Ay, Kwan Jared. Ato sila subong sa banwa. May ginprasis ng mga papeles. Ay, Jared to. Sa liwat. Ako nang nagapangayo pasensya sa nabuhat sang anak ko sa ipo. Ako nang nagapangayo pasensya to.

0: Okay ka lang na, Hak?
1: Okay lang ako, ma.
0: Anong kalain ng pamatsyag mo? Ha, okay kuhaan ko ikaw sang bulong.
1: Agkwan, okay lang, ma. Wala ini.
0: Natungod bala ina sa ila ni Ella kag Vince?
1: Ay, wala, ma. Okay lang ako. Happy na ako para sa manghud ko, ma.
0: Jared!

0: Nong, welcome home.
1: Salamat. Oh, gali. Sa DNC ila?
0: Kwan, ato sa balay nila. Wala siya nag-upod sa ako, eh.
1: Amo bala? Vince.
0: Nong?
1: Nga ginbutig mo sa akon. Nga si Ila galing nubyo mo.
0: Nong kay... Kay kun ihambal ko sa imo, basi kun maglain ka kag... May malain ka nga buhaton dito sa gwasang pungsod.
1: Nga ginagaw mo sa akon si Ila.
0: Nong wala ko siya ginagaw sa imo. Kundi isang time nga wala ka, ara ko nga nagka-comfort sa iya.
1: Abi mo, wala akong makibalo. Ha? Wala akong makibalo kung anong himuon ko. Na gusto takasumbagon. O galit hindi ko mahimo. To, pinalangkat ka nga manghon.
0: Nung?
1: Kaglabis sa tanan. Tuhalang kita ka magutod. Pero ano pa nangigibuhat mo sa akon?
0: Nung? Patawara ko nung... ari na ni natabo na ini tani dapat magmalipayon ka na lang sa kabuhi ko subong nung

0: Anak, yawala ka na nag-ihilisaw. Balakad kita sa ospital. Excited ako makita ang apo ko. Kaya siyempre, hinablos mo.
1: Ah, pa. Sige lang pa. Masunod lang ako dito.
0: Natingala pala kami ni mama mo. Nga daw wala ka nalipay nga. Nagbata ng lubyan ni Vince.
1: Nalipay ko pa. Siguro kapoy lang ko pa.
0: Ate, sige. Mag-ilis ka ha. Kaya mauna lang kami ni mama mo.
1: Oo pa. Masunod ako.
0: Sige anak. Katuon ko si mama mo sa piyaka kwarto.
1: Oo pa.
0: Oh. Guys! Malakad ito. Tapos na ito.
2: Kung nakahipalo lang ka mo. Kung daw ano kasakit sa akin. Kung nakahipalo lang ka mo.

0: Mau bertinggi ke kecek apa dah bodo? Boleh buat kin sakun.
1: Grabe itong kalipay ni mama kat ni papa mo babe sa anak ta.
2: Oh babe. Siyempre, first na po nila eh.
3: Paolo, laming
2: Kabalo ko, madugay mo na ini nga ginahulat. Mabayaan ko, hanay ka mo, ha? Dira na ka mo.
4: Vince, salamat, ha?
2: Wala kaso nung, ha? Babe, kabalo ko, may iambal ka man kay Manong. Bayaan ko, hanay ka mo, ha? Kantuan ko lang ang anak ta sa ilan ni Mama kag Papa.
4: Sa katapusan, na istorya ko naman gid ikaw. Bayaw.
1: Jared, kay balo ko nga akik kasakot. I'm so sorry.
4: Wala na ako sang bahay mo. Kundi batuno na lang ang sorry mo. Pero ila, nagkahipalo ka bala kung doon ano kasakit ang inhimo niyo sa akin. Gitraituran niyo ako ni Vince.
1: Janet! Kahimalo ako ka na sakitan ka. Oo, palanggata ka. Pero si Vince ang ama isang anak ko. Kagmanghod mo, Jared. Kagisa pa. Pila na lang kabulan, mapakasal na kami.
4: Sakit. Sakit ka tama, Mila. Pero wala na ako sang mahimo pa. Kundi taguon na lang ang sakit, tumtum buhay ako.
1: Jared. Sa lihod na gamang ayaw ko sang patawad sa imo. Pero matuna na lang nga hindi kitang para sa isa kagisa. Ipangamuyo na lang nga mayong pag-upod namon sang mahod mo. Patawad, Jared. Patawad.

0: Yan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:33 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Balik kita sa aton nga program, It's Your Time to Shine. I'd like to greet Barlow Jones. Hi, Tita Shine. Ako gali si Jones. Gusto ko lang tani magpatamyaw sa akon nga lolo nga taga Talisay. Sa bukid kami ayo nagaistar. Gusto ko lang tani ipatamyaw ang akon lolo kay permisya nagapamati sa inyo. Adlaw-adlaw gid tungod wala kami TV. Bisan amo na lang na ang ngalan sang akon nga lolo si Elsor Bahin. Lolo Elsor Bahin, good afternoon. Permisya nagapamati sa inyo. Salamat, Ged. Wala ako subong sa amon kay ari ko sa banwa sang Talisay o sa syudad sang Talisay kay tungod may klase na ako. I'm sure nga gaandar na dito ang radio sa amon sa bukid. Patamyaw lang po, palihog, malipay, gina siya. Wow, good afternoon. Thank you very much. Barlow Jones or Jones. Diri abi sa iyang Facebook account name, lain ang spelling. Tapos pag chat niya sa akon, do Jones, mani magbasa. Jones, thank you very much. And sa kay Lolo Elsor Bahin. Lolo Elsor, kumusta ikaw dara? Good afternoon sa imo. Salamat gid sa imo suporta sa K5 News FM. Sa mga lolo, sa mga senior citizens, sa mga lola nga nagapamati, take gid kamo ha sang aton nga mga klinika products. Importante na abi kung may edad ka na, especially kung senior citizen ka na, no? Kinahanglan hindi magsaka ang imong BP, kinahanglan hindi magsaka ang imong blood sugar, kinahanglan hindi magsaka ang imong bad cholesterol level sa dugo, kinahanglan mapahilayo ikaw sa balatian sa korason. Budlay na naiya, no? Kinahanglan malikawan ang pneumonia. That is why may mga klinika products kita para sa mga senior citizens. Kung matumar nyo ni religiously, mapaiway gid ang problema sa ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio ang munang naghahatag sa inyo sang depensa or naghahatag sa inyo sang proteksyon against viral infection, against bacteria, against fungi nga pwede maghalit sa inyo. Ang aton nga DTX 500 capsule ang munang nagapugong para maging para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, para hindi magsaka ang inyong BP, para hindi magsaka ang inyong bad cholesterol level sa dugo, para malikawan ang balatian sa korason. May Mighty C capsule pagid kita nga gina recommend gid sa mga senior citizens para magbakod ang ilang resistensya. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagapamati, no, dara sa may Talisay City, especially sa kay Lolo Elsor Bahin, ang imong apo. Love kagid sang imong apo lolo. Mayong hapon gid sa inyo. Thank you very much. Ang balikan ko lang ang istorya, no, sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Hindi tagin mapaktan ang swerte sa sang kada tao sa paghigugma. Basta paghigugma na gani, budlay, no? Ang importante nga sa relationship, nangin honest ikaw, kag hindi ikaw ang nagluib. Kaya abi ninyo kabudlay mag-move on kung ikaw ang nagluib sa relasyon. Kay maabot gid ang adlaw nga hinulsulan mo ang ginhimo mo nga pagtraidor sa imo nga karelasyon or sa imo nga utod. Pero puntani ang paghinulsol, maupdan sang pagpangayo sang patawan. Sa matuod lang, ang pinakamasakit nga bagay or ang pinakamasakit diri kung ang imo gintraidoran kadugo mo or utod mo, no? Sa bisan ano nga bagay, basta ang gintraidoran mo kadugo mo daw bugat nagawa sa bugat siya gawa dalahon sa konsensya. No? Ilabi na gid kun involve ang, you know, relationship, no? Tapos ang ilabi na gid kun ang problema is relationship or relasyon, tapos ang involve is magulutod. Isa lang ang dapat nga himuon, agud nga mas mangin mamag-an ang tanan, ang magpatawad. Buy-an ang anuman nga pagdumot,
No? Mabudlay, of course. Pero kung hindi mo pagtun-an ang pagpatawad or ang magpatawad, ikaw sa gihapon ang masakripisyo emotionally. Ang importante nga, masecure mo, anay, ang imo kaugalingon eh. Ano ba lang makapamag-an sa imo nga buot? Ano ba lang makabulig sa imo para makamove on ka na? Diba? Ang magpatawan. Sa sini nga sitwasyon, wala na sang iban pa nga makabulig sa imo, kundi ang imo lang gin nga kaugalingon, no one else. Wala na sang iban pa. And I always say, updi ina sang pagpangamuyo, ang tanan nga problema, ang tanan nga mabugat nga ginadala mo, or ang tanan nga sakit sa balatsagon or sakit sa buot nga ginadala mo nga daw puwerte kabugat sa dughan, updigid ina sang pagpangamuyo. Kaysa panahon nga yara ikaw sa problema, nangako gidya ang Dios nga hindi kaniya pagpabayan. Alas 2:39 nga aton oras.

0: Alas 2:42 sa ngaton oras mga ka K5, dumduman nyo gid or ibutang nyo gid na sa paminsaron nyo nga nangako gid siya. Nangako gid ang somebody up there, nangako gid ang Dios nga hindi niya ikaw pagpabayaan. Kaina, by the way, nag-istorya kami ni Sir Boom. Siling ko gani sa inyo bukas sa gihapon ang number, Gcash number ni Sir Boom Granada para sa inyo ng mga bulig, for those who wanna share their blessings sa aton ginabuligan kahapon or halin pa kahapon, no, nga si Baby Don Don. Ayan ko, abi magtawag sa iya Don Don eh. Roy ang iyang ngalan, actually first name niya. And ara na siya sa Facebook page natun sa K5 News FM nga ba, FB page, no? Ara da ang makita ninyo dira si Don Don kun ano kadako sang iyang bukol sa likod, and then hindi siya makapupo, gahabok na ang iyang atsan. Gintingwaan nila nga makapaschedule sa Corazon Luxing kay hindi maka-afford ang pamilya, ang iyang parents nagatrabaho sa kampo. Ang ilang income weekly is 900 pesos lang. So ginabuligan si Don Don sang simbahan, pero hindi gid makaigo, no? Taga dito sila sa Cadiz. Imagine, nagkatupad diri sila sa K5 News FM para magpangayo sang bulig, para lang madala sa ospital si Don Don kag mahingagaw ang iyang operasyon. Nakatipon kita sang masobra na 10K as far as I can remember. And ari dari si Sir Boom para i-report sa inyo ang bulig nga amo na baton. Ang number once again, Gcash number ni Sir Boom Granada, 0991-5929-015. Ang ngalan is Carlo Oberas. Once again, ang number is 0991-5929-015. Sir Boom, good afternoon.
1: Mayong hapon, Ms. Shine. Amo man sa aton nga mga tagpalamati sa imong programa, no? It's your time to shine. Update bulig para kay Baby Roy.
0: Okay.
1: Si Ron Ron. Mm-hmm. Balikan naton, Ms. Shine, kahapon.
0: Don Don. Si Don Don.
1: Ah, si Don Don.
0: Okay.
1: Balikan naton kahapon, nagkagtod diri sa istasyon ang iloy ni Roy.
0: Mm-hmm.
1: Para magpangayo sang bulig, no? Para ano to, Ms. Shine, tani, 15,000 para i-down sa ospital.
0: Yes.
1: Para maoperahan si Baby Roy.
0: Mm-mm.
1: So kahapon, nakatipon kita sang 7,000. Halin ina sa ato ng mga listeners, kahapon may ara kita live, no? Pamaagi sa ato nga Gcash. And of course, kay Sir Aljan man, nagatagman sang 1,000. Miss Jean Shatita, 500. Ikaw man, Ms. Shine, no? 500 pesos. So, kahapon, kagabi, nag-send man ako sa 1,300 kay damo ka send, Ms. Shine, eh.
0: Meron, yes.
1: 5 pesos, 20 mm-hmm. pesos, ang pinakadako, 1,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: So, kainasang aga, nag-send kita sa 1,600 ang natipo natin sang aga. So, kaina, nagatagman liwat si Sir Aljan sa 1,000. So, na-send ko to sa ila is 10,900. So, subong, naging check kong aton nga ano nga Gcash machine, may nagsulod nga 100 150 200. So masaya naman ako after ni. So ang sa aton dira ng mga listeners, no, nga luyag maghatag bulig para kay Baby Roy. Ang aton nga Gcash number amo na ang 0991592905. Gcash name Carlo Oberas. Sa liwat, 0991592905. So, ano man, Ms. Shine, ino, gapasalamat kita sa tanan-tanan nga nagbulig sa kay Baby Roy.
0: Pila na gani ang ato na, ano na, na tipon, tanan-tanan?
1: 11,350.
0: Ang down payment is 15,000. Amo nang ginapangayo sa ospital. Pero kabay pa kuntani nga mabuligan sila ni Congressman Javi or Javi Benitez. No, kay kahapon.
1: Amo man tong hambalo,
0: di ba? Yes, oo. In suggest man abi sa ako ni Doc Itik Itoriaga. parang mahingagaw kay neurosurgeon gidang kinahanglan si Doc Itik is connected sang una sa Silay pero wala sang neurosurgeon sa Silay. So gin-refer sila diri sa Corazon Locsin. As I've said, wala pagid sila maskedulan. Ti ang bata nagahabok na ang iyang chan. Kinahanglan na gid mahingagaw. Ti maoperahan siya sa Mercy. Silimangani ni Doc Itik niya sa Mercy Hospital, may ara na. O galing kay ti kinahanglan ang down payment. Hay, doga amat-amat, ano wala, anak, ang pag-asa na ginasiling. Na mahingagaw si Roy, it's because si Don Don, makita mo, dogi na, siling mo doga okay lang siya, no?
1: Oo, okay siya na siya.
0: O galing kay makita.
1: Makita. Galing siya nga tsura, no? Nga may ginabatsyag ang bata.
0: O, kay Gayuhum. Gayuhum. Oh. Kanami isang iya nga aura. O galing. At tapos kung kwa, gahipos lang git siya. Tapos kung kwaon mo siya, makadto siya sa imo, makos lang siya. Hmm. And he is only 1 year old. Isa pa lang
1: isa
0: siya katuig.
1: Isa kagwalo kabulan.
0: Kagwalo kabulan. Ay, isa katuig kagwalo kabulan?
1: Oo. Isa katuig kagwalo kabulan.
0: Piniwang si, gito siya.
1: Baby doll.
0: Gamay gito siya sa iya nga edad. Hmm. Abi ko gani kung isa pa lang katuig. Kung mag-isa katuig, kagwalo kabulan, anak, gamay gito siya. Kagmasyado gito siya kamag-an sa amuto nga edad. So, kinanglan maoperahan gito siya immediately. Thank you very much, Sir Boom.
1: Thank you,
0: 11,000,
1: please.
0: Yes, 350.
1: Sa liwat, ang aton nga GCash number, amo na ang 0991592905. Ara man sa aton nga page, Ms. Shine, no? Kung di nila makuha, pwede ito nila ma-review.
0: Hugot Love Lines.
1: K5 Hugot Love Lines, 11.5 FM Bacolod.
0: Yes po, kay nag-live kami kahapon sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Sir Boom Granada. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5.

Salamat sa kay Ma'am Venus Halmas. Sigurado ko nagapamati sa gihapon sa It's Your Time to Shine program. Kapangita din na siya ideya. Ang siling niya sa ako, naguba ko nung iyang radyo. Pero kapangita gina sila ideya nga makapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Bings Delphine. I've never seen you lying on my pillow. Si Ma'am Angie Aloy, basi nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Sa mga taga Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre, salamat gid. Ma'am Angie, good afternoon.

Si Inday Zilia Velches Escamas, kinatamyaw ko man sa maayong hapon. Salamat gid sa Family Mendoza, Family Escamas, sa mga suki natin dira sa Molucabok Island, sa Sagayseri. Gusto ko ginadara, bala makaduan. Salamat gid sa inyo sa mga taga Molucabok Island in Sagayseri. I know nagapamati gid ang mga taga Sagay. Thank you very much gid sa mga taga Sagayseri. Damo pa ko balatani i-share sa inyo, nagligad to bala parte sa mga nadakpan ng mga rapist. Ang ilang agin pang rape, nagbululusong. Oo, may amay pagito nga nadakpan, nga gin-rape niya ang anak niya. My goodness. Damo pa ko tani i-share sa inyo. But anyway, let's have our horoscope this time. Try ko lang. Basi ma-kwan ko. Mabasa ko, DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fan. Samta nagapamati kamo sang inyong kapalaran for the day. Init na kamudera sang tubig, kay mainom na kita sang aton paborito nga coffee, DTX Coffee Mix. Mayo July 23 to August 22, kunara darang inyong birthday, ari, or ang pit, kunara dara, no, ang pitsa sang inyong birthday, ari ang inyong kapalaran for the day. Leo, hindi magduda ang mga kakilala mo nga mabaskog pa ang imong lawas. Pero ang sa pagkamatuod, kuno mahina na ang imo ikaayong lawas. Virgo, hindi sila magduda nga mahina ka, kaya makita nila baskog ka pa. Pero sa pagkamatuod, mahina na ang imo ikaayong lawas. Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Makontento ka sa maayo nga pagtrato niya sa imo, kag sa amat-amat, madula mo ang imo nga bisyo. Libra, September 24 to October 23, mangin pasensyoso ikaw. Mangin pasensyosa ikaw. Scorpio, October 24 to November 22, ma-excite ka. Kung kaupod mo ang imo nga pinalangga sa kabuhi. Sagittarius, November 23 to December 21. Halungan ang tanan mo nga propiedad kag kagamitan. Capricorn, December 22 to January 19, may mga misunderstandings o kung hindi pag-insindihanay dara sa inyo nga ginaobrahan or sa inyo nga puluyan.

0: Buwas makita ay kita para sa isa na naman kay edisyon sa ngatong program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Mas tagtinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may panagag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
4: Sa pagkaon lang dyan, Sir GP, isang mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kuan mo. Aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir GP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang Bombay kagahos, no? Bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japon na. At pero ako maglasoya wala na yasa
3: kuan.
4: Wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga, gainom gigo adlaw-adlaw Sir GP sang kuan, sang DTX 500, may TC, agod nga, at least ta, di magina malikawan mo, makaungi kaya mantikaon. May man-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magandingin pala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
4: Kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record. Tag 969.
3: Grabe no?
4: Grabe. Sobra pagani nung iba no? Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay ito mo. Basta exercise ka lang, tapos wala kaon karne, wala slag kaon ito mo. No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo. Gatulog sang sakto. No, bastante exercise, wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GV mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa una ya. Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Alam nga naman nga,
3: sa lasang.
4: Lasang ka, may maestar, mabalik ka to. Tapos, para manginhealthy ka, hindi na. That's why na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant ng mga supplement. Like, DTX 500, Mighty C, para piho manginhilti ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
7: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
3: Gusto, ginapakabudlayan.
7: Wala man yung ginamagic.
3: No? It is being earned.
7: Ayun ako, no, it's being earned. Ginapakabudlayan, tani, a good maging healthy kita, no? And one of that, isa sa pangabudlay, is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre, i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment. Only 22 pesos. May antioxidant ka na. May vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga, te. Paulihin mo pa i-claim nga tigulang ka bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
4: Kaya ka may araya, ang bakal ko yan.
3: Ako man? Oo.
7: It will add more years to your cells. Kilayo ko sa oxidative stress nga guguba sa imong selula. Kung ka DTX 500, kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakalan. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
3: At tuloy may ara to, baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty Sir Pure C, no? So depende na sa inyo.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubo
9: sang imo blood sugar!
8: DDX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DDX 500!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Number 1.5
1: K5 News. K5 News.

Hey, music lovers, you're listening to K5 News FM, your number one FM radio. We got 24 minutes after 3, Fox. Tuloy lamang tayo sa ating soundtrip, The Big Mix. Abang ito, hatid sa inyo ng ating DTX na coffee mix sa mga coffee lovers natin. DTX coffee mix, ha? Dapat ang kape ho natin dahil ito ay marami tayong health benefits na makuha po sa ating DTX coffee mix. May ang paraya, chia seeds, at the sugar cane extract powder.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang na dugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil niyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
3: Mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: K5 News FM.
1: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka!
3: D3

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na natula ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang batahong makasugpon sa katong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaon sa leksyon, gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami, daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae lang, gubuon niya gid ang pamilya ta? Nga, ako lang ba lang nagaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please, buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
2: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
1: Ano?
3: Tuod na, Dad.
1: Ang buhot ninyo, silingon. Sugot lang kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang kamo? Ha? Mga anak?
3: Bulagay na lang kamo, Dad. Kundiin kamo, happy dito kamo eh.
1: No! Hindi ako gusto nga magbulagay kami ni mami ninyo.
0: Really, Danilo? Are you really that stupid? Hindi ka gusto nga magbulagay kita? Pero hindi ka man gusto nga mag-untat sa bisyo mo? Abi mo ha, nagapalanindog ang balahibo ko magtulok sa imo. Sobra ka pakahigo sa patay nga sapat ka ginauluran, Danilo. Ma-file ako sa annulment. Nakabati ka? Ma-file ako sa annulment!
1: No, Pirina. Please. Maistoryahan pa nato nini. Maistoryahan pa nato nini.
0: I am done with you, Danilo. I am so done with you!

0: Okay. Absent si Sir Dan sa pang.
1: Hindi ko bisa iba yung paper trust.
0: Kaya si Kailin. Wala man nag-report dali sa opisina. Ang mayo pa. Samtang wala pa nagubangalan ko. Ma-exit na ako dali. Ma-file ako sa resignation. Kagbahala ka mula. Doon nagagamun eh. Hindi na ako gusto nga ma-involve pangalan ko sa kawianan ngayon eh. Oh. Bah. Si Sir Dan. Nag-message sa akin. Basahon yung message niya. Oh. Kadtuan ko kuno siya sa parking space ng isa kamal. Nagkaano ato siya man. Ay. Okay, okay, okay. Replyan ko siya. Coming, sir.

0: Arang auto ni Sir Dan. Nag-park sa pinakasulod gid nga parking area kay ni. Anong nagsulod sa ulo yung address na nagpaamod yaman? Ari. Ari na ako sa tupad sa auto niya. Ba, nakita niya ako.
1: Oh. Oh, sulod. Sulod din eh. Sakay.
0: Oh. Oh.
1: Oh, isara ang puwertahan sa salakyan.
0: Oh, yes sir. Oh. Nga gipakad tumako diri sir.
2: Don't call me sir. Hindi mo sinang tawagan ay dagon. Wala sang ibang nga tao, hindi pala.
0: Oh, oh. Sir, nga ginlak ng puwertahan sa auto mo. Ano, sir, man? Ha, sir, ano ini?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Manda? Ay, dali ako sa dugang ice cubes, be.
1: Ay, hoo, ma'am. Dali gid lang, ma'am, ha?
2: Mami? Enough na nga inom, ina. I thought bala hindi ka affected sa pagkapatay ni Daddy. Kagsang executive assistant niya nga si Ron.
0: Abi pa ba'y ilang akurbiyan na? Mapos ang maghambal. Pero hindi abo sinakapos ang ari sa tughan ko.
2: Abi ko, hate mo si Daddy.
0: Oo. Naugot ako sa iya. Doon kadamo isang palamangkutanon nga wala na sabat sa pagkapatay niya upon sa assistant niya nga si Ron.
2: Pamangkutabi si Miss Kylie, Mami. Basikan may masugid siya sa imo.
0: Amo manganing ginapanumdum ko eh. Pero din ang mas mayo. Nawala na lang ako sa matukiban pa. Ha, Brianna?
2: Kung sa bagay. Anyway, Mami, past is past. Move on. Face the present and enjoy life.
0: Thank you so much, Brianna. Anyway, din si Mitch, ha?
2: Naglakat. Abi ko nag-listen siya sa time mo.
0: Isa pa gid ina sa mga salawa yon diri sa balay. Nagalakat nga wala mo lang nag-listen siya. Kag wala man nagpaybalo kung sa diin makadto. Ay, Diyos ko. Kabudlay na sang bag-o nga generation subong intindihon.
3: Eh, Manda! Sa din ang ice ko! Ay, ano na ginapatigaan mo pa?
1: Ay, ma'am. Eh, ari na, ma'am. Ay, kuan. Eh, nakita ko nga, nag-istorya pa ka mo ni Inday Brianna. Eh, yun muna nga nahuya man ako magpalapit.
3: Ay, kundi tani naghambal ka sang excuse me? Ano nga? Eh, butang tao.
1: Ay, oo, ma'am.
3: Basi, gusto niyo mag-inom? Brianna? Manda, oh?
1: Ay, abaw, mama. Ay, kapait si naiya, mama. Ay, hindi ko naiya, mama.
2: Mami, red wine na lang. Ang less lang ang alcohol content.
3: Ah, okay. Ay, may ara dito sa minibar. Kuha ka mo dito sang red wine. Hope di niyo ako inom.
1: Ay, basta, do juice lang, mama. Okay na iya sa akin niya. Mainom ko na iya,
2: yes, mama. Yes, yeah, yeah, mama.

0: Mommy, may meeting ang mga parents sa school namon sa about sa moving up ceremony.
1: Sa amon man, ma'am, sa senior high graduation namon.
2: Eh, hindi pwede nga iba nang ma-attensin, ha?
0: Mommy! May iba pa kami nga, mommy, ha? Wala naman kami, daddy. Sino pa gabing ma-attend? Alam ka lang si Yaya?
2: Eh, si Yaya nyo na lang,
1: si Yaya manda na lang? Eh, para daw kaladlawa ng gwa namon eh. Mommy, attend ka gidya ah. Ma-college na bala kami.
0: Gani man. By the way, Mitch, may napilian ka na nga course sa college?
2: Eh, oo matuod. Anong gusto mo nga course, Mitch?
0: Balaan ko na. Madoktor na siya, May. Gusto mo doktor na?
1: No way! No way! Business management na lang ah. Para kung inkaso, ako mabulos kay mami sa appliance business natin.
2: Whatever. Basta pihua lang ang makatapos ka, ha? Don't waste your time. And also my money.
1: Your money? It's not just your money, Mom. Kwarta man nila ni Daddy.
2: Nga ginasalot mo ganyan si Daddy mo, ha? Wala na siya.
1: Just saying.
0: Mitch! Hoy! Ara naman siya, oh.
2: Hoy! Sadiin ka naman makadto, ha? Mitch! Mitch!
0: Mami, mami. Kabayin na lang siya. Me? Abi ko wala anay ko wala na si Daddy. Malinong na kita diri sa balay. Pero doa mo man balagi hapon. Kagahod si mo, me. Ngaman, me, hao. Ha? Nga?
2: Brianna? Anong buot mo silingon nga? Ako ang magarot? Nga ako ang masabad? Amo bala? Amo bala, Brianna?
0: Mami! Mami, relax. Hindi inang buot ko silingon. I mean, basi, nagapasingit ka lang kay wala ka love life.
2: Brianna?
0: Yes, Mami! Ngita bala, BF me! Sige na, Mi! Sige na!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang

0: og naton ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muterna Max, Max Epic Ibo.
2: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Muterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Matakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplanta na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi.
8: Ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kayayunan niya to? Mga pyan, sunagin niyo sa papamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Kinyukit makuhaan sang pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Brotenya. Kagini ang inyong alagan EJ Liva. Bugal ang ginapamati sa inyo sang K5 News FM Inunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: El Castigador.
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Bios. May panitugan kak, Bios si Bios!
1: May nga po na Western Visayas, may nga po Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 5 kita karoon sa bulan naman sa inyong Agosto sa inyong 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sa inyong hapon, hantod lang kita alas 6 sa inyong gabi. Tutok na mga kakifive sa atas ang palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga paasa lang. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palabali sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kumusta nga aton sing mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ driver drivers, modernized bus drivers kag Ceres bus drivers naton nga nagapamati na sa aton sing pala tuntunan. Sa aton sing mga vendors sa tatlo ka mga dalagko nga mga merkado publiko sa Burgos Public Market, Libertad Market kag Central Market. Mayong hapon sa inyong tanan. Madamo kita karong mga balita agad tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaptan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring part sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond, the master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Cantalao, ang Noylay 4, ang Buchog Uchog! Panamay si Kubos Galagan, si K5.
2: Rose Palma, El Castigador.
1: Live mag-kita ang babalian sa amon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Kaga K5 News FM Bacolod 101.5. Malantaw mag-kita via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 and via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang mag-kita ang babalian via audio streaming. I-download kag-i-install sa inyong mga cellphones. Kung ikaw may Android phone dira, tagto ka na sa Google Play Store, i-download ang K5 News FM Philippines, kagi-install sa imo sing cellphone. Kung ikaw manda may iPhone, ti App Store ka kagto, i-search lang ang K5 News FM Philippines. Kag pwede na kamo mga ka-K5 magapamati sa mga palatuntunan sa K5 News FM Philippines. Sining oras pwede kayo gigapamati via audio streaming. Kung gusto mo binisaya, dito ka sa may K5 News FM Dubagete, K5 News FM Bayawan. Kung gusto ka naman Ilonggong Ilonggo, K5 News FM Iloilo. E kung gusto kaya Negrosanon o kung hiliga Akwani, Hiligaynon, K5 News FM Bacolod 101.5. Medyo manami subong ang panahon mga kikifive, although wala galumging nga damol, ti posibilidad siguro, di ba hindi ni mag-ulan? Pero ti ulo aligmat kita mga kikifive, kay kabaloka ang panahon, sobra pa na kuno sa babayi mo. O nga, nagkulo kambyo-kambyo ang paminsaron. Alas 4:36 na, ululupod ta mga kikifive magpanggapes, samtang nagpamati ka mo sa mga balita, nga mong kapagadalon subong hapon. Inom na kita nga daan sa DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Hindi magkalipat ha, DTX Coffee Mix mga kaki-5. Muling pinaka-paborito ko nga kape mga kaki-5 nga wala yung nagpasulab sa sulok-sulok. Wala yung nagsaka ang imusing stomach acids once ka mag-inom ka sa DTX Coffee Mix. Aton karon ka mag-check na ang dalagko ng mabalita nasyonal, nga gawon ko ni, kaya kung gisag kahubsan kami uras, tawagan tabi si K5 Shine Lacson. Madamo sa mong balita nasyonal kang international nga mon nga pagadalaon si Hapon. Isa na dirabo naglinog niya sa may kwano, naglinog dito mismo sa may Davao Occidental, sinigid lamang ng Miyerkules. Di mayara 6.4 magnitude nga linog. mga kaki 5 isa ka tectonic quake. O, 37 kilometros sa southwest. O, dira mismo sa may Balut Island. Mga kaki 5, sinigid lamang udto, alas 12-14. Mga kaki 5, di medyo madalum-dalum, kasi 13 kilometer ang kadalumon sininglinog. O, intensity 5, nabatsyagan naman sa Glan, sa Sarangane. Ag, intensity 4, nabatsyagan man sa Kiamba. Sa Sarangane, General Santos City, Malungon, kag Arabel, Sarangani, and Tupi, and Pulumulok, South Cotabato. King Intensity 3 naman, nabatsyagan sa Maasim, sa Maitom, sa Malapatan, sa Lake Cebu, and Tampakan, South Cotabato. Lagang Intensity 2 naman, sa City of Coronadal. Nabatsyagan dira sa Surala, sa South Cotabato. Di wala man sa tsunami nga kuana nga threat sa na iguan sang linog mga kakipay. Ti ang Fibox nagapandam gid nga magulo aligmat. O kag magulo libantar regarding mga kakipay sa si mga aftershocks da. O, ti kabalaw ko naman ang linog, way niya nagasugid ngayon, malinog ko today. Malinog ko sa mga oras, bantay ka muna. Daw kawata ni mo. Nga kung ikaw ang nagakatulog, dira siya masulod. O, yun ang kampanting-kampanti ka, dira niya mag-abot ining linog mga kakipay. And of course, update no sa nagkapatayon si Gyapon, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe naman ng mga kinambyuhan na eh. Sang prosecution panel kag sang defense panel. Di isa na dira na istoryahan mga kakipay nga ginpamangkot lang kowa sa kay sa auditor no siling niya nga daw panibag-o kung hindi kuno normal para sa iya no nga makita nga gingamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte kabaylo sang mga bulong. Ti gina bulubantayan ni naton kay ti nagligad gin pamangkot man to ni Attorney Powa ining witness man nga nagasiling ba mga kaki 5 nga ti sang sanok ka lang sugod ya kwan liquidate kag check sang confidential report o confidential fund sang office of the vice president yati first time pa man lang first time which is ti sa kay Vice Sara lang siya nagsugod tina dumduman to na mga kaki 5 nagsugod siya trabaho sa kuha that was 2014 which is the vice president Gigi Omar Binay pa ang vice president of the Republic of the Philippines at tiway man to gindrag man gani ang balga ni Attorney Powal niya hindi ko man gusto nga dalon ng pangalan ni Vice President Gigi Omar Binay niya ko niya ginplastar ko lang nga ti nagsugod ka to trabaho 2014 nga subong ka lang nagsugod inspection check gid sa mga pipila ka mga dokumento sang confidential funds nga ti kay first time lang nga may confidential fund mo. Pero ti nagmention man sila subong at hindi ko normal. Galing yung isa mamangkot ka bla, paano mo makumpere ang isa kabagay kung uay ka man niya sang iga-kumparar na? Alright! Paano mo balaan na gwapo si Rimwell sa kay Adrian? Kay si Rimwell yung nakita mo? Alright! O diba? Paano mo makumpere nga baskog kag hangkilan si Adrian sa kay Rimwell? Alright! Kaya nakita mo nga si Adrian? Dapat may arabasihan. But anyway, i-check ko si Kaki 5 Shine Lacson kay damo-damo sa current update regarding sining linog. Padayon Japon ang pagbubo sa madamol ng ulan sa Metro Manila. Well, that's why nga ang pipinag ka mga iskulahan ang ako ng klase suspendido sa Japon. And address Negros Occidental, medyo malakalaka ang pag-ulan. Sometimes gusto sa norte nga bayan sa Negros, nagaulan aga sa hapon, sa gabi. Muman sa sur nga bayan sa Negros. Mabati ang magkita mga K5 kaliha sa 89.7 K5 News FM Sagay kag 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Aras kay K5 Shine, i-check ko ang mga dalag ko ng mabalita gikatawan sa atong singa News Center Connection with the K5 Shine Lakson.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo!
3: Sir Rods, mayong hapon, no? Amo ni subong ang sitwasyon sa bilog ng Pilipinas.
1: Aha.
3: Sa Luzon, galaslas ang bagyo. Bagyo nga si Maymay.
1: Maymay. Mm.
3: Oo. And sa extreme northern Luzon na siya. Dito sa Senado, may impeachment trial na nagapadayon.
1: Aha.
3: And sa Mindanao, may mabaskong na linog kay ina. No, amunin ko lang siling sa mga pumuluyo dito sa Mindanao, ang psychological impact. Amo na subong ang amon na ginapakibatuan bangod sa mga mabaskog na mga linog na nagluntad sa Mindanao. Halim pagibiyas ang Hunyo. Kagalim pagibiyas ang nagliligan pagin dito sa area sa Mindanao. Amo na nga rin siling ko bala sa inyo kay Inang Sarod.
1: Uh-huh.
3: No, Visayas, nang ibiyas subong ang medyo masiling ko nga tulutawhay. Pero siling ni Dominic, niya Ma'am Shine, hindi na iya pagpangamuyo ang may kalamidad sa Visayas.
1: Mm-hmm.
3: Doon din nakulbaan din si Dominic. Anyway, unahon, tanin si Rod, ang sa impeachment trial.
1: Uh-huh.
3: Kadumdum ka, Mary Grace Yatos, ano pag itong isa na
1: Nova, doon may something Nova nga ngalan.
4: Alright!
1: Oo. Uh-huh. Tapos may dong, may dong pag iya dong.
3: Nova,
1: Adudong, Santos, Damo Dudong, my, Dudong ang alan.
3: Ano pag ito?
1: Dudong. May Dudong pag ito mo. Daw tatlo, apat kabilog ng alan to, nga puro Dudong ang first name. Ang apelyedo, lain-lain.
3: Ang kwan pag ito, Pati Ting.
1: Oh, Pati.
4: Alright! Ang
3: apelyedo si Ting.
1: Ayun.
3: Mary Grace Piatto,
1: uh-huh.
3: Nova Santos,
1: uh-huh.
3: Pati Ting. Pati ni Nico Harina, ni Bela.
1: Oh.
3: Kung ni Nina, oo. Alejandro Piquet, mga Munabla, mga Fiona Biong. Do, amo ni mga ngalan nga do ginadudahan nila. Kag ginakwan, ginakwestiyon. Now, amo ni dili si Rodzo, kahapon dimension naton ang circular, ang joint circular. Nga dira, nakasaad ang guidelines or pagsulundan angot sa paggamit, pag ano ni pag audit,
1: uh-huh.
3: Pag report sang kag pag-release sang confidential funds.
1: Mm-hmm.
3: So ara dira tanan sa joint circular. May mga pangkot ginapahanugutan bala base sa nakasaad sa joint circular ang paggamit sang mga alias. No, sa mga dokumento, no, sa confidential funds. Ang sabat de re, sang witness na si Roderick Wamel, siling niya wala man abi nakasaad
1: sa provision.
3: Pahanugutan.
1: Mm-hmm.
3: So, siling niya wala nakasaad kung ginapahanugutan. Pero, wala man siya ginadumilian.
1: So, meaning, pwede?
3: Oh. Pwede siya gamiton, pwede man na hindi. Then, ang klaro dere is sa explanation sang COA auditor na si Attorney Roderick Wamel na a witness sang prosecution, siling niya pwede nga gamiton kay wala man din na dumilian. Gaan mo na bala si Rods. Pero kinahanglan, sa asakon na pag-insindiya, pero kinahanglan na ang ibutang mo da yung angalan matuod na tawo. Hindi kay wala sang hindi kay himo lang bala.
1: Di isa ni ka K5 Shine, isa ni ka bagay nga ginatawag naton loophole sa sinang provisionis nga na kay ti why man nakabutang nga bawal, why man gimbutang nga pwede. So it's a call sang OVP kon anong ibutang dira proti na tsakto nang imo punto mo nga dapat ibutang mo da nga tsakto man nga ngalan kon Rodolfo ngalan mo Rodolfo hindi Rods.
3: pwede nga ang recipient abi or pwede nga ang ara sa dokumento or sa resibo is Rods Palma.
1: Aha.
3: Or Rods
1: Aha.
3: Pam Rod Palm Mountain.
4: All right.
3: Pero dapat inang si Rod Palm naga-exist.
1: Oh,
3: ginasaya. Na ang matuod niya nga ngalan is Rodolfo Palma.
1: Oh,
3: Namo lang punto. Namo na siya si Rod. Hindi pwede. Kaging klaro, gini mo, ni Senator Bam Aquino, kay nag-question si Senator Bam Aquino and also Senator Erwin Tulfo. And naklaruhan ang paggamit sang alias na wala gali ini ginadumilian.
1: Uy.
3: Kay wala sa nakasaan sa guidelines na ginadumilian sa.
1: Correct.
3: Pero dapat, kung nagabutang kadera sang alias, ang tawo nga ina, tawo gidya, matuod nga tawo, hindi kay gibutang-butang mo lang nangalian, ang tawo nga ina, wala nag-exist.
1: Correct.
3: Daw mo na bila si Rod. Sa munang naklaruhan naton ka ina, no, sa paggamit sang alias, kedo very controversial din eh. Ang mga ngalan ni nga mga Mary Grace Piatos, kay tinga ang apelyido niya, ngalan sang Cecilia.
4: All right!
3: Si Rod. Din question. Daw mo ginang argumento na din pagigis ang nagliligat even before the start of the impeachment trial. Amo na nang nagululuwa, no, nga mga ngalan ang ginahinambit sa mga prosekusyon na daw ka controversial na ginaimbestigahan nila sino si Mary Grace Piatos, blah blah blah. So naklarohan na wala gali ina sa joint circular, no, si Rod. Now, kadto kita sa dito sa area sa Luzon, si Rod. Basi ining si tropical storm Maymay, basi kung mag-landfall ining siya buwas sa area sa Luzon. Actually, gina-expect nila na magbukbo na ang ulan sa madamo ng mga lugar sa Pilipinas by tomorrow and on Friday. Ang puwersa ko noon ni Maymay nagbaskog eh. Ilang tropical storm.
1: Kuha na to, signal number 2 na Bikaki-5 shined. Wind signal number 2 na dito mismo sa may northern Luzon.
3: Oh. 75 to 90 kilometers per hour ang iyan sininga puwersa. Alas 3 sininga hapon nakitaan siya sa kalayon na 155 kilometros gikan sa nakatundan nga bahin sa Sinait, Ilocos Sur. So, lapit-lapit kung ari kita diri sa Sinait, ang distansya niya siguro mga sipalay.
1: Uy.
3: So, mga dira-dira, no? Ang sentro sa bagyo. Or medyo ulunhan pa din, no? I think 155 kilometers, 155 kilometers ang iya sininga kalayoon from Sinait, Ilocos Sur. And sining ko gani kaina si Rod, sa monitoring ko sa bagyo for so many years, tanagsa lang dyan na ang bagyo halindiri sa west, tapos nagagihong makadto sa east. Sa labanan, sa monitoring ko yan, halindiri sa east, makadto sa west.
1: Halindiri dyan, permis sa sidlangan, hasta makadto nakatundan?
3: Yes, oo. Si Bagyo Maymay, haling sa nakatundan sang Pilipinas, makross ini siya sa mga lugar sa extreme northern Luzon, kuming sa nasiglangan nga bahin sang Pilipinas. And sininga gabi, posible nga mag-landfall sa Ilocos, dito nga mga lugar sa extreme northern Luzon. Kaina sang unto, nakibot kita, kay may mabaskog na naman nga linog sa Mindanao. Ang una sa roads na din pagwa nga datos, it was magnitude 0.7.
1: Oh, 7.0. Oh, 7. Yes. Oo.
3: Yes, oh, magnitude 7. Siyempre, nagkaran-karan kita. Kaya natabo na na dito sa June 8 na may 7.8 magnitude na linog sa Mindanao. And siling ko ganit kaina, si Kubasi damo na naman ang magkalamatay. Pero gin-downgrade ini sang Philbox sa 6.4. And bin klaro diri ni Fibox Director Teresito Bacolcol na ang nagluntad kaina nga 6.4 magnitude na linog pasado las 12 aftershock ini sa 7.8 magnitude quake nga nagluntad man dito sa Mindanao. Galing kay tungod mabaskog sa gihapon ang 6.4 magnitude kaya padalumon is only 13 kilometers.
1: Sus na.
3: Sumabat nabaw. Sumabat na mabaskog mapagtayog. Mm. So, manabaw siya. So sa babaw sa ginatindugan mga duta, basko media si Rod, ang pagtayog nga mabatsagan. In fact, na nabatsagan ang intensive 5.
5: Grabe.
3: Sa banwasang Sarangani.
5: Mm.
3: And sa banwasang Glan, no, sa probinsya sang Sarangani, brother. Kay na-confuse kita because ari sa imo nga mga tagpalamati si Rod, klarohon ta lang nga may ara sang Sarangani province kag may ara man sang Sarangani nga banwa.
5: Oh.
3: Dito sa Mindanao. So kay
1: do pariyo lang ang kakipab siya in Iloilo kag Cebu. Ah. May Cebu City, may Cebu Province, kag Iloilo City and Iloilo Province. Oh, Bacolod lang yang alain yang probinsya tapos ni Negros Occidental.
3: Yes. Mm. So amo na no, ang intensity 5 nabatsagan kaina sa Banwasang Glan, iniya sa probinsya sang Sarangani, si Ross. Abi mo amo to bala ginasiling ko, may mga pumuluyo dito nga nagapabuksan na gidlang ang ila subong ginapakigbatuan ang kakulba kag ang psychological impact.
5: Siyempre.
3: Sa mga asod-asod nga pagtayog.
1: Ikaw pa naman magyan sang una to nga mo itong kakusog ng linog. Batyag na guro nga tulo tayo. Gamay ba si ang ibanda na traumatized pa na kakitab siya?
3: That's right. That's the exact term na trauma ni sila si Rod. Salamat din. Report, gikan sa News Center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Oy, may flash report. Si sino to? Si K5 JR Hilantagaan. May ikuwaon ta lang dasig lang ha. Mabawi na ko commercial karon. Dasig lang i-check ta to o kon balikan ta lang siya. Tawag gi sabi kay K5 Rimel, balikan niya right after commercial guro ha. Balikan ta lang ka K5 JR ha. May atumbahan to nga ara na siya. Sige, kuwaon na lang, dasig lang, K5GR sa imusing flash report.
2: K5 News FM Flash Report.
1: K5GR, ibalita mo!
6: Yes, may nga habon man sa ato niya mga tigpulamatik. K5 Roach, sa kamas panghitabo, trahit na natabo ni subong sa may bahin, sa may barangay bulan noon sa Tetsang Sagani.
1: Hala?
6: No, subong bigla mga hapon. O sa diin, isa ka bata, sa K5 Roads, nga 8 anyos, ang napilpilan in isang puno kabore.
1: Uy!
6: Na samtang nagpahuway sa tulot sa ilang panimanay sa K5 Roads.
1: Kagita, G.R., amunin kita pakita, subong, oh, nga bure, yung natumba, oh.
6: Yes, sa K5 Roads, ang puno sa bure, sa K5 Roads, daw, hindi na ni mahakos ang duwa ka sa isang katawag.
1: Dako, dako, laya-laya, no? Go ahead, kagita, G.R.,
6: eh, halin pa kay Five Broads ang bata, kay Five Broads sa eskwelahan, na kay grade 2 na niya mo. Eh, nagpahuway niya sa tulod sila pa ni Malay, kay suno sa iyang kapit niya, may kapit di siya, suno sa iyang kapit, nga nagpahuway ang iyang utod, kay naglain ang pamatsyag.
1: Uy!
6: Kagsubong lang po niya nga, adlaw kay Five Broads nga nagpahuway ang bata, sa tulod sila pa ni Malay, kay usually ang bata, gihalin sa eskwelahan, gampang lang ni kunong sagwa.
1: Uh-huh.
6: E nag-timing man subong kagipay broads nga nasamtang nagapahuay sa nagtulog sa tulot sila nga balay, amo man pagtumba sa puno sa puri kagipay broads.
1: Dako-dako. Ti ang balay nila, amo ni Hong, nakita subong sa atong nga Facebook Live sa K5 News FM Bacolod 101.5. Amo ni nipa ang atop kagipay GR?
6: Yes, kagipay broads. Amo ni ang ilang balay, ang ni mid ni sa kawayan, nipa, ni pa man niya ding-ding, ni pa man niya nga top ya mga parte, puro kawayan ni K5 Broads, kasi may makita nga concrete sila nga balay.
1: Okay.
6: So, tindin sige niya mabusdakan sa amon ni kadako nga puno sang buri. Mawas up gid sa pagka K5 Broads.
1: So, napilpilan gid sa, in short, kumustang status niya?
6: Hindi ka subo at ka K5 Broads, no, nga gindala ang bata sa ospital, wala na git siya. Wala na siya sa nga ng K5 Broads. Kay hambal din sa nakakita nang nagkuha sa bata ng K5 Broads. Sa ulo bit nito nagtupa ang puno sa buri ng K5 Broads.
5: Sus, my goodness.
6: At yun siya na sa mga kaon, pero na lata.
1: Dunot ko sa amundi. Nawasak gid, napilpilan gid ang ulo. Siya lang isa sa balay ka K5 GR sang natabo ining insidente.
6: K5 Broads. Some time ngayon ako kay Pai Broj, ang iya nga mama, araman sa kusina nila.
7: Oo.
6: Tatulod man sa inyong panimalay. Kaya ang iya nga papa kay Pai Broj, ari lang po mismo, gatindog sa lapit lang sa puno sa buli.
7: Uy.
6: Puno sa buli, mga kaki Pai Broj, kaya nagkakayo-kayo, resulta sa iyong motor. Amo na lang to ay naging kakibot, nagulpi na lang tumba ang puno kaburik, nga wala man siyang mabaskok ng hangin.
7: Ooh. Kay go nakita ko ding buri kay G5 GR ano naman ni laya ng puno niya oh.
6: Oh, laya na ang yang puno kay G5 Broads. Wala siya asing gamay-gamay na lang gidya ang hawit sa duta. Pero wala siya daw wala siya talima doon yung G5 nga matumbas na kaya ang iya ni nga mga dahon. Perti pa man siya healthy kay G5 Broads.
7: Uy.
6: Why gidya sang sinyalis kay G5 Broads nga talitumba ang mga puno sa buri.
7: Sus, my goodness. So, sa pagkasubo man ng insidente. But anyway, tikondolan sa pamilya. Isa ka masubo ini nga ti estudyante, kapid pa ini. Napatay matapos nga ti napilpilan sining puno sang buri nga sa pagkataas nga ng buri ni. Kaga, ang bugat sini kag G5GR, ang mga dahon niya bla. Kay kon mahaplak ni siya, ti ang puwersa, ang bugat sa babaw. Dako gidang kwanay, dako gidang impact sa balay, ti wasako.
6: Wasak gid sa kag ang puno gid mismo kag gid Five Broads. Pero pila ka dako daw pila na ni katuig ni nga ano ni? Ilan ni katuig na nga puno sa buri nay?
3: Kani kami committee why pa bay pa kung natawo to ako sa namo.
6: Wala pa namo natawo. Mali ang istorya ko sa buo kag gid Five Broads. Lula ni isang bata.
7: Uy.
6: Sa sunod sa iya na wala pa sa natawo, ari na ni buri sa ni kag gid Five Broads. So but sing ganon tako dako kag
7: gulang na. Ahay. Si condolence kag G5GR, mangwa ka lang da karon mga video kag interview. Balikan mo ko karon right after the commercial.
6: Alright, sige kag G5 Broads.
7: Sige, salamat kag G5GR.
6: Alright, sige. Direkta dire sa may barangay Bulanon, inis kag G5GR, Gilan Tagaan para sa programang El Castigador. At para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
7: Maraming salamat kay K5GR Hilantagaan masubo nga balita dito mismo ya sa Sagay. Kiti na pilpilan ining bata nga nagapalupahuway kay lain ng pamatyan. Magabalik ang palantuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. TTX 500. Para sa healthy nga tayo. TTX 500. Ang TTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. TTX 500. Masaligan. Epektibo. TTX 500.
8: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa TTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tawo. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating, too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon, nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kagpag panigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan, ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may panagag-mighty C or pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
9: Sa pagkaon lang dyan, Sir JP, isang mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika nga aton kan aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir JP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang Bombay kagahos no bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na. At pero ako maglasoya wala na yasakwan.
8: Okay, mantika, yan.
9: Wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod na sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga, gainom gigo adlaw-adlaw Sir GP sang kuan, sang DTX 500, may TC, agod nga, at least ha, di magid na malikawan mo, makaungi kaya mantikaon. May man-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
10: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga una.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
9: Kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record. Tag 969.
12: Grabe no?
9: Grabe. Sobra pagani nung iba no? Ang iba niya, walang patay mo. Elijah kag ino ko patay to mo. Basta exercise ka lang tapos wala kaon karne, wala sa kaon to mo.
12: Oh.
9: No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo.
12: Mm.
9: Gatulog sang sakto. No, bastante exercise, wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GV mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa una ya.
12: Oh.
9: Wala cake, wala fast food, no? Pero tay moderno na subong ang panahon. Alam nga naman nga
12: sa lasang.
9: Lasang ka, may maestar, mabalik ka to. Tapos para mangin healthy ka, hindi na. That's why nainbinto ang mga suplemento. Nainbinto ang mga antioxidant nga mga supplement. Like DTX 500, may TC, para piho mangin healthy ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
13: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
12: Gusto, ginapakabudlayan. Yeah.
13: Wala man yung ginamagic.
12: It is being earned.
13: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Ginapakabudlayan, tani, a good maging healthy kita, no? And one of that, isa sa pangabudlay, is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre, i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment. Only 22 pesos. May antioxidant ka na. May vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga, te. Paulihin mo pa i-claim nga tigulang ka bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
9: Kaya ka may ara yan, bakal ko yan.
12: Ako man? Oo.
13: It will add more years to your cells. Kilayo ko sa oxidative stress nga guguba sang imong selula. Kung ka DTX 500, kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakalan bal nga your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
12: Atuloy may ara tuod baligya palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis
10: mo! DTX 500!
2: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
14: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: D3 Bio.
11: Problema sa pangkaso?
10: Hilana, sipo, kagubo.
11: Tugasong virus, kagmikrobyo.
10: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio.
10: Puno sang lauric acid.
11: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
10: Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
10: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
10: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang VCO,
10: yung may D3.
11: Makakas mga butika.
10: DTX, coffee mix.
16: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, coffee mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, coffee mix.
10: DTX, coffee mix.
11: Makakas mga butika.
10: DTX, coffee mix.
17: Si Jerry to kay madugay ko na nagkuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, coffee mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
19: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
19: Mighty C.
21: Mababaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggod.
23: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
24: DTX Beauty Soap.
25: Galao. Magputi.
26: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol.
28: DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
32: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
33: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
32: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
34: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
35: Preto nyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
36: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
35: Di nakabaluman o sick?
37: Performance mo bala? Maluya na? Mag-Extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Ganag kapataas of energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
35: Di pre, musta po lang kagabi pre?
36: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
37: Extend Food Supplement for Men.
38: Tikasin.
39: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
40: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
39: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
40: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
39: Clinica Deo Fresh. Available now.
41: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
42: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
43: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
44: Cheers sa barkada nating
45: Night Shift,
44: OT,
45: Breadwinner.
44: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
46: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
47: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Traffic? Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: It's the best part of the day.

0: 5 News. Welcome back mga KK5 sa panatuntunan nga El Castigador. Oy, bago nyo lang gid nabatian ang kuna ha. Ang K5 INIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition na pag-iwaton din sa Sudan sa Bacolod. And this would be a Negros Island region nga balbalanay sa mga talentado naton nga mga estudyante sa sekundarya. Kung sa rin mga K5, magpa-indis-indis sila. Oh, just something like a newscast nga sila man ang human effects sa pagkanami. Oh, nami na pamatian. Makon mo yung mga isa. Mambala. Sa mga balita, sa dugang mga balita, gumamo mo na. Oh, sila man ang director. Tapos sa balitang lokal, pwede lang ito kung mapapremyo magkakipado, makun mo yung 20,000 pesos. Ang first prize, second prize 15,000, 10,000 ang third prize, and may mga consolation prizes pa. So diri sa Bacolod kay Negros Island Region, hindi na mapapierde ang area sa Bacolod nga diri ka mo yung magpa-audition. Ang Talisay City, oh, ng mga estudyante eskulahanda sa Talisay City, high school, no? Public at private pwede magpa-audition kami sa K5. And then sa Silay, Talisay, Murcia, Bago kag Bacolod. Di mapili kita diri magka K5 nga maging representante sang Central Negros, kita diri ang sentro, Talisay City, Silay City, Murcia, and the Bago City, and of course, Bacolod City. Di magapili kami sang representative nga group, no, nga magabunggo sa Sagay area, o kung sa Southern Negros, sa Kabankalan, Sipalay, Hinubaan, kag Kawayan, Ilog, Hinigaran. Oh, basta may arad na, tingin nyo yung audition dito kamo yung sa Maykabankalan City. Dito kamo kagto sa Facebook page sa K5 News FM Kabankalan 102.9. Kung dito ka naman iskulahan from Silay, Victorias, Ibi Magaluna, Manapla, Cadiz, Sagay, San Carlos, Escalante, hindi, ang Sagay ng Liasta. Sa Sagay City, magkamupaudisyon. Kaya may ara man sila magka K5 sang natalana nga petsa kung saan o sila mapaudisyon. Ikuha nyo lang, i-contact nyo lang ng mga station managers. Sa Sagay City, si station manager Kulin Manzanares Cobia, ay hindi si Kulin ang manager sa Sagay, no? Ang manager sa Sagay, si Mary Kulin, Mary Cassandra Kulin Manzanares Cobia.
1: Alright!
0: Ang manager sa Kabankalan, si Jean Ray Siatita. Pagusto ko nilawag ako program. Didiris Bacolod si Rod Palma eh. Kag si Assistant Station Manager Marv Aranwez. Nami ang mga pangalan. Rods kag Marv. Nami ang mga pangalan. No? Kay Jean Ray. Namian ko kay Kulin. Kulin.
1: Alright.
0: Mary Kulin Cassandra Manzanares Cubia. Grabe. Dito ka mo bisita sa Facebook page sa K5 News FM Sagay City. Kung sa San Carlos ka naman, Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, dito ka mo mapaudisyon kay Sir SM Brian Morden. Oh, kung sa Canlaon naman, dito ka mo mapaudisyon kay Station Manager Steve Flores. Ate, ang Oriental, tikon sa Bayawan ka, ati ato to si Station Manager Randy Coronel. Oh, dito ka mo pa-audition sila. Pero diri lang kuya ma-focus, Bacolod. Bacolod, ang area sa Bacolod, Central Negros, which is Silay, Talisay, Murcia, Bago, kag Bacolod City. Eh, mapapierde tayo? Hindi! Dapat kita maging kampyon. Mga tanda, di nga mga newscaster, mga managers natin mo.

0: Pero terdiho sa taga kwa niya, taga Central Negros yan. Ang taga Sagaya, kwa niya. Tigaw ng mga taga Sagaya.
1: Alright!
0: Ang taga Kabangkalan, yung mapapirde na ka mo. Oh, pero sa Johnny, dagko ka papapremium magka K5. And this would be a masling na ton, training ground sa mga kabataan na ton, nga mangin future broadcasters, future journalist, mga anchorman, anchorwoman, mga DJ, ti sila ni, diri ka mo mahanas. Ti may nagpasaring na nga ma-join ang taga Mansilingan Agro-Industrial High School. Do ma-join mo. Thank you, gida, Mansilingan. Tapos ang UNOR, niya ma-join man kami. Ti sa dyan eh. Intra na ka mo magka K5. Ara sa amon Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kaya masend lang kami dira sang link. Kung diin ka mo pwede nga makapalista. And then mas set kami sang audition. Ang audition, so that would be check kami audition. Kaya para Dres Bacolod, para isa na lang ni naton. Kakuan ang audition, Dres Bacolod. Kwan ang orientation kundi kundi nagpalista na kamo Agosto 30 may ara kita sang ano ni sang audition. That would be Sunday kadto kamo sa may K5 ng FM Bacolod, diri kamo mapa-audition, mapili kami sang pinakasagad, no, kag pinakatalentado nga grupo. Nap anom tubtob na pulo kaka minutos malang nimo. Ti sa 6 to 10 minutes muna nga pasundayag. Mga ka-K5. Ang audition gali August 23. Sorry. Ang audition, August 23. Kundi makwa na kamo sa audition, may orientation kita na would be on August 30. On the next Sunday na. By September 13, ang aton sininga pagpasundayag. Sang tanan nga grupo sa isa kalako nga mall sa Bacolod. Ay, oo, sa pagkanami. And then, mga ka-K5, i-live din aton. Makita ka mo sa nagkasari-sari ng mga Facebook pages ang K5 News FM Negros Island. Isa dyan yung mga ka-K5, at hindi ba papirding iban ng mga eskwilahan? Yung Murcia, ma-join man mo. May mga daan din ng mga OJTs ang unan niya. Sir, ma-join kami. Hindi na. College na ka muya. Tag sa mga manghod nyo. No? Kamu na lang coach sa inyo sa mga manghod. No? Para at least magdaog sila sa aton sining K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Ini naman dulong sa kalawan sang Mighty Cereal Kalang Base Vitamin C, Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500. Dali lang gibala, nagkagtog gidari ang Office of the Municipal Social Welfare and Development. Sinigidaman nga hapon para naman sa isa ka panawagan. Narumduman nyo, sa ining balita sadtong tinalikdan nga Abril 15 tuig 2026, nadumduman niyo itong balita nga may duwa nga taga Barangay Takuling nga nagpanamang sa dalan sa may Salvacion, Murcia. Sus, my goodness, nakasapos ang isa kalapsag. No? Isa kalapsag nga nakita nila sa kilid dalan, posibilidad ginbilin gin siyempre sang Iloy. Ini nga bata, mga ka-K5, ang ginpangalanan, no, sang mga otoridad naton taga CSWDO, kag DSWD, ginpangalanan nila, ginbunyagan, guroy, butangan ngalan, nga si Joshua Gawan Batanon. Dalingi, sala. Ang ngalan, gali si Kwan. Dalingi, ginakorek ko ding akon. Hindi gali si Joshua, sila galing nakakita. Ining bata, mga ka-K5, nakitaan gali isang taga-barangay Takuling nga sanday Joshua Gawan Batanon, upo dito si Carl Jel Arpon kag si John Paul Medez nga taga Purok Violeta, Barangay Takuling. Sila ning nakakita sang lapsag alas 11:40 sang gabi sa tong talikdan nga Abril 15, 2026 sa kilid mismo sang karsada sa Sienda Bernabe Bypass Road, Barangay Salvacion, Murcia, Negros Occidental. Ti ang bata nakit-an nga may putos nga asol nga bayo kag may panapton o kon naputos siya sini nga ulo nga nakakabit pa o kung nakaangot pa wa'y pamautod ang yasini nga pusod o kung ginatawag naton nga umbilical cord. Kag ginapatawagan sumong sa MSWDO kung sino man nakakilala sa Iloy, sa ginikanan na nagbilin sining bata, palihog lang. Kagto kamo kung nagbisita kamo sa Municipal Social Welfare Development Office kung MSWDO, Morsia Negros Occidental, kag mag-coordinar dito. Oh, para makita niyong bata, kagwapo. Bata, ikakwana ng very healthy na subong. Kag pwede magkamugani ka panawag sa ila. Sa ila sininga numero 0915-5229-970. 0915-5229-970. Pangitaon lang si Ma'am Karisma V. Olimpo, MSWD Officer sang MSWDO Morsia Negros Occidental. Ha, kagto kamo to ah. Ulikdan niyo man ang bata niyo to, tidako na from April, subong April, May, June, July, tatlo na kabulan, no? Tidako ng bata, may kakipay, binapangita ka mo sang bata, ang ginikanan nga nagbilin da, at kabay pang konsensyahon ka, ulik daman, ang anghel nga ginbilin mo sa kilid, dalang kilid kampo. Alas 5.26 na, direkta na kita sa atong sige mga balita, check tabi, sino naka-standby kakipay Remuel? Si Kaki 5 Red Salgado. Himalaon ko ang detalye naman sa balita ni Kaki 5 Red Salgado. Subong naka-standby sa line number 1. Ay, naligit, arat na galio. Si Kaki 5 Red, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Red, ibalita mo.
2: Yes, Kaki 5 Red, may hapon sa ato. Sine mga tagpalabating sa programa ng El Castigador. Sine gila, mag hapon, i-break na ito. Dragi pa siya, nora stretch sa may Bangga, Compact, ina siya parte sa Purok DM, Barangay Takuling, siyudad sa Bacor, diniangot sa nagluntad, iyang stabbing incident. Kaki 5 Red, ang informasyon nga nakuha na ito, ini sa tunga sa ang duwa ka mag-amiguhay, Kaki 5 Red, ang biktima gikilala nga si alias Rakraka, samtang hindi naman ining suspetsado gikilala naman nga si alias Sunglay, mga 35 anyos, hindi naman biktima mga 30 anyos, hindi ba rin maglayo ang ilas ni mga edad si Kitay Bronce. Kaya actually nga padulungan natin itong pamilya, kaya sa informasyon ka nakuha natin, nagkabibuhay gini sila eh. Kaya actually kagapon nga adlaw Kitay Bronce, ang ining suspetsado nagpadulong pani sa puloyan dira sa gabiktima agunti magkamustahanay pero natabu magayina dragi pasado last press ang hapon Kitay Bronce sa informasyon ka nakuha natin kay Police Captain Peter Jan Ramos doon na
0: kuha na sa subong si Brother Peter Jan is ano na Police Major na ka Kitay Bronce.
2: Actually, hindi siya sa may piyak langit nga bahay signalan, Police Major Peter Jan Ramos, Kitay Bronce. Kaya sunungan ni siya, at least natabo ining pagbunanay o pagbuno sa nasa biktima, may nagluntad pa nga tapungulay Kitay Bronce. Nagtapungulay ining duwa, wala naging may baluan kung ano ni ang naging motibo sini, kay magtika, patayos pa ang ining balon sa kapulisan, kay magtika rin ining biktima Kitay Bronce, gidala na sa ospital eh. Kaglimitado, pero natin sini ka mga polis nila sa pagkuha sa informasyon. Pero Kitay Bronce, nakangkot ng isang tilas, dragit sa may inalong pala sa kiyasin na dugan.
0: Uy!
2: Anong tawag siya no? Na sulok-sulok?
0: No? Sulok-sulok? Oo.
2: Dragit na igo, inig biktima ni patalong dito Kitay Bronce. So, dito, ini matapos sa pagbunod sa nito biktima, dumalagan, ining suspitsado, nabuk na sa may dalan, kaya nakakuha ng BM eh. Sulod BM, kag may ara man ng lugar nga BM na dito Kitay Bronce. So dito sa dumalagan, tabuk na sa may dalan, actually kung napusod mo na ang sulod BM, 20 milyan na Kitay Bronce. So dito, dumalagan, ining suspitsado, kag sa impormasyon ka na po pa natin, tumira sa lapay pa siya na dumarigya, andira sa go fried chicken, kag doon na pasok, parigya, sino nga mga buton, Kitay Bronce. Sa iya, sino nga pagpalagyo, kag hindi siya man nakop, Kitay Bronce. So, ini, padayon pa karong ginapagita sa kapulisan ng suspitsado na si alias Sunglay, 35 anyos. Pero karong tingin, dala sa suspital, wala pa rin may maluan, Kitay Bronce, kung stable ang kondisyon.
0: Ilang igo, yaka Kitay Bronce?
2: i-challenge kita ron sa Pilas kanang kon ni alias Rakrak 30 anyos kanang si Dantay Bansang Gatrof ni Emilio Lodz. So, dire, exclusive, nagalampot na ito naging ina si Police Major Peter John Ramos sa Police Station 6. So, may ipadala kita na lang dito kay Brod sa uli, higit na itong video. So, ari, pamatian ta pahayag sa Station Commander sa Police Station 6. Yaring.
3: Sige nga, sabag siya natin sa may BM. Ano ni sir, paano na tapo?
4: Natapo na siya kay Ina sa mga alas 3.52 ang hapon. Inis lang dua mga makilala na yung malanad sa area. Then, nagsugatan na yung banas ang duwan eh. Kaga nagtinapulong ay. Pagtapulay nila, muna nakakuha ang isa hunos, isa ka kutsilyo. Gagin undayan yung isa ang victim na ton. Gila yun, gindalaman niya sa hospital. Kaga stable naman siya ang aton nga biktima.
3: Pero ang background is sa biktima, kasi sa suspect sir, tagitira man sila?
4: Yes, taga Prof. BM ni Tanan. Kaga ang background siya nila, mga bago ni Laya.
3: Bago Laya?
4: Mga bago ni sila sa serve sentence.
3: Okay, so mga kaso din nga sir, ng droga?
4: Previously ang ilang mga kaso, pero at the same time, ginadig ako pang tanan ng ilang mga previous nga mga case.
3: May na-recover, sir, nga po, nga patalong dito sa may crime scene?
4: So, para mo pa ng ato niya, kuha niya, ginapalo up ang pag-ahat pursuit sa ato niya suspect as well sa mga recovery na ito.
3: Sa information ko, sir, nagdanagan, sir, ang biktima ito, nagpakayo pabulig sa balay niya ko, no?
4: Sa yes, nagpakayo sa bulig. At the same time, muna ang ato niya mga ibang mga bystander, kagabot sa ato niya responder, galeon man nga na dala siya sa hospital.
3: Okay. Pero karon, sir, ang suspect, katakpan niya, sir?
4: Amo pa na ang ato nila follow up after sini hot pursuit operation pang atong kapulisan sa Police Station 6.
0: So meaning gali ka gi 5 red kuani mga bagong laya, bagong press, bagong gwa sa press 1.
2: Uy. Dira kita gro sa sini sa promotion para kuha naton no permanent sa nagatambay dira kag as alleged sa pila dira ka mapumuluyo dira sa palibot no ibulbado sa mga kinawatay pero ginapugtarban para tuloy sa kapulisan ni kita
0: kag kay ti dira area ang halid dira sa may Puente Villa Street kag K5 Rad third road da Puente Villa magpa right turn kanibla pa kagto sa may circumferential. Bangga BM na damo rikta-rikta gyud to lapos dalan sa may punta gyud sa BM gyud mismo. Kag ang likuan na pawala Rosario na subdivision sa may Mansilingan, no? So in a way, ang biktima kag ang suspitsado mag-abyan kag may mga kaso kag Fred base ano ayan ang rason no nga naglinaway sa duha man.
2: Bumalik ka na kini mo, tapos gagawin ay balo para itong kiting panayon pa na ito nga ginag-investigaran sa ating sinigang kapulisan. Kaya din pala may angot sa ilan sinigang mga daan niya kaso. Basi malangati lang si Hanay mo. O basi sobra po or masimilahin pa na kini mo. So karoon yun ay balo pa rin ni Police Major itinigugtad dira na stabbing incident dira sa may barangay Vivac. So, nakikin yung roads na ang exact na location series sa crime scene dira iya sa may Bangga Compact. No dira gid sa mangga gid mismo kay Moron sigad lagi niya sa circumference road kag ti abi nila ulan no tinapungulay lang bala gali kay
0: ang Bangga Compact amo na da sa may third road gid tadlong sa may signage sang K5.
2: Dira yes correct
0: third ang atubangan niya daw kwan mo daw tubigan na da ang tubangan ang tabot la.
2: Yes. Amo kita kinurod sa aton dira nga may signage dira ka K5000 sina sa circumferential amo na siya mga compact dira gid mismo na tabo.
0: This is a third road na ka K5.
2: Third road kit. Ate amo kita kinurod sa so karon gid dala sa ospital ti mag-update karon aton sina nga kapunis sa nagbutad dira na pag bulo sa kay alias Rakrak K5 sa ngati sino paganing iya sa mga imata dira tito kabuot man kuno kag wala man sila sa ng problema ni
0: pila ng edad ni Rakrak?
2: 30 anos kay Kitay Brods.
0: Ang iyang ang suspect migo niya?
2: Ang migo niya, 35 anos. Sa ipagay naman na po at Kitay Brods.
0: Mabata pa.
2: Oo, kamangahubin pag ganyan kay Kitay Brods eh. kag di karon ibalo na to na pinatuling update sini kung nakamusta ang medical bulletin sini sa biktima but impormasyon ba solo kag dati do baraga sa society pulpa man nga tina nagila si kag padulong iya sa pagbuno sa iya sini nga ang kitay five rods idugang ko talaga five rods sa pagkakit ng balita angot sa Romayla di ko magilibutan nga suno siya kitay five rods hindi siya interesado sa pagkanakot ni Elvin De La Fuente kundi interesado siya nga may maluan kung sino ni mga persona sa likod siyang pag-suporta sa kay Elvin De La Fuente pagkamahu man anay sa iya dira sa may na Castellana LGU Kevin Rods ang iya sininga pagpapatun kinapod gan lang kung nalampot na ton Kevin Rods suno sa kay Vice Mayor Romayla di ko magilimutan na 14 ka mga kaso angot sa paglapas sa Cyber Crime Prevention Act ang igdi agit pasaka batok iya Kevin Rods sa kay Elvin De La Fuente. So ni Kevin Rods may ara ini sa piyansa kada kaso at ang 10,000 pesos din dinagit sa kabilugan mga sobra
0: 140 eh 14 counts 140. Oo.
2: Yes correct kag magluwas si National sa kay Vice Mayor magilimutan Kevin Rods in actually may ara pag ito sa kaso nga pag atubangon kay gipasaka pag ni Kevin Rods batok sa kay De La Fuente kay sino pagamit kay siya mayor pagilimutan okay naman na iyan na kung pa-party politika siya lang ang pirahon. O galing kaman din pati ko ng kabataan niya, pati ang isasinig ng mga utod kang pamilya, no gina-upod na ginbala sa pag-atake. Kaya Rods, kung wala man sa kamaturan, ang may vice niya, mangilimutan, okay pala na iyan. Para makutod kita iyan sa freedom bala of expression. Ang importante na matindugan sa korte kung ano ginambal, may ara mula sa ebidensya. May halos kurutaran ng mga pasilidad na kuno sa manwa sa Nakatiliana ginahimu-himuan sa isyo kag hindi man kuno niya matuod kay Kevin Rods. Kagati ambal niya ang mga proyekto na iya gintukod din niya para git sa mga pumulyo kay Kevin Rods. Nagiritinguan man sa manwa sa Nakatiliana at isar sa mga kalamidad bala nga nagkalatabo kaya natin hindi lamang nga paglupok sa buong taon may ara pa siyang mga epekto ni Bagyong Tino kung sa Hindi La Castellana isa man sa mga naapektuhan sa flash flood ni Kevin Rods.
0: Correct.
2: So ari pa matian ta ang gamay na pahayag Kevin Rods ni Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan sa baluha sa La Castellana. Yari.
5: Ote, kung sobra-sobra naman, harap ba lang para sa akon, ang bala mo ko nga gagagaga ko nga mayor, okay man lang na, pero nang harap ba lang, sobra-sobra ba lang anong gaga nga mayor, in the sense nga ano, diba? Nang, ako na kong politika lang, kaya alone niya, wala kaya problema sa akon. Pero ara ang pamilya ko, kabataan ko nadala, nakapersonal, nagkikatama.
0: This is the right time to prove himself. Ang higko-usko mo ya, kwan gina, itirahon. Oo, dala na daw mga kabataan. But anyway, hindi manigur magisog ang isa sa pagpangatake kung way mantood sa financier. Nga na kasi nga, tira ha, kumala si mo ha.
2: May harang ito isang mga pagpasari kay Rods, pero dapat ko nung ati pamatudaan sa korte kung tuod yun ang ginahamal.
0: Ang laway lang di, pasaligon ka, di na pwede pagkadakop si mo, bayan ka. Amuning masakit kay sometimes be careful kag be mindful sa mga tao ha. Most especially nga ginapaaway nga way ka man yela personal nga gutgot kay Five Red. May arat na tao mo. Way kuya personal nga kaaway si Imobi kay Red Salgado, way kuya personal ha. Pero may nagsugo ka may nagduhol sa akon. Tirahas si Red Salgado. Lawi-laway na batasan. Lawi-laway na. Oh, doktor ko na, doktor ko. Oh, titirahon ta ka nga tirahon. Ti sige man feeding sa akong ti isog pro sa tutud lang wa kuya sa personal nga gutgut si mo. So this would be a lesson sa mga tao nga ginagapagamit la gapagamit kaya at the end of the day kon mapasakaan ka kaso ikaw man Japon na mapinitin siya.
2: Oh, yes, correct. ikaw ginamatubang sa korte, pero mas mahal nalang kipemorados ka hindi, nalang siguro ha. Kung may aragid man daw siyang problema at istoryahan, kag isa pati wala mo din nagpamaya kung si Vice mayroon ang pinilimutan sa mga pasalubong bulig kapag bata sa iya siniga asawa kiti Brod sa aragid si Vice galing kiti sa pihak sina
0: uy
2: siya kung nga malain kiti Brod
0: so, ahay okay, that would be part sang kabuhi tang sad life lang kag kiti Brod nga sometimes kalipatan naton mga tao nga nagabulig sa aton sang wala-wala tabla ti that's ano human by nature kumbaga kag ipaybreda
2: yes correct so bari kay Rods ang aton sini nga balita
0: ka pero sa tutuod lang yes. Ang lakas niya na kun paminsaron mo ha isa sa LGU nga dapat kaluuyan hindi kaluuyan dasay sa mga tao kaluuyan da kaluuyan kay nga aman bulkan sang Kanlaon pero bikontra na da oh, si Pabla pag lumupok ang bulkan Kanlaon ang ila sing mga root crops mga utan, pananom, kahoy, tubo, humay, utan da nila, gakalabal na. Kaya mo malang nagisag na saligan sa mga tao na pampaiskwela sa kabataan nila. And gamay pangadaan nga banwa. Pila malang ng anong tawag na kakifabret ng budget kasi sa kabanwa, anong tawagan nila? Era? Ano ta?
2: Oh, ira, ira.
0: Oh, di gamay ma lang na and ti kung isa delayed pa yung bulig sa gobyerno da. May iban pa gani da nga mga pumuluyo nga ra pa diapon gistar sa ilang nga mga tupad balay. Kay way pakabalik sila sing mga puluyan.
2: Kag ang idira pa gid ang medyo masakit ra sa balwa sa lakas ligana kay Tim Rods kay ti magulo na tapos to paglupok sa bulkan ka naon pila ka mga tao dito di pag evacuate nagtabo naman si Bagyong Tino pagtapos si Bagyong Tino pila lamang ka gabo nagtayog na naman si bulkan ka naon dito si Sigi bala kay Tim Rods ini kalamidad dira sa balwa sa lakas ligana di ang pundo sinika na tuig dito dira lamang ka to na ayuda sa mga pumulo
0: pero kagamay klase banwa kag Tim Rods pero kasikat no diba? Sikat. Sikat. When we say lakas Tiliana, sikat klase nga banwa. Sa tutuod lang, ako hindi kuya kilala mo ko kay Fibred. Hindi kami kilalahay gidyan ni Mayor Maimo. Sa dali lang kuya nagubra na kilalahay kiti Mayor siya at the time. Hindi kami suod. Why kuya gani asang personal gidyan kontak sa iya na? Ikaw yung ginasugo ko kontak ka si Mayor May. Kaya kuya personal, hindi kami kilalahay gidyan ni Mayor May. Si Mayor Niho ni Cor, nagilalahay lang kami na kay kuya mo. No, sa Eagles. So, pero, sa ila sini nga itsura sa banwa, although nga ginatira permi, pero nami ang ilang lugar, nami lagawan, nami ang turismo, oh, kag nami man ang mga investors da, kakalipay man. It means kakipabred once kani makita mo na si sa kalugar progressive ang syudad nami ang panghimanwada.
2: Yes, correct. Amo gid ra kita ta kakipabred sa paglapot sa bulig dito ti kadasig kag ang mga tao dito dumdumduman ta nagkalabuka to mga taytay dito sa Bagyong Tino. Dasig ang response kay Pimrod sa sang manwar iya sa lakas Tiliana. So, amo ni Kevin Rods, batayan ta maging update sini ko may ara pag isindugan ng kaso batok sa kay Elvin Dinafente angot ini sa anti cyber crime na prevention act na paglapas si Kevin Rods. Atong sini balita dunong sa atong sa Power Trio ng atong sini ka DTX 500 Mighty C kag D3 Bio sumugman ang atong sini ka DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kaupon si Patrol ka K5 Martin di maisip ako naman si K5 Red sa Salgado para sa kapitan ng balita, servisyo publiko at tingawan sa Ragros na K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa mga singa balita. Ahay, ti sige. Pero ti update lang ka mo karoon namon dugido guys sining nabun Andra oh. Sa may Bangga BM no sa may barangay Takuling mga kakipad and of course sa ti ang atubangon masang kuana sang nadakpan dira sa may Lakas Tiliana oh. This time i-check ta ang dugang pang mga balita gikan naman sa kay K5 Carla May Defensor Longa ang balita ni Kakipab Carla regarding mga Kakipab. Uy, nagpamati subong si Mamila Perez sityo Matamilok Barangay Isyo Banwas ng Kawayan. Kag si May Dagay Bing Selfin, Papangid Eduardo Jujo Galuna, kag si Maricris Navarro, kag si Papang Erning Puderoso. Ang Bacolod City Police Office hugot subong ang pagsuporta sa pagmonitor sa online sexual abuse and exploitation of children sa Bacolod. Ti nami kisubong nami ng pagtutok sa aton otoridad. Oh, atong TNVS to, si kagina may nakita naman ko sa may Facebook, no? Na nagpabutyag naman kay isa naman kuno ka tricycle driver ay nano na lang ni.
6: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo.
7: Yes, K5 Broads, sama yung hapon kay sa aton sirika K5. K5 Broads, ang BCPO hugot kinangila sini nga pagsuporta sa national sa pagmonitor sang online sexual abuse and exploitation sa aton sini nga mga kabataan diri sa siyudad sang Bacolod. Kahit isang tinalikdan nga mga sinimana kay Kay Fabrod may ara sa nga ginabulbanta iara sa pulo ka mga kabataan ang na rescue sa aton sini kapulisan, sa aton sini nga DSWD, DSSD kag LGU sang Bacolod kung sa diinti na engage ini sila sa online na sexual abuse and exploitation kay Kay Fabrod. Kusunod diri kay Police Colonel Eugene Ribadomia nga live ini sila ya kuno ya ka Kay Fabrod nga nagapakita ya sang ilas ni nga lawan
0: private parts
7: sa gida yes ang private parts sa online ka Kay Fabrod live gid iniya ha
0: nga sus my goodness
7: kaya ka kibot yung gani kaina ka Kay Fabrod kay ti ang expect ko is picture or video
0: nude lang nude pictures lang ginapadala gali live gid ginapa-perform gis lagali.
7: Yes, ka Kay Fabrod. No, no. Tamo ningin kakibot ko kaina nga live, no? Ang ginapakita, gali, ang mga kabataan ka Kay Fabrod. So, ang ginalantaw diri is mga foreign nationals, ang ila sinadiri, kumbaga, mga customers sa ka Kay Fabrod. So, ginalantaw man diri, kag amunistubong sa ila sininga investigasyon, nga may ngara sa mga ginikanan, bala nga involved sa sininga online akon o saek ka K5 Rods kay Timmy Ara.
0: Mabatas man sa mga ginikana, no? Kabailo yes. Ang kwarta. Grabe nga mga tao, no? Mga kabala, no?
7: Yes, amugid super kabalan gid ka K5 Rods kay T ang mga kabataan nila, yung mga minor de edad.
0: Ang laway, dira ka K5 Carla, why naguro ginabakal sa pagkaon? Basi ginasuyo pa na sang shabu?
7: Amo na pinaka-worst ka K5 Rods. Amo na ginahingyo ni Police Colonel Ribadomia nga kung pwede hindi paggamiton ng mga kabataan sa amu ini nga mga bagay ka Kay Fabrod. Kaya di syempre mga kabataan timprano pa ma-open na sa amu ini nga mga bagay. Madala ginidigan nila siya nga pag pangabuhi kag pagdako ka Kay Fabrod. So sa in total sa siyudad sa Bacolod may ara na sang 14 nga mga kabataan nga na-rescue sa aton sinikapulisan, DSSP, DSWD, WCPD, kag LGU, ka Kay Fabrod. Imagine na 14 ka mga kabataan kagwala pa na diri natumod kung grupo gid man bala kay ti sa ila sini nga hinahibaluan may ano ni may isa-isa ini ka mga individual ang nagauyat sa sini nga
0: kasi organized ni Kaki 5 Carla
7: wala pa may natumod nga organized group ka Kaki 5 Broad sa sini nga osaek ka Kaki 5 Broad nga na diskubrihan hindi diya gani yan na diskubrihan sa syudad o kon local Interpol pa ya ang nakadiskubre sa sini nga mga hilikuton online kay Kay Fabrod. So pamatian bala nato na pahayag nga nagikan kay Police Colonel Eugene Ribadomia.
8: Yes, ma'am. Actually, ma'am, it's a very welcome development no, kay Mayo ang coordination nato sa WCPC nato, thank you sa regional office nato. Then, we're able to, actually, mga trabaho nito sa national nato na nantanan. Kaya sila gamonitor niyo sa mga, kuwan sa mga internet, ang ga-engage nila sa mga abos. And then, ang trabaho sa nato na rin kapulisan is to provide support, personal support. Then, to include sa DSWD, this is tinaton na rin. Once may operation, na-upload na sa dapat. Ang pagpansin ng isang project is coming from the WCPC from National. Kasi ang grabe itong ilang mga gadgets pag-monitor sa mga amusin ng engage. So it's a very welcome development. No? Doon ang alalang ganit kita sa kwan. But not, it's not only here in Bacolod City. Even sa province, may operation silang amusin. Na ganit ang ato ni panawagan sa ato niya pumuluyo. Sa, most likely sa mga ginikanan, mga pretend, huwag na hindi natin ibaligyan ato niya mga minors sa mga amo sila. Ginapasyon natin sila for ano sa kwan sa in exchange sa monetary kwan. Kaya ang ilan na i-revera na puro online eh.
9: So, possible na i-have SIM?
8: Actually, kung makita mo gani is hindi eh. Ano siya, deliberated privately. Even sa nasa ko sa iba niya region, amo na siya, usually ara sa mga scam area.
9: Naktami sila sa B? Naktami
8: area? Sa yes, ma'am. Different areas ni sila. Amo na gani ang ayok kita, basit na may na-monitor pa nila nga tupad yung balay, wala man may ultra. Permito nga ilang nga bata sa sulod sa akwan. Those are some of the indicators.
9: Ano din yung manjobin sa national sa atin sa BKTKR at iba nila sa school na pudo?
8: Actually, hindi siya isa ka-operation. This is a serious operation that we conducted here in Bacolod City in support sa WCPC na ng Women's and Children Protection Center naton. At the same time, sa regional office naton. Ang ato din ang trabaho sa WCPD naton din is to provide support, then identification and case build-up. Kay once makilala namin sa WCPD, ma-identify nila kung sino ka-contact. Inalantan na lang kung sa BPD, kundi na siya ng area. So, muna gina-provide na naman sa support naton din. But in terms of operation, ang pag-case build-up sini is coming from all national because of the technology that they have na kaya nila mag-monitor. So, amo na yung ayota sa pumunta sa Bacolod, i-monitor na ito. Hindi na ito ipaliligya sa online ng ato yung mga minors tira, in exchange sa monetary consideration. Tandaan na ito ng bayaran na sila is through GCash o Baymaya. So, kabudlay siya kung sa ato ng direct capability na ito. I think it's for visitors not enough. Pati support sa RACO, WCPC. May mga red flags sabi ni Sanga nakita. So, ang atin din is more sa pagbudik sila sa pag-case build-up identification.
9: May na-identify na ang mga persona na sa likod sila na
8: nakarikot? Actually, they are individual. Hindi, wala sa isang grupo. Ang, kung ang nadakpan din sa Bacolod, ang nauna na to sa mga March pag April is different person.
9: So, nakasakalan na sila kasi?
8: Sa WCPC, o. Nagkakatawag sa podcast.
9: Ang nag-uyat sa pudod kung mga kabataan na identify yung
8: hindi, ang mga pudod na kabataan, sari-sari na siya ano, ang nag-akwal sa online. Hindi siya isa kagrupo. Sari-sari ng mga bad, ano sila.
10: Ba't nag sila nga hindi sa sili nga may isa lang yung mga persona na facilitator?
8: Probably ilan na nina-suspect. Ilan na i-assessment. But as far as PNP is concerned, they are different person. Probably na through sa kakilala nila nga amo na sigurong investigation that statement ng business.
9: Wala man parents involved sa
8: subong isa ginakwad pa na ang kwa naton. No, possibly may ara. Okay. Nakatago niya atin kwa ang file nila is different. They file differently. Mga confidential.
10: Nakabilog yung pasangan na?
8: Sa subong ang ongoing na naton dere, mas kwadyo na lang sa WCPD. Kasi lang ang file sa actual niya kaso.
3: So far, CD for this year, mga kailan na rescue
8: natin? Ang sa dere sa Bacolod is almost 14. Oh.
0: Damo ba?
8: Oh, yes sir, they are all minors.
0: Oh.
8: May lalaki din
0: ko. Oh, kadamo, galing ka K5 Carla, no? Nami, believe you sa kampiyon nga CD naton. He is well versed kiti naagyan niya ni mga bagay nga muni mo na assign sa iban nga mga region kay ganay baluan niya ang pamalakad which is diri na mapakita kay K5 Carla nga very limited gali ang gamit sang kapulisan especially sa pagbantay sining helikopter gani kiti nakadakop yeah. International mo
7: yes sakto na ka K5 Rod. So amo nang ilapat sinigid gina workout. Agud to nga ang ila sini nga monitoring mapabaskog pagid bala ka K5 Rod. Oh. May baluan kung sino pagid ang mga kabataan nga na involved sa sini nga osae ka K5 Rod. Kay kun lang tawon mo 14 eh, kung sa akon nga paglantaw it's very alarming na guess.
0: Yes.
7: Kay tungod nga nagdangat na sa 14 kag paano bala ini sila gin recruit ta kay K5 oh. Rod.
0: Ay sige. May na kami inform na sa buong mga tao din nga dapat ulo-aligmat sa mga pamilya nyo. Dabulo bisitahin nyo to. May mga linong. Tsak to namin itong kwan ni CD. Nga basig nga pakalinong to. Pero damo sa kwarta. No? Katingala, ang mga bata ay nagaginuwa. Galing kay ginagamit na to sa amosin na klase ng helikoton.
7: Sakto na kay K5 Rod. So, dapat may baluan ang mga tupad balay dira. Basta kung kakatingalahan, eh, pwede gini nila matap sa barangay. Agud to nga ma-check kung anong wala ang helikopter na sa ina nga mga lugar kay K5 Rod.
0: Sige. Salamat kay K5 Carla.
7: Yes, nagka-K5 Broad report gikan sa Bacolod City Police Office ining nga balita nga nadulong sa yung Sangiri X provided by the Seagal D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
0: Damog nga salamat kay K5 Carla Defensor Longa sa imo sing balita. So ulawalig mata sa mga ginikan nanda hindi nyo magpagbaylong dungog sa kabataan nyo sining kwarta gasalig ka mo ngati layo ka mo di hindi man matandog bata nyo pero gitatudloan yung mga bata nyo sang illegal nga hilikoton doon ginapahimo nyo sila tamaran o katinamad mga kabataan sa ulihin mo nami pagita niya waswasan gali ka wenta panahon kasi niya si K5 Brimwell. Wait panahon mga K5 sa buwas naman nga edisyon sa atong pagpangalagad sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa musika Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Brimwell, ka K5 Adrian, ko naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kagflavawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, birmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Evening Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong gabi sa dasa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Miyerkules, Agosto 5, tuig 2026.
14: Official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
13: Sa mga headlines nga ginadulong sa MITC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 6th District Congresswoman Alvarez gin-elect bilang Deputy Speaker.
14: Samtang sa balitang nasyonal, masobra 2.2 mil ka mga bulong exempted na sa VAT. Sunod naman sa BIR.
13: Sa balita international, pinay nga illegal nga nagboto sa 2024 US election gin-pasakaan sang kaso.
14: Kag sa balitang sports, Philippine football team nalutos batok sa Thailand sa ASEAN Championship.
13: Kag sa ato naman, balita entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid nagpasalamat sa tanan nga nagasuporta sa ilang comeback series. Lasay Say.
15: Ulat Panahon.
13: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
16: Padayon nga ginabantayan sa PAGASA ang bagyo Maymay nga isa na subong ka tropical storm. Sunod sa PAGASA, ulihin nakita ang bagyo Maymay 155 kilometers na tundan sang Sinait, Ilocos Sur. Maximum sustained winds na nagadangat sa 75 kilometers per hour, kagpagmadlos na nagadangat sa 90 kilometers per hour. Nagapadulong north-northeastward ang bagyo, apang mahinay ang hulag sini, ngayara lang sa 10 kilometers per hour, kag ginaandaman na magalandfall ang bagyo sa may Ilocos region, subong nga gabi o kunbuas sa kagahon. Mangin maulanon ang kagmamadlos ang panahon sa norte kag sentro nga bahin sang Luzon, bangod sa epekto sang bagyo Maymay, samtang mangin maulanon naman ang panahon sa Metro Manila kag sur nga bahin sang Luzon, bangod naman sa epekto sang habagat. Mangin magal-umo naman ang panahon sa natundan nga bahin sang Mindoro, Antique, Iloilo kag Guimaras, bangod sa habagat. Ang nabili naman nga bahin sang Pilipinas sa maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon sa probinsya nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa upto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Abril Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang lokal.
17: Balitang lokal.
11: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Lasay sa otso sa mga ukon na para naman sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, USAEC padayon nga ginamonitor sang NOCO. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
18: Ginahigyo ni Police Major Judices Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office o Kondokpo sa publiko, nga magdiretso sa otoridad. Kagilayon yung mga ayos sa bulig kung may hitabo angot sa online sexual abuse and exploitation of children. Sunod kay Catalogo, may ginhimo na nga mga tikang ang ehensya Agud nga mas matutukan pa ang kaso sang usayk sa idalom sang anti-cybercrime unit sang Philippine National Police. Sa pihak nga bahin, napasakana sang kaso ang suspek ng abuso sa minor de edad nga babae sa Banwa sang Kawayan. Inigabalita nga dulong sa inyong Sangdirex 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si KK from Carla Damasur para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
14: Samtang 81,600 pesos nga balor sang Cebu na kumpiskar sa drug buyback operation sa may barangay Sumbag. May kampiyon kabalita si KG5 Michelle Patinio.
15: Nakumpiskar sa duha ka mga persona ang 12 kagramos ang inasuspetsyan Cebu nga nagabalor sang 81,600 pesos sa ginpatigayan nga buyback operation sa Proxano C1, Barangay Sumag sa siyudad sang Bacolod sang Martes, Agosto 4, 2026. Arestado ang 21 anyos kag 30 anyos nga mga suspek nga lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Nakuha sa mga suspek ang 3 kaputos sang ginasuspetsyan Cebu, ang buyback money nga 500 pesos kag 250 pesos nga ginapatihan halin sa pagbaligya sang illegal nga droga, lakip na ang isa ka ito mga coin purse. Magapangatubang naman sang kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duhatanan ka mga suspitsado. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluan sang D3 Bayo Mighty C kag DTX 500. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Lasais Jess, iban pa nga balita lokal, motibo sa paglutang patay sa Indian National sa Barangay Villamonte, marayon pa nga ginahibalo sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
17: Wala pa sa motibo nga ginatan-aw ang kapulisan sa Bacolod angot sa paglutang patay sa isa ka Indian National sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, takna alas 9 sa gabi, Agosto 4. Ginkumpirmar ni Police Major Mark Joel Reclamado, Station Commander sa Police Station 4, gang biktima ginkilala nga si alias Akash Deep, 42 anyos kang nagapauli sa nasambit ng barangay. Sandig si initial investigasyon sa kapulisan matapos makabakal sa kinanglano ng biktima sa merkado sa home site, gilayon ini nga naglakat sakay sa motorsiklo kag dito nag-agi sa Purok Bayanihan. Apang suro sa mga nakasaksi, ini siya ginsundan sa wala makilalaan ng mga persona o kung riding in tandem kaginlothang.
19: Sa papuli na sa naglabay sa dirasa ni Kul sa Purok Bayanihan, kag according sa witness nga nakakita, may nagsunod kuno sa iya kag ginunahan sa din ginbalikan kag mga ginpalukpan sa dirasa.
17: Nakabati sing 5 kalupok ang mga pumuluyo sa lugar sa iniya ginutang. Agang isa sa naangkon ng pilas ni Akash Deep ang yara sa iya nga ulo nga ginatan-aw ng ikamagdanan sang iya kamatayon. Padayon pa nga ginibalo sa kapulisan ang duga ng mga impormasyon sa barangay kun ini ang may nakontra sa 5 niya kabulan nga pagtinira sa Bacolod kagun ini ang may kaangtanan sa iya nga pagpautang sang kwarta. Sa D3 Bayo Evening Newscast, this is K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang pinagkadako ng Pisay Campus, igapatindog naman sa siyudad sa Bacolod, may kampiyon ng balita si K5 Wilson Villana.
20: Ginkumpirmar sa Philippine Science High School System o kon PSHS nga magapatindog ini sang bag-o nga campus sa siyudad sang Bacolod. Ay gapatindog nga campus ang mangin pinakadako nga Pisay Campus sa bugos nga Pilipinas kag ginalauman ang groundbreaking sang campus sini nga tuig. Natala na man ini nga magbuka sa masunod nga tuig, Hulyo 2027. Payag pa ni Mayor Greg Asataya padayon ng ilas ini nga paghimo sa mga tikang agud mangin accessible kag di kalidad ang edukasyon sa siyudad sang Bacolod. Para sa D3YO Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Sa katapusan nga balita lokal, 6th District Congresswoman Alvarez gin-elect bilang Deputy Speaker. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
21: Gin-elect sa Negros Occidental 6th District Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez bilang Deputy Speaker sang House of Representatives talos kay Ilocos Sur Congresswoman Christine Singson Mihan. Si Alvarez ang anay Vice Chairperson sang Committee on Appropriations kag ikalima nga Deputy Speaker sa idalom ni House Speaker Faustino D. Duterte. madumduman nga siya ang nangin labing unang elected deputy speaker ng halin sa Negros Occidental tuig 2016. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Lasays 14.
1: Balitang National!
3: Balitang National!
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
13: Sa pinakauna nga balita national, ginadususubong ni Senate President Sherwin Gatchalian nga maghiwat sang audit ang Energy Regulatory Commission o ERC para sa electricity generation charges bangod nga posible makapanubo ini sa mga sulukton sa kuryente kag masigurado nga insakto ang ginabayaran sa mga konsumidor.
14: Pahayag ni Gatchalian ang generation charges ang naga-account sa pinakamadako nga share sa mga ginabayaran nga bill sa mga konsumidor sa kuryente kag dapat ini nga usisaon nga may baluan kun ang ginabayaran sa mga konsumidor ang reasonable.
13: Mismo ang ERC ang nagkumpirmar sa ginpatigayon ng Senate hearing ang mga generation charges amo ang may pinakamalako nga portion sa bill sang kuryente kag kinahanglan gin man sang komprehensibo nga audit.
14: Sa dugang pangabalita nga national, ginpahayag naman sa

0: Insurance sa ang nagasuporta sa direktiba naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation Address nga palaparo ng access sa quality healthcare pagi naman sa pagpanubo sa presyo sa mga bulong.
1: Plus ice justice ay sa iban pang balita, national nagdangat sa 21 tanan ka mga senador gikan sa majority kag minority blocks ang nagperma sang resolusyon nga nagahingyo sa Pasig Regional Trial Court nga bawion ang ginpagwa nila nga temporary restraining order kon TRO nga nagabalabag sa implementasyon sang 85 pesos daily minimum wage increase para sa mga trabahador sa pribado nga sektor sa Metro Manila.
0: Sa ginpagwa nga pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ilagin panumdom sa korte nga hindi pwede ang isa ka petisyon gikan naman sa pila ka mga individual ang makapahulat sa 1.1 milyones ka mga trabahador kag ilang nga mga pamilya.
1: Bangod sini iyagin pahayag nga nakigistorya siya sa tanan nga mga senador gikan sa majority kag minority sa Senado kag sa tanan sila ang nagapating ang pinal ukon nga ang pinal na dapat ang desisyon sang wage board.
0: Dugang pa niya nagapati man ang mga senador nga dapat na nga igapatuman ang 85 pesos nga daily minimum wage increase kag dapat ini nga respetuhon sang mga korte.
1: Sa katapusan nga balita, national nagapati ang Malacañang nga pagamulang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nagalapta nga balita nga nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Una nang gitpahayag sang National Bureau of Investigation ng DBI kag Department of Interior and Local Government kun DILG nga nagapadayon pa ang manhunt operations batok naman sa senador.
1: Si de la Rosa ang mayaras ang arrest warrant sa International Criminal Court kun ICC bangod sa kasong crimes against humanity. Lasays, Jesse Shete.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, ukon Pinay nga illegal nga nagboto sa 2024 US election, ginpasakaan sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Ginpasakaan sang kaso ang 19 anyos na Pinay sa Hawaii bangod sa ginaligar illegal ng pagboto sa eleksyon sang Estados Unidos sa tuig 2024. Ginkilala ini nga si Bernadette Acaso nga nag-abot sa Estados Unidos sa tuig 2018 sa idalom sang immigrant visa. Nangin isa kaligal kag permanente nga residente sang pungsod si Acaso apang hindi pa siya isa ka US citizen sang ginhiwat ang nasambit nga eleksyon. Sa tiyon nga mapamatud-an nga guilty si Acaso, magapangtubang inis ang isa ka tuig nga pagkapriso kag multa nga tubtob $100,000 o kon masubra 600,000 ka pesos. Padayo naman karon nga ginaimbestigaran sang Federal Bureau of Investigation kag Homeland Security Investigations ang nasambit nga kaso. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Balawin football team na lutos batok naman sa pungsod sang Thailand sa ASEAN Championship. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuaz.
4: Nalutos ang Philippine football team batok sa Thailand sa ASEAN Championship sang Martes. Natapos ang hampang sa score nga 1-0. Kundi na nakagol para sa Thailand na si Waris Bulthong. Sa karunduha na ang perde sang Pilipinas apang may isa kadaog. Ang ginalauman niya makasunod sa semifinals ang team sang Pilipinas. Gayon pati gayon ang hampang sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Para sa balitang sports, nga gitulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, by TC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid nagpasalamat sa tanan nga nagsuporta sa ilang nga comeback series. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Tuman nga pagpasalamat kag kalipay agin pabutyag sang box office queen nga si Catherine Bernardo kag sang multimedia prince nga si James Creed matapos ang nagapalanglapaw nga suporta sa mga Pinoy kag iban pa sa ilang teleserye nga Someone Someday kaupod ang actress nga si Maha Salvador. Nagapabilin nga number 1 most watched TV series ang ilang serye kag nalakip man ini sa top 10 list ng most watched shows sa Singapore kag Malaysia. Ginpahayag man

0: ni James nga na-overwhelm ini sa tanan nga pagbalangga kag suporta nga iya na baton. Para sa Balitang Entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Namian ko ba sila tandem?
2: Uh-huh.
1: Actually daw kwan sila kay ti ang miga ni James Reid sa nagliga.
2: Sina Dean, na the same sila
1: physical, attributes.
2: Ang ilang mga tsura.
1: Pero mas at least nakita ko ha, patok Japon.
2: Yes.
1: Di na yan si Daniel.
2: Ambot?
1: Doon may miga siya nga.
2: Si sino ganun eh? Kayla? Si Kayla Estrada?
1: Hindi ko kilala.
2: Ang muna goro.
1: Pero okay sila, James Reid, ano?
2: Gwapo gini yan si James Reid, nalingisang una.
1: Una ko siya natalupangdan kay K5G sang pag-ubay, sang bayo. Hindi nadagdag siya sa stage. Hindi dito ko siya nasin ko. Ano nadagdag sa stage? Kung hindi na nagrampa-rampa, nadagdag na siya sa stage.
2: Sa din yung stage?
1: I don't know, isa ka show to, nadagdag siya.
2: Dari sa Bacolod?
1: Hindi, dito sa Manila. And,
2: Namian kasi yan. Gwapo sa?
1: Oo, gwapo siya. Gwapo gin man siya.
2: Gwapo siya.
1: And it's not, mas rin nga ito, nga American, nga dako, wala nga tao. Although, Pinoy siya nga built, pero, nami lawas.
2: Kay half na siya, I think.
1: Oo.
2: Kung hindi ko magsala. Kung hindi ko magsala ha, sa mga James Reid, sa mga fans ni James Reid, sang una abi, grabe yun yung fans nila nga doon ni Nadine mo. Grabe yung ilang love team. From real to real, tas nag-separate sila, Sir Jules. Si Nadine, sabong yan may
1: bago. May ibang ganyan nagambal kay Virgin for the sake of chimpre entertainment, kinangla nila magpasakay, but hindi nila kayang pasakayan ng tutuod.
2: Yes, sa tuod lang. Kisa kaka-fall kagidya, Sir Jules. Yes. Mahirap talaga yun. Kaka-fall ganyan nga hindi celebrity.
1: Oo, gabudlay ko na ma-fall ka. Nga, okay lang ako may masalot.
2: Amo na balang hambal ko gani, Sir Jules. Nga, pagkita na nyo, for example, may nakita ka mga spark between the two of you, tapos pero may pakamu-up the night, mag-grow na siya.
1: And that would be nga tawag na ton, sa panahon namon, kay K5G nga tawag na muna, panahon namon ni Doc mo. Pareho kami.
2: Panahon ni Doc
1: Ramil. Nga tawag na ton nga physical attraction.
2: Yes!
1: Gabate ko na. Kay once ganit nga may, doon ka something wrong or something. Doon ka lang anyhow. Doon may masiling na ton. Doon may mga
2: Na-notice mo ka K-Fab Rolls. Biskan hambal nun sa iba nga. Ay, hindi mo na siya guwapa. Hindi mo na siya guwapo.
1: Pero lain ang appeal
2: sa iba,
1: mo.
2: Pero iba, no? Doon may physical attraction ka mo with each other. May spark, may chemistry, sir. Gaigot ang pulungkuan ko niya. Gaigot ang pulungkuan ko.
1: Hindi pa mati si Adorustan. Kaya ito kung gani ka matagaan niya na attention, no?
2: Ay, gani man. No? Gaigot ang ako nga pulungkuan.
1: Pero namian, pagid ko, aside si Naga K5G, ining bat exemption.
2: Yes, sa mga bulong.
1: Sa mga bulong, which is necessities ang tao, correct. Ang bulong.
2: Padugang pa na sa ila lulukduhon.
1: Ibubo ang mga syntaxes taasi ito sa sigarilyo, sa
2: correct, break, sa mga ilim nun.
1: Sa mga ilim nun, di rin pataasi. Ang mga essential needs, o kung mga essential na needs pa.
2: Sa mga needs, sa mga essentials, yung kinahanglanon sa mga common tao.
1: Bulong.
2: O bulong. Pagkaon.
1: Pagkaon.
2: Ipaano nyo na, pagamayin nyo ng tax kay kabugat na
1: nakasama. Sa kawato nyo malang na huya-huya, mga mga makilatan, mga mo Japon.
2: Mugid. Ano man sila ko naman. By the way, arang pa sila Japon sa kay Finding Bato.
1: At for this, that would be a diversionary tactics na lang kuno.
2: According to Malacanang.
1: But we don't know, you know, kabalo ka naman nga tanda man ang ilas yung mga kabalo ka, may troll ang mga DDS, si President Marcos may araman. Malay ta, basigudugudugay, ito na sa sadahig.
2: Ay, muna lang ang balta nga kabudlay, kasubong sa mga ano ah. Kami nga rin di sa front lines ang balita. Medyo na stress kita sa mga
1: Pilipinas. Peace.
2: Yes.
1: Nagdubo gyud man ang gasolina?
2: Piso.
1: Okay. Boy, pumuha patughong.
2: Bota. Nakaboy, gusto ang gasolina.
1: Why na ko na team?
2: Wala na ko no ano?
1: Why na team ko?
2: Mga ka-K5 amoy itong dalag kong mga balita sa mga Miyerkules Agosto 5, 2026.
1: Bantay naman boss nga dlaw, pwede bagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
2: Magkasunod na ang Larga Vista program, kaupo si ka-K5 Julius James Reid Marie Velez. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo naging tagbalita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News. This
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Sport Biotics, makabulig sa pagtatapos.

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels man.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Moderna Max,
3: Max Effectivo. Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
5: Di pre, mustable lang agabi pre.
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Kikasin. Number one.
9: 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Larga
0: Vista. Mayong gabi, Banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Marivelles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivelles. Larga Vista! Larga!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ibaro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Larga
0: diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: This time. As always, upon sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong iniban, kundi kamaturan sa kahanginan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorga Vista.
1: Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga posible magaluntad ang hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga pungsod Pilipinas ilakip na diri sa Negros Occidental bangod man sang southwest monsoon o kon hangin habagat kag ginabrobantayan man ang isa ka tropical storm nga si Maymay or Kudjira nga ginabrobanta magalandfall tonight diri sa pungsod Pilipinas pero dito sa Luzon area. Ang ining bagyo mayara sang ginabantayan nga gustiness o kon pagmulumadlos nga nagadangat sa 190 km per hora kag maximum sustained winds nga 155 km per hora. Medyo may nahinay ini kay nagahulag at 15 kilometers per hour. Isa ka babae ginutang dito sa Banwa sang Calatrava samtang diri sa Banwa sang Isabela. Isa naman ka utod naton nga OFWT ginaaligar na kastiguan. Hibalaon ta karon dugdugay ang detalye with K5 Obrey Suspenye gikan dito sa Dakbanwa sang Kabankaran.
0: Lorga,
1: samtang padayon pa nga ginamonitor kag padayon nga ginasunod sang Philippine National Police ining mga cases of OSAEC, online sexual abuse and exploitation of children, nagdangat na sa 14 sa first 7 months sang tuig 2026 diri sa Dakbanwa sang Bacolod.
0: Lorga,
1: we'll be having more of that karon dugadugay sa aton nga pagpangalagad samtang pira ka importante nga mga crime stories nga aton ginasunod. Isa ka Indian national ginlutang diri sa Dakbanwa samtang mayara pagid sa pila ka mga duludulag ko nga mga balita karon dugay-dugay. Sakit sa ulo sang kapulisan. What appears to be restrictions o kung ang pagsablog sa ila. Ironically, sang isa kakasuguan to protect privacy. Ining ginatuwag nga Data Privacy Act sang Pilipinas nagaapekto sa pagpangusisa sang kapulisan. Karon dugay-dugay, tutukan ta. Pambukas ka mga balita at komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
0: Lorga Vista.
1: Hindi lang masaligan ng mga tagdala sang libre nga balita. Ibalo kinaalam kag iban pa. Diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa baratian.
0: Lorga Vista.
1: Una nga istorya tonight sa aton nga pagpanglagad. Let's go to Kabankaran with K5 Obrey Suspenye sa iya balita gikan sa Banwa sang Isabela. Amoy nang ginatawag nga travails of an OFW para nga buyan ang ginkadto sa luwas apang ti kalitan ang naagom dito sa isa ka dumuluong yaring bugos kay detalye. K5 Obrey, good evening. Please come in.
2: Kay K5 Jules, mayong gabi kag sa taran naton nga tagpalamati, handa nga magpasaka sang kaso ang isa ka OFW nga si Maria Eva Abastillas matapos nga ginaaligar, ginmaltrato inisang masobra duha ka tuig sang iya amo sa Riyadh, Saudi Arabia kag K5 Jules. Ang biktima ang ginkilala kay Maria Eva Abastillas, 46 anyos sa K5 Jules, kag residente sang Barangay 8, Isabela, Negros Occidental. Apang tumandok ni siya sa K5 Jules sang Cebu kag nakapamana sang taga Isabela. So diri kita sa istorya kay K5 Jules halin sa iya pagdupad sa Saudi. Bangod sa kapigaduhon na nagrisgo ini nga mangin na domestic helper dito sa Riyadh, Saudi Arabia, Disyembre 5 tuig 2023. Apang pag-abot niya dito, wala gilayon naka-update sa iya pamilya kag bisan na sa iya nga mga kaugdanan applies agency. Amo nga December 17, 2023, nagapamangkot or nagapost na gani ni sa Facebook ang iya sini mga kaugdanan nga nagasugod pamangkot ang iya mga upod kag pamilya kung kamusta siya sa agency mismo.
1: Oy!
2: Inpahayag sang MRC Promotion and Management Incorporated Pulupandan Branch, amo ni siya ang agency ni Maria Eva ka K5 Jules, nga okay lang daw si Eva kag okay lang man ang nadangatan niya nga amo. sa K5 Jewels nga agency sa bana or pamilya mismo pag sa mga upod niya ni apply ka K5 Jewels. So suno siya bana nga si Raymond Abastillas sa isa ka tuig ikalima lang ini magpadala tag 15k kis a 7k lang kuno ka K5 Jewels. Dugang pa sini ka K5 Jewels March 2026 last niya nga na istorya ang iya sinasawa kaging siling sini sang iasawa nga hindi na siya makaagwanta sang ginapaubra sa iya and wala na sang iban nga ginhambal ka K5 Jewels ang iya sinasawa kag isa pa kis alang ini magtawag sa iya kag ipahayag sang iya iloy wala ini sang cellphone kag kun magtawag gid man ka K5 Jewels ang iya sini nga asawa kun iya nga bata o kun si Maria Eva ka K5 Jewels sa ila may ang iya amo ang nagauyat ng cellphone kag ginapaatubang ang kamera sa iya kag wala man daw ginapakita ang itsura nagasulat lang ini 5 Jewels kung ano ang gusto niya bala ihambal kag one time gani ka K5 Jewels nagtawag daw nang ginakasulat lang siya ang ginasulat niya nga okay lang kuno siya dito and then sa after sa 2 March nga last niya na istorya kag ginpahayag niya asawa nga hindi na daw siya makaganta sang ginakaubra siya sang iya amo after sa K5 Jewels nawad-an na sang contact niya bana si asawa as in wala na gid sang wala na gid siya nabatian about si asawa amo nga sang May 2026 nagpadulong na si Raymond sa LGU sang Isabela para ipadangat kay sa pamatsyaga niya ang K5 Jewels do hindi na gitamo ang kahimtangan siya sining asawa do nagaduda bala ining pamilya ka K5 Jewels na do hindi na gitamo ka K5 Jewels miara kita sang interview sang bana dira voice record lang na basi pwede ta mapa-play sa TED
3: iya cellphone ko hindi
4: iya ni madam
3: sang iya nga amo isa no nasa sige subok kikil maltrato alas tier pa
4: bigat na ko eh kaya wala na komunikasyon
3: bali dugay na kamula ang istorya hanay
4: wala na yung dali lang kayo kaya hindi ba kanina kaya yung cellphone yung madamang mga amunga
3: ang ginagamit
4: tapos
3: aswil doya tay
4: aswil doya do walang walong kung aswil doya kung tsaktob lang kung hindi
3: pero pila nang usually ginapadala yan
4: sang 2025 do ang tayo nga padala 15 may na lang sa isa ka tuwi, kalima lang.
3: Kalima in 1 year.
4: Oh. Mm-hmm. Ang sang inin sa January na niyo, si Timbel, yun, why na angit?
3: Why na da yun?
4: Kasubong.
3: Ano kung plano yata yung mapuli sa ito?
4: Why pa man na, ano rin mapuli? Ito, gina-process pa ito.
3: Gina-process yung mga
4: ito? Oo, yung ano ito sa iba.
3: Hindi na sa tagadari, di ba? No?
4: Hindi ka sibo na sa?
3: Hindi ka sibo.
4: Tapos dali na sa hindi ko.
3: Pero sa nasugod, yung gina-priso sa, ano yung palast year?
4: Ito pa lang pag-inagigrato lang.
3: Ah.
4: Kaya hindi na ito makunta.
3: Hindi na siya makunta.
4: Why na sa komunikasyon yung gaya ni Bio ni Gabriel tanawag sa akin na muna
3: pero nakita mo na nga dan before nga
1: Abrey
4: mayroon lang ang tanawag sa
1: Abrey I'll go sa reklamo gid sang babae ano gid exactly ang iya allegation kastigo ginapagutman siya nanong ginplastar niya
2: yes the K5 Jewels ang ginplastar niya is ang ginapakaon sa iya is mumho
1: ha
2: hindi regular ang iya sini nga sweldo.
1: Okay.
2: Pinapriso siya ka K5 Jewels. Kag
1: Abay, do we have specifics ang iya sini ginubrahan dito? Diin siya specific nga lugar gani o nga syudad?
2: Riyadh.
1: Kapitolyo sang Saudi Arabia. Nano ni may identification ang iya ginaubrahan kung sino ni?
2: Wala ka K5 Jewels.
1: Oho. Uh-huh.
2: Wala man sang gin-divulge ang pamilya kasi siguro madam lang ila tawag
1: madam ang ano sinong gamaltrato sa iya ang asawa o kun ang bana
2: sa K5 Jewels based sa iya sini nga bana isang iya gidya nga madam so kag gihambal niya ama
1: ama babayi ang iya nga ginaubrahan pero mag-asawa ning iya ginaubrahan gid
2: wala ta ka K5 Jewels na
1: okay. And then wala man ginmuno kung anong trabaho ni isang ginaubrahan niya nga babae.
2: Wala man ka K5
1: okay.
2: Jewels. Okay. Ang ubrahan ni all around daw.
1: Mm-hmm. When you say, ano ang job description niya? When you say all around, ano kuno ang sakop sa iyong obra?
2: Nagapaninlo.
1: Okay.
2: And then, ng, basta do tanan, bala ka kay mm-hmm. Puro, basi nagabantay pa siya bala sa
1: bata. Okay. Oo. Okay. Luto, kagiban pa, paninlo. Luto, bantay, bata. Okay, okay. Now, ang allegation nga maltreatment, meaning magambal ka maltrato, isa dira wala sa ginapakaon mayo. When you say mumho o brain na no, na nung description, kapila lang siya ginapakaon sa isa kadlaw?
2: Posible ka K5 Jules nga sa isa guro, siguro kaadlaw, wala kay makita mo ka K5 Jules.
1: Kaya okay.
2: Kung mo itsura, o ka tuig, ka 46 niya nga edad, amuna ang iya bala ka K5 Jules.
1: Nagniwanggid siya?
2: Nagniwanggid siya katama.
1: Okay.
2: Matakit bala ka K5 Jules.
1: Are we allowed nga ipakita ang picture niya? Hindi.
2: Yes, ka K5 Jules.
1: May prior permission gikan sa bana.
2: Yes.
1: Okay. Can we have that photo, K5 Rimuel? Lantaon tabi. So, nagniwanggid siya. Sa sulod sa pila ka bulan nga pag-ubra niya, pila ka tuig?
2: Masubra, 2 ka tuig. Kay 2023, ni siya ka K5. Verso matatlo tuig sa ini nga December.
1: Okay. Magluwas nga wala siya ginapakaon sa maayo, nano pag ginaubra sa iyang ginakabig niya maltreatment?
2: Ginpahayag pag ini sa iyang abana ka K5 Jules nga may mga pasa, madamo ni pasa sa likod.
1: Ulo, likod. Ano daw reportedly ang kabangdanan nga may mga pasa?
2: Dinasakit siya ka K5 Jules.
1: Oh, grabe.
2: Pabalo kung ano gid specifically ang ginahimo, si ginasipa siya or
1: okay. Basta ginasakit siya. Grabe. Bali ang gwa, daw gintrato siya nga ido kag karabaw all at the same time. Grabe man nga istorya, di ba? This press, hindi bala ang una nga ambal lawig antes nakakommunicate siya sa iya pamilya. Anong natabo, ginadingot sa iya ang iya cellular phone? Ano nga plastada?
2: Actually, wala siya sang cellphone kay K5.
1: Okay.
2: Ining pamilya niya nga pag-abot niya dito tagaan siya bala ka K5 Jules ang cellphone. Wala gid ka K5 Jules amo na nga kada tawag niya kadali lang gid. Wala hindi man siya ang gakapyot sang cellphone.
1: Okay.
2: Ang iya madam kuno ang gakapyot sang cellphone.
1: So bali ang ginagamit niya nga cellphone bakal sang pamilya o sang iya nga madam. Okay.
2: Kay madam niya mismo cellphone.
1: Oo. Ano ang pagkaon niya mumho? Magambal ka mumho, ano kadamo? Isa ka plato? Anong sudaan ko no?
2: Wala man ka
1: kayo. Ha? Wala sudaan ka noon lang gidya? Uy, grabe. Malnutrition ang gwa niya sinigali ko na mo.
2: Makita man.
1: Ara ng picture, Remuel. I-display tabi paliog. Uy, una send mo o brain pictures, wala.
2: I-send ko ka K5 Jules.
1: Oh, wala galit na send. Okay. We're doing the report right now, no? Anyway, try being aga, Obrey. But anyway, anong plano ya sang pamilya? Ma-file sila kaso, din sila ma-file kag sano?
2: Mismo, kung si Maria Eva ang ma-file sang kaso ka K5 Jules, dito na ya mismo, amo na ang aging pahayag niya nga hindi pa siya bala ka K5 Jules gusto magpuli.
1: Uy!
2: Kaya gusto pala ka K5 Jules nga tapuson kag ikaso niya gid bala ang iya sini nga amo.
1: Uy, Diyos ta! Ato pa siya sa Riyadh as we speak?
2: Yes.
1: Hindi man siya mabutang sa alang-alang na kung kasuhan niyang iya ama dito?
2: Amo magani ka K5 Jules pero safe na daw siya. Yara na siya sa Philippine Embassy kag gina-process naman kay K5 Jules sa ang Department of First ang iya sini dokumento agot siya sa Negros kag K5.
1: Aso ang gwa sini i-repatriate na siya. Ginrescue gid siya practically sa Department of Foreign Affairs.
2: Yes, kay K5
1: Jules. Okay, good, no? At least Diyos ko.
2: Nagpalagyo ni siya kay K5 Jules mo and then
1: nakita
2: sa OFW man. In the last sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia, gin amuma ni siya anay.
1: Ay.
2: Naka-K5 Jules ng energy. Ipakaon siya anay. And pagindala sa Philippine Embassy. So karon, yara na siya sa maayong kahintangan.
1: Very good, very good. Okay, sige, sige. Buwas ko na lang ni istoryaw ng iyang bana. Anyway, Aubrey, at least it's good to know nga na-rescue na ini siya. Ibaroon talang dugang buwas ang mga detalye. Yes. Pagid. Aubrey, salamat, kid.
2: Thank you so much, K5 Jules Report. Gikan diri sa Kaban, Calan City, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagtingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lorga, check ta dugay-dugay si K5 Eric Tenerife. May isa ka importante nga balita, ha?
0: K5 News FM Flash Report.
1: Ibaron ta na karon dugay-dugay. Meanwhile, may ara man kita update sa hindi gid lamang madugay gikan kay K5 Carla Longa. Angot sining mga kaso sang OSAEC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Humaling gali sa tung nagligad nga Enero, meaning karon gid lamang mga tuig, 2021, 14 na tanan ka mga kabataan ang reportedly biktima sang OSAEC na no ini. Plus tarta na karon dugay-dugay.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Sa iluan tanay si K5 Eric Tenerife. Rick, good evening. Please come in.
5: Good evening, K5 Julius. Kag sa ato nga mga tagpalamate.
1: Ano tabuda?
5: Ini ka flash report na agyan nato na magugid lang.
1: Uy.
5: Sa corner sang Banoche Road kag Morsha Road. Banoche Road kag Morsha Road. Kung halin ikaw sa syudad sang Bacolod, pag-abot mo sa corner sang Banoche and Morsha Road, going right from Bacolod is LTO.
1: Okay.
5: Going left is towards the direction of Barangay Granada. On the corner of Banoche Road and Morsha Road, on your left, liko ka mga 15 meters, nakibot kita kay naagyan ko ang masyado kadamo ng mga salakyan sang truck. May mga nagapalarking ng mga patrol sang pulis. Kagmadamo sang naka-uniforme sang CIDG.
1: Okay.
5: Pag pundot ta kag pagtan-aw, more or less ang nakita ko lang may ara indi maglubo sa pulo kakahon sang ginisa or no, sang magic syrup.
1: Okay.
5: Pulo kakahon more or less ang magic syrup nga karga sa isa ka puti nga close van nga gamay kag may ara nga isa ka Chinese nga kamalo magyutay nga Tagalog,
1: uy.
5: Jotay nga Sinibuano, kag damo-damo nga ininsik na hindi kami nga duha mag-insindihan na gina-interview ko siya. Now, sa ikaduha nga salakyan, isa ka pula nga pick-up, isuso pick-up, nakarga naman ang damo nga mga kinarton K5 Julius, nga ara naman ang mga produkto sang Ajinomoto, mga ginisa mix. In other words, ang CIDG, upod sa mga representante sang isa ka kumpanya sa Manila, ang nagpatigayon sa isa ka entrapment procedure, parte sa mga counterfeit naman iyang mga ginapanakot naton sa aton ginaluto. Nga all the while, abi mo kay Five Julius ang ginabutang mo nga mga panakot yung pagpanamit sa paborito mga humba, hindi gali urig kundi mga piki kagang iba ng uno dyan doon, chok!
1: Uy! Hala! Chok!
5: Amo na ang itsura.
1: Puti!
5: Ang iyang unod.
1: Puti!
5: Yellow man siya.
1: Okay.
5: Usual ginabutang, but instead of a yellow with flavor, this one is only yellow in color without flavor because it is counterfeit.
1: Pero hindi man, I don't know if it has been tested, ba si chlorine o kung oxalic na, hindi man?
5: Waay pa ko kabalo, but gintawgan ko si K5 Bertogaki to reinforce because base namin siya mag-testing blank.
1: Di, si, si Michelle Subong, ara ka pa da Subong?
5: Mag-ulangin ko kay 5 Julius, nagpulat.
1: Ay, okay.
5: Ako sa salakyan, kinag-pushback ang ulan niya, baskong
1: bako. Ah, okay.
5: Oo, pero may mga video ko dre that I will be sending to the news.
1: Pero Rek,
5: Rek,
1: yeah. Are, ang pamangkot, may Chinese national ka nga nakita, nga nadakpan.
5: Yes, isa ka bilog na videohan ko, gina-interview ko siya, hindi kami mag-insindihan. Ay nga duha, iawan ko ka-insindi, hasta nga ako nga automatic translator, hindi ka intindi si Google siya.
1: Pila kabilog ang tawo nga nakita mo, were they arrested? Nano ang pagkaimtang?
5: Okay. ang ginaresto sang pulis kaginbasahan sa ilang nga mga Miranda rights amo ang isa ka Filipina nga putot nga babaye kag ang isa ka incheck nga hindi ko kaintindi kun ano siya kun witness siya kun victim siya o kun shipper siya but he is inside one of the two vehicles isa ka white van kag isa ka pula nga pickup ara siya sa sulod silingya kuno nagbaka lang siya pero taga San Carlos siya kuno kag may store man siya diri sa Bacolod.
1: Uy
5: grabe kay Pai Julius kay first time ko nakita nga may mga counterfeit nga mga amo ni Blanc
1: correct.
5: Mga
1: correct.
5: Panakot mga seasoning
1: mm-hmm.
5: Now gin demo sa aton sang abogado sang isa sang mga produkto ang magic sarap kon pike i-try mo kuno sa inyo mga panimalay kung kapamati ka mo subong kung may ara ka mo dira ila produkto kung kumuson mo ang yelo nga sunudlan kag madunot siya piki na pero kung pagkumus mo sang sunudlan nga yelo kag magbush kag siya balik amo na kuno ang original
1: mm-hmm.
5: So damo-damo kay Pai Julius kag intended for delivery suno sa CIDG dina inventaryo pa as of broadcast time kay siling nila tanin niya ma-witness ka. Kaling ko hindi lang ko mag-witness siya kay ma-wet ko siyang ulan. Kaya
1: gano'n na. Rick, I don't know kung nanong unit sa CIDG ang base sa Bacolod o lang sa Nokpo?
5: Ang Nokpo. Ang na-base sa Nokpo. Ang
1: ay, Tagalog, okay.
5: Major aribingalan niya sa akon pero...
1: Provincial gali, provincial office.
5: Provincial office kinang nagbirada.
1: Mm-hmm.
5: Kag they were given through a tip-off nga may masulod nga mga counterfeit dire nga mga produkto.
1: Okay.
5: Ang balita ko nga ang CIDG do mga secret tagid lang nga nami-nami
1: mm-hmm.
5: nga nag-set up sila sang isa ka tawo kag nag-text nga kuno abi do mabakal so kun sa droga pa daw algo by bus ang ginimo
1: nila. Oh, pag-ugid interesting. Lang,
5: kag ito sila nagtinabuhay kay halin pa sa San Carlos ini ang mga piki nga produkto from San Carlos, kagdras na tanimang tabuay sa ila buyer, dira sa Manoche Road. But unknown to them, the buyer is a for sure buyer, CIDG na, so tapat gindakop gin sila kay Pai Julius.
1: Kung amo gali kung sa droga, pa by bust operation, guwa niya?
5: May bust gito, yagin may bust gin sila sa CIDG, kagipamangkot kong CIDG. Sir, ano ini, hindi man ni pwede raid, kagidlagan ang sulakyan.
1: Oo. Uh-huh.
5: Siling ko ano ini by bus, hindi more or less it's by bus on drugs, but this is by bus on illegal nga mga counterfeit products.
1: Oh, pasabor galit niya.
5: Amo to ang operation nga pasabor gitong operation,
1: wow.
5: Ay puro git pasabor ang nga nadakpan kay Pai Julius.
1: Oo.
5: Ang puti nga van, amo to ang unodya, ang yellow nga sulodlan, ang pula nga pickup amo to naman niya ang mga ginisa mix kuno ano naman tong dito nakarga.
1: Huh?
5: Damo kay Pai Julius kun makita mo do kulbaan ka nga ang ibang sini kun mag-impo na bisa maligyahan kag mabakal mo.
1: Mm-hmm.
5: Di disgrasya nga alam mo nga do di man naka plastic na igo mo daw gyapon ga sabor ang imolinuto.
1: And at this kali, point wala takabalo K5 Eric kun ano nga chemicals ang ginabutang dira sulod.
5: Precisely nga naghambal ko sa CIDG nga sila nga sir dal padala na mo ni sa crime laboratory kay sige daw pareho gid sa droga nga ipa check up ta kun anong unod sini because
1: correct.
5: We don't know what's inside
1: correct
5: but ang Nestle Philippines who were there from Manila nga may mga abogado
1: sir okay.
5: Na it is confirmed nga counterfeit nga mga seasoning sang ila produkto ang nadakpan kasi nga hindi kami amuniga nag-upon kami sa operation kay counterfeit dire kuno sa Negros Occidental from those sources nagsiling na damo sang mga counterfeit products ang nagasulod via the Cebu Gateway
1: dito
5: sa Carlos.
1: Rick, very interesting ni because nagligad ang gina-raid permis ang pulis piki nga sigarilyo.
5: Mm-hmm.
1: Subong niya flavoring or seasoning na naman.
5: Yes.
1: Galing ang problema nagligad ang sigarilyo, pulis man gali ang nagahimo sa to.
5: Baba mo.
1: Hindi, di ba gumawa to? Gumawa yes. To? Na.
5: Police major.
1: Na.
5: However, until now, daw wala kita binatikmati kung ano nang follow-up si Kusang Police.
1: Ito si IDG man to?
5: Correct, correct.
1: Nga operation?
5: Dari subong kay Dogin Busla na to sila, bago ni subong ihubi, ni subong major nga nasa hindi.
1: Ba-ba mo?
5: Porsyon naman eh.
1: Ba-ba mo? ang word of the day da, Eric, ang bag-o eh.
5: Isa pa na?
1: Na. Sige, bag-o kami ya atong nagligado. Why na to? Sige, ti, renewal ni. Renewal.
5: Temo ni Patabor Porsyon. And as I report to you now, grabe ang postback sang ulan subong.
1: Mm.
5: Maskog-maskog sa ayo. So ang ginimo kapag paggaling ko to bagulang, gintabunan lang to anay ang mga epektos to sang trapal bla.
1: Hindi pa to
5: i-accounting pa to nila.
1: Mm.
5: Kag ang kagawad sang mansilingan nga si Boy Pico mo to witness kit subong.
1: Ah, ato to siya.
5: Ato to siya.
1: Uh-huh.
5: Siya eh.
1: So meaning ang interception natabo sa Bacolod pang side.
5: Bacolod side na. Ano ba Banotse?
1: Okay, okay. Very good, very good. Anyway, okay. sige, kay pa-follow up ta ni kay Five Eric ah. Noy?
5: Okay.
1: May utang so, lang ko nga kape ah.
5: Isa pa na po, hindi lang pagbutangin si Suning ah. Maluhoy ka kay Five Dillios, it's fake, no?
1: Sige.
5: Ang calendar is sa...
1: Ba't kabalo ka naman niya, Toto Eric? Magluto, kuya. Wala ko ga si Suning eh.
5: Ah,
1: okay. Oo,
5: okay. Ako kayo ginainom mo ng four seasons eh.
1: Hindi kagway labot ang ako niya sa ako na yung technique sa luto.
5: Isa pa na.
1: Oo, balo ka naman sa amigo mo ah.
5: Isa pa na nga. Hindi ko magkahon kayong technique mo. Dugan tambo ko, Julius.
1: Na. Pinagbabawal na technique ini niya to. Diba? Anyway, so, salamat kid K5 Eric ha.
5: K5 Julius, happy kita. Nga naamuning operation kay at least ang pagka this is about food eh.
1: Correct.
5: So kamay pa nga padayon ini kag kamay pa nga may pakantuan ang ining operation agud nga mauntat na ining smuggling of counterfeit or peke nga mga food seasoning which might become food poisoning.
1: Correct.
5: Okay.
1: And apparently so, public health concern ining tupanya.
5: Definitely.
1: Mm-hmm.
5: So from my end, there is ato niya flash report, K5 Eric Tenerefe for Larga Vista. Good evening.
6: K5 News FM Flash Report.
1: Salamat kid K5 Eric Tenerefe sa iya balita nga na sumalang sa tunga sang dala na apparently isagalik ka operation sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG peke nga mga food seasoning o kung ining pasabor bala. Ang brand actually is Magic Sarap. Now, Nano ang very concerning about this. Number one, may isa ka Chinese national. That's one, no? Why, takabalo ko Nano exactly niya connection sa sining peke ng mga Magic Sarap. Ikadua, ang Magic Sarap, isa ka food seasoning. And suno sa mga representatives ang manufacturer nga amo ang Nestle Philippines sa interview ni K5 Eric confirm nga counterfeit peke ang ining nga seasoning. Now nga concerning ini nga makakulugmat ini para sa ako. Number one, madamo sang mga bumalakal sang food seasoning pasabor bala sa pagkaon nga Number one, ang laban sa nagaluto sa aton hindi kasarang magbakal sa mga tunay gidya nga mga pasabor or aromatics abe o hindi everyday makabakal sang karne nga makatag sang husto nga pasabor sa ila pagkaon. So kadamo sa aton nagabakal sang food seasoning katulad sining Magic Sarap, Ginisa Mix and what have you. Now kung ini peke, number one, wala takabalo. Ano ang ginasulod dire? Wala ini nakaagi sa Food and Drug Administration o kung FDA kung peke nga food seasoning. Dimudo, posible balaayhan nga makahilo ini sa pumuluyo. I'm not saying ati makakulugmat nga may incheck nga natabo nga base mahiluan ang Pilipino, no. Ang akon lang ya, sino ang nagahimo sini kag ano ang unod sang peke nga food seasoning.
6: Lorga,
1: makakulugmat ini, but let's see kung nano pagit ang dugang nga pagpangusisa sang CIDG kag nano ang resulta sang ila sini laboratory test.
6: Lorga Vista.
1: Magabalik ang inyo para tuntunan pambukas pa lamang ini nga mga balita kag komentaryo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapatas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang na dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics!
18: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop,
2: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. 101.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista!
1: Stand by sa report ni K5 Chel Patino sa hindi kitlamang madugay. Isa ka estudyante na dakpan may marijuana samtang karon dugay-dugay. May latest update kita sa inaway dito sa Middle East labi na gid sa pungsod Iran. Nano bala ang aton dapat palabuton sa sininga mga inadlaw matapos nga gin-hold off wala gin-patigayon sang Estados Unidos ang pagpang-atake dito sa Iran. Nagabot bala silingon ini nga nagadaog ang Amerikanano ang deeper or mas madalom nga implication sang sininga development. Ibalawon ta na karon dugo guys samtang kita diriya sa pungsod Pilipinas sigi ang aton sinibuntong hininga. Kita wayta kabalo kon san una naman matimbuok ang presyo sang petrolyo. Maayong gabi lang kay Mr. Dan Villarreal. So man sa kay amigo ta Mark Abadilla nga nagabiyahe pa karon sa ila sini tagsa-tagsa ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod tanan nga mga grab drivers tanan nga mga taxi drivers jeepney drivers mayong gabi kag paghalong kamo
4: Larga Vista.
1: Kag sa isa gali ka sere sa bus liner unit dira nga nagamonitor gid every night diri sa Larga Vista. Salamat salamat gid an lipat ko sang iya bus number pero salamat salamat gid sa driver kag konduktor sa inyo pa rin nga pagsunod diri sa Larga Vista.
4: Larga Vista.
1: Mayong gabi na I would suppose naka-hook up na subong ang Fabulous Radio Click FM Tuboso. Mayong gabi lang sa kay SM Randy Kanki kag mayong gabi sa atong mga tagpaminaw dira sa lungsod sang Tuboso. Ara na si Chel. Standby na siya. Abi nga ay abi ko ara na siya kay napa. Wala siya? Okay, katuan to na siya karon dugay-dugay.
4: Larga Vista.
1: Naunta kay breaking news ini.
4: K5 News FM.
1: Isa kay estudyante reportedly wala ta kabalo kon kolehiyo, estudyante o kon high school na dakpan reportedly nga mayara sang marijuana. Kag mayara man kita sang farop karon dugay-dugay. Angot siningin breaking news ni K5 Eric Tenerife angot sa raid o kon isa ka operation entrapment operation sang food seasoning ining ginatawag naton bala nga pag nagahatag sabor sa pagkaon, could either be magic sarap o kung na ginisa mix. Now in this case, ang balita nagasiling nga kinarton-karton sang ginisa mix nga gindeclare sang manufacturer o kung tagimo sini nga Nestle Philippines nga peke counterfeit na dakpan may isa pa ka Chinese national. Operations and Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG nga nalabyan tonight dire sa highway pakadto sa Banwa sang Murcia.
0: Lorga Vista.
1: Nga gaon ta si K5 Chel Patino. O wala sila gasabat. Ang patrol wala gasabat. May kainap ako nagmuno nga dapat check on tatong development sa CIDG.
0: Lorga Vista.
1: Alright, tatagkita na yung sa pinaka-importante nga mga paibalo. Balik kita pagaligad lamang sining.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: 101.5 K5 News.
1: Larga Vista.
2: Arena sa iluantang report ni K5 Chel Patino.
1: K5 News.
2: Isa ka estudyante na dakpan may marijuana din ini. Ano kadamo ang nadakpan siya? Chel, good evening. Please come in.
3: Yes, sir. Kasi sa Jules Nanda, di mo manan sa mga pagpalamati sa programang Larga Vista. Breaking news si K5 Jules, isa ka estudyante. For initial nato nga information do college student ni siya sa isa kabulituan diri malapit sa may Burgos kay Kaiser Jules pagdating ng estudyante nga ini ang nakuhaan usang pila ka marijuana na ara sa iya posisyon kay Kaiser Jules magin padala kita dira nga mga
2: video Danay Chel, ano ang na-recover sa iya? Nalikit na nga marijuana o kung marijuana leaves pa lang?
3: Leaves ini ko kay Sir Jules.
2: Malanga dahon sang marijuana. Ano kadamo?
3: Yes. Duha ini ko pakete kay Sir Jules. Mayra kita dira video nga gin send.
2: Sige be.
3: Kita dita na play.
2: Sige sige. Let's have that video. Ano yung makadali chala? Kindly hold on. Are, are, are. Ay ginsulod niya sa water bottle.
3: Yes, sir.
2: Wow. Water bottle.
3: Ang tikon imo dalayalan tawon do ini na sudlan niya masamis ang tubig kung ikaw nagbitbit kan nagtrabaho ka nagbitbit ka sini para to ma hindi ka pala maubusan sa tubig especially nga do mainit
2: kasi wow.
3: Dugin ko kibot sa ato mga operatiba diri nga unod sang iya tumbler ya isa ka putos sini mga dried marijuana
2: ni.
3: Ang isa, diri ni nakuha sa plastic na at isulod lang sa isa ka candy, bila sa case of yours. Nga po na normally, butang mo sa bulsa mo, do kakuha nang siya, do kadulce lang din.
2: Do mint, do isa ka brand sang mint nga dulce, no?
3: Yes, yes.
2: Oh, wow. Pero duwa lang kapakete. Duwa lang kapakete ang nakuha.
3: Oo. Yes, kay Kaysan Jones.
2: Paano ni siya na dakpan, Chel?
3: Subong lang yun.
2: Paano?
3: Kay Kaysan Jones. Inig siya. But actually, kaupot na ito diri ang, I believe, guards sa eskwalahan. Dali lang kit mo. Kaya nagpatigayan sa isang inventory.
2: Oo.
3: Pero ikaw ang guard sa school? Oo, paano? Pwede ko pang sabihin. Ah, okay, so susupod na ito ng guard ng Solanger. First name lang, sir.
4: Lorenzo.
3: Oo, kasi may pamangkot lang sa Kaysan Jones.
2: Hello, sir, may gabi. Hello, sir.
4: Sir,
2: may gabi. Si Julio sa K5. Sir, ano ang natabo? Paano mo na dakpan ining estudyante ni?
4: Ano lang, nakomentan, sir.
2: Hindi, pero mga ano, narikisa mo niya, sir, o kung nakita mo lang, paano mo nabalaan nga may marijuana siya?
4: Pagrikisa, sir.
2: Pagrikisa. Pwede mo masaysay makadali, sir, no? Paano kakabalo nga ara sa iya suludlan sang tubig ang marijuana?
4: Natabuan na, sir, pagrikisa na mo siya. Nakita ko.
2: Paano nyo nakita, sir, kay sarado mani ang iya suludlan sang tubig?
3: Pwede ko na-open, hindi mga pabigyan ko.
4: Wala mo naman na-open na pagkagakot siya sa saka sa mentos. Yung mga kasi naman ko doon muna ba niya.
2: Alright, Chel.
3: Yes, sir. Kasi, sir.
2: Bali, ang una niya ginbuksan kay tiggamay, ining suludlan sang mentos. Ginbuksan niya.
3: Una mabuksan ang mentos, sir, no? Oo, ginuna niya buksan.
2: Ah, okay. So, dito nakita niya nga may suludlan sang marijuana?
3: Yes, yes.
2: Okay. Ah, okay. So, amo nang rason nga gindakopya, gintawagan niya pulis. Chel? Chel? Bali, pagkakita niya may marijuana, anong ginimo iya gintawagan niya dahil ng pulis?
4: Yes. Gintawagan na ba naman dahil sa...
2: Oh, okay. Tinanong ang balya, kuno nga may marijuana siya?
3: Are they actually ang bata? Ito, Jesus, siya kailan ang edad mo? Yes, ito. First name lang ba? Sayo lang. JR. Are sa sa kay Sir Jones?
2: Ay, thank you, Chel. J, may gabi. JR? JR? J? J, may gabi.

0: may si Juliosa, pareho sa letter J, ah. Na nung natabo ni, may gindala ka allegedly marijuana. Tood na, eh.
1: Okay.
0: Uy, tinga nga agad dala ka marijuana? J? J?
2: Ano, ano, personal use? O ginabaligyan mo siya? Personal use ko na kasi sa Diyos.
0: J, ano ka na nga year gani sa college?
1: First year.
0: I don't know kung pwede mo masugid sa akin. Anong kurso mo?
1: Yes,
0: HM. Okay. Taga-diri ka sa Bacolod o kung sa Gwa, Bacolod ka?
1: Bacolod.
0: Bacolod? Oo. Nga masamay ka gabit-bit marijuana pasulod sa eskwelahan? JR?
2: Subuang lang po na ako kita.
0: J, pwede nga hindi ka magsabat sa akon kay Tay Kabalo ka. Pwede ni ang interview gamiton kontra sa imo eh. May abogado ka na wala pa?
1: Why pa?
0: So pwede, depende sa imo kung masabat ka o kung hindi sa amon mga pamangkot. Kay Tay, ang imo sabat pwede gamiton kontra sa imo eh. Pero, tood ni, ginaako mo nga imo ni marijuana o kung ginapanginwala mo?
1: Ako na, sir.
0: Uy, gagamit ka gidya? JR? Gagamit ka? Tinga nagdala ka man subong sang marijuana, sulod iskwilahan. Pwede ka kasuyop, sulod iskwilahan na, oh? Tinga gindalaya nga kabalo sa nga basing madakpan siya. J? Balo na si mama mong dakpan ka, wala pa? Papa mo ya?
1: Wala ito papa siya.
0: Uy, ala. Ay, pasensya, JR, ha? Nga nanos papa mo?
1: Hindi na ako maganda, sir.
0: Pero buhay pas papa. Wala mo nakilala papa mo alin sang gamay ka?
1: Kilala mo sir.
0: Ay, okay. Pero hindi ka mo, hindi na sila upod ni mama mo? Hindi na sila upod, dugay na?
1: Nasang gamay ba mo sir?
0: Oo. Bali sa simple nga istorya, bulagay si papa kag mama. Ti ano, JR man? Kulang ka lang laygay sa tatay? Ay. Pero, Chel? Chel, okay. Chel, okay lang na. Kiti, right niya man na nga hindi magsabat. Eh, kiti, pwede gamiton kontra sa iya ining interview. So, let it be. Ay.
2: Yes.
0: Ay, Diyos ko, yes, Michelle. Yes. Pero kasubo man yung istorya man? Ay.
2: Kasubo kay may itsura pa ining bata. Kasi pag kanugon kang future, kumbaga.
0: Ay, Chel! Chel!
2: Yes,
0: si Julius, kuya, ha? Abi mo si Berto, kuha, o?
2: Hindi, kasi for Julius.
0: Ano? Lulipat ka, o? Anyway, ti, apparently, a broken galing pamilya ni Yasine. Bulagay galing si mama kag si papa. But anyway, well, iyan ay personal. Pero subo lang din. Na hindi ko mention yan, of course, hindi siya magsabat. Nga nagbit-bit siya. Kung personal yan man lang nagamit, nga bit-biton mo sulod iskwilahan. Ano no to? Yup-yupon? Yes, diba?
2: Siya, the first time, gani ko nga binbit-bit kasi sa Zolz, kasi wala siya nag-expect. Parang nga, on the first time, na pag-bit-bit niya, madakpan siya dahil.
0: Di ano daw, trelaw? May hutik kayo siya, may nag-hangkat sa iya, nga grupo nga siya. Testing eh, bipre, kung kaya mo mag-bit-bit, amo na, may hangkatanay, wala.
2: Wala man ko nang sasaya. Wala man siya sa may ginabaligyan. Niya lang ito niya kung personal
0: okay.
2: Nga ginakonsumo kasi sa
0: Diyo. Di pero ba siya ang katangkat? Diyo, ti kung isog kagid. Pred na labala? Oo. Base mo yan muna, no? But anyway, ti sige, ay, kaluoy mga bata. Ano masulod sa tanik klase pag pagkadakop sa iya?
2: Yes, masulod kay pag magsulod ka, ginachat ang imo.
0: Chel, magkutabi ano tani nga subject ang iya sudlan pag abot niya gid sa eskwelahan?
2: Dali lang gabi lang. Masulod ka rin sa eskwelahan no? Pag pali ano nga subject ang imo sudlan kung mabalik.
1: Kung nga po namin is, pero why now are you? Kung ano nga sabi, kayo gandali.
0: Ay!
2: Wala ka man grupo.
1: Ang una.
2: Ang una, kasi bungay na. O wala ka man din challenge. Nga tayo bitbiti kung bakod ka. So kung nga man, wala man. O wala man kung nga kay Fred Jones.
0: Ah, basta mga pusda ka na yung istorya, ya, abot mo ginya, Chel, no? Eba? Anyway, well, kay ti, imbis nga classroom iya kadto anti presinto ang iya riktaho.
2: Iya
0: siya. Ah. Ano oras siya nagsulod sa eskwelahan, Chel?
2: Hapon na kuno ang iyang klase, bali at hapunan na ni bali nga klase niya.
0: Mga ano oras gi ganito?
2: Oo, di ano oras siya nang sulod? Last 4.
0: Oh. Last period na tutani o kon first period pa lang?
2: Klase pa lang una pa lang klase sa hapon.
0: Ano oras buhi itani?
2: Ano oras buhi itani? 5:30. Doka one subject lang sa hapon. O one subject sa hapon.
0: Ay, ti, naton lapaw na 5:30. O imbis balay ang riktaya, ti, diretso sa karsel giniguro karon? Ahay. Ti, anon muna? Amuna eh. Iya man na choice eh. Nga magbitbit.
2: Yes.
0: Ay, nako. Sige, Chel.
2: Yes.
0: Swingan mo lang tulihog.
2: Yes,
0: o. Oo. Kaga, siguraduha nga kabalo ka mag-istorya, in-check, ha?
2: Agoy.
0: Hindi kami in-check nga to. Oo.
2: Oo.
0: Oo, na. Ano gani?
2: Oh, ano na lang nga nang konichiwa.
0: Hindi ano gani ang 1 to 10 sa in-check. Lipat ko eh, Japanese lang dumduman ko eh.
2: I don't know, konsakto. Di ba sa doon pati, ang color of the case, nang sasi, goliwa, something naman.
0: Ano gani? Di chap lang na dumduman ko eh.
2: Nanamo na. Pero sound like lang.
0: Oh, basta. Basta. Mangkuta lang siya naton. You buy piki ginisa.
2: Why don't you use umami?
0: Galing kay ang umami, ti hapon na yung gagamit.
2: Galing kay
0: ang umami. Kung saan na yung isla.
2: Panamit, linupo.
0: Sige. Basi, may kampiyon to nga development siya la.
2: Correct.
0: Ayos.
2: Sige. Anyway na nga, ito ang nagulong nga balita sa subong gabi sa programang Live the Vista. Report weekan sa patrol ng ginagulong man sa atin sa kalwan sa DPX 593 kay D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News of Time.
3: Larga Vista!
0: Ay, oo, tinanon eh ang panahon taman. Ang bata, ang estudyante, Giotson News naman, hindi naman ganit technically bata ni soltero. By definition, soltero na gid ini kiti gina-assume nga hamtong na kuntani. Not fully hamtong, pero at least kabalo na sa decision making. Pwede na gani kabuto eh. Ti, imbis magsulod sa bulutuan, rekta sa bilangguan. Kay nadakpan, may marijuana. More of that later on with K5 Chel Patino. Balik kita, pagkaligad namang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika.
5: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dok Ramil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in General Bao. No? Ga-function na as scaffolding. Masaling ka scaffolding, blat. Tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, ditribayo, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, sir boy, hindi ka mahadlok.
7: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, sir boy, gastor na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya ditribayo.
7: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang ditribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbe nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na sir boy nga 120 days kung malabot nila kung naga DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundos ang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
6: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
7: you have an healthy immune system. So kung gainom ka ditribayo, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
6: immune system.
7: Nami imo immune system.
6: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
3: Ditribayo.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang ditribayo with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay ditribayo. So bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa ditribayo gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si ditribayo may vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni ditribayo, Dr. Ramil.
6: Ang nakanami sa ditribayo kay may D3, ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom mo lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 ba yung gapon. Kaya kung BCO, may D3.
3: D3 Bio!
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, magabot ka! D3 Bio!
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, magabot ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na! Ang D3 Bio! Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio! Adlaw-adlaw! D3 Bio! Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at magdapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayang gabi lang kagsalamat sa inyo nga pag-upod diri sa Larga Vista kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong, sa kay Mr. Dan Villarreal sa Vista Alegre, sa kay Marilu Manaay kagasuman, sa kay Joyce Ardoza dira man gyapon sa Vista Alegre. Salamat salamat kag maayong gabi nung Enbon Diaz and family dira sa Barangay Tangub diri sa Bacolod, kag maayong gabi man sa iya mga kapartidusan pamilya Mati kag pamilya Nasya sa Barangay Kabug Dalana sa iya sini nga mga paryente gihapon dira sa Barangay Malingin kag Barangay Maao, siyudad sang Bago.
3: Larga Vista.
0: Karon pagid ang iban nga mga parami ug kadamo kayos ni man. Anyway, amat-amaton ta lang ini ah. Sa Iloan tanang balita ni K5 Babes Gantanao.
3: Larga Vista.
0: Mano ganun maulumaw man ang mata ko nga makareport toto babes ba? Grabe, aring istorya ho, samtang nagadalom ang tigkiriwi ang mga kaso. Ari ang ginapang target, pati na tiyangge. Nagligad ka dumdum kamuto, may nangawat sa isa ka grocery. Ang ilagin bit-bit, kapilang pero balor man, 5,000. Nagligad, pati utan, dalasa. Amargoso, ginkawat, ang kawatan na kastiguan. Ariya, tiyangge man ang ginbiktima. Let's have K5 Babes Cantalao sa iya balita. Babes, good evening. Please come in.
11: K5 Jones, mayong gabi lang.
0: Noy! Noy!
11: Bye!
0: Gapinot man, gapinot man dugan kung ka-report ka ba? Tod! Daw mga sulti, daw ang report mo daw mga sultiro lang tagyapon sang una, no? Diba? Ah.
11: Dali mo sa ula kang nag-upload na ipatabla ya?
0: Oo.
11: Kaya ba lang nag-upload pa? Di subong yung duwara ka na daw talipos-pusuan ka na
0: yun. Oo, oh, tiyan mo na ni. Hindi na tasultiro pero nakatiro.
11: Sol.
0: Sol. Hindi ah. Ang ginawa, klaroon talang wala kami yung gapaniro, as in literal gapaniro, pusel ha? Alain ang buot silingon na iya. Yeah. Diba?
11: Hmm. Mm. Alain ang gina. Alain ang ginatiro.
0: O, oh, ti ikaw manog lulo ka na. Ay, lulo ka na, hindi pa.
11: Ay, puro buyang niya gabi.
0: Dali na lang.
11: Dali na lang. Alulo na gigay.
0: Alulo na. Pila ka bilog na Toto Babes?
11: Isa pa lang.
0: Ti sinong sunod si Toto yan yan?
11: Ati po rin sa posible, sinapabahay siya, nalugay pa na siguro.
0: Atod ka?
11: Depende sa ako, depende sa regluan na yan.
0: Sige na. Sige na. Ayos. Larga. Nano nang ginkawatan, Tiyangge?
11: Tiyangge ni Kakipay Jols, isa ni siguro sa mga rasaman kung kaisa, kay Mantia, sumong grabe, tigkiriwi, sumong mo. Siling sa iba niya ni Tigbaytay ka koring na napang koring sumong na panago. Kaya may tinda si Tim ang global hindi tayo sila yung Kakipay Jols.
0: Tod! Ginasudan ng koringaw? Kudu ko lain mo na eman. Galing kay Babes, pila ka na gani subong edad mo?
11: 54 ah.
0: 54?
11: 64.
0: 64, 54, 74. Diyan ka da.
11: Basta
0: 54. 54, oh. Di ako bibutang ko 51 na ko. Pero ikaw, ikaw, I'm sure, magulang ka sa akon eh. Di ba? Hindi ba pag kilala na itang magulang mo sa akon daw 30 anyos, hindi man. Hindi ako. Hindi ka. Hindi, pero ang ginalibugan ko sa ulo, amo ni babes, oh. Kadamo naman tigkiriwi na gantaway man tanangawat. No?
11: Amo na pala makotanon sa mga nag- kung sa Cebuano pa, mo na yung pangotana ng tangagod akong ganti.
0: Di ay! Di ay! Oo. Oh. Sige. Padayo na ba'y?
11: Isa ni kaki 5 dollars sa rason kung kayo sa nga daw nga nagduging subong ang kinawatay. Kagabisan ano na lang na madali sa mga kawatan subong. Bagod na subong mga binulan, grabe ang ano ginakabi ka tigkiriwi kaki 5 dollars. Ting tigulotom kung baga. So that's why nga tanamo sang mga kinawatay subong na nagalulunta isang din lang isang ano lang na kawato nila basta makotahan lang
0: kawato
11: nila ka kay Pajol.
0: Mm-hmm.
11: Eh, pero siling ko hindi man ang subong yan natabo ang kinawatay mo
0: asang
11: Enero asa subong may kinawatay niya po nagkalanabo siling ko batasan yan ni Goro Santao.
0: Oo, batasan. Di pati kita ka batsyag man taga duluman bulsa tay.
11: Amo gani.
0: Di ba?
11: Why matay ka pangawat?
0: Na. Oo. Ay grabe.
11: Oh, may katago lang.
0: Oh, di nin tabo.
11: Natabo ni Kaki Brad Jones, ini ang isa ka kinawatay na sa din na actually kay ikatatlo na ni Kabisis na tabo mo.
0: Uy!
11: Ginatim mga kawatan ang inyong convenience store ni Gengeng Cervello. Kaya sa may Purok Gonzaga, sa may Barangay Mansilingan, di sa sudad sa Makulon.
0: Uy!
11: Ang first attempt, Gaki 5 Jules, din na bungkal ang tatlo tanan kakandado sa mayor na pertahan sa store.
0: Grabe!
11: Kaya gintaban ang isa ka cashback na buta sa ang sinsilyo.
0: Uy!
11: Galing kay may nakamotik sila, ginla pagagawa niya, ginlagas nila sa mga tao, sa mga bystander. Dito na corner, sa daw malagsan siya, kaya mapsan siya, ginaboy niya ang cashback.
0: Ay!
11: Sa hilamunan, sa higat sa dalan, kaya nagpalagyo ining suspect kay Pedros.
0: Bugat, guru, idalagan ang sinsilyo?
11: Pagkabugat-bugat, kaya nagtipuro sinsilyo mo.
0: Abaw!
11: Sa ka-box.
0: Aha.
11: Oo.
0: Mm-hmm.
11: Ikaduha na atin naging nabungkal naman ang kandado galing kay may tao nga nagalabay bla sa dalan rason na doon na udlot ang yasin nga may ito matuyo.
0: Okay.
11: Jules, sa iya pagpalagyo siya sa padulong sa iya sa isa kabalay sulunhan lang which mo sa isa ka to story nga balay aberto ang tirasa, may reeling, sirado ang tanan ng mga kwarto, kag may TV sa wall. Posible, ang TV sa dingding, amo to ang ginalagas na kwao niya. Kag Bev Jules. Galing, diri sa nagsaka, ang sospechado. Galing kati, ang sapiat to nga balay, may kukiteran, may damo na gampang ng mga kabataan, nga mobile legend. Tapos si Platan siya nga nagsaka sa balay. Dagagis pa din. Kaki 5 Jules, dito maging palapitan sa nga mga tao ang ining nalasabitan nga suspect ni. Pag dumantaya nga daw makornel siya, lumumpat ka nagpalagyo ining suspect kaki 5 Jules. Mga kaki 5 Jules sa direksyon. Iglaman nga na yun nga direksyon. So, kablokada mo dari alagyan na makapalagyo ka kag sa lunan mga kakahuyan na nila kay 5 Jules.
0: Dari pa, diin-diin-gid ang exact nga purok gani sini?
11: Alin ka din sa may kwan, alin ka din sa may Mansilingan.
0: Okay.
11: Kundi malabyan mo da ang, ano na, malabyan mo ang NGCP.
0: NGCP? Danay. Hindi what I mean, kung diri ka sa rotunda, ina ba lang ginsang anged? Paglampuwas mo bla alihis, di inda yun gani? Ah, NGCP. NGCP, correct. Okay.
11: Katol-tol ka sa Coca-Cola.
0: O, Oo, likod si na.
11: Di sa unan, NGTP.
0: Okay.
11: Okay. Ang NGTP, maliko ka sa pagkato ka sa Bulangan. Sa ulungunan pag idaarad ang Bulangan ni Guanzon, Monzo Guanzon.
0: Correct.
11: Diyan mo na, pinakakato makita to sa alagyaan ng dalan, pagkato to sa mga hasahusing lang ayat ang army.
0: Oo. Bali ko na mo, sakop inisang purok ka Guanzon?
11: Purok Guanzon.
0: Ati medyo may ara pa na da lugar nga lusot na to sa manayaw sayaw, hindi ba?
11: Correct. Kasi oo. Sa Alandra, sa Guanzon, matulog-tulog sa ila, inang dalan, rektama na to sa may Paglaong Village.
0: Oo. Kaglusot na, kung rektahon mo, dason, hindi ba lalapit na nada sa LTO nga office?
11: Yes, correct.
0: Oo.
11: Ang actually ang LTO correct, sa ang LTO sa una pa to ya.
0: Oo. Pero anyway, maliko ka diragid sa Purok Guanzon pasulod, diragid na tabo na.
11: Diragid na tabo sa may Purok Gunsaga sa unan.
0: Ang
11: Guanzon ya. Ang Gunsaga unahan na sa Bulangan ni Monzo Guanzon,
0: no? Pero ang buot ko sa lingon, layo-layo na ini sa proper sang Mansilingan.
11: Layo-layo na.
0: Oo. Mayo lang kay ang taon nagaulo aligmat kag nagabulig bantay, abe. Way takabalo ko ng tuyo to sang nagahampang ng mga solterito kun balangon ang kawatan. Pero at least, ha? At least.
11: Kaya Pab George, amo naman lang yung sila gurong nga ginabantayan, kaya matikin na pa nila, kaya ako sa Adlaw pa nga na, mga tao na na, kagmay nag motor,
0: ha?
11: Na nag-apulo pa aligid na sa area.
0: Danay, babes! Meaning ang gatuyo pangawat, kag nangawat gidyat sa tong sinsiliwan nagligad, mga pangayaw?
11: May ara nga taga-Banago, gani mo.
0: Ha? Grabe ba?
11: Hindi taga dira.
0: Mm-hmm.
11: So ang inang tao nga na nga suspect, ginapatihan nga hindi taga dira.
0: Oy.
11: O galing kay siling ni Mama Gingging Servilio, ang store owner. Nya ba si ko may contact ba sa sila nga lugar na nakasuito sa sila nga.
0: May espiya, abe.
11: May espiya.
0: Wow.
11: So hindi lang isa lang ka nakamotor, kundi ang kasanay sila daw riding and tandiman.
0: Uy!
11: Ginadili na itong ilang motor sa unahan, may tao lang lockout. Siya ay mapinitrit abe sa area sa Changi, kagbungkalong to ya. Kandado, kagbungkal, di ka kipa yun.
0: Grabe!
11: Tapos,
0: pero sa...
11: Kandado, hindi na basta-basta.
0: Babes, sa ila lugar, sa ila purok, ang iya ni kabiktima nga... Changi ang dako-dako sa tanan.
11: Yes, sir. Amo lang dako-dako sa damunod.
0: So, bali, amo po...
11: Convenience story mo.
0: Oo, kung ikaw kawatan, amo ning targeton mo, Ged.
11: Precisely. Amo
0: na
11: amo makuha mo.
0: Kaya,
11: di ko na mag-sulod ka man lang, alang-alang. Kasi ka lang mag-sulod sa alang-alang. Kung yung...
0: Tutudo no
11: lang para sa
0: gigging store. Tikon ang imo kwaon lollipop man lang ti makabayad na sa kulba kag risgo. Di ba?
11: Di. So mo na ka kay Five Jones na si Madam Gingging Servilio nagapati nga medyo daw may contact sa area.
0: Uy.
11: That's why nga daw ka sweet ang ining nasabitan nga suspect. Kag siguro hindi lang isa duha, kundi tatlo ni ka mga tao nga nag-aaligid sa Syria.
0: Uy!
11: Kung adlaw, kag kung gabi, ga-operate sila kay Kipay Jules. Lang, kag, kasi kung masortihan ka, may armas ang ining mga tao ni.
0: Ha?
11: Hindi basta-basta.
0: Ano reportedly ang armas, babes?
11: Armas nga naglupok.
0: Ha?
11: Oo.
0: Ay, kakululbaan man ang mga klasik, kawatan man?
11: That's why kay Pab Jones na hindi kaya basta-basta na makumpiyansahan kay kumalang-alang yung mabato ni Jose mo.
0: Danay, sino nagambal nga may armas? Kag nga anak hambal may armas?
11: Si Antagia, mismo.
0: Uy nga!
11: Si Antagia.
0: Nga.
11: Si ma'am, kay sa unni, may sa una-una, alam din nakakuha to sila sang cashback.
0: Kuha
11: na lang alang. Nagpalupok pa mo.
0: Ha?
11: Nagpalupok.
0: Katunto. Bojus ko.
11: Amo na nga
0: sinsilyo lang ginkawat mo may pusil ka pa ha?
11: Kada may corner sayo na daw. Daw na corner sa mo.
0: Hindi niya hindi niya babes. May bakal ka gani bala wala kay bakal bugas?
11: Ate tulo tinunto na.
0: Di ba? Di magangay niya babes ya. Kastiguon na lang ni. I mean, wala ko yung ga-advocate sang taking the law into your own hands, pero ang tao kisa kaluluoy lang eh. Di ba? Tinunto na na yan. Bojus ko.
11: Hindi makumpiyantahan ang yun nga mga suspect na nagalagaw.
0: Wala tanod nga nagalagaw, di babes ako?
11: Actually, ang tanod, kasi pwede sa mga lang yung ginabantayan mo, malaga. Ang tanod, kita linulinungon niya lang, Uruguay, di bulos naman sila.
0: Isugid tani sila bala kay Kapitan Inday France.
11: Ah.
0: Oo, di ba? Kay Kapitan Inday na di.
11: Ah.
0: Na, mansilingan mo.
11: Ginapasuglan na nada actually ito ang tanod mo.
0: Correct.
11: Sila man lang ginabantayan mo.
0: Gusto man.
11: Why man na gatin na batanod gagang pulis eh.
0: Angay niya sa mga tao nga mo na yung mga wat ka sa tiyangge, mabit-bit ka papusil, may tendency, may possibility nga mamatay ka pa. Angay niya kung tuod nga pulis ang ila inkwentro, tiruhon na lang ng mga tuntun eh.
11: Tatuwa gani, feeling ko sa mga advice ko sa ila dito, nga kinanglan na duty ka mo, ang mga taga dito, bala mga taga purok, kinanglan may bantay purok man na organisasyon.
0: Gusto!
11: Bulos-bulos sila yan.
0: Na! Kagbisan na, bisan ano lang siguro, bisan sulpot lang ah. Panulputon na lang ni mga tuntun eh. Ay pero ko na kuya, babes, pang, kung na kuya B, may legal possession ko sang pusel, may LTAF ko abe, ay tikon magsulod-sulod kaya sa balay ko, tiruhon ta ka.
11: Ate,
0: diba? Tinunto na na iya.
11: Ano pa ting may imo mo de, kundi dipinsahan mo lang kagalingon mo. Kung nara naman yung sila, lalang mo na kapabayan, tulupon mo lang nara na sa vicinity mo.
0: Ang akon bipang, wala ko yung advocate culture of violence pero hindi man pwedeng isalig talang-talang sa gobyerno eh. Kagibasol talang sa gobyerno, we should be responsible sa aton safety. Tipras na. Ang NPA gapamatay, wala to lang oh. Kriminal man ha. Wala ni sila kinalain sa kawatan sang tiyangge. Di ang tao dapat should learn to fight back sa kriminal. Ginasaligan lang tayo. Eba? Tikon patsyon ka sang kriminal, dapat ready ka man nga patsyon sila. Because ang ginadipinsahan tadiya babes, ang aton ginapangabudlayan eh. Ang aton matarong nga pagpangabuhi, gasunod tayo bala sa layi.
11: Correct.
0: Diba? Gabayad tayo taxes. Tinga papahugon tayo sa mga letche nga kriminal niya o?
11: Oh,
0: eba? Oh! Ano?
11: Bato.
0: Bato! Oh! Mahal sa pala ta!
11: Mahal sa pala.
0: Babes! Wala kuya, kahirap tanan ko na nung matabo sa iyo. Anyway, well. Oo.
11: Si Madam na Bingging Cervelio sa
0: pagkakita sa inyong tindahan. Sige. Madam? Ma'am Gingging? Alright.
11: May ging palala ko na
12: araw sa
11: Largadista.
13: Grabe
11: po.
12: Ah. Timay lang kay nabatsagan sa ba. Are guys, oh. Ano may ang kwan?
0: Babes.
12: Kandado,
11: yes,
0: may nadalagid sila?
11: Why man na may nadala kay abi ni siguro. Okay na to yung duwa ka kandado, mayara pagalisa na lang ala. Sila kay nabugtawa sila sang wardya.
0: Ah, di anong ginkawat nila? Ang kandado, pati kandado, ginkawat, wala?
11: Ang kandado, dinala nila.
0: Ate, pwede pa itong nila pakilo?
11: Ah, pa.
0: Oo.
11: Pakilo, damulto yung mga kandado mo. Dakobla.
0: Nami, nami, tani, may bahi, no? Anong nami nga bahi, man? Ano gani panawag ni ang anahaw nami nga bahi na?
11: Kung ako putik.
0: Ayo, ikog pagi.
11: Ikog pagi.
0: Puti.
11: So, may mag-as na.
0: As-as ganing aswang ayan pangkawatan. Diba? Budo ka tinunto. Gainit ulo ko ni Bla Babes. Ngayon na why? Ang tawo nga daan nga gapangita, kwarta, sinintimos, pigado. Dason mga awat ka lang imo, ya?
11: Amo ganyan.
0: Hindi na ya husto, tuto, babes, ha?
11: Oo. Naunanan sila, duga pa hapos lang, ya, blang?
0: Hindi, dason. Kung madakpan mo mapaluoy-luoy, singa pigado, gidbi, sir. Pigado, may pusel ka? Leche ka karon na. Diba? Ay, kung mag-amo niya, babes, ya, ako hindi kuya advocate of violence, pero ti, kung makastiguhan ka kag mapatay ka, I would totally understand sa tawo nga nagbato sa imo. Man ikaw wala ka man luy-luoy mo. Diba?
11: Correct.
0: Lantawa bala kay tananta ang ginaistorya ta human rights lang. Ti ang tawo yung gapangabudlay, ang tawo yung wala nagalubag laye, ginapatay, ginakawatan, titinunto na ina. Diba? Tilang tawa ba na? Si Risa Ontiveros, may museo ya sa Senado ang mga adik. Ang ginpamatay sang adik ya wala. Oh, tebitarong kay mos na? Dason si Risa Ontiveros, gusto pa magdagan presidente. Na, ti ano ka presidente sang kriminal? Padlagana lang kay sintensyanta. Na. Eh ba? Ay hindi gid ko niya kay Risa Ontiveros. Ay di ba? Ano ka budlay man niya sina ya? Wala kaya ga batsyag sa tawo nga nagapangabudlay? Wala kaya ga batsyag for the rule of law? Di ba? Maapin kaya sa kriminal mo. Di hindi na yan nami ah. Di na yan nami. Eh ba? Anyway, toto babes amo na yang ako na. Diba? Maluoy man ta sa mga tao nga gapangabudlay.
11: Correct na kasi time job.
0: Diba? Kaluoy. Kita tayo kung ano ka pigado sang kaimtangan. Subong mo.
11: Oh.
0: Di, maapin tayo sa kriminal nga gapanghalit sa pigado. Hindi kuya. Na.
11: Ito sa Mayo ah.
0: Oo. Tilang tao ba ikaw? Pila ng edad mo, tipor ka na pero gapangabudlay kapag yapon?
11: Kinanglan pa yung perdiksyo tayo.
0: That's why. Eba? Kay pwede man ang tamabuhi patas. Na, amo na, da. Kag dapat ya, dapat kay initan tagid ang mga kriminal. Kay kung bibibihon taning kriminal, ti kundi lang tawa ko, ang aton pila ka mga opisyal kriminal man. Ti kundi ginatukloan tanila, tiya kuya ang tuklo, dako man o kung gamay, ginakainitan ko na. Na.
11: Basta tuklo niya, tuklo gina.
0: Tuklo, tuklo gina.
11: Tuklo gina siya.
0: Oo. Mama, ubra, taguro, kastigo, tuklo, movement ay. Na?
11: Maubra na lang kung ano ibaklay.
0: Pwede. Pwede. Oo. Da tsunami yung ila detention center sa Puso Negro, bla? Nga ang gagwa bla ulo lang galutaw sila sa kun anong aratos dalom na e ba tinunto na giniya babes hindi kabalo ka toto babes finally hindi ko mabato ng rason nga ginarason bala siya tigkriwi pigado gid pigado pero may inugbakal ka bala para ikawat sa iban may inugbakal ka pusil butang tabisan piki pa na. Pero ito may kwarta ka gani ibakal para mag-imo, krimen?
11: Sa bagay yun, huwag kong piki, mara natin kung mga glopo ko lang kag may go, kaya ka man na
0: magkakamay. Patay ka man nagyapon! Eba? Tiko namin, ni kung madakpan siyang iya pusil, ipulpog sa iya, bla?
11: Ate, pero ganyan yung magagi kung madakpan siya.
0: Balo ka sa una, babes, ako naluoy ko ining mga kriminal nga makastiguan ka pulis. Of course, I understand gamay ara na sila right to be presumed innocent until proven guilty. Sang korte, guilty, I mean, no? Pero kung kaysa yung ko na trip, but feel satisfaction nga ti inyo na gusto eh. Magubra ka mo krimen, ti lang tawan nyo na. Eba? Anyway, basi masubraan ko to, babes. Thank you, good.
11: Relax.
0: Gani. Wala relax. To. Garilak, kuya. Hindi kuya gusto magkulap.
11: Ari lang ko sa likod mo.
0: Ayos ah. Thank you, Toto Babes.
11: Thank you, Pat Joel. Sa mga yung balita na ito, hindi ka nila sa may bahin sa barangay, sa may purok, Gunjaga, barangay Mansilingan, sinisulat sa Bacolo, di na may angot sa kinawa tayo na gluntan sa may nasanitan na area. Ako sa Kaki Five Babes, yung dalaw para sa Larga Vista, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News.
3: Larga Vista!
0: Ining mga problema katulad sini, masamay ginambalang ati, it's a cycle of poverty, it's because of the poverty, it's because of the economic conditions, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Analyze ang mga leche. But the truth is, ang simple nga pangawat sang isa ka putos sang uling, sang ginabaligya sa Tiangge, tuman nga kahalitan inaya sa ordinaryo nga tao. And I feel the situation sang ordinaryo nga tao nga reporter ako ya, nag-istorya ako sa ordinaryo nga tao kay tungod amuna ang akon pangabuyan. And so, hindi ako ya mabutigan sa tuod nga kaimtangan. Man kun kay isang ginistoryan ta lang, ti may right to live man ng kriminal. Gani. Pero may kinamatarong man nga mabuhi ang tawo nga nagapaninghuwa, ang tawo nga nagapangabudlay, ang tawo nga wala nagahimo krimen. Pangawat man, panghold up, pamatay, pangawat kwarta sa gobyerno, they too have the right to live. Diin bala ang gaan ta importansya, bugat ang kabuhi sang kadam-an nga pigado nga nagapaningwa o kon ang kabuhi sang pipila lang nga nagapangawat kag nagahimo krimen. Hindi bala at the end of the day they say ang democracy kuno is the greatest good for the greatest number, ang kaayuhan para sa kadam-an, hindi sa para sa kaayuhan sang isa kapudyot lang. Base nalimtan ta ina sa aton nga pagpanumbalik, may balita pa kita, Middle East kagiban pa. Pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
5: Gah! Mag-joyride man tabi ka!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver. Extend, love.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa panawig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
11: May gabi lang kay Kim Floral Leonardo si Villa, suman sa kay Anselma Robles from Vista Alegre, Puroca Kalubihan, Jade Rebs, monitor lang ko sa Estefania. Salamat, salamat kid. Si Leonardo Sevilla, Barangay Tangub Gali. Anyway, salamat, salamat kid Leonardo. Meliza Gador, mayong gabi, Bernard Tabino, tikita mo. Hindi na rason ang kapigaduhon para magpangawat ang tawo. Tamaran mag-ubra kay gusto mangawat na lang. Well, exactly, exactly. Kay paring Fred, may gabi. Leodigario Cadusale, kag sa ako na pamation sila K5 Jules, halit na sila. Pangutdan na lang kamot kung magkadakpan ang mga tunto. Siling ni Toto Rafi Armonio. Alright, dahil lang gina. Cyrus News, brownout naman sa Deca Homes Kabog. Wala man announcement, wala kami ka-preparar ng mga small workers. Melinda Gayoba, siling niya correct Sir Jules. Damo na sila sa Senado ng mga protector. Ray Tam K. Federo, sa kay Jude Idiosolo. Bow, Sarge, may gabi. Kag sa tanan nga Aspen Troopers sa Barangay Yalyao, Kawayan. Salamat sa inyo serbisyo ha. Kay Lieutenant Colonel Medina, kag sa tanan nga mga KA commanders, kag tanan nga mga KA troopers sa nagkalain-lain nga mga detachments sa Bugos nga probinsya. Salamat, salamat sa inyo serbisyo. Pero muna pala siling ko, ang hindi ko maintindihan, Subong, ang pag-usmod sang moral values, ginatuktukan ang aton sinimoralidad sa sosyedad. Amo ning ginatawag nila sa sociology nga anome, ina ba nang nag-breakdown o kung nagakapudpud ang aton sini sense of being one nga aga katabo ini. Tungod wala na kita oneness o kung pag-isa sa aton isig ka pareho, abala kada, halitan ta ka, kawatan ta ka, hold upon ta ka, patyon ta ka. That's why you have criminals like ining nagapangawat sa mga tiyangge, nagapang-hold up, nagapamatay katulad sang NPA. Amo ni ginatawag breakdown of society's values. Inang bilidhon ba na? Amat-amat ginatuktok ang aton sini nga sense of morality. Kagasugod inatanan sa pamilya. Katulad man sa aton kalawasan bala, ang pagtuktok gasugod sa kada selula. Amo nang ginatawag free radicals. Oh, kada selula gasugod ang pagtuktok dira. Dispues, bilog mo nga lawas apektado because ang aton lawas is composed of trillions of cells. Ti kun kada tuktok, kada selula magatuktok, tungod sa free radicals, disgrasya kagid. Balatian, dasig nga pagtigulang, kag iban pa. Ti ang free radicals, makontra lang na sang antioxidants. Ang antioxidants, suliton ko, the only way nga mababatuan ta ang free radicals. Ara ina sa DTX 500. Oh, believe you me, ang DTX 500, duro ini sang antioxidants kontra tuktok sa lawas mo. Kumo may ara siya, di sugared sugarcane extract, kag may ara pagid, dahon amargoso. So iniya sigurado ka, may panagang ang kada selula kontra sa nagapatuktok sang imo nga lawas. So don't forget the name, DTX 500. Ari pagid, ginadungan ko ni siya. Ang ginapadalundon ko, timpla ko DTX Premium Coffee. Kung anong ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Pero kampiyon ang sabor, kaya wala kaya nagamurarat mata ang kape nga hindi digulpi. DTX Premium Coffee, may ari inisya sang sangkap nga kape nga husto lang ang kadamuon. Gani, wala kaya ginapapulaw sang DTX Premium Coffee. Ang iyang patam is, amo ni ginatawag stevia, type 1 o kung type 2 nga diabetiko, pwede kasi ni makabulig pa-stabilize sang blood sugar sa imong alawas. Kaglabi sa tanan, may panguntra dugang sa balatian kay may ganoderma, milagrosong uhong nga anti-microbial. Galing kay gahibi ang isa pag nila kaupo do kay

0: bacteria.
1: Lorgo
0: once again, hindi pagkalimtan, ang akon sine tested niya kombinasyon. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: distance of Iran at the same time. That is an extraordinarily rare concentration of naval air power, the kind of posture normally reserved for the opening days of a major offensive rather than routine presence patrols, and something CENTCOM has not maintained at this density at any earlier point across the war's first 5 months. Alongside the carriers, B-52 Stratofortress bombers have been repositioned within range of Iranian targets. Aircraft built to carry enormous payloads over long distances and typically held in reserve for exactly the kind of large-scale, multi-target strike package that flattens an air defense network in a single coordinated wave. And Patriot missile batteries, the interceptor systems designed to shoot down incoming ballistic missiles before they reach their target, have been added around U.S. installations and allied bases across the Gulf, which tells you defensive planners are actively preparing for Iran to answer back hard the moment any new offensive actually launches. Now here's where the contradiction gets impossible to ignore. Reporting out of the White House this weekend revealed that President Trump had a fully prepared plan in place for American forces to carry out what he personally called the biggest attack since World War II, originally scheduled to launch on Sunday. He didn't cancel it because Iran backed down or because a verified agreement was signed. He scrapped it, in his own words, after hearing directly from Gulf allies, specifically Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman personally raising concerns in a phone call about the United States escalating further. Trump described asking the Crown Prince point blank whether he'd rather see the attack happen or not, and ultimately agreed to hold off, in his words, subject to being able to rapidly make a deal. Subject to. Not because a deal exists, because one might exist soon, maybe, if things move fast enough. That is an enormous amount of uncertainty sitting underneath the decision to pause what was supposedly the largest strike of the entire war. It's worth sitting with just how unusual it is for a sitting president to publicly describe a canceled operation using language that dramatic in the first place.
1: All right. Attack since now, World War II. Ari, ang gwa subong banwa, tuod gid ba lang nga hindi na mag-atake si Presidente Donald Trump? Kay ti siling niya nagliga, dapat kuntani sa Domingo, buyan ang madamo nga eroplano kag bomba kontra sa Iran. Ti sining karon lang, nagambay siya hindi anay, kay siling nga nangabay bala ang pila ka mga nasyon nga amigos ang Amerika katulad sang Saudi Arabia, Oman, kag Qatar, si hindi lang anay bipre. O, tisingya. Kag silingya base, may ara bala marabot nga agreement o kon kasugtanan sa Iran. Pero, ang balita na gasiling, nga ang dalagko nga mga bomber, ining B-52, Stratofortress nga makadalasang madamo kag mabugat nga bomba ginpalapit na sa Iran ang malain among pagini, and which I think is very very interesting. Ang mga soldado subong lapit sa Iran or sa mga nasyon nga may base ang Amerika pinangkuha ng cellphone nanungbot silingon sina timining hindi sila dayon makapagwa impormasyon. Kung mag-amo sinagani, both silingon, may ara na paluntaron nga ginatawag radio silence. Paghipos anay, hindi ka pwede ka post picture mo kung nato ka soldado nga to ka to sa Middle East. Ang imo pamilya, hindi mo anay may istorya. Usually, nagkatabo ina antes ang isa ka dako nga pagpang-atake. Dugangan ko ni Buasa. Why ko nagakalipay nga matabo ang gera but ginabantayan ta ang mga patimaan. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Baraveras, salamat, salamat, good night, thanks for joining the show. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5. News FM.
2: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Ina problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract ng bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na dayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max Epektibo.
11: Ako galing si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan kamag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag

0: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong pa B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akong diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom detect 500 gig may tisika. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP? So no, sa sugar statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada semana.
2: Na, kadamo gali ba?
6: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
6: Sobra isa ka sako ang kalamay sir GP kada tuig.
2: Mm.
6: Pila ya ka detect 500 gig may tisi ang nainom mo sa ka tuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No,
6: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mag-lose weight ka, sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao, abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
6: Correct Sir GP, amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports, gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti si agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag lidokramina, no? Tikun sige-sige ka bikaon, dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis, may in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pasang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay...
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500?
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
5: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang ambalidok la mil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na,
2: katarata
6: mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
10: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organs ang lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
6: mga dysmenorrhea.
10: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa DTX sa 500 kag Mighty C.
8: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. Ha? Mm-hmm. DTX 500 kagmighty C.
6: Mahypo kag mahyper, sir. Mm-hmm.
8: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, to amo ning gasolinador. No? Mm-hmm. Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usasan DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant camp pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amo na nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsara.
5: Mighty C mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisita halang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kinid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
6: dapat adlaw-adlaw at tipano.
11: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
8: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
6: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
8: Mahilig mga pi.
6: Mahilig sila mga
11: pi. That's why sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila. Mm.
8: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape, tubang sa beach, no? ang any klase nga kape ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX Coffee Mix ga-tinlo sang imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX Premium Coffee ka. Dua ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
6: Ati mas nami yan, sir boy. Tested and proven ya, kung kakapi ka, ang pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
10: Hindi ka naman dutulan, ha?
8: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
6: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung massager boy, gainom din siya kape, nga DTX coffee mix, nga may extend.
11: Lagi pa na sultiro.
6: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
8: Nang extend, ga pa namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
16: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausad D3 Bio antes magwa. Para ko, no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunti laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay non gid mo ang bilog na soft drink. Kay iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
11: So kan magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3bio.
6: Pwede.
11: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species ng probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio Dr. Amin.
6: Amang bintaha sir boy kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
11: resistance ka.
6: Develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag gid mo probiotics, wala na gid ya dipinsayay. While ining D3bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
11: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
16: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugas ang virus, kag mikrobyo, ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Physio.
17: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
16: D3bio ang D3bio you my Visio ang Visio you my D3 mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid
16: Mighty C mapalis sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center,
21: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel,
22: Iloilo City,
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City,
25: Atubang sa PLDT McKinley Street,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo,
28: Reventor Building,
29: Osmeña Avenue,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
31: San Jose Antique,
32: Juan Tiong Building,
33: Barangay 8 Bagumbayan,
34: Fronting kay Sano Mall,
35: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
36: Kulasi,
37: National Highway,
38: Kilid sang LBC,
39: Clinica de Alternativo Medicina,
40: Kabangkalan Branch,
41: located at ACM Building,
42: Texas Street,
43: Corner Bread Box,
44: Kabangkalan Public Market,
45: Clinica de Alternativo
39: Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
39: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kadto ta sa dugang benepisyo sa ang gitawag di tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo di tribayo, kaunon ha, kagtod. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo ng main constituent sa MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
8: Na, may ang pupo mo.
6: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
8: Nalumbos.
6: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay ang kabalawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
10: Negative.
8: Kita mo
6: That's how effective is ditribayo.
10: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang ditribayo, kung tumaron mo, nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang ditribayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba sir boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat sir boy, no?
8: Sakto na doc,
10: mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
8: Before ko pambalon, sir JP, no? Before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre, kipuno na siya sa medium pain. Sa
6: kaya hindi na magkaon, sir boy.
8: Kaya hindi ka na magkaon. Kaya amun na ito nag-provide energy sa iya.
1: Correct.
8: Sir PD,
11: ang ditribayo, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Dr. Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, kaga ditribayo ka, di ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
8: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sang apat ka ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sang imo workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubosipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw.
6: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
1: Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreta, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calripo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Bangkalan
12: ang seri. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayaw ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw. Ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaw ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oye at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga, kung aton nga ikumpara dere sa kalibutan, ang yabuok way man ginpolos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bilidon siya. Bangod kay dere sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia at kagmahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, diri na kita dayon makabalo kay galik ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hatta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may manginmatay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na. Labi pa, karun nga kaya pasaguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton na nga nabatian inyong nabatian. Gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 7 kag 1 Korinto 6 versikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Gayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may manginmatay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Angay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban? Kamu man ang medyo familiar gid. Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon makita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga manginmatay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao, ano, halos may manginmatay tungod sa matarong na tao, kay ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan? Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na amo na nga sala paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na, nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao, nga yamuok lamang, muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata, kay nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako, nga bilih sa dugo ni Kristo, nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulong 9, kay Jesus, buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Diyos paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kay nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na ang gali nga, bilidohon ka tama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makutuloy.

walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, buta malon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na ang makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, nga aman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himoon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang gin-silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila, mga kaulingon, sa paghimo, sang plano, sang pagtubos, agud matuman, sing bugos, ining a plano, gin-pamatuod, no, gin-matod, or gin-pamatod, nga si Kristo, ang bugtong anak sang Diyos, dapat maghatag sang iya kaulingon, nga halad para sa sala. So, amo na nga, nakabalo kita ang si Kristo bilang Diyos nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sining umma? Himuon sang Diyos nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tao. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala, pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy, dayon kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katama, halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan kag si iba, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapo sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayon gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyong insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon,

0: Kampiyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

Pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumis.

0: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang ang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
11: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 말 좀 써.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre, musta bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kusa!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast, sumungano sa Webes Agosto 6, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pembacolod 11.5, kagbacolod K5 Station.
1: Para sa ton ng mga pangulong, dinalan!
0: Balita Regional!
1: Duha ka ginakabig Shabu Keepers, arestado sa Bacolod!
2: Minor edad na pilpilan sa natumba nga puno sa sagay, patay!
1: SP Gatchalian ginaduso nga ipa-audit ang mga generation charges.
2: Impormasyon nga nadakpa na si Senator Bato o pampagamu lamang sa impeachment trial suno sa Malacanang. Mga napatay bangod sa heatwave sa South Korea, nagdangat na sa 14.
1: Bacolod noon, Daog Bato Canadian sa Junior Softball World Series 2026.
0: Balita
2: Melay kag Jason, sikreto nga nagbulagay sa anong kabulan.
0: Balitang Negosyo.
1: Kag 8.71 billion pesos pagkolektahon sa Meralco. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Duha ka ginakabig Shabu Keepers, arestado sa Bacolod City. Arestado ang isa ka high value individual kon HVI kag street level individual sa ginpatigan nga drug buy bust operation sa Puro Crisanthemum, Barangay 33, Bacolod City, Martes nga adlaw, Agosto 4. Ang mga sospek amo Sanday Alias Yan, 21 anyos, nga ginakabig HVI kag si Alias Tabot, 20 anyos nga SLI, lunsay mga residente sa Abada Sky Progreso Village 1 sa nasambit nga syudad. 5 ka pakete kag 3 ka pakete sa ginosuspetsyon shabu ang nakuha sa paginakop sang duha kag ini ang ginabulubanta may kabugaton nga 100 grams. Gilayon nga gindala sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 6 ang mga suspect para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Menor de edad na pilpilan sa natumba nga puno sa buri sa sagay, patay. Isa naman ka menor de edad ang kumpirmado nga patay matapos nga pilpilan sang natumba nga puno sa buri sa syudad sa sagay kahapon sa hapon. Sunod naman sa mga nakasaksi, nagapahuway lamang ang bata sa sulod sa magamay nga balay sa natumbahan ini sa buri. Nadala pa sa ospital ang biktima apang dead on arrival ini bangod sa naangkon niya nga pinas sa ulo.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka construction workers nga sakay sang motorsiklo nakabunggo sa poste, patay. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Patay ang duha ka construction workers matapos ka mag-overshoot ang motorsiklo nga ilagi ni sakyan kag nakabunggo sa steel barrier kag street lights sa higad sa nga Tundong Bypass Road sa Banwasang Tangalan. Inkilala ang driver sa motorsiklo nga si Alias Chen Lee, 41 anyos kag residente sang Barangay Mabilo Kalibo, samtang ang back rider ginkilala kay Alias John, 31 anyos residente sang Barangay Kamansisor sa Banwasang Numansya. Sinisang imbestigasyon sa motoridad, naghalin ang duha sa isa ka birthday party nga sa diin, naginom sang makahulupog nga ilimnon, samtang papauli na sila sakay sa motorsiklo. Gulpi na lang nadulaan sang kontrol ang driver nga nagresulta sa aksidente. Bangod sa kapasugon sang pagkabunggo sa steel barrier kag poste, lunsay nakaangkon sang grabe nga pila sa ulo kag lawas ang duha ka lalaki. Apisar nga gilayon sila nga gindala sa pinakalapit nga ospital sang mga nagresponde nga personnel sang MDRMO. Indeklara sila nga dead on arrival. Sa karon, padayon pa ang ginahimong imbestigasyon sang tangalan PNP anong sa nasampit nga aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyone nga balita serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 95 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: Manunod lo sa Dumangas National High School sa Iloilo, nagpost sa pamahog sa

0: Facebook, face-to-face classes ginsuspender. May balita si KK5 Karen Padilla.
1: Mga KK5 gilayon naging papauli sa ilatag sa kapanimalay ang mga estudyante para yang masiguro ang ilang safety. Kasunod ni nga may gin-post ang isa ka manunudlo diriya sa Dumangas National High School sang pamahog mga KK5.
2: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepcha, hepe sa Dumangas Municipal Police Station, na may duha ka manunudlo ang nagbaisay tugtog na nag-init ang tensyon. Antes pa ba natabo ang pagbinaisay, may isa ka maestro ang nag-post sa iya social media account nga may mapatay gid nga opisyal kag manunudlo sa ila eskwelahan sining bulan sang Agosto. Base naman sa pagpangusisa sa K5 News team, may mga nadiskustuhan ang manunudlo sa nagakatabo sa sulod sa mulatuan sa ding ginakabig sining illegal. Samtang ginsapon naman sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo Province ang mga opisyal sa mga eskwelahan subong man ang natungdan nga maestro.
3: Well, if you read sa post abin ni nga third party person nga nagilantaw man expressly stating bitong be teachable. So probably it's something disagreements again nga he wanted to he wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
1: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Gianta sa Isanios kababai, dakop sa Baybas operation. Subject, madamo na sang kasong record. May balita si K5 Myla Fuentes.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa may barangay Dayaw, Roas City.
7: Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Reya, 26 anyos, kag residente sa barangay Tiza, Roas City, sa diin nakuha sa iya nga paghinakop ang apataran ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang mas o kon menos 8 ka gramos kag may standard drug price nga 54,000 pesos, 500 pesos nga Baybas money kag mga non-drug paraphernalia. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Rojas City PNP, nahibaluan nga anay na nga may mga kaso nga motor napping si Reya sa dong Hulyo sang tinalikdan nga tuig, theft sa dong Enero 19 sang tinalikdan nga tuig, trespassing to dwelling sa dong Enero 10 kag robbery subong nga tuig. Apang kalabanan sa mga biktima sini, wala na nagpadayon sa pagpasaka sang panumbungon, butang nga ginaparawagan sang kapulisan sa mga biktima nga hindi magduha-duha nga magpasaka agod hindi na maparisan kag masulit pa ang kaangay nga insidente. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon na Balita sa Bisyo Publiko pagkaligawan sa
0: mga native nga baboy sa Antique ginadusong nga ilakip sa insurance. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Aprobado rin ang sangguniang panalawigan katong Lunes, Agosto 3, ang resolusyon nga nagahingyo sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC nga ilakip sa insurance ang mga native o Bisaya nga baboy sa probinsya ang Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa Dimamay, ang author kang resolusyon ang naging pahayag nga matapos na diyang matutiban sa Banwa kang Barbaza nga may mga manugsagod ng baboy nga nagpadabot kang concern nga ang may mga breed o kung lahi ilang baboy ang nalakip sa insurance. Suno kay SP Dimamay nga kasunod ng anda nga paginunanon ana naman an nga wara man ti ginapili ang African Swine Fever o kung ASF rason nga anda gina-request sa PCIC nga i-review ang guidelines para malakip ang mga Bisaya nga baboy sa insurance. Naman ang nga dyan sa 10,000 pesos per head ang insurance kang fatteners, samtang 14,500 naman para sa breeders. Sa tulad, nakatalana nga i-forward kang sangguni ang panalawigan ng resolusyon sa opisina kang PCIC, agad madiskusyonan kag mapatuman. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Irene Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 11 sa Ngaga. Sa dugang pang balita, street-level individual arrestado sa Baybas operation sa Castillejos, Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500 500 Morning Newscast.
9: Ang isang 43 anyos na lalaki na nakilala lamang sa alias na Tutsi matapos itong maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga pulis sa Sierra Vista Subdivision, Barangay Nagbunga, Castillejo, Zambales, Camacailan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang street level individual o SLI sa operasyon. Nakumpiska mula sa kanya ang 7 heat sealed plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may kabuuang timbang na 11.41 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 77,588 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Target Intelligence Packet o TIP bilang bahagi ng pinaikting na kampanya laban sa ilegal na droga. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala naman siya kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Castillejos Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Pagbasura ng SC sa vessel monitoring, kinakabalakan before nag-apil Lara, may balita si KK5 Ray Almodal.
4: DTX 500 Morning Newscast.
10: Inaasahang apektado ang malalaking operasyong pangisdaan sa lalawigan matapos ihain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang isang motion for reconsideration sa Korte Suprema upang isalba ang pagpapatupad ng mandatory vessel monitoring system sa mga komersyal na barkong pangisda. Nag-ugat ang apila matapos ideklara ng mataas na hukuman bilang unconstitutional ang Fisheries Administrative Order No. 266 ayon sa pamahalaang panlalawigan. Kritikal ang sistemang ito sa Palawan dahil ang probinsya ang itinuturing na Fish Bowl of the Philippines kung saan ang pagkawala ng tracking devices ay maaaring magpalala sa ilegal na pangingisda at maglagay sa pag-anib sa milyon-milyon pisong industriya ng seafood at live reef food fish trade na iniluluwas pa sa ibabang bansa. Ikinabahala ng lokal na mga mangingisda at mga opisyal sa Palawan ang naging pasya ng korte dahil ang lalawigan ang may pinakamataas na napaulat na kaso ng pagpasok ng mga dambuhalang commercial fishing vessel sa loob ng 15 kilometrong municipal waters, partikular na sa bahagi ng norte ng Palawan tulad ng Malampaya Sound. Bagamat kamakailan lang ay ipinasa ng sangguniang panlalawigan ang isang ordinansa na nagbabawal sa commercial na pangingisda sa kanilang nasasakupang dagat, sinabi naman ng BFAR na ang pag-alis sa vessel monitoring system ay mag-aalis din ng kanilang pangunahing sandata sa pagbabantay tuwing closed fishing season at pagtiyak sa mga catch traceability. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kawanian na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan upang magbalangkas na mga alternatibong regulasyon na puprotekta sa mayamang karagatan ng isla nang naaayon sa saligang batas. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan nga balitang regional klase sa Negros Oriental, buwas nga adlaw sang Biyernes, ginsuspender bang agod makadisinfect ang mga bulutuan bangod sa sunrise. May balita si K5 Rufa De Vero.
4: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sinuspindi ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria ang klase sa lahat ng paaralan sa buong lalawigan ng Negros Oriental bukas, Biyernes, Agosto 7, 2026 dahil sa naiulat na pagtaas ng conjunctivitis o sore eyes, alinsunod din sa rekomendasyon ng Provincial Health Office. Ayon sa Executive Order o EO No. 50 Series of 2026 na inilabas noong Merkules ng gabi, ang pansamantalang suspensyon ng klase ay maaaring makabawas sa pagkakalanta ng mga estudyante sa sore eyes. Bibigyan din ito ang mga paaralan ng sapat na oras upang linisin, mag-disinfect at sanitize ang mga pasilidad. Pinayuhan din ng EO ang publiko na sundin ang wastong kalinisan at mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon, kabilang ang madalas sa paghuhugas ng kamay, pag-iwas ng malapit na physical contact, contact at paghingi ng konsultasyong medikal kung may obserbahang mga sintomas ng sore eyes. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
12: Balitang National.
5: Sa balitang National, SP Gatchalian ginaduso nga ipa-audit ang mga generation charges. Ginaduso ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon nga daw sang Miyerkules nga magapatigayon sang audit ang Energy Regulatory Commission o kan ERC para sa electricity generation charges bangod nga posible makapanubo ini sa mga sulukton sa kuryente kag masigurado nga insakto ang ginabayran sa mga konsumidor. Payag ni Gatchalian ang generation charges ang naga-account sa pinakamadamong nga share sa mga ginabaydan nga bill sa mga konsumidor sa kuryente kag dapat ini nga usisaw na gud mahibaloan kung ang ginabayadan sa mga konsumidor ang reasonable. Mismo ang ERC ang nagkumpirma sa ginpatigayan nga Senate hearing nga ang generation charges amo ang may pinakamadako nga porsyon sa bill sa kuryente kag kinahanglan gid man na sang komprehensibo nga pag-audit.
0: Impormasyon nga nadakpan na sa Senator Bato pang paggamulamang sa impeachment trial suno sa Malacanang. Nagapati naman ang Malacanang nga panggamulamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nagalaptang nga balita nga nadakpan na sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Una naman nga ginpayag sa National Bureau of Investigation kung NBI kag Department of the Interior and Local Government kung DILG nga nagapadayon pa ang manhunt operation batok sa senadora. Si de la Rosa ang mayara naman sa arrest warrant sa International Criminal Court kung ICC bangod sa kaso nga crimes against humanity.
5: Samtang mga senador nagperma sa resolusyon nga bawion ng TRO para sa 85 pesos nga wage hike. 21 tanan ka mga senador gikan sa majority kag minority blocks ang nagperma sa ang resolusyon nga nagahingyo sa Pasig Regional Trial Court nga bawion ang ginpagwa nila nga temporary restraining order o kung TRO nga nagabalabag sa implementasyon sa 85 pesos nga daily minimum wage increase para sa mga trabahador sa pribado nga sektor sa Metro Manila. Sa ginpagwa nga payag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ilagin paanumdum sa korte nga hindi pwede ang isa ka petisyon gikan sa pila ka mga individual ang magapahulat sa 1.1 million ka mga trabahador kag ilang nga mga pamilya. Bangod sini iyagin payag nga nakig-istorya siya sa tanan nga mga senador gikan sa majority kag minority sang Senado kag tanan sila ang nagapati nga pinal na dapat ang desisyon sang wage board.
0: Samtang mga kongresista nga nagasuporta sa pagkakasing systems loss charges nagadamo. Nagadamo na sa karon ang mga kongresista nga nagasuporta sa ginaduso ni President Ferdinand Marcos Jr. nga kakaso ng systems loss charges sa mga sulokton sa kuryente. Sa idalom naman sa House Bill number 10461 o kon ang Electricity Consumer System Loss Relief Act, tuyo naman sa hagdang amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act, Anti-Electricity Pilferage Act, kag National Internal Revenue Code. Sa pahig naman ni Marikina 1st District Congressman Marcy Teodoro, ang hagna ang magadumili sa mga distribution utilities kag electric cooperatives nga sukto ng systems losses sa mga konsumidora. Iyaman sini nga pagkakaso ng 12% nga value added tax sa kuryente nga wala naman nadulong kon wala naman nagpalabot sa mga konsumidor.
4: Balita International.
0: Mga napatay bangod sa heatwave sa South Korea, nagdangat na sa 14 ka mga persona ang napatay bangod sa nagapadayon naman nga heatwave sa South Korea suno sa datos nga gipagwas ng Korea Disease Control and Prevention Agency. Suno naman sa Korea Disease Control and Prevention Agency, nagadangat naman sa 1,889 ka mga persona ang gindala sa ospital bangod sa mga heat-related nga mga masakit humalin pa sang bulan sang Mayo. Samtang sa kaigun man nga pungsod sang North Korea, ang temperatura sa Pyongyang ang nagadangat na malapit sa 40 degrees Celsius kag maginot ang temperatura sa syudad bisan pa sa gabi. Wala naman sa magipagwa nga datos ang North Korea kung pila ang ila casualties bangod naman sa mainit nga panahon. Apang nagpagwa sa video ang ilang state news agency nga Korean Central News Agency kung sariin ginapakita nga ginadagsa sang linibo ka mga tao ang bago naman ng establishar nga Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone sa nagigad naman nga bulan sang Hulyo.
4: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Bacolod noon, daog Bato Canadian sa Junior Softball World 10 o kon World Series 2026. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
12: Ginlutos sa Bacolod City NIR Softball Girls Team ang Canadian Team sa nagapadayon ng Junior Softball World Series 2026 sa Kirkland, Washington. Napaslawan ang Canadian Team ng malutos ang Bacolod City NIR Softball Girls Team sa nasambit ni Nampang sa score ng 7-4. Naibaluan nga ang grupo ang katapos ang Bacolod City National High School Softball Team na nagatignawas sa Asia Pacific Region. Samtang magapadayon naman ang Hinampang tugtong Agosto 8 kag natalana nga magasulod sa knockout rounds ang Bacolod Team. Dugang pa sunod nga magkasambua sa grupo ang East Region nga ginatiglawas sa Pennsylvania. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang Entertainment.
0: Mel Like Jason, sekreto naman yung nagbulag guys sang anong kabulan. May balita si K5.

0: Ilya. Dugang pa ni Melay. Anong kabulan nga wala sila nag-updanay ni Jason sa isa kabalay. Samtang padayo ng ilang nga pag-co-parents sa ilang nga mga kabataan. Apang nagbalikay lang ang mga ini. Sanggin istorya siya sang iabana nga hatagan sang isa pakatsyansa ang ilang nga pag-updanay. Bangod kinahanglan sila sang ilang mga anak. Siling pa niya. Mas nagdalom pa ang iyang respeto kay Jason. Bangod sa iya sinipagpalangga ang dedikasyon bilang isa kaamay para sa ilang kabataan. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Negosyo.
2: 8.71 billion pesos pagkakolektahon sang Meralco. Matapos nga ginmanduan ang Manila Electric Cooperative o kon Meralco nga i-refund ang 9.5 billion pesos sa masobra 8 ka milyones ng mga konsumidor, ginatagan ng ahensya sang panugot nga magkolekta sang 8.71 billion pesos para sa pass-through charges. Lakip na ang pila ka mga gastos nga may kaangtanan sa systems law sa sulod sang 3 ka tuig. Base sa desisyon sang Energy Regulatory Commission o kon ERC, ang kompanya ang ginapahanugutan ginpangunahan ni Manuel Pangilina ng ginapahanugutan nga magkabawi sa 7.3 billion pesos para sa generation, 615.93 million pesos para sa transmission, 595.5 million pesos para sa systems loss, kag 228.87 million para sa real property tax. Ini ang magalawig sang 36 kabulan kag ginasiguro sang ERC nga hindi makaganar ang Meralco gikan sa sininga balabalayran bangod sa paggagamiton nga 8.71 billion pesos sa mga power generation firm sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP para sa transmission kag mga ahensya sang gobyerno para sa buwis kag subsidiya. Mga ka-K5 mo yato ang dalag ko ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Vanabay.
3: Gag ako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Ang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitubid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, the best gid pagpabaskog sa lawas.
5: MyTC. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
5: MyTC, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
5: Kaghimay-himayon, standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
4: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo? Puwerte ang abilidad
4: sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
2: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te! Ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With ka-K5, Aljan Castaño. And ka-K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos!
1: Mayong aga sa aton pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
1: Palatuntunan nga ginahulat sang tagsa-tagsa-tag kada adlaw gid Monday to Friday, 6:30 to 9 in the morning.
4: Foro de los Pueblos.
1: Upod kami ni K5 Eljan Castaño subong ugaling kay Kabasco gid sang ulan. Ara pa siya na espya ka kwarto, may ginahingagaw lang, balo ka damo man istasyon ang ginadala ni K5 Eljan. May mga instructions sa sasapyak ng mga radio stations. Kay subong, mga K5, ang bagyo nagabayo sa Luzon. Di may istasyon kita sa Luzon, nag-istorya pa to siya. In a little while, he will be joining us sa atong pagpangalagad, subong aga. Meantime, K5 Eric Tenerife and K5 Eljan Castaño, magadulong kami sa inyo sa mga balita, informasyon, kagpila ka mga obserbasyon naton sa aton nga palibot.
4: Foro de los Pueblos.
1: Andam anay ang talan sa buong nga nagabiyahe. Shadow kay kabaskog sang ulan, on and off, pero mabaskog. So danlog ang mga dalan ta subong. Wala kita bagyo diri sa aton, wala. Kaya to sa extreme northern Luzon. Subong ang ginabirada gitsang bagyo, ang La Union. Ginabirada sang bagyo subong, ang babaw sang bagyo, city. Mga apari nga area kag mga ka-K5 ang lugar sang mga Ilocano, blang Ilocan jagid amo ang ginabirada subong sang bagyo as we speak right now mga K5. So ang aton diri ya enhance habagat lang ini pero kabaskog sang ulan and it is expected that the whole day until tomorrow masyado kabaskog sang ulan on and off pero andam kay may mga lugar kita nga maskin jutay lang ang ulan not only in Bacolod but all over Negros Occidental are prone to flooding mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
1: Sa mga nagapamangkot kung may ara kita suspension of classes sa Bacolod, ang akon sa bat wala. Wala kita suspension of classes. Sa iban nga parte sang Negros Occidental wala pa kita sang may nabaton sa newsroom nga update kung bala may mga mayors na nga nagsuspend. So far, wala suspension of klase from here or in Bacolod City.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga K5, tradisyon sang sining palatuntunan nga antes kita magahatag sang aton nga mga headlines, magahatag kita na isang katahuran kag pag-apilar sa aton mahal nga makaako. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Salamat Lord for this gift of another day. We entrust everything into your loving hands, dear Lord. Ginapangamuyo namon Ginoo nga buligan kag protektahan mo ang imo mga kabataan sa Luzon nga ginaagyan sang bagyo subong. Cover them with your grace, keep every family safe, comfort those who are afraid, and send right help to those who are in need. Lord, kami diri sa Negros, please spare us from floods, landslides, kag iban pagid nga mga kalamidad. Guide our leaders, rescuers, volunteers, kag tanan nga nag-travel today, dear Lord. Bless them with wisdom, strength, good health, and hope. And may your peace fill our hearts, and may we always trust in your perfect love and protection. In Jesus' name we pray. Amen.

0: response. Foro de los Pueblos.
1: On behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato.
2: Juan, sa ato naman nagabaga kagbainit kay mga balita, wala sa kamaturan na nagalaga ang istorya humalid pa kahapon nga na-restar ining si Senator Bato de la Rosa kaki 5 Eric.
3: Yes, uh-huh.
2: Hindi ina matuod. Aboy ng pinaka-latest kay may pilat ka mga report ka nag-circulate tumalin pa kahapon sa ngapon. Nga si Senator Bato ang na-resto mismo siya sa Lingapurian. Kihambal ni Secretary Rimolya, hindi na tuod. Ang pagbasa naman sa Malacanang panggamo kuno kag pasabad-sabad.
3: May nagwa pa gani nga balita nga may bombardier ng eroplano nga naka-standby sa Cebu.
2: Alon na siya kuno sa The Hague Netherlands. No, iba no. Ano man mapunto sa sa iya nga.
3: Hindi si Harry Roque nag-post. Nga may naghudas kay Bato.
2: Di ang sugilano nito nagagwa do
3: kutso-kutso eh.
2: Kutso-kutso at the same time do isa hindi ka pagpatalang sa publiko eh.
3: Yes,
2: no?
3: Yes.
2: Tiyan mo na medyo masakit-sakit.
3: Kanaamit and at the end of the day,
2: ha? Grabe kaya kipamirik. Hindi luglaw. Ang dalan is almost zero visibility kaya kipamirik.
3: Kaya mo saan ang ibang istasyon sa Luzon? Sumbungin na bayotos lang?
2: Amo ng sitwasyon, no? Tiyan ng Santiago, taga-preparan na to para siya first anniversary. Dali na lang. Dosang San Ulang, isa nakatuig, no?
3: Totoo, Erol, isa nakatuig, no?
2: Kung siya isa nakatuig. Ito naman, mga iban pa nga nagabaga kag mainit ka mga balita, mga ka-K5, isa ka bata kag K5 Eric ka nagpangayo sa bulig sa Tundri, no?
3: Okay.
2: E di nga bata is from Cadiz City.
3: No.
2: Gindala ini sa programa ni K5 Sunshine Lacson. Nagapangayo siya sang tabang because, mga ka-K5, ang iya bata kaluluoy K5 Eric kay wala sang alatrasan. Wala alatrasan kaluluoy ti nagapangayos na sang tabang karon di plastar nato dina sa iban pa nga nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Wala mi nagagapon kay ang imo mahiwagang posti na sulbar na
3: ha? Ara nami
2: ha
3: nami
2: ti kantuan ta naman ang problema to karon ti di tani makita kay ang nagalik sobrang lik sa buong langit ang gibi.
3: Kaya nagbakal bagong raincoat si Wilson.
2: Ang galing ka.
3: Nagbakal bagong raincoat.
2: Para lang sa pamatas ang K5. Grabe ha.
3: Nga ba, lala na ko mo may raincoat kung
2: ano. Ito lang nga mo di. No, gina-appreciate ta kang thank you gid sa Basiwa. No? Prime Motor sa patatag sa nagkakigo ng atensyon.
3: Automatic mo.
2: Automatic. Sa iban pa mga balita mga ka-K5, ang SK Federation sa Sagay City na pagwas ang ground rules para sa Inter-Barangay Basketball League. I don't know ha. Kaysa inyong malo basketball bla. Amo ding source ang kinagamo at the same time. Ang iba ni tapos ng ligaw ni Purmi, may pakabot kang ipamirik mo.
3: Ay, siya pa na.
2: Ha? Nanotis mo na. Tapos dapat may ground rules kita na.
3: Tapos, ang alam siya player, kaya ang numero doon, hindi kita anonsa. Oh, donated
2: hindi
3: by.
2: Hindi, kung kaysa matamuha mo ni, pagkatapos ng liga, ang no Purmi, why pa? No? Ha? Ang kakatabo kung kisa tapos naman ang liga, trophy na lang hiyatag ang cash prize wipe pa.
3: Niya kayong sobrin na basa
2: sa
3: bagyo.
2: Pagin, sa iban pa mga balita, grabe ding report ni K5ARP, may isa kapedestrian patay matapos mabunguan sa motorsiklo sa syudad sa Gimamaylan.
3: Yes.
2: Daw mo amoy ding balita dito sa Davao, bangod sa drug race, may mag-asawa silang nabungguan.
3: Kulain to yan, oh.
2: Aga pa to kayo nagkatrabaho ang mag-asawa. Aga pa, may drug race mga ka-K5. Nabungguan din sila patay ang ilang bata ng gamay. Huwag hindi sa matipa na. May gamay pa sila nga bata.
3: Kulain, oh.
2: Sa ayin yung drug race, yung sakawayan nga drug race, mahuway mo na ito, ginapanghiyo kabay pa. Ay di maglala ang sitwasyon, no? On the other hand, mga ka-K5, ang Data Privacy Act na pagpanghangkat sang kapulisan sa investigasyon sa prank calls. Paano man, hindi ko bala may tsindihan sa buong gobyerno. Ari,
3: okay.
2: Nagpagwa kita sa ginatawag natin nga SIM Registration Act.
3: Oo.
2: No?
3: Listen.
2: Di, kalabanan, subong daw ay naman ang telepono, cellphone naman ginagamit, kaki 5 Eric. Kaki 5 ba, itan, i-check ano yung atin nga reflect ba si kung taas.
3: Kanawa na itan, kung basi.
2: Kanawa ba yan, itan? Taas? Zero? Okay. Bugra, okay, okay. Bako da.
3: Ang kumos mo, tanda ko kumos kasi ang digi-digi.
2: Ti, tanawang tala, no? Kung grabe aming pangilat kinapamatamat okay, okay. Na so tanawin natin sa guwato nun yan tanawin tang sitwasyon ha
3: kaya, no?
2: Importante ang reflect hindi taas ha
3: ara ko no
2: ang pilang reflect mo sumong tanawin
3: mga K5 na lang ha
2: Zero. At okay. Okay lang ah.
3: Tiwai shut down na.
2: Kaya nakulbaan ta ko mag-reflect taas, Blau. No? Sa iban pa mga balita, may 14 ka mga minor didan sa Bacolod ang na-rescue sa Kaprizan. Ari naman, no? Bangon imbulbado ini sa ananong butang balon sang USAEC, no? So, talawang talagang ng boteng gano'n din yung silutan pa ito ni Day Carla ba?
3: Basta.
2: Basta mo niya.
3: Ito bla.
2: No? Ginatanaw tak. Ito bla. No, galibog ang ulot na ni. No? May labot bala hindi sa child sex pornography. Di tanawon ta.
3: Kung ano online sexual abuse and exploitation of children.
2: Tibot si gano'n naman si Gapon, child pornography. No?
3: Online sexual abuse and exploitation of children.
2: Hindi mo kami silutan ng 5 years.
3: Tapos may paman mo sa punta? Sorry.
2: Na, pero seryoso, hindi nga bagay kang 5 years ka. Gina-investigaran subong kay mismo si Taugan Takron si Colonel Libadomia. Gab, pati si Colonel Libadomia nga may ginikanan nga involved. Sa child pornography, kay kabudlay niya kakipay Eric.
3: Sa simpleng istorya, bugaw.
2: O, ang nanay mismo ang gabugaw sa bata niya. Ang lain, sila kay mga minor di edad, tag 7 anyos, 8 anyos, pasaka.
3: Kalain, no?
2: Yung mga edad kaysa 17, kakipay Eric, naduda na ko niya. Kaya, why na niya bulubugaw? Ilan niya personal nga gusto na? Mga buot na niya ang 17 mo.
3: Ilan na yung mga kaik-ikan.
2: But si ganun, sini, basi no, hindi na masustiner ang ilan sila mga luhos kabuhi. Ay, no? Pamakal makeup, no? Ay, isap na.
3: Ay, isap na.
2: Di, problema, kapi pa, huwag ka man obra, kaya iskwila ka pa.
3: Prolodlaw, may...
2: Prolodlaw yan, nagpangapi ka, may parcel ka,
3: nagpangapi ka,
2: coffee shop ka, tapos kung diin kaya kalampot eh, tiya mo na akong kaisabla.
3: Tapos ang cellphone mo ya, kampiyon-kampiyon pa, yung mga mga mga sinakaptan mo na ako.
2: Ay, hindi, hindi ako di cellphone pa, aman lang man eh.
3: No, gusto na yan mo ginawa mo cellphone na kaptan
2: nila. Kamu ni pinakalate, sa buong standby kay Wilson, sitwasyon ni Balon ta sa Dilibadugay, sa Panibot, no? To, abon yung pila ka mga bagay nga tutukan ta.
3: Kagagagab itong nagyan ko nga, kuhan bala to?
2: Ano tong mga magic sarap tong entrapment operation to?
3: Entrapment po siya operation.
2: May piki gali?
3: May piki. Paano ta madi?
2: No, ang pamangkot, paano ta madi-termine?
3: Arami, arami.
2: Di-plastar
3: ta karon? Gindi mo nila sa akon?
2: May isa-isa ako sa bongsi mo? Kabalo ka, kundi may segment isa sa kabuhi, ya lutong bahay. Bangod nga ang segment lutong bahay, doon ito, to yung sasagya kapalaran na ang ganyang operasyon sa mga otoridad kontra sa counterfeit. Yung magic sarap.
3: Kag-adjiginisa, duha ka produkto.
2: Adjiginisa? So kung siguro hindi tayo kasalig kung original ginagamit ako ni Dino.
3: Yes, yes.
2: Ang pamangkot, ano yung delikado nga dalon sinasaton sa mga piki, gani?
3: Timbis nga food seasoning, basi food poisoning ko atas
2: na. Ha? Magrabi nga masugay. Food poisoning. Itutukan talaga karon na. Tato naman niya pagpalagad
3: sa karon. Sa taka karon gin-interview kong insek.
2: Kali ka?
3: Ang interview hanay na mundo mapatay ka sa ugtas. Kay gin-insek siya nga si Bono ni ko
2: hindi. Hindi mo maintindihan? Ti amo tong suspect.
3: Hindi ko maintindihan.
2: Tama na pila ka mga bagay nga ato ni Baloon. And then bantayan karon ang ato naman nga 4 trivia.
3: Yes.
2: Upod man kay K5. Lori Gamboa. Kami kagapon sa inyong foro trivia, no?
3: Pero plaang pispis ni Katras.
2: Subong i-check tali karon kung ano naman, ha? Sa piyak ka ba? May dako mantang balita. May 8 okay. Anyos ka bata. Okay. Patay matapos mapilpilan sa puno sa buri.
3: Iniya, I think, pang kwan eh. Pang bummer ng istorya niya.
2: Kagkaroon ba si makachansa kay Bumba Marilo, may 18-year-old to? Ano nang latest? Matapos kay isa ka 18-year-old, sinulod sa kwarto niya kag inattempt kalugusod?
3: Na sa Kadis man na.
2: Kay pasalamat lang kinabutan sa ginikanan niya, madlagko di mga balita. May lalaki nga ginbuno sang iabyan sa barangay Takuling. Ay na, ano na yung budlay na subong kabisan migo mo, hindi mo sa niga, no? Kung sa bagay, subong kapanahon ng turotot, grabe na gini.
3: Siya pa na. Sige, magsalig eh. Madiskasya ka na.
2: Kaluoy, no? So, ako rin pila ka bagay nga tuntutukan sa ato naman yung pagpalagad. I-check tanay. No? No, itawagan tabi ang si K-5 Wilson para talawon ta sa ato naman situation na report. Kaya karoon, check naman ang pag-asa.
4: Ulan sa panahon.
2: Grabe, ginulan subong ka K-5. Hindi na ordinaryo. Almost zero visibility.
3: Until Sunday niya.
2: Ha?
3: Until Sunday. Kagapon, gadulhog ko alin sa...
2: Asa ka ganyan sa Domingo?
3: Oo.
2: May mga...
3: Dulhog ko kapon sa kanlaon, mga alas 4 sa hapon.
2: This coming Friday, ako. Saturday, Sunday, may youth camp ang mga Youth for Christ, no? Sa Patagsilay.
3: DIY Canada.
2: Di baw grabe, ginigiling sitwasyon.
3: You have to consider it very carefully.
2: Very careful, gin, no? Dais ko na lang alang, pag-asa na lang. No, ko na lang alang pa si Wilson. Kaya ka-plastar pag roaring coach ito. Pero, may video ko na ipakita kung anong itsura sang ulan, blag, kagipay, berik. And ka panawagan ta sa globe. Ang inyong alinya, blag, jutay lang hangin, kakadula. Tapos, alin pa yan sang Lunes, why kami internet sa balay?
3: Gakapalin siya hangin.
2: Oo, tapos ang taugan mo sila, nakparecord ka, ang ilayakad to sa Bado pa. Tiwa nila may tsindihan nga subong internet, kinanglan sa kabataan, kaya may mga examinasyon,
3: may
2: mga research.
3: Mayla sila kaya, huwag ginakumulan sa kabataan.
2: Manukot lang ni sila yung sakto. Tiyo ka panawagan ta sa management ka Globe, no? Kung may nag-report sa inyo, dapat mo siguro kung nag-report na kinanglanon nila. Kaya kung di nila kinanglanon, di na sila mag-report. Ha? No?
3: Sa ilo ka lang sa nga ako, yung nagamit lang ang provider.
2: Ay, galay ka.
3: O, non-stop yan.
2: So, i-check tayo nga ito. Pagka sa forecasting center ba, ayo lang ito sa Globe. Bisitahin nyo man ito corona, eh, please. Check tayo sa line, everyone. Pag-asa, good morning.
3: Morning.
5: Yes, sir. Mayung aga, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati, no? Ama na ito later sa the update sa Subong Adlaw, August 6, year 2026. So sa karon no may duwa kita ka bagyo nga gina-monitor. Ang isa yara sa sulod sang aton park, ug ang isa naman yara sa guwa sang aton park. Ang sa sulod sang aton park amo ni sang si bagyong Maymay nga uli naton nasibdatan no yara sa kalayoon or yara sa vicinity sang Juan Ilocos Sur. So may maximum sustained wind ining si bagyong Maymay nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagastines sa pagmadlo sa Galabot up to 110 kilometers per hour. Nagahulag ini siya eastward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Si bagyong Maymay naglandfall ini siya kay nasang alas 2 sa may magsinghali Ilocos Sur no kagapadayon ini siya nga nagatraverse or nagahulag sa kadutaan sang Northern Luzon, Wangod Sina, posible ini siya magahina into a low pressure area karon sa hapon or karon sa gabi. Samtang maliban kay bagyong Maymay, may isa man kita ka bagyo nga gina-monitor sa guwa sang aton par no amo ni siyang si bagyong Dolphin. Nga uli na ito na si Platan, 1,450 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon, outside PAR. May maximum sustained wind ining si bagyong Dolphin nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastines sa pagmadlo sa Galabot up to 185 kilometers per hour. Nagawalagin siya west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Ining si bagyong Dolphin kag si bagyong Maymay, wala man sila sang direktang epekto no sa aton diri sa may NIR kag sa Western Visayas apang gina-enhance nila in southwest monsoon or habagat nga naga-epekto subong sa Southern Luzon kag western section sang Visayas. So bangod sining southwest monsoon or habagat no diri sa aton sa may NIR kag western section sang Visayas generally may experience sa kata sang magulugal-umon nga panyampo kag may mga lapta-laptang kaysa nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uobdala sining habagat. Kasarangan tugtog sa mabaskog aton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan kag magadala ini sila sang kasarangan tugtog sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius kag ang aton nga adlaw magabutlak or nagbutlak alas 5:39 and magatunod din siya alas 6:12 karon sa kasisipon. Kagaman naton latest weather update sa lindi sa ilo Pag-asa.
2: Pag-asa?
5: Yes,
2: ding klase isang ulan nga ginabatyag ta subong ang hasta Domingo mabatyagan ta nga mga morning padahon.
5: Yes sir, so umaga pa dayon ini siya until weekend sir no. So mga pagulan naton mga short duration ba lang ini sila no mga 1 to 2 hours nga mga pagulan pero mamunog pag mga
2: amuni.
5: So manghalong sa gihapon sir.
3: Baskog gayo.
2: Okay. Subot si ganon sini baskog ang ulan and doong bagyo layo man sa aton eh. Ano gin-intensify yes, siya bagat? Nagpabaskog sa kay habagat? O muna nga mas nagbako, nagamunog ang ulan sa aton?
5: Yes, sir. So, mga pag-ulan naton, sir, hindi man siya, ang duwa ka bagyo, wala niya sila sang direktang epekto dito sa aton. No? So, ang habagat, gin-enhance, sabi niya sa mga bagyo nga ni, so, amo na siyang nagatuga sa mga pag-ulan naton sa Subong nga aga. No? But, sa Subong naman, sir, later on, may mga chance sa gyapon magwa siya ring adlaw. Amo lang na, sir, may mga tinilang kita nga, may mga pagbubo kung kaisa sa mga pag-ulan no. So we advise nga magdalagi sang payong sa Subong ang mga tinion kaya from time to time may mga posibilidad na may mga passing rains no mga moderate to heavy rains nga mga posible naton na experience and particularly sa Bacolod.
2: Okay, okay, sige. Pag-asa, thank you so much.
5: Yes sir, thank you kag mayong aga sir.
2: Tulad sa panahon. Okay, Paverick, dinexpectar ta.
3: No? Tubang yun, no?
2: Tubangan yun, no?
3: Oh, ice to the board, ha? Ice to the board.
2: Kaki, Pai Wilson, basi kung pwede ka to kaplastar lapit sa Mandalagan, sa Carvic, tanawang tabi sa Carvic to, kung magtaas ang tubig, nagdigad to ginbuksan manually, ang
3: sluice gate,
2: sluice gate para wag na inang kamamo nila kay why hindi why siya gamo na eh
3: kay no? Dapat naga swing
2: kun magbasko kag tubig magwa
3: masira
2: oo sira no ti subong si Kipa Wilson on board siya sa
3: patrol number 52
2: why sa patrol subong na yao
3: patrol number 52 sa subong sa kay
2: sa patrol number 52
3: sa kay ko nga number 52 man sa kanya niya
2: gani amo ni ato no
3: ah si Carla ni ato
2: i-check ta karon si Carla no liog ta da check Carla
3: legal liog ta da
2: commercial break mga pita nay DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa welcome back mga kakipay. Nagaantan sa nagkakigo ng atensyon. Una, kakipay Berik. Kaling natabo bla sa mag-asawa. We are bringing this because damo sa mga utod nato niya kung kaisa kapadayaw, bisan sa Langilan Road daw, taway na da, pati na sa bagong dalan sa Banoche. Kay kumunga daw ay gawas lakyan, ang iba ginagrab nila, gatipon-tipon, manotis mo gani kalataan, gatumpok sa gadalan, dumdamo motor. Siguraduhon mo na yan, pagtaway, malagsanay na sila kakipay Berik.
3: Kaya mo nang delikado, kid.
2: Now, ang aton concern naman ni, kung magsigi-sigi na, what if karon ikaw mabiktibada nila sa ilang hinaras-aras na dalan? Delikado. Ang oras na lasang DTX Coffee Mix na kakapi ka na naka-detox ka pa. Lasay, sikwit ay sigo.
3: Stand by.
6: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil?
9: Di mo't pahang observe boy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
8: Sala ginaya.
9: Pwedeng ang partner mo ang bigaw.
8: Ngan.
9: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygiene sexual activities. Akong suggest ya, before mo mag-love making, hulo mi anay langgaw. Habon ni anay sa ano?
8: Santo Plaza, Bansaw.
9: Oo, mga habon. Now, ang matabo ni Sir Boy, is, kuha na mo, nang late na bala.
8: Late na.
9: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
8: Ditribayo.
9: Sang ditribayo. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
8: Sige lang.
9: Inom lang ko.
8: Inom ka lang.
9: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
8: Gin-safety mo.
9: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy, kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka di tribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na di tribayo.
8: Correct. Kag inom di tribayo.
9: Kag inom di tribayo. Pahidan mo di tribayo, inom ka di tribayo before sexual activity.
8: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang piskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog bunga lawas, ginaamligan sa D3Bio.
10: D3Bio! Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with BCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system?
11: D3Bio!
8: So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sa bitume chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon ng ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imo selula.
11: D3Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health. News D3Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
11: D3Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3Bio. D3Bio. Gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3Bio DTX 500. Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
17: Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Cheers sa barkada nating
32: Night Shift,
31: OT,
32: Breadwinner.
31: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
33: Drink responsibly.
31: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
34: Let's go!
35: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
34: go with the flow.
35: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
34: Charmy,
30: let's go with the flow.
36: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
37: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
38: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
37: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
39: It's the best part of the day.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos. Well, K5 Eric, mayo kaga, balik kita mga K5 sa inyo naman, yes. Para tutunan. Amo ni Gachimpo ka namin, tihigop sa may internet ka DTX ko, Pemex, kinahulat na pa.
4: Aba. No?
3: Kay Gaulan di kami K5 Eric na hostage kami di sulod sa station. No?
4: Grabe nga ulan, no? Grabe
3: ka baskog. No? Well, check na rin ko sa panibot. But anyway, ang K5 News FM, Negros Island Region. Magsini ka NIR, Negros Island Region, Dumaguete Oriental,
4: Oriental Occidental.
3: Bacolod Occidental. We will be launching the first ever K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
4: Dumayo.
3: K5 Reds, pwede tayo pakita, no? Ining aton niya radio broadcasting, composed in isang anom ka mga membro, K5 Eric.
4: Okay.
3: High school ni. Bala sila kung anong kombinasyon.
4: High school?
3: Oo. Fourth year, third year, second year, senior high. Basta anom lang. Ang unique sila ni K5 Eric, because ang hindi nga newscast, hindi ni siya kundi prosato newscast, siya nagbabasa tada live. Sinabasa man live. Pero everything is canned na. Iniya live. Ang aratan wa kagipay Eric, amo ni nga aton nga matabo.
4: Okay.
3: Ang elements ng newscast competition naton, they will start with a time check. Bala sila na kung anong ngalan sa ilayang estasyon. May station ID sila.
4: Butang mo, example, abing yung radio station, Radio DTX 500.
3: Mas li kami nga, no, DY Laway. Di na lang ako, Noy.
4: Waiter, salamat.
3: Salamat kami DTX na kami ari na. No?
4: By the way, DTX 500
3: pasalamat kay kami kaya Raski 5 Vita na. Salamat
4: DTX Copy Mix, thank you again, waiter. Hindi ka makita nun. Daw mo good?
3: Daw mo good?
4: Hindi ako, bea ko, bebe.
3: Nalugay ni Kaki 5 Vita?
4: May level, la level 1, level 2.
3: Okay. Oh, Kaki 5 Vita, kamo ni matabo. Matime check ka, tapos may station ID ka. That's why ang dapat may headlines kay gidada mo. May local news ka, national news ka, international, sports kag entertainment. Kag may component nga live report sa field.
4: Okay.
3: Kundi lima na sila kabilog, anom. Ang isa na is technical. Siyang in charge sa music, background music. Kag sa ilang mga sound effects.
4: Okay.
3: Pag time check, masulod sila, ang ila station ID, live na kay Paberic. But siguro mag-live ka, hindi siya again production pro sa ato nga nakakad na. Ihambal gina nila live.
4: Okay.
3: Kayo po'y nagkikinig sa number one radio station, ang DY Laway. Sound effects na dito na.
4: Iba naman, background na.
3: Tapos, live. Di masulod na sila ang pati intro live man. Okay. Narito na mga nagbabagaw mga balita at sa inyo ng masilibis
4: ka.
3: DY Laway News Update. News. Morning news. Sabi na, may sunod na sila tayon. So sila da nga lima, sila na yung automatic mambal, either kung may news anchor sila da nga dua,
4: okay.
3: Hindi nang isa da, pati commercial nila live.
4: Tiko nang field reporter, abi magtawag ka field reporter.
3: Paano, live pagid araman da siya.
4: Ano na yung pag-introduces na yan?
3: Dipindi ako na nila, i-check na to na aton nga DIY laway reporter, mamuna dipindi sila ko na no.
4: Masyol din ang reporter eh.
3: Oh, isa ka lalaki, isang lalaki, Tagalog ning version. Kaya
4: Tagalog ang reporter.
3: Ang language, because, ang dialect,
4: para maintindihan sa talang.
3: Kay Tibitig Oriental.
4: Oo.
3: So, mamba, bago po ang ating mga nagbabaga mga balita, narito munang ulat mula po sa field, isang flash report, isang sasakyan ang nabangga, nakatabay si Kipay Berto Gake.
4: Nandito tayo ngayon, may isang sasakyan na nabangga. Pagbangga yan, andyan siya sa bangga.
3: Ang babangga, ano, giba.
4: Ang babangga, giba. Amo naglimi, amo-amo gina.
3: Mukha na, may amo-amo na kagi five. Tapos, may ang commercial niya, live man, prong ilang i-commercial, dapat produkto sa klinika.
4: Tinamit na.
3: So they will be oriented of the different products.
4: Saan uni siya masugod?
3: Ang audition, may audition.
4: Ah, may audition.
3: Ang audition, August 13. August 20.
4: Sa din sila ma-audition?
3: Dari sa, ang ila-audition na lain-lain. Kung taga-Cadiz, kami nagpamangkot na nga taga-Cadiz mo.
4: Okay.
3: Pakita gani kagipay, sa kilid lang guro pakita kagipamitan.
4: Itapik lang sa kilid na mo. Tayo mainom kami DTX Coffee Mix.
3: Kundi, amo ni kagipay, Eric mo. Kung nara ka sa Cadiz, ang imong audition da, Escalante, Cadiz, Manapla, Victorias, pa-audition ka mo sa Sagay. K5 News FM sa guy coordinate kamo kay Miss Colleen Cubia.
4: Ah, kaya
3: mangita na sila
4: tiyan sang
3: mangita to sila sang lugar nga dito ang inyo sini audition.
4: Okay.
3: Kunara ka sa Bayawan, Baes, Tanhay, Mabinay, kadto ka sa Bayawan, kaya to man to yung inyo audition, no? Kunara ka sa Dumaguete, kun lapit ka na siya ton, unano, kadto ka sa Dumaguete, kanto ang taga-Sibulan, kay dito kamuya ma-audition man. Pero synchronized ni dungan. August 20, ang kun ikaw taga Talisay, Bacolod, Morsia, Bago, Hinigaran, La Carlota, Hinigaran, Bago, Pontevedra, kag Valladolid, pwede ka mo yung pa-audition di siyudad sa Bacolod.
4: Okay.
3: Mo nyo lang, coordinate na ka mo kay SM Rods Palma, kag Marbs Aranwes.
4: Okay.
3: Kung kalatraba ka, tapos
4: tubuso
3: dito kaya sa San Carlos.
4: Tiko hinubaan, biding ko miya.
3: Hinubaan, Kabangkalan.
4: Sa Kabangkalan tayo.
3: Oo. Ang Kabangkalan, may ilamang kogalingon ng audisyon.
4: So, Kabangkalan...
3: At timoon sila sa audisyon, mapili ang kada radio station sa ilang pambato. Duwa sa Sagay kag Bacolo, Sagay kag Cadiz,
4: okay,
3: sa area ni Colin. Duwa sa Bacolo, duwa sa Dumaguete, tag isa-isa ng tanan. So, dito na ito piliyon nilang baskog ng mga team nila.
4: Kung kung ang Kabangkalan, isa.
3: Isa.
4: Ang San Carlos, isa.
3: Isa.
4: Ang
3: Dumaguete, duwa.
4: Dumaguete, duwa. Bayawan,
3: Kanlaon,
4: isa. Kanlaon, isa.
3: Dala na Giolganda, iya. Kagdala na Balyermoso.
4: Balyermoso.
3: Tiangwa, pulo kamilong kontestan sa piliyon ta. Aring trophy nga naghulat sa ila kang ipabiri ko.
4: May humana nga trophy.
3: Ay, ito naman. Aring trophy kang ipabitan pa kita. Ang first prize kang ipab, Eric, kabalo kapila.
4: Pila?
3: 20,000.
4: Ba?
3: Tiba si makakita ta ba arang-arang sponsor dugangan naton.
4: Panalagko ba?
3: Ang second prize 15,000.
4: Panalagko no.
3: Ang third prize is 10,000.
4: Okay.
3: Kag may pito ka consolation prize at 5,000 each.
4: Amo ning trophy.
3: Amo nang trophy kag ipaberik.
4: Langgabang ya
3: katawo. Ita mo na kuno no katawom. Pataasod ta pana.
4: Amo ni ang kwan, amo ni ang microphone nga ginagamit naton siguro nabtanaw pa ni.
3: Oh, amo nang mga sinanguna pa yung microphone.
4: Nga kung mag-away si una ang mga talent sa drama, amo nang napanggalapusan ang susunod. Nga ka-hospital ang iba na lapusan sa drama na ginagamit mo.
3: Ako, nami...
4: Nabtan ko pa na eh.
3: Gwapo ang trophy,
4: kipaberik.
3: Gwapo ang trophy, wag ka kipaberik.
4: Sinahiser ang microphone mo, hindi magwapo ang microphone ang imo trophy.
3: Initanan sa like idalom it sang pagpanguna sa aton CEO kag President, Dr. Ramil Oy.
4: No? Kampiyon, kampiyon.
3: Isa hindi, kung ibiyara na ta Battle of the Brains mo next year na na. Kaya ginahulat natin nga during the Battle of the Brains, kaya ang curriculum lang sa kabataan. So,
4: si amon na ni. Timing gini, ha? Radio Broadcasting
3: first time,
4: Competition.
3: Live ni mo. Ang gwa niya,
4: di ni kung mag-championship, di ni butang?
3: Target natin sa isa kadako nga mall.
4: Sa Bacolod?
3: Di sa Bacolod.
4: So, mga ayaw na din ko.
3: Ayaw na din sila. Oh, ti, sumong Great lang, good morning lang kay Tisa, Tita LC Hulinggan, di ba? Kilala mo na.
4: Tita LC.
3: Tita LC, Tita LC, good morning. Kung aga lang si mo na Tita LC.
4: Dumay yung greetings mo, Tita LC.
3: Eh, ngayon ko naman, Tita LC, balang ko siya, ma-sponsor sa kadaan. Tita LC, sponsoran ang meals, ang tanan nga contestants.
4: Gapa, mati niya kung aga sa ato.
3: Tita LC, good morning.
4: Tita LC, else may yung agal na Tita LC.
3: Log lang mo na nga ako, Tita LC.
4: Hindi tutudo niya na yan. Mambat pala siya, tika mo sa istasyon, padulungan ko pag-insubong. Ay, hindi niya malahugan, Tita LC.
3: Tita LC, ka pamati sa ato.
4: Pamati niya ako na aga sa ato.
3: Di-check tabi ang sitwasyon sa Bacolod. Noy, pwede tayo ma-check si Kipab Carla. Anong sitwasyon sa downtown Bacolod? May balawanta sa limatapos nagtupang ulan, hustog itong hambal sang pag-asa. Isa ka oras kag tuka pinakalawig niya, mauntat siya, pero garing masyadok munog.
4: Baskog gayo.
3: Grabe.
4: Baskog gayo.
3: Ti, sa tanan, by the way, sa tanan niya gusto mag-join. Hingagaw na kamudaan, mag-coordinate ka mo kay K5 Rods Palma, the manager of K5 News FM Bacolod, and Marv Aranwes, the assistant station manager. Sa sagay kay SM, station manager Colleen Cubia. Sa Southern Negros, station manager Jean Siatita. Ti ang San Carlos SM, Brian Morden.
4: Brian Morden.
3: Of course, Kadlaon, si SM Steve Flores.
4: Okay.
3: Bayawan, manager Randy Coronel.
4: Yes.
3: Sa
4: Dumaguete,
3: SM Bernie Cabusaw. Grabe na sako mitingay.
4: Totoo, Bernie, sumunga masako ginaya, tagaan mo na assignment dyan, tango-tango lang mo.
3: Kuma, ama ako niya, subong ana. Kundi, ang sponsorship sa pasulod, sobra na 20 mil. Na-close siya na, si libo siya, may litson pa sa isa yan ang pasulod.
4: Bay, itago mo diyang litson, bay. Ako lang, bahala ka na.
3: Ibang klase, no?
4: K5 Bernie yung aga.
3: Check ko na si K5 Carla's sitwasyon matapos magtupang ulan. Kamusta kay ginatanaw tadi kung isa ginapakamalaot na ito ng Bacolod? No. Yako magulan-ulan, kataas ang tubig.
4: No.
3: Anywhere in the world, subong ka K5 Eric, bisan diin ka makabto, even in Vietnam, kumagulan.
4: Yes, yes. Baha na gina.
3: Gabaha siya, pero kung maayong drainage system, dasig sa magsubside.
4: Mga kulpa mo lang na yun.
3: Tignan mo na, tumbi ko ng kulpa ng tubig. You know, not because we are saying nga hindi nami nga nagabaha ang sure. We don't really like that.
4: Mm-hmm.
3: But amuning panawag naton nga climate change kag ipay.
4: Climate
3: because
4: change,
3: of the climate change. Kag kuntun anyo bla kung pa sang karon ta ginungutok ta. Based on research in scientific studies all over the world, gamat-amat taas ang level sang tubig kumpara sa duta. Gamat-amat sila lagas.
4: It is because mga K5 tungod sa climate change, nag-init, nagakatunaw ang yelo
3: sa... Yes! Kaya ang rule gali sa lagko,

0: ang tubig nagakatunaw. Nagdako ang tubig diri sa Asia sa Pacific Ocean.
1: Kinigid, ang iceberg nakatunaw, ang tubig yung ay.
0: Ani ang iceberg nakatunaw. So naglapad subong ang duta sa Iceland kag sa Greenland.
1: Okay.
0: Pero nagalapad ang Iceland kag Greenland, may isa naman ka isla off the Indian continent kay Pavel Jan, the country island of Maldives.
1: Okay.
0: Subong nag-usmod na siya by more than 5 inches.
1: So may mga...
0: May madula nga country.
1: Actually, damo madula nga country. Ini mga Maldives islands ka, ang panawag ta, Loli Islands. Kabalo kayo mga Loli Islands, lulubog, lilitaw. The shortcut is Loli. Inablang kumag-high tide, lubog.
0: Dumayo na.
1: Kumag-low-tide, litaw. Loli Islands. Sa Palawan, damo na.
0: Dawa mo siyang kilala ko ah.
1: Ha? Lulubog, lilitaw, ang buwan at araw. Amo na?
0: May isa man nga, sige, singuna, sando okay pa doon, lodo, ari sa samon. Ano kaya? Sa mong doon siya kakanto niya, luli man na siguro.
1: Luli. Uy na siya?
0: Uy na siya.
1: Uy siya dulong pamahaw?
0: Yan luli.
1: Uy siya dulong pamahaw?
0: Dati magkasama kami, ngayon hindi na. Luli man siya ganyan.
1: Pabangkutun.
0: May mabalita ta.
1: Anong kausa naman? Now this time around, ah, tonis ko yan, lulubog, lilitaw. Carl, kamusta ang sitwasyon matapos ang pagbunok sa Mabasco Gaulan sa syudad sa Bacolod? K5 Carla, good morning.
0: Morning, Carl.
2: Yes, K5 Valjean, K5 Eric.
1: Huwag na baha, ugasin. Duhay naman na baha, dahil duhay man na baha nakita diyo.
2: Yes, may mga pila lang ka mga porsyon sa Dalanon diri sa syudad sa nga Bacolod, Kikisav Aljan, Kikisav Eric ang nagtaas. Pero ti ang kataason guro, ano lang nga.
1: Ang importante kay Five Carla, masubside siya na yun. Hindi siya magtinir inadlaw.
0: Storyahan ta, Bicarl sa tubig. Carl, hindi pagamitan word kita. Asaka lang, Bicarl.
1: Hindi lang.
0: Pangisle nyo lang nabi ng mga taas-taas nabi. Inunta ang mga saka lang blan.
1: Si Kakipay Mary, kapag itagin niya kasakitan sa kalawasan niya. Inang pagtaas ang pagsaka sa tubig, Kakipay ba, Carla?
0: Tira kita, ha? Oh, tira. Carl, larga bola.
2: So, Kikipay Valjan, Kikipay Verik, ang dalan na magsaysay. Ako na, yes, dalan magsaysay na nasaka man ang tubig. Na. Hindi kita tugid ka taas ang iyang pagsaka.
1: Nagkulpa ang tinaga sina. Nagkulpa ng tubig. The word is kulpa. Oh, no?
0: Bantayin mo na kala bala. O, tira.
2: Yes, so aton man ini nga checkeron diri sa area sa nga Barangay 3 kag Barangay 4. Diri bala sa ginabisita permission nga kay 5 Vincent. Yeah, diri sa ginabisita diri nga building eh. So checkeron ta man kay Papa Jan kay Papa Barry kung nagsaka man bala ang tubig kay ti may porsyon
1: ang report kada baton ta sa doctors ko no. Duway gani di ulan pero medyo nagsaka ang tubig.
0: Okay.
1: Si Kinit yung ko nagpanugin sa aton.
0: Totokinit,
1: good morning ha. Please broadcast sa Singkang, please. O sige, sa Singkang, medyo damol man ko, no? Nagtaas-taas. Kung sa impeachment pa, nagkulpa ang culpable violation.
0: Kulpa na. Sino naman gabal na?
1: Si Liberal Kalay.
0: Siya naman. Culpable.
1: Kulpa. Nagkulpa. Nagnubuang tubig. Ang culpable. Ang culpable ka tubig.
0: Tandag niya si Brad Liberal Kalay, no? Nagkasipalay na.
1: Ayo, kabuangit ka na talaga po. Okay, sige, K-5 Carla. Subukan mo ni kinaday-day mo, Carlo.
2: Yes, K-5 Valjan. K-5 Erika. Kapitol, ha? Dala na Katuslaw ang aton sinisubong nga ginabaybay. So, so far, dari nga area, wala dari nga sang pagsaka, sang tubig. Sa aton siningadala noon na K-5 Valjan na K-5 Erika.
1: Okay.
2: May ari lang dari, doon nag-stagnant lang ang tubig. Dari sa atubang sang Hall of Justice. But amo ginadiri siya perme. Wala amo ginadiri siya perme nga porsyon. Kaya stagnant ang tubig K-5 Valjan, K-5 Erika. Pero so far, sa aton siningadala, pag libot man sa may sentro nga bahin sa syudad, wala iya sang pagsaka sang tubig sa mga dalanon gid nga maka hamper sa paglabay sa aton sini nga mga ano ni mga PUJ kag mga private course sa Kikipab Aljan, Kikipab Erika.
1: Okay.
2: Subong aga may klase ah, pero do alaka sa aton sini nga
1: kapitol na
2: niyo nga mga salakyan. Siguro ang medyo traffic lang ang area sang Libertad, ang ang area diri sa may magsaysay sa Lacson Extension. Kay tungod may ari diri sang isa ka bulutuan universidad kay Kisaw Azan kay Kisaw Verik. So dira lang gid ang porsyon nga ma-traffic, pero sa aton silingan na agyan sa may downtown area do ka laka lang ang gusto nga nag-amuna ka Kisaw Azan kay Kisaw

0: Rick, sa amoni oras sa aton sini nga mga kawturan, nagapadulong palang ini sa ila sini nga mga opisina.
1: Nga lang ko gani nga. Pero kay Naya ka kay Pam Carla, baliskad na ang subong ang rush hour, hindi amoni oras. Ang rush hour is between 6 to 6.30 in the morning. 6 to 7, that is the rush hour, new rush hour in Bacolod City. Kaya nga muna yung oras, yeah, kagipay, Berik, nakabot na di sa opisina ang iba ni.
2: Okay.
1: Tawahay na. Kaya nga, kung nga mga kilala, ala sa ispa na iya, gahali na sa mga balay nila. No? Di, like ang kilala mo, kinala sa ispa na galin man, ang traffic, kagipay, Berik, ang laba ng traffic, sa una ko naling kabi mga Grenada pa downtown, hawa ng karsada, kagipay, Berik.
2: Okay.
1: This time around, it's a different story na.
2: Ah, grabe
1: na. Na-notice mo, Carl? 6 to 7, dra ka pa lang niya sa may sugod ka sa San Dionisio.
2: Traffic na?
1: Laba na yung... So, una, hindi mo na iya. Yeah, bisan magpahuyab ka pa ya si Sinta o Chinta, ya, imo yung karsada. Subong hindi. Ha? Subong ya, hawak mo ang beat na lang. Five car na, pero hindi nang dalat.
2: Hulata lang magpistami na tayo.
1: Uy, magpistami na tayo, gutok pagida.
2: Hulata lang.
1: Kaya nga, ha, sa pistami na tayo, ang traffic sa Rolling Hills, hindi pagin magwantahan.
2: Diyan mo na nga naghalin ko na nga area. Sa ilo ko din sa ubos. Kasi nga, pistami na tayo.
1: Hindi ka kage?
2: Hindi ko kage.
1: May ara naman manood si Rodan. Hindi ka naman doon ka, no? Sige, Carla, thank you.
2: Sumag ko no, subong kay Five Carla, kay Five Eljan.
1: Bakit naman, pwede ka buka proceed sumag area? Tanawin nyo.
2: Ari na, may picture ta. Ano na itaan ko
1: ada dali. Ko daan sumbag subong mi. Ah,
2: listener
1: okay, tanag padala. Okay naman lang Carla kamo, no?
2: Listener tanag
1: padala. Ah,
0: sa North Lag ano na eh, nagulaw na ka K5 all John, ka K5 Eric. Wala na ang pagbubo sa ulan, wala na
1: gitna. Very good. Sige.
2: Hindi magkumpiyansa, ha?
1: Hindi ka lang magkumpiyansa kay basi gulpi namang mag culpable violation. Culpa, ang culpa is nang nubo ang tubig, no?
2: Culpable.
1: Pero kung mag saka gani ba?
2: Culpable violation din 'yun eh.
1: Culpable violation siya. Carla, balikan ka naman. Party sining party sa mga minor di dadbla. Ining sex online abuse. No? Sexual abuse online. No? Sa mga kabataan. Balikan ka naman. Salamat kay Carl.
0: Yes, so kay K5 John, kay K5 Eric, amo ini ang sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod matapos ang pagbubo sa nga madamol nga ulan. Upod sa patol kay K5 Vincent Coralde, ini nga balita nga dulong sa yusang DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News.
1: Nagtaas ang tubig sa Dica Home South.
2: Dica Home, diri sa
1: Home South, no?
2: South, no? So, diri dapit ni sa may mga kabog ng area.
1: May Dica class, home. Good morning. O, may class si ma'am, wala cancellation.
2: Why the cancellation?
1: Aga.
2: Tani pakita, sumag na natan.
1: Ang sumag, bitan, pakita.
2: Ang angry black na tan, kadali, sa picture lang.
1: Di lang ito mag-check to sa kabangkalan, gaginit to yan.
2: Nag-init.
1: Amo man to sagay.
2: Ang gridlock, subong, sa sumag, grabe ko nung no, sir, dyan ang traffic, subong. Ang isa ta kalisener ka padala
1: sa ka maluka, ang sumag, yas to bangan, dabla sa hardware. Halin pa na yan sa una. Hindi bottleneck. Da gidya
2: nang
1: ang bangga blas ng security guard sa una bangga tomorrow panawag tani bangga
2: tomorrow
1: danawa bla kay amo na da perbiga ba ara na tan pakita bitan ang picture ni K5 Eric no
2: ni padala sa listener ta gridlock subong kay nga auto karon na kuno na inaipit man
1: abi no and arao
2: Bao, going to school subong medyo mahina nami ko nung lakad sa traffic. Tiyos, totoo ang kay Carla, kay nang andres sa downtown, nami lakad sa traffic. Kay si Migota, Mr.
1: Ang diriya sa area, bla, sa may circumferential road, Banochi, because nga nanad ang tao, gina-divert nilang nila ruta. Dito sila tanan.
2: Oo, tinagdamo na to.
1: Ang downtown subong yan mo nagtawhay.
2: Ang downtown si Mr. Russell Gaudiel, subong dulog sa isang anak niya. Di sa eskwilahan.
1: Tingnan lang siya, dasig lang?
2: Nami ko nung lagan niya.
1: Kaya why gurus lak yan?
2: Why gurus tao? Aray sa mga, among sumag o?
1: Ang sumag, iti bottleneck.
2: Bottleneck siya, aras sa slak yan, yung picture siya, padalay sa aton. Amo nang sitwasyon subong.
1: Sige. Shadow ka, sitwasyon.
2: Ang bottleneck grabbing traffic. So, aboy na kumuhanay na.
1: So, this time around, sa iluhan ta ng report ni K5 Bumba Marilo. Ha? Standby na kay K5 Bumba Marilo. Ha? Check na siya nga dano, ipa-ready na. May isa ka insidente dito sa Cadiz City, Kagipay Berik.
2: Ara, lagko na.
1: Yung incident, may isa ka 18-year-old nga bata. Blanga tiyara sa kwarto niya. Hindi na bata niya. Dako na eh.
2: Dako na ho.
1: Ining 18 anyos, ara sa kwarto niya, sinulod sa kwarto.
2: Mismo?
1: Mismo.
2: Ay, grabe ho.
1: Pagsulod sa ila kwarto, gin-attempt rin siya nga luguson.
2: Uy.
1: Tinagsinggita ng bata, dumalagang gini kanan, dakpan ginsakto nga... Ang tuntutugin at tempe ginabata?
2: Oo.
1: Ikaroon. ang kaso. Tingnan ko nga ako blasi business why guru ka kay 5 minute penetration.
2: Ati
1: kay guru ma
2: magambal ka.
1: Hindi pwedeng attempted rape or whatever.
2: Ati depende sa kuana sa pwede man attempted rape.
1: Pwede sa managyapon ang katuan niya.
2: Hindi lang ingid yung sentensya. Kung na-tempted rape yan, dako-lako na.
1: Tiyari attempted niya, kaya dapat sinulod mo.
2: Ti ang action of the business na, basi kung kwal na himas lang.
1: Nang himas siya?
2: Himas, kuhit, or...
1: Ha?
2: Amo na,
1: kuhit. Dili ka, Dougal, yung mga...
2: Mag-kuhit-kuhit ka?
1: Mga hikap nga, no? May wagang hikap?
2: Oo, inang mga hikap nga tagda 3 seconds blang tineras ang kamot, tapos kwaon?
1: Hindi ang mga hikap nga, kung mag-hikap ka, hikap na trala na. Pero hikap ka, may haplos na na.
2: Oo, haplos ka daw 3 seconds gani.
1: Oo, delikado. Siya ano ka nga pang lotion?
2: Actually, same business. Tapos bang baka nga, kanamis ang buhok mo, no? Di pro imo yung pag-haplos mo na 3 seconds, sobra. Actually, same business na.
1: Magaling na ka, delikado.
2: Hindi ba pa tami kalawig, agilang. Ha? Agilang.
1: Pilak second sa iyan, ha?
2: 1 second lang. Hindi siguro lang na. Kaudas na yan po.
1: Anong latest na rin? No? Sino ini siguro kinalaon? Tapos sinong suspect? Tupad balay mo lang mula sa biktima? Mm. O ba si kung may relasyon sila nga doa? I-check ang report sa law number 1. Kaya naka-standby ka ron ang eksperto sa kamang. ang eksperto sa mga balita pariyo sini ang bumbablay kaway galupok. Naka-standby na si K-5 Chester Beronque sa law number 1. K-5 Chester, good morning.
2: Morning, Chester.
1: Chester, no, iba si mayroon mo naon?
2: Chess?
1: Lotod?
2: No.
1: Nautod yung isa nga linya. Gakumod na ton yung technical. Nautod naman niyo. Si John Eric Rosal, gapabati sa ton.
2: Kadis na?
1: Si Annabel Santisteban, gapabati. Si nga, rila ko dibla, mga sir. No?
2: Si Annabel sa kabakunganan na Kastilyana.
1: Balikan ko sa K-5 Bumba Marilon, doon nagpalok Bumba mo po sa ako. K-5 Chester, good morning.
2: Morning, Chester. Ito ka namin, blasang good morning na munitan.
1: Oh, do ka duwan na ni Blatanaw.
2: Ha? Oh, doon kautod siya, kautod siya.
1: Ano man. Hindi si Riley, balayo, kapabati sa aton. Ara man si Isa Josh, kag si Kenny Chongko. Dapat 1 hour before sang shift ka mga maglakat kay traffic, kag wala nusto na sir. No?
2: Marian Olbido, si Janelle Di Palobos sa kay Pebble Jan.
1: Kapabati man.
2: O, kasi siya nang kapadala sa aton sang video, blas bong asang picture sa sumag. Kaya
1: nag-travel siya siguro.
2: May nagbunggo anay kuno sa sumag. Ambal niya?
1: Tiba ka mo ng traffic, hindi na hibi, hindi na bugat ang impact ng traffic mo. Pero kung dasiglagan, high speed na, delikado, no?
2: Ay, abaw, grabe si Rijan.
1: Ano nang lugar?
2: Gridlock sa St. Scholastica sa Academy Iroreco.
1: Oh, di ka ba luka? Ada, isa man na sa bypass road mo. Oo. Naga-shortcut na sila pala po sa Lady of Mercy kay K-5 Eric, no?
2: Oo. Grabe ang gridlock subungo.
1: Pakadto na sa lugar ni K-5 Boy.
2: Oo, sa kay Boy itong area. Pakadto
1: ano
2: mga Lasal.
1: Ano kanina na lugar?
2: Lasal, Iroreco.
1: Iroreco, correct. I-check ko this time around si K-5 Chester. Sigurado, arin na ni siya. Pasiulak pablao. Chess, good morning.
3: Yes, ka K-5 Beljan, isagid ka mayong aga, K-5 Rek.
2: Morning.
1: Okay, ka K-5 Chess, siling ko kaduwagin na palok ang bomba. Tama, kaduwagin kami na palokan ba? Pero, aring isa ka lalaki, hindi sigurado palok, hindi duwagin ba na yun ang malain kag may itom yung buko sa 18 anyos, no? Anong tagaan mo bakro? Kung di, na-present mo na ni, kapailan siya kaso, pero sino ining lalaki kag ano ang ila relasyon sa sila nga panimalay?
2: Kag ano, nakasulod siya?
1: Paano siya nakasulod?
2: Di rin na kita.
3: Ako. Isay-isay na ton ka K5 Rek, ka K5 Eljan, sang tinalikdan nga adlaw, Agosto 4, 2026, mga pasado las 11 na sang gabi K5 Rek, K5 Eljan, medyo malinong na, state karabanan, amun yung mga oras, tulog na ang mga tao diri sa siyudad sang Cadiz K5 Rek, iti medyo dalom ng gabi. Naong natabo, sa sining balay, nga ginaistaran sang biktima, tatlo gilamang sila K5 Rek,
1: okay.
3: Ang amay, ang Iloy, kag ang ining 18 anyos nga dalagita K5 Rek, K5 Eljan nga nagaisahan nun man sa iyang kwarto. Now, tulog na suno sa pagparaysayon sang amay, sang biktima, tulog na sila K5 Rek, K5 Eljan samtang ining 18 anyos nga dalagita nagabugtaw pa, nagahampang pa sa cellphone K5 Rek, K5 Eljan. Dugang pa diri, suno sa amay, nagsaka ini ka K5 Rek ang suspect. Kay ang suspect ni K5 Rek, ang antag sa iya balay, halin sa balay sa biktima, mga ara gin lamang sa 25 meters or 25 metros K5 Rek, K5 Eljan. Now nagsaka ini ang suspect sa ilang nga gate. Pagsaka sa gate K5 Rek, K5 Eljan, nagpatong ining suspect suno sa amay sa mga atop kay ti kalabanan nga balay K5 or K5 diyan kuan nang bala nang nagadinikit-dikit daw ka squatter type abi nagpatong ining suspect sa atop sang tupad balay and then lapos siya sa haling siya sa atop sang tupad balay nila nagtaklas siya sa biranda K5 or K5 diyan kag dito na nag-agi siya sa sliding door sa may biranda kag nakasulod sa puluyan sang biktima K5 or K5 diyan.
1: So, sliding door. Ini siya, mapila na ni edad ang suspect?
3: Ang suspect, at K5 dyan, mga 21 years old.
1: At ipirmi yan ni Guru, ginasunod-sunod ang babae. Da, kita yan ni Guru. Log, eskwila pa rin biktima ko niya taniyaw?
3: First year college, K5 dyan.
1: Ining suspect ni, wala ba ni bisyo? Hindi man siya adoy o whatever? Ano ni personalidad niya? Bisyuhan o may pagka-M o whatever?
3: Pagka-M. Exclusive interview na ton kahapon sa programang 11 ni BPS. In say-say sang amay, suno sa iya-iya ginaligar nga nagagamit inisang illegal nga droga.
1: At yuway, hindi katigalahan. Hindi katigalahan kay nga, clouded galing utok kasi ni
2: ginsaka ya ginches ginsaka ya ginjaka ginsulod ang bahay's kwarto.
3: Yes, K5 Eric, ang natabo ko ni nakasaka sa ang natabo na nagsaka siya sa may gate. And then sa may gate
2: inanaya lang
3: nagpatong siya sa mga atop atop sang katupad balay kay ining mga pamalay sa nasiling tanas squat medyo squatters area nagadinikit-dikit ang balay medyo nataas ining veranda medyo nataas ining veranda. So ang suspect nag-agi kay Fabric sa atop and then nagsaka sa biranda ginbuksan niyang sliding door. Pagsunod sa kay Fabric sa sliding door nanaog sa dito sa dalom kay tido may first floor may second floor may first floor bala kay Fabric. Dito sa nanaog pagpanaog yato suno sa amay ginkakas siya ng ranang iyang shorts naka-brief na lang siya. Dito ya dilin. Oo. Dito ya ginbilin sa dalom sang kwarto ang iya shorts kay ginpangita iya ang kwarto sang babayi or sang 18 anyos nga dalagita kun dii nagatulog. Now nagsalasala siya kay madamo sang kwarto kay Fabric may kwarto sa babaw, may kwarto sa dalong. Suno sa amay, nakita na gid lamang nila ang shorts ning suspect digto sa ilalom nga kwarto. Sang wala nakita sang suspect ang dalagita nga 18 anyos sa dalom ka K5 Eric ng mga kwarto, nagsaka siya sa ibabaw. Ang kanami ka K5 Eric, sining suspect na mulumanyak-manyakon, nanuktok pa siya sa ba kwarto sa biktima, kapila pa siya nanuktok.
1: Kanami mo siya, kapulay pa siya, nanuktok pa nga, muluma, anong panuktok sa mulumanyak-manyakon?
2: Kanon niya?
1: Mulumanyak-manyakon.
2: Kulay niya ka manyak-manyakon.
1: Hindi pwede ba lumumanyak na lang.
2: May ginabasa ko din siya.
1: Tete, sige, ano na tabo na duktok pa sa gamo pa rin siguro nga?
2: Gang,
1: here I am. Panawag siya, wala?
2: Here I am.
3: Suno sa amay kay Fabric sa biktima, gapanuktok lang siya. And then, curious man, ining biktima ang dalaga kung sino nga panuktok, kasi wala man nagatingog mo.
1: Okay.
3: Ang pagsaysay isang amay kay Fabric, nagpati ang iya 18 anyos nga anak, nga ba, si mama, yan lang bala nagpanuktok. Una,
1: okay.
3: Wala pa, nanilag sa anay, nanilag sa sampila ka segundos, kung sino ang nagpanuktok. And then, sa ulihin na, do sige-sige na ginagpanuktok, masiga posible, blaga hara-hara, nagibla yung suspect.
2: Ang dragon.
3: Digto na ka si Fabric, ginbuksan man, sining 18 anyos ka dalagita, para tanawon kung sino. Hamak mo, K5 dyan, pagbukas ang puwertahan, pag-open pala, nakita eh yung lalaki, may kumusyon doon yung natabo. Pagbukas ang pertahan, K5-Rex.
1: Nakasiyagit na yun ang babae?
3: Kapag yan, K5-Rex.
1: Nakasiyagit na yun ang babae?
3: Wala pa ang baling natabo, kung iginbuksan sa babae. Pagbukas sa babae, tinidyo na siya ng lalaki na ang nagatindog sa gwa. Gintulod na yun ka K5-Rex, sining suspect na mulumanyak-manyakon, gintulod yung pertahan, pagtulod sa pertahan, nga iduso, yab lang makasunod siya, nakasulod na gin siya kay tungod sa puwersa ya wala ibato ang babae. And then kita merit pagsulod ya rektayo man dayon lock ang pertahan. Pag lock na sa pertahan kay key fabric kay doorknob malang mo
1: okay.
3: Pagsulod ya may kumusyon nga natabo ginlock yung pertahan rekta dumog dayon suno sa parisayo.
1: Eh, grabe gulong rinong kadol ches sa sulod kwarto.
3: Nagrinong kadol kasi fabric kay key fabric diyan. And then sang ulihin na nabatian na gid lamang sang amay nga nagasingita na ang iya anyos nga bata nga dalagita, mama.
1: Okay. So sidaka nila dayon.
3: Oh, gari sis pa kay Fabric kay Fabric dyan ining dalagita. Gabato mo, gabato sa kay Fabric. Ang suspect naka-brief na lang. Dito na kay Fabric kay Fabric dyan. Nagsaka inigilayon ang mag-amay. Kaya dito na, natingala sila nga may nagarinungkadol kag nagasiningitan dito sa sulod sa kwarto sa dalagita. Nagkuha gilayon ang iloy sang yabi kay Fabric kay Fabric dyan sa doorknob para makasulod sila. Pagbukas ka K5 Eric, ka K5 Eljan, caught in the act nga ginahapana sang suspect ining 18 anyos nga dalagita.
2: Huwag siya kasyaget? Huwag siya kasyaget? Huwag siya kasyaget?
1: Kasalog na sila kadubugay?
3: Oo, oh, dito sila nagdubugay. Kaya kapugong man ang babae nga hindi sa malambot mo.
2: Huwag kasyaget siya, Chester?
3: Gasyagit kay Fabric kay nag-cause gani isang gahod sa mga katupad.
1: Kaya mo na gani nga may iba nga mga tao nga nagkanto pasulod sa ila.
3: Yes, no? Pag rinong kadol sang nabuksan na kay Fabric kay Fabric dyan ang purtahan, kag dito caught in the act nga naginahapana sang suspect ang 18 anyos.
1: May video kani ka kay Fabric Chester ginapakita nga doon may mga tao nga nagsulod sa kwarto nga ginabaklid ining biktima ang suspect. Kaday sinuon ni sila?
3: Amuin sila kay Fabric ang mga katupad man balay nga nakabatyag sa pagrinungkador kag paginahod.
1: May audio ni imo video kung CCTV lang ni?
3: Video gid kay Fabric sang gida
1: baklid. Di may batian tani ang sigita na iga pagbaklid siya?
3: Yes, kay Fabric dyan.
1: Abi, may audio ni siyang imo video kung nakamute ni?
3: May audio na sa kay Fabric Eljan pero wala ko naguro na blurred lang video.
1: Hindi po okay lang ma-blurred, pero ang audio ya?
3: Oo, may ara na. May video na. May audio na kay Fabric Eljan.
1: Okay. Pwede taliway na di isang term ng video delikado para sa mga listeners ta, mga binastos, whatever.
3: Oh, wala.
1: Sige.
3: Eljan,
1: no? May audio na tan? May audio na tan?
4: May ano ni?
5: Paano sila kasaka di sa balay? Paano na kasunod sa kwarto?
4: Oo, gani. Kaya naluktok siya gani. Grabe ni Inday Kumpan.
1: Ay, amo to galing. Nanuktok siya. Balik-balik puno. Balik-balik puno.
4: May ano ni?
5: Paano siya nakasaka di sa balay? Paano na nakasunod sa kwarto?
4: Oo, gani. Kaya nanuktok siya gani. Grabe ni Inday Kumpan.
1: Imagine mo, nanuktok. Mangkot siya. Paano siya kasunod sa kwarto? Kaya nanuktok siya. Di ang babae ito, nakasinggitan man siya kaki Five Chester, nakasigit, abo itong nabulabog, ang bilog nga minuro nila, minuro? Ang bilog nila nga minuro, nabulabog?
2: Gusto na minuro, community
3: yes,
2: mo.
3: Yes, kaya Fabricay, ang plastada daw sa pelikula mo, pagbukas ang babae sa puwerta, rikta,
2: nanuktok pa siya, nakayon neck mo, no?
3: Pag sulod gamit ang pwersa, lock na yun ang purtahan, rikta dumog. Pag dumog kay Fabric kay Fabric dyan, may kumusyon yung natabo, yung kadol.
2: Rikta dumog.
3: Nagsingit gila yun ang biktima, kag dito na nakabati o na ang magrikanan. And then ang magrikanan, nag-create man sila sang gahod, nga agod nga mabuligan man sila sa ilang makatupad balay kay Fabric kay Fabric dyan.
2: Grabe, gili, no?
1: Grabe.
2: Ay, ang nanamian ko, kinanuktok siya, anay. Polite na balmablan, polite. Gang, masulod tani ko, mang rape ko.
1: So gindakop siya, giturn over siya sa police station dayon?
3: Giturn over siya sa police station kasi Fabric, medyo grabe ang mga teknikalidad kapon nga ginasundan ta kay mismo ang aton nga PNP diri sa Cadiz. Wala sila nagpa-interview sa aton pero nag-istorya lang sila initial sa aton. Kay kay Fabric, kay Fable dyan, ang una-una nga possibly i-file sa iya kaso is trespassing gidamang. Kay wala pala na kumpleto ang mga document, ang mga detalye nga gusto makuha sa pulis. Samtang ang pamilya si ni Kay Fabric Kay Fabric dyan, gusto gidya nga i-file nga kaso is attempted rape Kay Fabric Kay Fabric dyan.
1: Hindi nga act of lasciviousness lang aw.
3: O galing may mga teknikalidad kahapon dito nga nagpangusisa kita sa atong Cadiz City PNP with the police lieutenant sa Darling Grace Loreno. May mga teknikalidad dito nga term nga wala man na consummate or wala man na pagwa sang suspect
2: ang iyang private attempted part. Attempted
1: gani. Kaya mo ito galing ginahapaan niya.
2: Attempted na siya gani.
1: Hindi dapat pagwaon magagaling imo pistola para ma-attempted rape na.
2: Golden Dragon. Oh.
1: Ang imo nga ang mahiwagang kobra, mahiwagang kobra.
3: Natabo ka kay Fabric kay Fabric dyan mga pasado na last 11. Nag-investigar pa mga kapulisan, mga nadala ining suspect, mga 12 na kay Fabric kay Fabric.
1: Na, basi isa sa ginatanaw nga ground, why kasi agit ang biktima?
2: That's it.
3: Nakapangayo sa isang tabang eh.
2: Nakapangayo.
1: Kaya ba, si Ibala Adil, tanong nila siya kung ginrape ka, naangaway kag siyagit to do.
2: Tipro ka pangayo sa tabang, kag nakita in flagrante delicto.
1: Gahinapan niya, nag-resist.
2: That's attempted rape, no? Acts of lasciviousness, ganis ni ko kay nahaplas lang, kuhit mo lang, acts of lasciviousness na. Ang buli isang babae, ging kuhit mo, or ang isa kalalaki, ging kuhit mo. That's acts of lasciviousness. Pero kung ginahapan mo na, ara ka sa sulod siyang kwarto niya, nag-brief ka pa, that's attempted rape.
1: Hindi ang punto, lasunulod mo?
2: No, let the fiscal decide ya kung i-downgrade yan ako, hindi, pero ipal mo lang attempted
1: rape. Kung ako yan sa police, pailan lang niya kaso, tani i-attempted rape, let the fiscal evaluate kung anugin yung kaso.
2: Anong antuon yung
1: after all, ang technicalities, hindi mo na iyak ang pulis mo.
2: No. I-file mo lang niya eh, anong state mo. Ang state mo, number one, ara sa si privado nga lugar, nag-brief lang siya, ara sa kwarto, pagbukas ang pertahan, ginahapaan niyang babae.
1: Gusto.
2: Attempted rape na. That's attempted rape. Because you can be liable for rape even if there is no actual consummation of the act mo. Pwede yung gani-rape yung ikuwanan mo lang eh. Pwede na iya. Di niya nahapaan na arang ginikanan mo na noon na. In fairness man, no, you know, things like this, we should be intindihon tagid ng mga biktima. Kaya ni sila may mga...
1: Kulbaan na sila mo.
2: Kulbaan na mo.
1: Ang ilasya, masyak sila, kag matroma kag K5 Eric.
2: Kadamdam ka K5 Chester, K5 Belgian, itong balita ni K5 Red kagapon.
1: Kaya susubong ang pelikula, nga kwan mo? Nga Batman Homecoming?
2: Tiara subong si Spider-Man
1: kani mo. Sige si Spider-Man kani Homecoming. Tingwa si nito si Kapriso gidya si Batman.
2: Tiwain na niya. Atong kagapon gani ya gi istorya lang ganing babae sa TNBS blato.
1: Gani.
2: Kundi may kaso ito ordo galing gid regular na sila.
1: Oh, ginabalan ko tong babae mo sigo pa si Seren gali nagampal sa babae. Ko para isa ito na lang daya.
2: Di pero mo na nga kung pabado daluman niya to, may kaso na to.
1: Ko pwede.
2: Oo.
1: Tiyari yung mas mong nasulod ka rin sa kwarto.
2: Ara, nagigyagin na.
1: Ang aton advice tadi sa polis.
2: Manuoy makita sa babae.
1: Kung aton niya yan sa polis, hindi lang tani nga
2: sila. Piskal na lang na iabahala.
1: Kung magsiling attempted rape, ipay lang na to. At ikon bahala na si piskal mag-evaluate
2: niya sa kwanin. Isang grade lang yan kung lang-alang. Who are the police to judge nga kulang?
1: Amo na tong tungtong ito. Inablang hinap, ana.
2: Hapan ka na.
1: Tiyado big intention niya nga nagapaas ito.
2: Gabrip ka na.
1: Correct.
2: O, ara ka sa privado nga kwarto.
1: Tiyado gali para makwalify. Dapat gisiun ka ng bayo. Kagtapos ka ulubagin sila mo na.
2: Do, kwan ito, pelikula na yan.
1: Tapos bamber muran ka, dumdumang ko. Dapat mag-dick Israel kagidbla para mapailan ka tempted rape.
2: Ang imo bigote, do bigote siyang arador, hindi planter, ha?
1: Ha?
2: Do arador.
1: Yakin siya. Tingala ko ng pabarba sa kipag. Tanong mo na sa mga bigote, ni kipag chis, may bigote na sa iya picture, why?
2: Yung arador mo. Yung arador ng mga bigote.
1: Kipag chister.
3: Actually, K5 dyan, kung hindi, kung sa wala na blurred sa original picture, K5 kaputi ka, kagwapo, sining bata, black K5 dyan.
1: Kali ka?
3: Kahamis pa sa iyang kutis, black.
1: Yung baba, magsiling kang lalaki, guru 1 to 10, kung ikaw ang tanaw, which is sabi, lalaki ka man, di mga pila yan ang rate mo siya?
3: Sa lalaki?
1: Oo.
3: Kapo nga bata, K5 dyan, nagsiling ko ganing ako ni kumparal yung mag-brief. Hindi kuya pwede ka brief. Kaya itom sa ako, hindi pwede sa ka-brief. Kaya kaputi, sa'yo mo kamis, blau.
1: But kao, ya, bisan pa si Gaon, sugay, hindi kaya kita. Noon, kita na yung dua, Ches.
3: Oo. Gabanakan sa kaputi ang ining suspect.
1: Tiyang babae niya, anong panglawason sa sining babae? Nga, gintripan niya gidaw?
3: Tika guwapa, sininga bata, K5.
1: Ha?
3: Kag dugang pa K5, hindi ini ang unang beses or unang abes na nanaka balay ining suspect.
2: Okay.
3: 3 months ago.
1: Ay, siling ko ba? Si wala kumiyara lang sila man. Basi ko may relasyon. Sino ba itakabalo K5 Chester?
2: May pitik mingaw, yes.
1: Basi ga right. Crush abi ni lalaki si babae. Kag ba itakabalo ba? May pitik mingaw. Pero pitik anong mingaw. Rason? Why makuno sila relasyon o whatever?
3: Wala man gi confirmar ila kapon kay K5 sa exclusive interview sa Amay, wala sila sang relasyon. Pero ining suspect K5 may mga past cases na siya nga nakastiguhan man sa gani na bunog man sa tungod sa amo sining nga gawi bala K5.
1: Kapanaka saka sigle.
3: Kani man 3 months ago gin saka yaman ang katupad nila balay. Kani man gihimo ya.
2: Sa linya sang M. Bingo!
1: Bingo!
2: Linya siyang M.
1: Kung si K5 Mister na umul-umul gadya mo.
2: Sa linya siyang M!
3: Amo man nga ni ang gira pa man kota black K5 dyan sa technicalidad kiti kita nga hindi eksperto sa
1: legalidad. Hindi tanda sa legalidad mo.
3: Kung sa Ilonggo, hiligaynon niya pulong tuyo ng himuslan, o kung sa English, attempted rape, pero ti ang kaso nga posibleng i-file siya kay Fiber. Kaya tinangayo man sila sa suggestion and advice to case that is the act
2: Ti ko nilonggoon kung acts of lasciviousness kay Five Chester, kay Five Eljan, ang ilonggoos ang acts of lasciviousness, ginbastos ka lang.
1: Ginbastos ka lang?
2: Ginbastos ka lang.
1: Tapos na yung gipanihulan ka, na. Gintulok ka nga doon malisyuso.
2: Ambro kami nga. Dahil ka guwapa si Imo, no, kuwan ka.
1: Gilikap ka, akong lasciviousness. Pero kung tungtungan ka gali, tapos uyatan ka sudlong kas kwarto mo, ginbastos lang na.
2: Ay, hindi na naiya. Binastos ang buhat, pero it's not...
1: Sa iligay, no, nang tinaga is gintuyo, himuslan, pero pagkabot siya sa English, act of lasciviousness.
2: Kalain, no.
1: Layo interpretasyon mo.
2: I think there is a need for the women's desk of Cadiz City to review the case
1: file. Because, laway, kay... Amo na naginubra si mo, amo na niya kaso yung saka si mo.
2: And the fact nga may preceding
1: suggestion
2: case.
1: Suggestion lang na, ang pamangkot, suggestion, ano, abogado nag-suggest. Kibasi ko naging pamangkot, nila ito, pabor sa lalaki. Tinaturan.
2: Yan, ikaw na na, kaya may bata na ni Paribla.
3: Nangayo sila sa legal advice sa mga abogado, kaga amuin ang mga suggestion kay Five Eric, acts of lasciviousness. Ang masadya pa ni ganit kay Five Eric, kaya grabing teknikalidad. Ginaresto ining suspect sang tinalikdan niya dlao, 12 midnight, pasado na 12 midnight. And then, naglapse man kahapon, mga pasado alas 12, nakagwa ining...
1: Ita mo na kay Five Eric, kamo na kaseryos ang kaso, ha?
3: Wala ang kaso nga na
1: file. Dapat tani, gin-inquest nila na ang amo na nga klase, kaki Five Batchester.
2: Correct.
1: Inquest.
2: Inquest
1: buti
2: na.
1: Buti ka nun sinay-inquest because amo nang latabo mo.
2: Oh.
1: Kilala, di, basi, impluensyado mo ni pamilya ka suspect?
3: Hindi. So far sa pag-check na to background kapon kay Five, hindi man sila, hindi man amo sila, kiti, pigado man gani, kiti ang ining mga ginikanan na ginpabayaan ni ganing yung bata mo, bali ang iloy ka nga may siniwala dire, nagapuyo na lang nila ang suspect.
1: So na-file lang kaso kay Five Chester, wala?
3: Kay Five, rin, posible pa lang kay
1: Tisuno. Subong pala, ti palo up na, basi subong pa lang nga daw i-file. Ay na, no.
2: Ikagapol pa dapat i-file na na.
3: As of this 7:30, nagtawag kita sa amay mismo sa biktima, buwas pa sila ma-subscribe ka pinabit sa fiskal.
1: Hinay?
2: Ti buwas pa ba si kung malangalang na nasa kaso?
1: Nagawa na ganun, na-release na. Na,
2: prescribe na na eh.
1: Na-release na. Regular filing ang
2: gawa niya. Regular filing na na, why na, isume mo na na. Damo na.
1: Yeah.
2: Sige lang.
1: Yes, thank you. Ginawa na ta, tiyempo kami commercial, karo ba multahan? Tagli ba ba si kita naman mapaila ni Ako Blasi Business mag naglapaw ang commercial ta?
2: Hindi, magsampaw.
1: Magsampaw
2: sa oras.
1: Sa oras. Amo na nga pailan ta. Ako na si business. O sige na, kaki Five Chester, salamat kin.
3: Sige, kaki
1: Five Chester. Bisa nun live ka siya, salamat kin ha sa pagatag report sa amo na.
3: Kaya wala na oras, ti, basi kun ang kaso sa tuyo kapag palagyo, Ako na si business man. Report dagi kan diri sa Sirad sa Kadis.
1: Bakon?
3: Sa isang kundi ka di, free bio, mighty sikag di text 500. Inis ka K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News.
2: Good.
1: Bapos kita commercial break. Pagbalik natin mga ka-K5 tutukan ta naman si ka-K5 Carla Defensor Lunga. Hitting online sexual abuse sa mga kabataan. Alas 7:55.
2: Stand by.
6: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
7: Historian, takaroon ko ano blang mahatag ganyo Trina sang pinya kaupunta sa nakaroon ng diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong mabulig sinay sa itong lawas, Dr. Ramil?
8: In the old times, Sir GP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigula kailangan. Damo abisa kan mo digestive enzymes.
7: Mm-hmm.
8: Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta. May ara pag kita dito X500 kag may TC.
7: Mm-hmm.
8: Amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag dito X500 kag may TC.
7: Ang isa ka tasang nakihad ga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramin, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
8: Aray pa, Sir JP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya, kagiban pa nga mga antioxidants. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid ni mo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure C. Bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uha.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
7: So, anong mga benefits ka mahatag sa aton ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramil?
8: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sang aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san-ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Inablang adlaw-adlaw nga jusun mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag Mighty C ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo gid sa DTX.
7: Oh.
8: So, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo gina ginapintahan
7: sang
8: salsalon. Agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man nakadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
7: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang ginimo sang 2004, kag ila na ibaluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings sang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag mo.
8: No? Masubra pa na, Sir JP, ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 500 by TC kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya, ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, di siyempre, DTX 500 kag may TC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Di mas nami pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan pagid mo DTX 500 kag may TC at si Kampiyon.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Asalika.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: D3 Bio.
10: Diabetiko ka bala o may high blood?
9: Rason nga pigaw ang imo immune system.
10: Di magkabala ka.
9: Mag D3 Bio ka abyan.
10: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
9: Sarang makaprotekta sa imo lawas.
10: Kontra mikrobyo.
9: Bis kag pigaw ang imo immune system.
10: Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag.